0: Arrancada Sambuta.
1: Mona nga kinsa man ni aw katong nakaila, you keep it to yourself, kay konsensya ra na niining maong magtiayon mga ka-vibes nga ug imong pasultion di prinsipyo, pero hehe, ang porsyento sa mga kontraktor na himo nilang paldo. Bueno, alas 8:11 na mga ka-vibes. Nag-iskot manggitag mga kalihukan sa Kongreso. Karon tuguti ko ninyo nga i-plaster kining nahitabo nga impeachment. Ha? Tumong nga to ni Vice President Sara Duterte.
0: Arrancada sa buta!
1: Kaya ang nahitabo magud mga ka-vibes, ha? Ang nipirma pabor sa impeachment, mayoriya sa 318 ka mga kongresista nato sa Pilipinas. Nga gikonsidera kini nga unprecedented in the history of the House of Representatives of the Philippines.
0: Arrancada sa buta!
1: Kay laliman ka, ha? Ang namanggod gipalutaw nga mga impormasyon, mga pangagpas nga si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes, will be the front runner kung galing ipahigkayo ng eleksyon karong panahon.
0: Arrancada sa buta!
1: Tungod kay matod palagi, kusog kayo ang suporta niya gikan sa katawhan, mga ka-vibes.
0: Arrancada sa buta!
1: So kung ikaw usa ka kongresista, unya ang katawhan, ang boto nila ang imong agdon, mupirma dahil ka sa kining impeachment nga ang mga tao man ang mabutar sab nimo.
0: Arrancada sa buta!
1: Apan kanang maong hitabua, mga ka-vibes, taliwala ni alang pangagpas lagi nga front runner si Vice President Sara Duterte. Og hulga sa mga DDS nga matod pa nila kanang og eleksyonon karon, ang mudaog si Vice President Sara Duterte, wa na gipanumbaling sa atong mga kongresista, mga ka-vibes.
0: Arrancada sa buta!
1: Kay ang nigawas nga resulta sa butasyon dito sa Senado o rada sa Kongreso, mga ka-vibes, 257 sa mga congressman o mga congresswoman ang nibutar pabor sa impeachment tumungad to ni Vice President Sara Duterte. Unya, ako ginanggitanaw kung nga nung ingon niya na ang nahitabo, mga ka-vibes.
0: Arrancada sa buta!
1: Okay, kadiyot lang. Doon ako'y na... okay, si ka-vibes Rene Ripaha sa Gubiaw. Ka-vibes Tonton na nasa salot. Okay, naana ka sa salot? Kinsa may nasalot, ka-vibes sa Triple R Rene Ripaha. So atong usbon ang pag pasabot nako ninyo sa 257 ka mga kongresista nga may pabor, yes, nga iduso ang article of impeachment. Ang gituhuan nga baluarte ni Vice President Sara Duterte, ang Visayas ug Mindanao, mga ka-vibes. Kiba magunsay na hitabo? Mayoriya sa mga kongresista sa Bismin, sa Visayas, Mindanao, ang dibutar pabor sa impeachment sa Vice Presidente.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Nga sa ato pa, daghan ra bang na-trigger nini sa akong personal post? Ha? Wa manong baling ang mga kongresista nining hulga sa mga grupo nga mitumaw. And in the process, mga ka-vibes, nabungkag na ng pangagpas nga inilog kayo si Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Wa mahulga ang mga kongresista niya na gani. Ha? Dalang o. Sa Mindanao, mga ka-vibes, nga gituhuan nga mo iyang baluarte, kay baoba mo, nga ang nahitabo dito, mga ka-vibes, ha? Unahon taning Mindanao, ha? Sa 61 ka mga kongresista sa Mindanao, ang 41 dito sa mga Mindanao congressmen ang nipabor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Sa ato pa, 41 sa 61 ka mga Congress members sa Mindanao ang nibutar pabor sa impeachment.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Unya, hinunoa, walo ra ang nibutar og no. Ha? Dunay wa mo partisipar, pito. Ha? Dunay ni abstain nga upat. Unya, mga ka-vibes, sao mo na nimo? Nga, ang ilang gipatuo nga baluarte ni Vice President Sara Duterte ang Mindanao, nibutar man, ha? Pabor sa iyong impeachment ang mga Mindanao congressmen.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Sa ato pa, mga ka-vibes, may nguntang punga, nabungkag na ang kanang perception nga iyong baluarte dito sa Mindanao. Ha? 67.2% ang ginaganon sa mga nibutar. Pabor sa iyong impeachment. Ha? Nga, buta nga gika... Ah, daghang kayong na-trigger na niyo eh. Ha? Sige lang pata dire nga. Nadako no tas malita pastilan sa nang istorya ha oy. Og tugutan ta lang na. Kaya hay good. Taon pud nilang mga tawana oy.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Sa ako nagikaingon lagi ato raning gitimbang-timbang ang isyu. Saon ta man? Nga alang nako, kining maong mga kongresista gikan sa Mindanao, sila mismo nanganganghasad. Ha? Tungod sa nabutyag sa pagpahigayon sa clarificatory hearing dito sa Kongreso, labot lagi sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Lisod ka to piyong ano eh. Kay lagi ang mga datos, mga ka-vibes. Ha? Gikan mangkod sa Anti-Money Laundering Council. Sumaw na ang resulta sa Mindanao sa Visayas, mga ka-vibes, samot. Ha? Kaysa 48 ka mga Visayas congressmen o congresswomen. Sa 48 nila, 39 ang pabor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Kung sa Mindanao, 67%, sa Mutnas, Visayas, 81.3%, mga ka-vibes. Gani unumra ang disupak sa maong articles of impeachment nga iduso ngadto sa Senado, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Sumunay na hitabo, Visayas ug Mindanao nga gituhuan nga baluarte ni Vice President Sara Duterte. Dili na mauron ang sitwasyon. Kani din sa Cebu,
2: sayod man mo nga sa 11 ka mga regular ha, bi na lang nako na isgutan ang mga party list. Katong mga gibutar sa matag distrito, pito sa probinsya, doon ay duha mga kining lone district mga ka-vibes ang Mandawi o Lapu-Lapu, nga ang duha, ang mga kongresista diha puros ko ni butar pabor sa impeachment ah, sa Mandawi City si Congresswoman Emery Lulipap Uwano Dizon ni butar pabor sa impeachment ah. Unya sa Lone District of Lapu-Lapu si Congressman Jonard Ahong Chan ni butar sad pabor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Sa probinsya sa Sugbo, sa 8 ka mga o kung 7 ka mga district representatives, ha? 5 nilang 7 ang miuyon, mibutar og yes. Gawas lang ni 3rd District Congresswoman, ha? Karen Flores Garcia, o sa 4th District nga si Congressman San Simura mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Sa ato pa ang Congresswoman sa 1st District Ria Gulyas, sa 2nd District nga si Congressman Edsel Gallius, ha? Atong latangan ang 3rd og 4th, sa 5th District si Deputy Speaker ha? Duke Prasco, sa 6th District nga si Congresswoman Daphne Lagun nga nagrepresentar sa Konsolasyon o sa lungsod sa Cordoba, o sa 7th District nga si Congresswoman Doktora Patricia Calderon mga ka-vibes. Si Doktora Patsy Calderon nibutan sa pabor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Sa Cebu, expected na daan si Congresswoman Cutie Del Mar sa North District. Apan hinuno ang mga kabites. Consistent sa South District si Congressman Edo Rama. So in other words, tulo ra ka mga congressman sa Sugbo ang may pabor ngadto ni Vice President Sara Duterte nga nibutar sila og no.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: So kana ang bahina nga teritoryo tahay ni Vice President Sara Duterte nabungkag na na nga maong pangagpas ha? Nga perting gikasuko kay taonis mga kuano Duterte dahil supporters sa taman nga maong man itinuod. Hasta kita din hi nga ni padayag lang ta ni ana nganlan ta nganlan pa ta nilag di mao sa Luzon mga ka-vibes samot kaysa 147 ka mga representante dito sa Kongreso, 121 ang nibutar og yes, unya 5 ra ang no mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Dito sa Luzon, 82.3% ang nibutar pabor sa impeachment. Unya, wa pay labot sa party list ka sa 62 ka mga magbabalaod. Diba mag pila ang niuyon, pabor, butar sa yes. 56, unya, unomra ang nibutar og no mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: So, ingon niya ini ang mathematics niya na. Ang pagtuo mang God nga mula ba urag usa ka gatos ang mabutar? Kay ang tungong, kay sigon sa kanang pamaagi sa impeachment, you only need to have 1/3 sa mga sakop sa ubos Bible oranan to endorse that to the Senate. Sa ato pa kay 318 man, ang 1/3 sintosize, pero labaw pa sintosize, taliman ka, kapila-pila ang sintosize. So, nasa 80% sa mga kongresista sa tibuok Pilipinas ang nibutar pabor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa kabutan.
2: And you know, this is very revealing, mga ka-vibes. Ha? Dako kay nig-ipikto. Kay bisan pag kapila na magyaw-yaw ng mga Duterte diehard supporters, inakog bakakon. Inig-eleksyon, oy. Mag-agad, ragyapon na silang congressman. Sumagod, unsay na hitabo sa may labay ng eleksyon. Ha? Diba, eh nani ha, nalang ko'y tubagon. Kay, alang nako nindot sa ni nga pagpasabot ba. Ang ilang, bisag nga rin ako, nga kangano ko nung magsigil ang kogisgot o impeachment, nga di ko nung kumuhisgot kabahin sa malita. Kani ko nung impeachment, nga naitabok karoon ni Vice President Sara Duterte, cover up ko nung kuni sa isyo kalabot sa flood control projects controversy. Atong subayon ang nanglabay ng mga panahon. Kining mga tawahan na ba nalimot ni sila nga ang isyo sa flood control projects, mga ka-vibes, nahitabo ni niadto lang na ginapos kabahin sa tuig. If I may recall, humani sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga mismo ang presidente gani ang nimando sa investigasyon ni ini. Nga mituwaw na tong isyo sa malita ug unsapan na diha. Apan ang isyo, mga ka-vibes, labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. This was as early as February last year. Kung mahinumdo mo. So sa ato pa nagunanan ni daan, dili ni ingon nga gitabunan gani. Doon na yung mga investigasyon na niini. Di lang tayo palayo, dini gani sa Cebu, doon na niya priso diha. Ang kantong ilado nga kontraktor nga ginganlan og Sara Dizcaya. Kay lagi na-stabilizar sa investigasyon sa DPWH nga doon na sila ay ghost project dito sa Davao Region, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan!
2: Unya, ato na siyang ma-isgutan. Taga na siyang masukunin eh. Nagpalimpyo-limpyo mo guning mga lumalaban sa mga Duterte, pero tanawa, naon siya in-establisher. Dito sa Davao Region, naitabo ang flood control projects controversy. Ha? Sa ato pa, ka-vibes, kining isgutanan kalabot sa impeachment, this has been an issue way, way ahead sa isyo. Nga inyong giingon nga atong gitabunan? Ha? Na naman na karoon, giimbestigar naman na. Na naman gani taon. Ha, gani ha? Nga galungot-lungot kining inyong dughan niya. Si kani House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang mga propriedad niya nag-i-pre sa pagkakaroon. Gumikan sa kamanduan sa Sandigan Bayan. Ha? Unya, mag-iskot lang gihapon mo malita, mag-iskot gihapon mo flood control nga kuno gitapin anwa lagi taon. Ngano? Ang tinudanay pwede man dunganon ang tanan, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, alas 8:30 naman mo post lang sa ako makadiyot unya palihog standby kay mabalik tayo ta pagpadayon sa pag-iskot ining kalabuan karon dito sa Senado ug sa Kongreso. Dini lamang sa atong arangkada sa buntag, palihog standby.
0: Arangkada!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.
0: Arangkada sa buntag.
3: Bueno, salamat kayo padayon kung managpaminaw sa itong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes, si Tonton Alco Santugo. Bueno, mga kabibes, nanata sa katapusang bahin sa itong arangkada sa buntag. Ato sa ning timbayaon ang atong mga kabibes nga kuyog na toron, si kabibes Frank Raso. Atun pa niya, boss, good AM. Basta bubo, dili, dyan na makasabot. Pagka hingigo sa niining kabibes Frank Raso, eh.
0: Arangkada sa buntag!
3: O niya, nga to ni kabibes Rolando Liena Aburita. Shoutout kabibes Tonton from Barangay Mahayag, Ormoc City. Go kabibes Tonton! Salamat kayo kabibes Rolando Liena Aburita. Which reminds me, nga usa sa revealing kayo nga boto, mga kabibes. Ang boto ni, Congressman Richard Gomez sa 4th District of Leyte. Kay bao mo si Congressman Richard Gomez, mga kabibes? Di biya ni basta-basta mo desisyon. Pero sa ako nang gikaingon lagi, di magugka maka kana bitaw, di ni mo malimod ang naplastar ba nga mga basehanan nga dunay probable cause. Dako magugkayong kana bang tanhaga, mga kabibes, nga ang gideklara ni Vice President Sara Duterte nga iyang katigayunan base sa iyang statement of assets, liabilities and net worth, 88 million pesos ra lagi ang iyang propiedad o kwarta. Gani lalisunon pa rin kwarta ang boto kung say-say nakabot ng desisyon sa Vice Presidente. Sigon sa iyang labing uwahi nga giduso nga salin, 88 million ang iyang propiedad o kabtangan nga mahinungdanon ba? Wa mo siya gideklara nga cash on hand o cash on bank, mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag!
3: So, Congressman Richard Gomez, nga ang perception kaniya to pro-Duterte ni, pero lisod lagi na piyungani mo o magpakabuta bungol ka sa nabutiag na transaksyone sa Anti-Money Laundering Council. O bitaw ni ka ng uban ng mga DDS niya, di na lang kita mag buksi ragod. Mabalik ko sa akong termino, ha. Eh, wa naman to ilang yan naman ito, dawa naman magsilbi ang ilang in contract na tingali ang ilang katong si Kak Porsi, ha? Dawa na tingali ang ilang kontrata sa ilang troll farm, wa naman magsamok-samok, ha? Matod pa ni Kabibes Ace Junaldo Serton, nga no, sige man na sila balik-balik anang malita. Nabitaw to report ang Blue Ribbon Committee nga nung dili man mamirma ilang mga DDS senators. Tumpak kagyod, kabibes Ace Junaldo. Lagi. Kay unsaon ang na-involve sa si kani Senate President Chis Escudero, si Senator Utrosad nga magsige gamit sa ngans Ginoo, Joel Villanueva. Unya si Senador Jinggo Estrada.
0: Arangkada sa buntag!
3: Kana laging muingon ba nga ngano kunong ang malita, flood control din nato isgutan? Pastilan, ang klarong istorya ni anak ba? Kanang inyo, kamoy klaro kay nga ni Tabon? Kasi ako nang gikaingon, kaning impeachment lagi ni Vice President Sara Duterte, this was still, niadto pa ning last year, oy. Kanang flood control controversy, diri na nasa na ginampos kabahin sa milabing tuig. Mao bitaw to nga na Oktobar gud ang tanan kay ni deklara man gud ang Korte Suprema lagi nga unconstitutional kay nasupak sa 1-year bar rule. Mao bitaw to nga Pebrero kay Pebrero last year man ni. Panahon nga ang speaker kaniadto si Lady Congressman Martin Romualdez pa. Nga gani mas dinaghan karon kay during the time of Speaker Romualdez, 215 rato ka mga congressman ang nipirma. But karon 257 mga kabibes. Sumone klarong istorya diha. Unya lagi, ang Malita o ang Flood Control Projects controversy, wa man naglambigit o impeachment. Ha? Sumala, bitaw doon ay impeachment. Nga batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, pero gidismiss man sa mga sakop sa Ubos Bible Oranal because unang bahin, wa may igong katarungan. Dili may taon siya sufficient and substance. Ha? Lahi ning kang Vice President Sara Duterte. Ha? Nga klaro gyud og dayag kaayo. Kana lang nang hulga siya ay. Ni Arabani pagawas og kamanduan ron ang Korte Suprema nga og bisag imorang i-aksyon nga nang hulga kas tao. Liable ka ni ana. Nya samot pa ki sa gibuhat ni Vice President Sara Duterte mga kabibes. Ha? Nga katong di-aksyon siya anaon niyang liog ni PBBM. Kanabang ambot unsay frame of mind sad ni Vice President Sara Duterte. Ha? Doon na sila gipanghingan but I will not use the term. Ang ako lang mga kabibes ba nga? Kanang bitong inyong gipa palutaw ron nga rason? Nga nung mga di mahimugdungano na to ang impeachment o ang investigasyon sa Flood Control Projects controversy which is happening right now. Unya, moingon mo nga, gikalimtan ang isyo sa global oil crisis wabia. Kay gani, ang Asian Development Bank niingon nga maayo ang pag-responde sa atong gobyerno. Nga tanawa ron, wala kay tamo, mapingit nga no. Ang presyo sa produktong petrolyo ni us-us na biya. Ako lang sa ba, klaro-klaro, prangka pagka-istorya, kining mga negosyante, pagsaka sa presyo sa petroleum products, grabe mo nakapasaka sa inyong mga presyo. Karoon nga ni us-us. O mandayan mo magkapatuman sa price reduction sa inyong mga baligya. Nga naman na?
2: Ang kada sabutan!
3: Matod pa ni Kabibes Ace Junaldo, awa si Bato karon sa interview ni KMGS, ni Angkon, na, na si Alan. Grabe ya pag termino ni mo, Kabibes Ace. Oy. Alan Kawatano, nag-convince niya na musood sa Senado para ma-impeach si Tito Soto. Nya ingon, Alan nga by his own will, gawas ni Bato kay maikog na sa tao, sus Bato, na biktima na ni Alan nga political survivor. Aron makuan, mailisan si Tito Soto kanini ang Kabayes Ace. Tinuod ba? Nagtanawang siya ko, nag-review ko sa KMJS, sa Kapuso mo, Jessica Soho. Diyan ko ni, sa nagtago-tago ron nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, nga ang nitawagin niya si Alan Peter Cayetano. Unya na-establisher nga ang gisakyan pagyod ni Bato de la Rosa. Sakyanan pagyod sa mga Cayetano. Ay, mutang totoo di silang duha, but na-establisher man na. So, atong balikon, kay magsige, magaling silang balik-balik anong istorya, lagi nga nga no, malaging malita, nga no, malaging flood control inyo naman kalimtan, wabi yan na kalimti. Hinumdumi gani nga dunay nagungong padiha karon nga kaso sa Sandigan Bayan si Chase Escudero. Nya akong pangagpas, it's just a matter of time. Basig mugawas ang warrant of arrest batok ni Chase Escudero, mga kabayos.
2: Angkada sa kabutan!
3: Ha? Tanaon, huwatong tana. Muna, mag-iskot mong balita, mag-iskot mong flood control projects controversy. Igo, saan ang mga inyong gilabanan ng mga senador, mga pinalangga na mong Duterte diehard supporters? Lagi, objective lang yun mo sa pagtanaw, ha? Kamumagod. Mawalagi na. Kung saan, mura na bitaw mo o kabayo sa dulo, ba? Di na magkudin niyo aninawa ng isyo, ba? Ha? Mura pag nahiluan na ganyan yung isip. Ako lagi, consistent ko sa akong baruganan, agwa lang na magawas ng isyo kalabot sa kananaang binilyon nga bank transaction reports. Ako tingali, ang akong baruganan, bilihingpit. Apan, saan tama na mga kabibes nga mao man ay tinuod ko. Madili ginani mo ma tayo-tayo, matayupi ng anti-money laundering council, oy. Ang ilang gipa gawas ka katarungan nga kuno si Executive Director Attorney Ronel Buenaventura bago ra kuno gibutang sa EMLC. Dili man na mo ilig-on hanig nining istorya, ha? Tungod mga kabayibs kay si Atty. Ronel Buenaventura, igo raman ni subay sa kung unsa ang nadangat ka mga report gikan sa mga bangkong hingtungdan. Ha? Unya, usa sa mga likaon kayong basihanan. Kaya ang mga datos gagikan ni kanhing senador Antonio Sani Trillanes, which was chosen randomly. Sa ito pa, girandom ba?

0: Ha? Iyang impeachment si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Ang kadasabutan!
0: Ang akong agpas ni ini, igo na niyong mapakita dito niya. If ever mapakita siya. Of course, she will plead not guilty. O niya, bahala ng iyang mga abogado, mga ka-vibes. Kayog si Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, mutumawag dito, oh, sigurado. Magkabikos-bikos, kiyos panubag.
1: Ang kadasabutan!
0: So naa naman tanyain eh, ang crucial karon, whether karong hapon mahitabo ang laing pag-ili sa liderato sa Senado. As is, mga ka-vibes, o guwag yoy, mutumaw nga bagong mayoriya, then, si, ha, self-proclaimed, ako lang supayan, Ambassador of Christ. Ha? Yaya mo tagsalba din sa kalibutan, mga ka-vibes, si Senador Alan Peter Cayetano will remain as the Senate President. O niya, ni pagawas mo siyang memorandum ng itong mga senador that he will convene the Senate as impeachment court karong adlawa, ato ni sumayon. And if ever makonvene yun sila isip impeachment court karong hapon, tanaw na to og unsay mo tumaw pang mga kalambuan. Ha? Kayo no, mga ka-vibes, akong tanaw lagi, crucial kayo ning kalabot sa bank transaction reports. Kay, kung maabot ng higayon, mga ka-vibes, ha? Yes, agree ko ni mo, ka-vibes, Ace, og dili mapulihan si Senate President Alan Peter, matod pa ni mo, tiyan na, kawatano. Witaw, ha? Daghan kay nag-issue si Alan Peter. Kani ato pa nga nahimo siyang kining speaker. Nahimo mo siya siyang speaker kani ato. Adi siya niya ihatag lagi ang pwesto ng ato ni kani speaker Lloyd Alan Velasco, mga ka-vibes. Ingo ni ana ning kinaiya aning bayana. Lakiha. Hihi. Yung taglakiha kay doon naman ni siya asawa. Ang asawa niya nga staff sa iyang mitaliwan nga amahan nga si Senador Rene Compañero Cayetano, mga ka-vibes.
1: Ang kadasabutan!
0: Akatuha ito. Ha? O niya, yapaganing gisgotan in town ang mitaliwan na saan nga si kanhi Senador Juan Ponce Enrile. O niya, nangkawas ang mga video ron nga nagkatinubagay sa silang kani Senador Juan Ponce Enrile. Ang kinaiyamagod ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes ba? Kung asa siya komportable ato siya, o niya ang maka kapang libaw sa malhibo, magsigigiskot o pulong sa Ginoo ba? Ha? Wala ni siya kalainan anang uban nga adilis pag-unsa. Magsigis at maggisgot sa kanang sa Tagalog pa, banal na aklat, o niya dahito santong kabayo dahil mga tawhana.
1: Ang kadasabutan!
0: So, mauning at ka naturong hapon. So, sigon sa akong naandan din, hey, nga mayong kod magdungan tag anina o niya. Atong obserbahan, atong sundod. Kanindot man ko doon, mga ka-vibes, kaniad to, sa wapa ang social media, ang mag-agad ragitagun sa i-report sa mainstream. Pero karon Asus, pwede nagi kay mag-FB Live ang tanang na itong mga netizen nga tua dito sa Senado. Hawanan sa Senado unyang hapon. So atong mahibawani kung what will be the developments, ilisan ba si Senate President Alan Peter Cayetano o magpabilin ba siya? Ang importante nga alang nako, no, kiningi sulti sa Arsobispo nga si nga bukat sa kayo ang iyang pamahayag, mga ka-vibes. Kay matod pa niya kinahanglan si Bishop Teodoro Bacani. Niingon siya nga ang mga senador

dili mga bata-bata ni Vice President Sara Duterte. Matod pang ka-vibes is Junaldo Ateneo mana graduate og law ambot makabugo gining politika sirton na pay Psalm 23. Nagisgot pitaw siya sa mga salmo ka-vibes is. You know, kuan gyud. Dili malimod ka-vibes is traditional politician trapo gini si classic trapo gini si Senator Caldero. Si Senate President Alan Peter Cayetano. Transactional lang akong tawag gini. Kay grabe na siya nakapahimus. Sip-sip siya sa mga Duterte, wa sa mudaog pagka-vice presidente, pero after a year, gitudlo siya nga. Kinumdo mo? Siya maoy kalihim sa Department of Foreign Affairs, mga kabibes. Sumoto during his time, siya maoy gihimo nga in charge sa pagpahigayon sa Asian Games panahon sa administrasyong Duterte. Agoy, mauto. Nagpahimo og cauldron alang sa maong regional meet sa ato pa Caldero. Nakanamong butangan ba og urna nga ipasiga sa dihang pag kanang buksa na ang meet ang kinini ang ASEAN ASEAN meet mga ka-vibes. 50 milyones kuno to nga ambot lang og timong tanaon dito manis kapas tarlak wa gyud wa gyud maabot anang maong kantidara. Sa dili pabuksan ang maong regional meet sa mga sakop sa Association of Southeast Asian Nation mga ka-vibes. Klaro gyud kaayo nga overpriced ang maong cauldron ang maong kaldero. So mao ni kinaiya ni ining ginganlan og Senador Alan Peter Cayetano. Nya klaro kay ang mga pamakak. Kay karon nibutyag gid mismo si bato nga gitawgan man kong Alan Peter. Aron nga ma ilog damo ang liderato sa Senado. Ha? Lain man iyang gipa gawas ng istorya. Nga niya pa voluntaryo nga mipatimaw si Senator Bato de la Rosa. Unya siya dai mipatawag. Matud palagi nagmahay si Senador de la Rosa. Kay may lang galing kay Pusog Budagan. May lang galing kay gihatagan sa protective custody. May lang galing kay gikonsente siya sa iyang mga kaubanan nga nasahabig sa mga Duterte sa Senado kay wapa at tuwa na unta siya ron. Why siguro nagkakita na sila ni kanhi Presidente Rudy Duterte dito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, mga ka-vibes. So, sugdan naman po doon ang sesyon sa Senado ato ning atkan. Whether there will be a leadership change, whether there will be another coup, matod pa. Kay technically, kanana ang borderline man si SP Alan Cayetano. Kay di naman sila 13. Kung doon ay makakuha rog 13 ka mga pirma, ang nilutaw ng mga pangalan, Mig Subiri, unya Kiko Pangilinan, unya just as of late mga ka-vibes, si Senator Sherwin Gatchalian. So ato nang atngan karong hapuna. Unya, ang ako lang yung panghinaot nga magpabilin nga malinawon ang mga kalihukan dito sa Senado. Kay di akong namonitor nga nagtawganay na di social media nga magtapok-tapok sila dito. Ang alang nako ang crucial og inigsugod na gyud sa kananaang impeachment hearing. Unya ba, magyagyagay nag-ebidensya ba? Unya, taliwala sa
mayagyag nga may mga ebidensya unya dunay pagpinig ngadto ni Vice President Sara Duterte ang mga senador nga iyang mga aliados politika. Tan-aw ko dili makatugot yana ang katawhang Pilipinhon, mga kabibes. And there is a precedent to that, ang impeachment ni kani Presidente Joseph Erap Estada nga napugos gyud si Erap pagkanaog sa pwesto. Kay ang mga tao naman gyoy nangarisgo. Ha? Mga kabibes, ato nang atangan karong hapon. Ha? Alas 3 man na mag-ampo lang ta nga magmalinaw ng tanan og dili may tabo ang kagubot. That said, mga kabibes, dagang salamat sa inyong panag-uban nato karong butaga din sa atong arangkada sa buntag. Adlong Lunes, timanin ninyo, ha? Mayo 18, 2026, lain na sab nga makasaysayanon nga panghitabo dito sa Senado ang atong atangan. Sa ngalan na lang sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Guerra ug sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabibes, si Tonton Alco sa tugup nga magaingon hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat kabibes, hangtod ugma. Dini lamang sa atong arangkada sa buntag. Kabibes, mauna ni...

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kapag

0: Nagkagugut pa ang una-una?
1: Nagkagugut pa ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana?
0: Daghang kabalaka?
1: Kabalaka?
0: Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
2: Cebu's favorite radio station, FM Radio Cebu 93.1. Ka-vibes! Mauna ni! Happy Monday morning to each and everyone. My wife's at the oras, alas 9:22 on this beautiful Monday morning. And solo flight na naman ta, mga ka-vibes, for today. Welcome sa programang para ni mo, para nako, para natong tanan nga nagagubot ang huna-huna. Welcome sa programang Kalandrakas. My name is DJ Kim Yata. And for this morning, mga ka-vibes, though ako raisa, kaya wala si Ate Bay, technically, hindi ako nag-iisa. Tungod kay na ako'y kauban or makauban ka ng buntaga, mga ka-vibes. Wadi ko gibiyaan ani mga ka-vibes, no? Di ko nag-inusara tungod kay akong kauban karon parehas me nga bagong ligo. Feeling na ako, mga ka-vibes, na ako'y buhok, mga ka-vibes, murag kuan, parehas ra. Siyempre, atong sugatan sa masibang pakpakusa sa mga ilado kayo ng mga local Cebuano talent, mga ka-vibes. Lumad nga taga-dakbayan sa Danao. Sakto ko, no? From Danao City, let us welcome Shim Dagatan. Hi, Shim. Good morning.
3: Hello, good morning. Good morning, good morning sa tanan. Hello. Masidlak ang adlaw.
2: Masidlak. Sidlak Danao.
3: Yes.
2: Welcome to the show, Shim. Mugagay na off-air, mga ka-vibes. Nagtabi-tabi mi ni Shim. First time daw ni mo, no? Nga maka-undergo radio interview.
3: Yes.
2: Pero ay kulba. Anad na kayo.
3: Kulba, agyap.
2: Unay, kulba. Kulba, agyap. Actually, I knew Shim from MOR days pa. No? Yes. So, itong tuiga gani, Shim? Mga
3: 2019.
2: Yes. To. Kundi in, siya ang gikuha nga artista for the short film nga katong Dear MOR, no? Nga short film. Yes. Kundi in, usa ka listener namo ang nagkadayon tungod sa MOR kasi ikaw ang lalaki ato, no?
3: Yes.
2: Buds, remember. Si Buds and Cheche. Yes, correct, no? And they're still together karon, no?
3: Really? Oh,
2: okay, of course. Siyempre,
3: that's
2: diba?
3: Good.
2: That's good, no? So siyempre si Buds and Cheche married na sila and they're in, I think, Dalaget yata. Anyway, kamusta na ka, Shim? How are you today?
3: Okay kayo, DJ. Medyo happy kayo kay murag full circle moment po na ko. Aside nga first time ng radio nga guesting, at the same time kay kuan ka nang talking about bito sa first ni mo nga encounter na ko, which is katong during the MOR days.
2: Yes.
3: Kaya mo gito ako ang first ever po nga film, like acting experience.
2: Ay, okay. Yeah, oh, hindi lata ah. Diba nga, first acting experience.
3: Grabe, first time gito na ko. And going back here karon with you nga kanang, we'll be talking about my journey po as an actor na na. Kaya kanon mo na siya full circle moment,
2: wow,
3: for me.
2: Ako, I'm very happy naman that I'm proud of that circle. No, yeah. Yeah, no. So let's talk about that, no. Ako sama si mong gingon siya. Ako, I was really expecting, walay joke niya, na katong pag sugod atong sa Dear MOR nga short film. Ko amo gingon kuha ni siya kay murag anad man, no. Oh, di ba? So, let's talk about your journey because dili lang ni siya kuan sa music, sa mga short films po ni si Shim, no. Kumbaga, overall total package artist.
3: Wow,
2: di ba? So, let's talk about, you know, your beginnings, your, you know, asa ka nag-start. Og unsa may mas nauna, is it ang in terms of opportunity, is it the film or the music?
3: Okay, asa mo ako magsugod? Dahil marag taas-taas ganyan.
2: Ay, sige lang, okay na. May problema. Galag-taas.
3: I'll do my best to keep it short.
2: Sige. Kuan,
3: actually, medyo late na ako nag-start yun nag-perform-perform. But first na akong exposure yun sa like very big yun as a performer kay Sinulog Idol.
2: Oh, yeah. I remember Sinulog Idol.
3: Yes.
2: Unsa na ito?
3: 2019 gyapon.
2: 2019 gyapon.
3: 2019. Oh. So, mo ito yung first yun na ako. I was from Danao, like a local in Danao. Yeah, all my life dito na dyan ko sa Danao. So, wakay ko exposure. And then, I never had the guts good to perform yun in Ana.
2: Okay.
3: So, and then, katong move ko dito to work in Ana. And then, there was an opportunity for an audition. Medyo napugos na pag-iko itong audition.
2: Medyo napugos pag-iyon.
3: Medyo napugos pag-iyon. Wala lagi yun. Like, before Sinulog Idol DJ, wala dyan ka suwag siyang contest. Even barangay or sa school.
2: Sa Bidjoke Rayon ka.
3: Bidjoke Rayon.
2: Bidjoke Rayon.
3: Even that, kay grabe gap mo ko. Kay grabe kong stage fright good. So, even
2: okay.
3: Karaoke, kulbaan gap mo ko. Ilan na bito.
2: Labi nagka ng bakakon kay score ng karaoke, no? Birit-birit na kaya. Sige, tapos.
3: sumoto sinulog idol, and then it happened sa first ever to nako, and then made it to the grand finals. Mm. So grabe kito ka
4: 2019 ang kuno na nga batch.
3: Kinsay among champion si Jessa May.
4: Ah, bakita. Yes. Okay, si kamo na yung batch ni Jessa.
3: Yes, yes. Oh, nga shout out din nila Tito Gani, Tita Gloria.
4: Yeah, oh, Sir Gani, Ma'am Gloria. Yes, ayan, yes. Sige, tapos
3: so, after ato muna to na expose na, and then kuha din mi ato akong kauban. Actually kabatch po na ko si Micah ang nag-cheche atong sa MOR. Remember her?
4: Ay, sinunog idol po dito siya?
3: Yes. Batchmate, good me.
4: I didn't know. Ah, okay. Sige.
3: Siguro nakita amin nilag potential sa acting, kaya we have via acting ka na.
4: Yes, with
3: workshop.
4: I think with Sir Ryan ba na yung acting? Dili.
3: Sa media to Sir
4: sa
3: Ryan.
4: Media,
3: si Mami Apple yata.
4: Ah, yeah. I think si Mami A. Yeah, si Mami A.
3: Shoutout Mami Apple.
4: Oh, si Mami A. Former DJ po diri.
3: Diri. Oh, yeah.
4: Oh, yeah. Nagka-uban may before. Sige. So, tapos.
3: So, after ato, siguro nakitaan nila og ka ng potential. Yan ay gamayang talent sa acting. Endorse sa gatong MO sa ABS-CBN. Muna din to, ako na-expect nga, wow, inani di siya ka big, especially that time, di ba?
4: Because sa mawala na sayod, kato siya, it was a local, locally shown, but, sorry, di siya locally shown, nationally, kay Gitagalog, ma'am to, di ba?
3: Yes.
4: And then, aside from that, ang Manila team mismo sa ABS-CBN ang niari o ni-shoot o ni-direct.
3: Yes, yes. So, grabe cool ba kay ko ato. Yeah, pero, moto'y first ginawang exposure, and after that, murag, it didn't stop there na dayon, murag, akong love na dayon ba, and grabe na akong interest na din sa sa field, and then music. So kanang nagdungan na gid siya DJ, and then pandemic happened.
4: Yeah,
3: so medyo na
4: laylo siya.
3: Nalaylo tanan ni nana, and then na focus po sa life, sa work. So may balik-balik ko kanang perform lately lang gyud and tungod sa theater.
4: Yeah, okay.
3: I have like Sir Jude to thank
4: for Sir Jude Gitamondok.
3: I hope mag-guest po si Sir Jude.
4: Yeah, on Wednesday, I think. Yeah, Thursday. Thursday, no, Sir Jude. Yeah, ako idol yun ako. I even call him the great Jude Gitamondok. I don't call him Sir. Grabe si Sir Jude Gitamondok. Yes. As in, daghan yun. Grabe yun ang iyang milestones ba?
3: Grabe.
4: Sige.
3: So, ako tawa po niya, the Sir Jude Gitamondok. So, don't ni Sir Jude offered kog role sa iyang previous music. Stage reading pa to sa the same play, dili pa ni siya production. So stage reading pa to for to audition in ana, and then after that iya pong gipakas sa another pagyod nga play katong iyang Hopeless Romantic,
4: Hopeless Romantic
3: musical.
4: Okay.
3: And then full prod na din sa Hook Up the musical. So medyo kuan gyud, and then so nabalik gyud ko sa perform kay tungod sa theater, and then my good especially sa theater, di ba, both acting and kanang music. So I think that's really my core.
4: If it's musical, it's both. Diba?
3: Yes, it's both. So it's really my core, manggod, to perform at the same time music gyud acting, and then managit siya sa theater ba? Ang tanan.
4: Actually mo jud na ang ending, no? If you're into singing and acting, theater gyud is
3: theater,
4: mo jud na ang para sa imuha.
3: Yes,
4: no?
3: Yes.
4: So grabe, no? So the journey, the I know, pero it's dili po ni anak kataas, no? Kay 2019, di ba? And with 2019, kumbaga mahulog na to nga may pagka late bloomer ka pag
3: Morag
4: in discovering.
3: Ana. Yes, yes.
4: Baga usually ang stories na to kay, ay 8 years old ako, kakanta na ko.
3: Yes, kuan ko, mabilib yun ko, anak DJ ka ng mga story nga gikan pagbata, nagdugsugod na sila, ginag-guide silang parents to appeal mga audition, to perform, and then, kaysa ko, wala agyan ko.
4: Wala agyan.
3: Nadilin na ako akong start. Muna nga, it's one of my kuan po, kanang, I hope kanang ma-inspire po ng ubang ba. It's really not about kuan po. Sometimes, kanang malit lang, but your time kanang kung asa ang sakto nga tayo
4: yes.
3: Parang it will happen
4: good. It's not too late, no?
3: Yeah.
4: So basin daig karon maka-discover ta nga pwede daig kong mag-model.
3: pwede pa
4: Bito, model DJ. Sa plus size. Anyway, so karon Shim, no, with everything that's going on right now, syempre, 'di ba? You also have your followers na, napoy uban, labi na social media. Sa social media, how are you taking in everything right now?
3: I'm just enjoying lang siguro I don't see it nga kanang I'm a celebrity or unsa kanang mura ginana bitaw kay adang ko mga friends ko artist na di ko daily oy I'm an actor like I'm a singer in ana, but not really wala kay siya sa akong mind ang about like kanang naabay mga nabakoy fans or mga inana, pero I appreciate good supporters, family, friends, even supporters mga strangers. I do appreciate them good. I receive messages gest of appreciation. Mm. Kana para na ko, it's a big thing for me to keep going.
4: Yun. Yes.
3: So, mo na yung mga joys of course of being a performer, oh, you know.
4: You say gani, 'di ba? You don't even need the applause, 'di ba?
3: Yeah.
4: Oh, 'di ba?
3: I just really love to perform.
4: Oh, bisa gani na ra isa nga makarelease. Speaking aning kanang naka-admire jud sa imong performance, no, matod pa ni Ate Lucel, no, gabunada. Oh. Kawan mo sa MRS Asaibe, said before,
3: yes, matod pa niya.
4: Oh, pag ako no nila, sila ni Maika, mura jud daw in love, nga na sila ka maayong acting. Oh. No? Syempre, 'di ba?
3: Oh. So, thank you, Ma'am Lucel. Thank you. I miss you, Ma'am Lucel. Labi na kong na-asya ron diri.
4: Wala, busy so, ka ini siyang bayhanan
3: eh. Lagi.
4: So, karon Shim, you know, 2019 ka nag-start. Mm. So far, unsa may pinaka-challenging na nahitabo sa imuhang career?
3: Career? Mm. So, as I've said lagi, kaya namurag bito siya na ako, kuan, kaya dili manggog kay ko ka ng mapunay something I'm working on myself po. Kaya I'm dili kay ko go-getter when it comes to opportunities.
4: Ah, ikaw nga. Oh, sige, laban.
3: Yeah, dili kayo. Which is, ay mo pagsunod na ako. Kuan lang ko, ang happen na ako as a performer sa akong career so far, kaya medyo na as an eldest manggog sometimes, medyo naabot ko sa point nga murag nag-focus na ako sa work, survival, ano. Pero, ambot lang, that's why, makaingong giko nga, kuan gil, para ako agyod ang mga opportunities nga naabot sa ko, kay naabot man sila nako.
4: Yeah.
3: Like mo ini duol sa
4: ko. Wala ni mo gukda.
3: Yeah, wala kay nako siya gukda. Although okay. Yes, I proved myself, like I worked hard, but so far ako mga big opportunities naabot, even sa short films, sinana. Kay naduol lang siya nako, wala nako siya pangitaa. And also important git sa pod nga when you do your work, you do it good with integrity.
4: Yes.
3: With, you know, okay.
4: Passion.
3: Yeah, with passion. Okay, one thing po nga maong nagabalik-balik ko, and here are some opportunities. Kay tungod because of the people I worked with, nga kanang gina-refer po ko, ginaana ba? So you keep the connections ba?
4: Oh, kanang word of mouth po. Kanang ikaw na siya, kay maayo mo na siya, di ba?
3: Ingon ana.
4: But ang next question ako is that, di ba? You mentioned 2019 ka nag-start. Had it been butang nato, nga wajud ka nagpapugos og join og sinulog idol, di ba? Wajud ka ni apila na wajud ka ni sulod anang career. Unsa ka imong life karon?
3: Siguro I would end up gyapon kay ang akong work karon is kanang naam ko sa murag local media pod namo sa Danau City na as a PIO.
4: Ah, sa LGU.
3: Sa LGU.
4: Oy, kawan mo de, syempre kawan sila ni Kuan, DJ Ace.
3: Yes, yes, kauban yung kay me, DJ Ace.
4: DJ Joseph Doble.
3: Yes, sa shoutout, DJ Ace. Okay, wala na. Okay, hindi nakuhaan ko gamay, na-distract ko gamay. Kay, sa una mo, ako lang i-insert. Sa una, pag-college na ako, kay, story lang niya, I don't know if na-share niya ako ninyo. Kay, sa una, kanang pag-college na ako, nagpuyo mi sa balay sa mong papa, kami sa mong manghod, and then wala mi TV. So, radio. So, ako madunggan, ikaw, si DJ Ace.
4: Oh, yun na yung mga kulisaw. Mga kulisaw sa MR sa una. Sige, may abot mi dito sa na play to the club.
3: Yes, yes. Maminaw ra kong radio.
4: Those then, days.
3: Yes, yes. And then, na-meet tamo in person. So, wala, big thing na nako. Anyway, asag ito, dapit na.
4: Dili, kanang, unsa ka ang imong concert?
3: Ah, yes, yes.
4: Unsa ka si Shim Dagatan karon kung if you didn't, you know, had that opportunity to pursue performing in general?
3: Actually, as a, ang my profession gid is, kawan, I'm an educator.
4: Okay.
3: Yeah, I finished kanang Bachelor of Secondary Education.
4: Ay,
3: and
4: okay.
3: Teach na pod ko, total of 5 years kung i-add tanan. Different levels na nasoyan ako. So I would probably kuan gyud end up gyapon as an educator or sa public service gyud the work that I'm doing sa Danau City. So it's really those things nga close akong heart aside from me being a performer. I really love teaching and doing public service.
4: Subot-subot ni ana, di ba? Syempre, di ba, if mulambo na ka sa performing and then sa mga next generation, ikaw na mo pass on, di ba?
3: Yeah, I would
4: so that's
3: love
4: really
3: that.
4: Good, yeah. No? But syempre you mentioned osad earlier 2019 tawo syempre nagpandemic no. I mean all of us siguro murag down kayo atong mga panahona. Or maybe in general nabay mga moments in your let's say in your career in terms of performing ha nga murag puyane murag mo koy padulungan ani nabay may anang moments unsa may imong nahimong motivation para mo padayon.
3: That's the thing kay mura man ako siya gihimo nga on the side ang pagperform so wala jud koy big moment nga di nako oy.
4: Ah, okay.
3: Yeah. But I've always loved performing gyud and then as simple as me doing singing gyapon at home or with family and friends that keeps me going kay you know kay bolo man sila nga na ako'y talent. They always tell me na kay talent so yeah enough siya nako akong friends nga I kept going nga and then here comes people mentors nga akong na meet like Sir Jude nga ni encourage English nako, di ba? And really gave me opportunities, a chance to really prove myself and show my talent. So that kept me going, yun. Grabe, grateful ko na blessed ng pod ko o mga right people pod nga naabot sa ko.
4: Tinood yun na. Surround yourself with ka ng mga taong makamotivate ni mo.
3: Yes.
4: Taliwa sa tanang mga pagsulay. No? And speaking of motivation, kinsa may, in terms of, ito siguro ang iduhaon, in terms of performing or acting, kinsa may biggest influence ni mo?
3: Influence sa acting? Daganan na naabot sa mind. Kuan kinsa man ha siguro ang una na ko nga exposure man gud kay film wala gud kay ko sa theater recent ra gid diri ra wala kay ko exposure sa theater so sa film dakan man like kung mag local ta kanang si John Loy Paolo Avellino.
4: Paolo is good. Oh.
3: Yeah. And then naka-excited na ako siya sa The Alibi.
4: Ay tama no. Yeah, sa The Alibi.
3: Full circle moment sa tanang ko lang. So kana sa Hollywood daghan pod kay ang akong namatan mo ang lolo grabe kit si Abang og kanang
4: which is
3: inana sa una so nauna ko kanang kontra sa local na nauna ko mga Hollywood films so daghan kay kog mga nagitan.
4: But in terms of music kana in terms of music kinsa may mga musical influence nimo like more sya mga peg nimo imong style sa pagkanta ana na may tema inana.
3: Funny no mo na siya kay nagdako ko kay bisag kinsa lang ako nadunggan so like pero akong pinakauna nga kanang murag makaiko naka-influence yun ako kay kanang mga boy bands yun Westlife
4: boy bands
3: Westlife Backstreet Boys mga kantay na ana and then of course mga like big voices like Mariah Celine Dion mga ginasaon na especially if you're Pinoy di ba
4: madunggan yung mga lalaki niya mukhang tag may heart will go on pakpak di ba
3: mga early influences
4: wow, but speaking of boy band di ba syempre we're also a part of a boy band which is ang Quinto Boys. Talk us through the journey about Quinto Boys yun sa napagpurma
3: kuan nag-abot mi sa isa ka event kana sila kung mga kauban mga sinulog idol po na sila
4: silang
3: si Yad si Kiroy si Rafi
4: Kiri
3: Yad Kiri Rafi and then right now nauyot na kuy po na mo si Jaymar puro na mga sinulog idol and then si Yad magod nag-focus sa iyang solo na karoon
4: yes na. Actually unique guess si Yad gani pag last week
3: so nag-abot mi year 2023 nga nag-abot mi isa ka event sa 5th district.
4: Ah, 5th district sa may dire at Kirit sa SM o ba na?
3: Oo, sa Robinsons to. Mura siya biyahe sa Quinto Distrito something.
4: Ah, abin ako.
3: Provincial siya nga.
4: Ang una ba kay the 5th project? The 5th. Lagan na rin eh. Biskuhan man yung kimya. Sige, okay. Tapos.
3: So, kung ano na to, kanang, funny kay to, kay kanang, kada district ato, kada municipality kay mo, pili, or city mo, pili sila o kanang, sana kanang performer, male singer, inanak. Kaya gusto sila nga na i-perform nga boy band. Kung sila yung nahibawan nga boy band, so magpuro man sila boy band diha-dihara for that event only. Nung sila koan, ako gikuha ko sa Danao, gikuha sila sa ilang municipality. And then, gibutang ni sa GC. And then, hula, kailan na ba mi?
4: Okay, puro sa sinulog idol. Yes.
3: And batchmate mi ni Yad. So, kailan, uy, ikaw din na brother. So, perform me. Og kanang song ila ra pong gi request ni nana and then after that kay ngano si Yad has been a performer na magyod like almost a full time performer
4: dunga ni mention gani murag I think high school ba to siya nag start
3: early gen na siya nag start and then he made it big na dito na siya Manila nana so nagit siya daghan na siya connection so after atong particular ko event kay ngano iya mi invite for another event walay plano nga magtukod og boy band walay ingon ana uy brother kuyog ta tutag Bohol event kuyog mo ana sige kuyog and then pag ato nang perform na mo ang mga audience ito mura mag kuya unsa yung Facebook page kanang ganahan sila lipay sila ba so mura bitaw no wala man tayong ana kay wala pa may plano mag boy band unsa yung name sa yung boy band wa pa may name ato dito na dimi naguno na unsa mo kay name na to brother Quinto Boys na lang sa oi
4: kay Pip District man
3: District mamitanan
4: Quinto Distrito no mga mga taga North man din sila puros no
3: taga North oh
4: di ba si ikaw from Danao
3: Yad Liloan
4: si Kiri
3: Compostela, Carmen, si Rafi.
4: Ah, puro dito ganorth, di ba?
3: So, dito na nag-start. So, from there, daghan na po, kuan, one of, kuan yun anak ko, Paul, milestone kaysa akong career nga, kanang, nga nakasaway ko, o naka-appel ko boy band, and performing with them sa lain-laing lugar, nakalusog sa is Mindanao maybe. Sa di min anak kadako or kasikat ka na bitong. We had really beautiful experiences together po sa boy band. And then here comes a song. Connected gyapon ni Sir Jude dito mundok. Si Sir Mangyapon ang nag-write atong Basin Maybe.
4: Basin Maybe. Itong gi-play na mo earlier, mga kawes. The first song that we played. Yes. Basin Maybe. Oh, yeah.
3: So dito ito nang sagutan.
4: Pero for now, syempre sa Manila, ilo lang sa ang band, ang group.
3: Kaya puro may mga na, ako nag-theater, si Yad nag-solo, and then ang uba nag-work, naapod sila yung mga nabisihan, na magyapon siya, and then we still get invitations magyapon for events, and then mag-abot ng among schedule, we mag-try pero medyo lisod yun siya ron.
4: Okay.
3: Okay, wala masagumi ko ang DJ, dili man siya, yun nga murag na aming management.
4: Wala lang.
3: Amo rag yun to.
4: O ka na bitong, uy, invite ko no ta, bakamti ka? Tara,
3: inana rag yun ka na, inamigo ngayon rag yun.
4: Ito, no, because ang akong una-una mo, this morning, gi-porma yun siya.
3: That's what everybody thought.
4: Yeah.
3: Kasi manager ninyo, kasi ang sinulog idol lang nako ninyo. Although, Tito Dagani at Tito Gloria, they are very supportive yun sa mo, inana. And even guide us po kanang sa amuang kuan as performers as pero wala give me like formal like kanang na management or even formal training as a boy band. Like it's not easy to be a boy band bayan. So mura siya
4: tinamoy mga choreography po
3: wala sayo kami camera po kami camera yun murag tinamban na gid siya ba, and everybody thought nga murag establish ka ayo mi inana wala oy kanang amo ra gid siyang gihimo on the side kutob sa mag-abot among schedule. And grateful po mi kay na mga na
4: syempre, di ba? Pero katong inyong gibi atong gi-play earlier nga Basin Maybe, was it the first original song?
3: Yes, first original song.
4: Pero when you perform usually mga covers, boy bands pod. Boy bands pod. Grabe no. So
3: sometimes dili boy band, mga solo songs lang, amo lang i tweak.
4: Okay. I-arrange siya ninyo in different way. Wow, grabe. So, una, ending ani, tanang members sa Quinto Boys, ato na i-guess.
3: Bitaw.
4: Kailan mo upaa Quinto Boys, dapat. Kisa may lang taga-North, mabaling kong North, ay, pa-appeal ko.
3: Bitaw.
4: Anyway,
3: let's go.
4: So but kini Shem, diba? Syempre when the stage lights are off and the camera is off, behind social media and behind the stage, kins unsa man nga klaseng pagkatao si Shem?
3: I'm a very good, a very simple regular guy. I'm a family person. I'm very close sa ako ang siblings. So outside all the noise and the performing stuff and work, kung familiar gyud ko akong sisters, I love to spend time with them. I love to spend time with my friends, my core friends. I only have actually a few friends, even though friendly kay ko.
4: Small group ra, no?
3: Small group ra gyud ko.
4: Keep your circle small, ano ba, di ba?
3: Yeah. And kana, I actually just spent time with my high school barkada yesterday. Na. So, kana lang, those are the things that kept me kuan kanang sane. Kuan makahappy ana mora na pula
4: onya ana yung mga tupan na yung mga tanan diri na ana bay nagpapitik kuno sa kasing-kasing ni Shim dagatan karon
3: wala sa
4: kay busy ko but that's okay, maabot ra sa kong panahon.
3: Yes, diba? Sa kong panahon.
4: When the time is right, diba?
3: I've had experience na pod inana but kanang wala pa man, and kanang happy ra sa jud ko. I'm at peace sa ako ang karon, and yeah, focus ko sa ako mga gipangbuhat
4: yeah. Okay ra man amo nga wala gihapon, no? Bahalag dugay na kayong wala. So okay ra na jud nita, ha? Okay. Bahalag dugay na dugay nang wala, di mag-uol.
3: Self love is the best gyapon.
4: Pero kini Shim, before we go to your upcoming projects, no. Sa tanang mga achievements mo so far from 2019 and everything that you've been through, Quinto Boys, Sinulog Idol, katong short film, napaka sa Alibi, unsa may pinaka aka na makaingon ka nga makaingon kag this is it moment nimo or biggest achievement man lang nimo?
3: Okay,
4: for now.
3: Okay, for now. Muna namin ako nimo murag daghan din ako gibuhat, no?
4: Di ba? Imagine 2019, pero 2019 ka nag-start, you started late, but then daghan na kag nabuhat, di ba?
3: Yes. Unsa may big, ha? Siguro sa karon ka na ang makaingkong, since I'm doing theater now, I really want this to kuan. I really wanna make it here. Sa kaniba.
4: Okay.
3: I've always been a storyteller. I think sa akong mga ipambuotan na agyud ang storytelling as a singer, as an actor, as you know, sa akong work sa media, sa local media. So I want to tell a story, and to be able to really tell a story that matters, that changes lives, changes perspectives. I think para na ko muna big moment, and I think I can do that through this musical play I'm doing.
4: Yeah, and so umaabot pa ang big moment.
3: Yeah, umaabot pa, but daghan kay kog kuha mo DJ big moments na very kuha mo kay kong tao ka nang pwede mo sa singer, pero dali kay ko makontento, like dali kay ko okay, happy na ko ani, ano ba? So but kana that ako gi mention na I'm working on myself nga. I wanna kuan pod kan. I wanna be a go-getter gid. Kana chase gid something. So but nagbless lang gid ko nga sa akong so far kanang nindo lang pud nako gid. Murag si God gid ba nang itagpaagi nga naabot ko diri sa mga opportunities na abot nako. So my big moment is kana siguro, and I can feel it man nga we are doing that na kinagrun naman me actually pag last year.
4: Ah okay. Nakaran you had your me. First run last
3: year.
4: Yes,
3: kaning hook up the musical pag November last year. And it was a successful run.
4: Ayan. So this is the second run na.
3: Second run na.
4: Okay. So we'll be talking about this karon mga ka-vibes. Hook up the musical.
3: Yes.
4: When in yung staging dates?
3: Sa karon is June 13. June 13 Seaside Sky Hall. There are 3 shows, 1 PM for student matinee, and then 4:30 PM which I will be the one leading, and then 8 PM code for another lead kay nagkamang alternate man.
4: Alternate roles.
3: Yes,
4: so,
3: yes.
4: Ikaw sa 4:30 PM show. Ang sige tawag anong tunga-tunga, gala ba na? Matinee, gala, tapos kalimot ko.
3: Oo. Sana, nakalimot sa ko.
4: Una, matinee, gala, and then napanay.
3: Pero ang karon murag na, ang hitabo niya is ang 1 PM o ay matinee, and then ang 4:30 and kanang 8 PM mura siya kuan premium shows lang.
4: Oh yes, yan. So one of mga vibes no. Let's talk about this musical. Syempre directed by Sir Jude Gaponino.
3: Written and directed by Sir Jude Gitamundo.
4: Grabe yun no. Back then si Sir Jude Gitamundo songs na karon musical plays na. So, of course si The Heart was very successful, di ba? So iahayag na no. So you know, dito ganahan niya i-spoil no. Just give us like the background lang ani, and what is this story is about?
3: Oo. So it's about kanang a character named Tim, Timid Tim. So he is someone

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras, alas 11:01 na. O ganyan itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Bad news, alas ito na mga motorista mga ka-vibes, ugmang adlawa. Kuman sa sunod-sunod nga rollback, lain na pong oil price hike ang ipatuman ugmang adlawa. Unang pagpatubil mo daan mga ka-vibes. Usaka ang presyo sa petrolyo ugmang adlawa, Mayo 19, labi na kining presyo sa diesel ug presyo sa gasolina. Alang sa diesel, ang katapusang mga estimates mga ka-vibes, musaka og 2 pesos og 90 sentimos. Hangtod nga to sa 3 pesos og 10 sentimos ang kada litro sa diesel. Samtang 1.10 sentimos hangtod sa 1.30 sentimos matag litro ang pagsaka sa presyo sa gasolina. Samtang dunay rollback alang sa presyo sa kerosene nga muus-us og 1.50 hangtod sa 1.70 matag litro. Among oil price hike mga ka-vibes, epektibo sugod, sugod umang adlawa alasays sa buntag. Unang mga ka-vibes, pagpatubil na mudaan sa dili pang oil price hike ugmang adlawa. Mukunay naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga ka-vibes, ang laing pang hugna sa itong mga balita karong adlawa sa laing pang mga FM Radio News Breaks unyang hapon. Arangkada balita sa hapon, ingon man itong hook-up sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: ay sasasaod to na.
1: Ninety-three point one, Mauna Nee.

O niya, nagpaka-paka ang programa kong ding sipa kay mo niya, ah. Oh, programa ka vibes sa Untong with yours truly. O, oh, nagsolo man intawon ako. Ako tukar, akong yaw-yaw. Okay, busy man ang atuang ko, no? Busy sa ilahang pagpanikay-sikay sila mga gig. Oh, so ako lang sa diri mga ka-vibes. O, syempre, mag-uban-uban tahang tod ala una, no, sa kaugtuhon. Dine din yung ubos nga lagad sa kangina, DJs, prakit ko na to, ikinyo, ay! I'm certified! Let me on! Siyempre, sa ito mga ka-vibes, yan na naka-tune in na karoon diyan, no? Yan na may gustong i-greet, na may gustong ipa-shoutout kay Lagi, na ay mga kalihukan sa inyo, mga kanang importanteng mga kalihukan, na ay birthday, anniversary, month-sari, week-sari, day-sari, hour-sari, na ay kapiestahan or kung unsam ka na ay bunyan. O niya, gusto ninyong i-pa-shoutout, o, ipadangat rin sa tuang linya mga ka-vibes. Aha, ang tuang text line mao ni 0995-472-0802. Akong Osborne 0995-472-0802. O syempre, speaking up, naminaw samtang nagbiyahe. O, oh, ato ning i-shoutout, wanay lain. Ato ang mga certified ka-vibes. Hello niya, Melchor Lurin, and also to Miss Mary Ann Uy na nagbiyahe kuno sa kadalanan kana. May pagpaminaw ninyo diha, ma'am and sir. Alright mga ka-vibes. O siyempre si Andoy Pordoy Dato. Oh. Happy birthday ni Sprakin Balls. O kana. Alright mga ka-vibes. Alas 11:19 na. Padayo na ito mga naglagubong ang mga sunata mga ka-vibes. Naging on, bunal!

puwerteng lagubuha sa lahang radyo. As in garabi haga dyan. O may pagpaminaw ninyo tanan diha sa mga taga... Saan eh? Taga Bagakawa. O naglanog-lanog ang radyo. Mama, amo na dira ha? Amo na dira? Only ako po ni shoutouts. O Wildline Gin Gars all the way from Japan. O Dollars Love Love, what's up? May pagpaminaw po ni Papa Ronnie Dalaget sa... Kuan sa may Barangay Santa Rita, Poro Camotes, Mayong Udto. O niya si Andot, no, mga Otadoy family diyan sa may Barangay Adela, Mayong Udto, may pagbunal sa radyo ninyo mga kabay. And of course, hello to kisa paminadir eh, John Ray Diaz. Shout out ko sa mga taga Babilay, Maya Pose,

sa mga ka-vibes. Alas 11:34 na sa kautuhan. Oh, shoutout lang ko ni Tio Miguel Tanoy, nagkaon og litson sa Manyupyup Argao. Oh.

Lasprilia. Rica May Basabe, Renzel Basabe, Ogrinel Cabornay Basabe. Og sa tanan member sa Pro Crusaders Drum. And bagol og sa tanan na kong mga silingan dire sa Pro Kakawan Kalahuan Ming Glanilia Cebu. Nga namina sa inyong station. Nga nagpaka-paka dire. Oh, nagubat sila sila mga sound system. Okay, pena. Oh, volume ninyo ha, volume.

Atong oras, mga ka-vibes! Alas 11.51 na! May pagsayo sa pagkamangkama, pagtuwad-tuwad, pagbalitok-balitok ni Andot! Yes, may merkado sa barangay de la Porro Camotes! May pagpamino po rin ni Konsehal Wagas, ika sa Compostela, Lupa Compostela! Na grabe si pa kayo, ha? Oh? Onya, syempre! May moto po ni Jumar Lami! O, gika sa Talisay City. O, niya shout out sa Tagaamo. O, sorry, Tagaamo Margie. O, si Tagaamo Juan. Tagaamo Mary Joy. Sa may Tagaamo. Tagaamo ni Tanan. Kaya ni John Rie Joey. Ngayong odd doon ninyo.

Talita Gunnato. Siyempre, si Tio Iber, si Tia Ellen, si Isonog, si Yan Yan, si Erwin. Oo, si Red Ford, si I.I. Ba't yung sayaw? O niya, siyempre, ba't yung sayaw po sa mga tagamahana, ito'y Uran, Hitafe, Bohol. Garabi ha, ng Turimuka clan niya ha, mayong unto niyo tanan. O niya, sa ito ni Gian Canales, na taga, nga na sa Dunghoy. O sa mga taga Hilongos Leyte, sa barangay Uwak, shout out. O, mayong unto ni Marvin, or Marwin, Sumbi.

Saka Vibes. Alas 11:59 na sa kaudtuhan. Kamu na mino lang gihapon sa programa Ka Vibes sad sa udto. With yours truly, nag-solo flight. Nag-solo og paka-paka. DJ Sprocket Gunato, aka NUR, mga ka-vibes. Live with the mix and live with the microphone. Shoutout ni Boss Johnry Espinosa nga nagkaon og butong. Og sa silingan ako nga si Sally nga nagsayaw-sayaw ka na. Pwerteng sayaw-sayaw ni Sally. Diyan sa may asay, babayungan. Saint Kadikoy. Oh. Huwag niya, pasalot po ni Mami Tinay Entera nga guwapa kayo. Huwag ni Marjon Obida, huwag ni Marvin Entera, huwag sa tanan taga Babayungan, Dalaget, Cebu. Alright, mayungod to ninyong tanan. Mayungod to po ni Remily Takiang. Huwag nga, nagtakiang mana.

0: June Mesias. O shout out diri sa Lower Kauswagan Basak Pardo. Ako mga kidos MJ, Mac, John Ree, Michaela, Marjorie. Ako na sa mga usa nagguwapa buyag. O si Tata June Mesias, salamat. Latos Bunal diri sa Balay. KY Duty. O day off. O sa sana all. Untakta 9. Aha. Atong aras mga kabahin sa alas 12:01 na. O siyempre mo take break sa takadali. Aha. Manginabuhi sa takadali ha. Daghan pa kayo mga maanindot nga sunata, mga lagubo og nagpaka-paka nga sunata sa akong pagbalik mga kabahin. O nang stay tuned ra mo diha ha. Mubalik ko ha, mubalik ko paghuman na nga ni mga mahinungdan o mga pahinom dom.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:02 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show, kabay,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show, kabay, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Goodbye!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, vibes, kasama sa wanan. 5, 4, 3, 2, 1.

oras na ito mga ka-vibes, alas 12:06 na. Og welcome sa ito, ikaduang oras, ikaduang hugna sa programa ka-vibes, sad sa Udto, sa 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Manani! May pagsayo sayo diyan ni Jelen Suralta og ni Prido Suralta sa may lower kantawang barangay Esperanza Porro, Camotes.

Oh, pasensya na kayo ha, dili ko kadawat og tawag yon. Sa mga greetings basta udto kay labi na karon solo ko. Ako tanan. Oo. Oga, siyempre sa katong mga na greetings sa pwede ra mo, pwede ra ninyo i-text sa 0995 472 0802. Kung namin mga greetings yung mga pa-shoutout yung mga ka-vibes, no? Akong Osbon og Hinayon,

Oh, na ipag-greet live. Oh, mauna siya. I-text lang ninyo niya. Akong Osborne, 0995-4720802. I-save na ninyo mga kababs. I-save. Shout out sa mga taga Malabuyok, Cebu. Gika ni Inerlan Jumar. And DJL. Maayong on to. And also ni Clark Pat. Shout out ko sir sa Fashion Accessories for You. Raji, Aida, Abloy, Apple, Darius, og si Longlong. Ang nagpa-shoutout si Nichelle O'Gain, DJ Sprocket, Makatukar. Oh! Message lang mo, message lang ha, message lang. And pa-shoutout sa pati.

0: oras, mga ka-vibes, alas 12:59 na. O kamo na minaw lang yapon sa programa ka-vibes sa Sautu sa 93.1 Favorite Music Radio, FM Radio, Cebu ka-vibes. Mauna jud ni. Oh. Daghan kay salamat sa inyong pakiguban kana ko mga ka-vibes, sulod sa duha ka oras, no? O maski na solo na to, kita ni tukar, kita mo yaw-yaw. Ang importante ang mahalaga. Happy fiesta sa tanan mga nagfiesta karon, happy birthday sa tanan nag-birthday karon. O sa tanan nagsaulog sa unsa man inyong gisaulog, ya. Happy happy ninyo tanan. And this has been your DJ DJ Sprocket Gunato aka Nyor ang certified. Lami on. Adto na ko mga ka-vibes ha. Mubayak na pod ko ugma ha. O syempre padayon lagi mo sa pagpaminaw. Diyan nila sinyong paborito ng sesyonan sa radio, sa dial, sinyong mga radio. 93.1 FM Radio, Cebu ka-vibes, mauna ni. Masunod na dayon ang FM Radio News Break karong alauna. O ang request ng 3-1 ni DJ Rico Mambo. O ka, syempre, at ang ipunin na itong uban pa mga maninot nga programa, mga ka-vibes. At ito na ko, ha? Amping mo tanan, mga ka-vibes, kay Love Love ko namong tanan, mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top ala una na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Goodbye!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
4: Vibes, the vibes, kasama sa awanan.
5: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes! Mauna ni!
6: Mauna ni!
7: Sayo na to vibes.
8: DJ drop the beat.
7: Party na to vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes. Kavibes sat sa uto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
9: Unsay lamima tag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
10: Aron siguradong good ang morning.
9: Morning. Buntag na vibes.
10: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
9: 93.1.
10: Ka vibes mauna ni.
11: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sayo sa puntag, dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
12: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
13: This is FM Radio.
14: FM Radio.
13: Favorite Music Radio.
15: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
16: Mayong hapon, nag-vibes niya na ang labing ulahing balita garong mga orasa. Senado magdigom karong adlawa isip impeachment court.

Senate President Alan Peter Cayetano may pahibalong magtigom karong adlawa ang Senado. Isip impeachment court aron sugdan ang pagkonsiderar sa Article of Impeachment batok kang Sara Duterte nga gipadala sa House of Representatives sa yuning simanaha. Matod ni Cayetano, ang aksyon subay sa Senate Rules of Procedure of Impeachment Trial o sa mandato sa konstitusyon. Gihangyo usab niini ang mga senador nga magsulob og crimes on drop samtang magserbisyo isip mga huwes sa impeachment trial. Laing infirmedyo balita inyong mapaminawan o sa kaoras gikan karon. Programang Request 931 musud na. Gini sa Rico Mambo, mayong hapon kabayos.

0: Atong oras mga kabayam sa laon ha, 19 na sa kahaponon. Oy, kumusta man ang tanan na ito mga kabayam sa karon? Mayong hapon, hapon ka na itong tanan. Kumusta man ang atong mga kabayam sa karon? Kumusta man ang inyong kagabi, kahaponon? Okay na sir? Okay, sige. Ano yan, syempre sa mga naminaw karon mga kabayam, sa banuban na usap dining adlaw ng Lunes, no? Pizza 18 mga kabayam sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Iguna na nagkapaspas ang pagdagan sa panahon. Oras mga kabayam, subuna, kumusta, kumos? Anya sa mga naminaw sa itong mga radyo ining orasa sa kahaponon, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Sukad sa launa, hangtod na ka na sa alas 4 mga kabayabs. Sukad sa Lunes, hangtod po na sa Biyernes, no? Okay, siyempre, ini makauban usab karong hapon na ako, DJ Rico Mambo, mga kabayabs. Anya, siyempre, ang atong angkol sa kahanginan, Angkol Boy Pasok. Hello! Kumusta ang tanan nato mga kabayabs karon? Mayong hapon kanatong tanan onya kuan. Ang kanang kumusta man ang inyong kahaponon in town mga kabayabs no? O nga siyempre manghinaot may nga naamo karon sa maayong nga kapiskay kalagsik sa panglawas. Oga siyempre usab, manginaotang ang adlaw nga Lunes mamahimong malamboon o malampuson alang kanatong tanan, mga kabayebs gayon. Oga siyempre, maugyapon sa mga ganahan nga mupadangat sila mga kasinitian, kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi, abli ragajod ang atong numero nga 0995 4720802. O niya gawas pwede ana. Ang ato usab nga FB page is 93.1 FM Radio Cebu. O niya ang ato usab nga app mga kabayabs na mo'y Android nga cellphone. Adto mo sa Play Store i-download ang atong app FM Radio Philippines mga kabayabs. Okay? O niya siyempre di natin maglangan kay di ana si Miss Iba o DJ Pamila. Miss Iba, DJ Pamila, welcome to the show. Wow.
1: Hello. Maayong hapon, mga kabayabs. Hello, Philippines. And hello, world.
2: Ay, madag-umuin nga kahapon. No, it's 7.
1: Yes.
2: Pero nindot kayo sa ay, makaanap po ko nga sa... Okay, rasan magdag-umusahay. Okay, magsige na lang sa init, mga Miss Eva. Sakit sa gayo sa kanaang kuan.
1: Yes.
2: Panit in town.
1: Mm-hmm.
2: Sumo na, malipay sa tanga, medyo madag-umun. Kaya aron maka... Kuan sa ta, makatagamtam sa tagkabugnawon sa panahon.
1: Pero basin Miss Eva. Nag-uwanag yun siguro.
2: May na, wata makalantaw. Pero mm-hmm. Sige lang, mga utahan na lang taron. Kumusta man ang kuan? So may kuan din na sa gawas karong oras sa mga kabayabs. Hindi sa Metro Cebu kay pagsulod na mo din kaganina sa studio, mura o kuan, dagom-dagom gitong kuan, adlaw, lagom kay adlaw, Miss Eva, murag ilok sa
1: Wala pa'y uwan. Mayroon si Ma'am Jonet.
2: Sa ato pa, dagom regyud gihapon. Lagom kay langit, murag ilok sa mga Marites nga nagsakay si Jeep.
1: Kuya, wag ko sa Marites. Nagsakay na mag-jeep.
2: Amin
1: ako maglakaw rin na sila.
2: Basig nangumpra, Miss Eva's Carbon. Magbarog. Usayo, di ako ni ang puno man usayang jeep. Basig nagbarog ba? Niya, muna ako no, lagom ko no kay ilok dahi. Pastila, sige lang ay. Nahala din natin maglangan pa. Namay ni tawag na yun, Barite. Mura, gimingaw na sa ninyo mo, Miss Eva. Barite, te.
1: Hello.
2: Musta man ka? Musta man ka, noy?
3: Okay ra.
2: O niya, ang sumay ato karong hapon na nakatawag mga kanoy. Huwag kay bugas diyan.
3: Alam mo, dali-dali ko Miss Eva ba? Rimingaw ko.
2: Abi na kong manghuam kag kwarta ba? Maunawag ka.
3: Oo.
2: Oo, diyan.
3: Magkipipata, punta ng mundo.
2: Manghuam kag kwarta ron?
3: Oo.
2: Pilam tayo hulmoni mo di ay?
3: Sarang dako.
2: Unsa?
1: Usag dako.
2: Usang dako. Unsa o man mo imong ibuhi si Montrato? Naaday kay Badji di ha?
3: Jamo.
2: Jamo di, waday kay Badji di ay?
3: Si iba ra, ang di, anan, tripingan.
2: Tripingan ha? Kumausa di kang tripping-tripping di ay?
3: Oo, si iba.
2: Imong pro...
3: Alam yung matinog.
2: Kanang barite. Imong profile ba? Wapan ni mo ilisa imong profile katong nagdahakag kuan, sista?
3: Daman!
2: Wapan di ay?
3: Ayan.
0: Ang saga ito'y profile ni mo gani sa Facebook ni mo?
3: Rondalya Laray sa Sibilya.
0: Unsa mo nang Rondalya Sibilya?
3: Mutugtog ba?
0: Ah, mutugtog dahi ka. Nanala. Oh, tanaw na muna ha. Naaday kay Rondalya di ay. Tanaw.
3: Namihan naman mo si Nina.
0: Ah, mo ba? Sige, amon ninang lantaon sa gitawag og Facebook, ha?
3: Oo, na.
0: Okay.
3: Kaya Facebook na, kita ni mo.
0: Oh, bye.
3: Okay, salamat
0: na mo. Oh, sige.
1: Bye.
0: Bye. Oh. Okay, di dyan ko mambo. Oh, di asamnahan. Again, nga itong oras, mga kabayms, sa launa 25 na, unya, karong hapon na, mga kabayms, karong taon-taon, ito na po ning hatagan o pagtagan ang kasinatian sa gugma, kaagis kinabuhi na ning itong sender nga si G ni Miss Eva.
1: Mm,
0: oh, G,
1: si
0: di ay, oh, di na problemin, uyab pa ni sila.
1: Mm.
0: Na problema sa siyang uyab Miss Eva kani si Jay.
1: O
0: gusto magkaon sa mga kabayam sa mga dunay uyab din ha karon. Masig susama mo og kuan kana ang istorya ni ini. O gusto magkaon sa ha karon taon-taon. Ato ning hatagan og pagtagad ang istorya kaagi sa gugma kaagis kinabuhi nining atong sender nga si Jay mga kabayam sa pan. Sa mga naminaw karon ako balik kon sa magkausa pwede mo nga mupadangat sini mga greetings og request. Eh ato sa kumustahon ang ato mga taxi drivers may nga hapon sa mga taxi drivers. Sa mga Grab drivers karon na minaw ug sa mga jeepney drivers ug sa mga habal-habal no habal-habal drivers karon makakwarta gani sila Miss Eva kay na may magdali ani labi na nga murag tan-aw nila padong na muuan no subo na magdali-dali ang uban kay para maka uli og sayos balay labi na katong ni out na arong orasa no na may musayog out labi na nagadlawon mo dihag duty mga kabayb siba. Sige, audio, syempre, ako balikon sa mag-ausa ang ato programang Request 931 mga kabayab sukad sa alauna hantod ta sa alas 4 sa kahamponon. Ang atong numero, ang atong number nga pwedeng i-text is 09954720802. Muna siya, ha? Okay, sige. O niya, Miss Eva, sa may napakaipuno niya, DJ Pamela.
2: Muna, at ang inin yung mga kabayams karong taon-taon doon niya. Sa dili pa di ay, unsa namang oras, wak na, kanaang ting pahinomdom na, DJ Rico Mambo.
0: Okay, niya muna, no, sa itong mga kabayams karong naminaw din ha, pakosginin yung mga radyo kay hantod pakita sa alas 4 nga mag-uban-uban sa kahapuno, no, niya muna. Ikuan, i-connect, nagmayo din ha, i-volume na inyong mga radyo kay aron inyong makuha usab, inyong maanalisar, o kung saan pagkaunsa ang anong naabot sa punto nga nakahuna-huna magpabuhagay kini si J sa iyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sige, how did you kumambo? Okay, unya, mabalik na karoon ng taon mga kabayams alang sa ito ang lain pang mga hugna. Unya, muna ano, at ang ininyo karoon ng taon. Ang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Nining atong sender nga si G mga kabayams. Ito paboritong radio sa Sugbo. Ang 93.1 FM Radio Cebu mga kabayams. Siyempre, mauna ni. Ang atong oras mga kabayams, no, sa DPDI. Atong oras, alauna, 28 na sa kahaponon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
0: Request 931

0: Itong oras mga kabibs, alam na 45 na sa kahaponon. O kumusta ang dala na ito mga kabibs garon? Ilabi na sa mga kuano. Kumusta man di asgawas mga kabibs? No, kisa may naasgawas garon. Kisa may nagbaroy-baroy din akaro sa highway. O naasa ka na ang kuan, kawanangan. O suman, ni kuan na, ni bundak ng uwan, wa pa. Kay dagkumang ko kay ito kaganina, no? Sige lang, ano sa ito mga kabibs garon? Ang atong oras, alam na 46 na padayon ta sa itong programang Request 931. Sukad sa alas 4, hantod ta sa alas, ano? Alas 4, gina. Sukad sa laon na, hantod ta sa alas 4. Ano man, siya klaro-klaro gina, no? Agi, Uncle Boy, Miss Eva, o Didyo Pamela.
1: Yes.
0: Okay, o niya muna, no? Indo niya nagkuan karon diri Miss Eva siya. Hello, Miss Eva, requesting for, honey, requesting for a song, Doors Kuno, Doors by Michael Jackson. Requested by Eco Golf Stinkyo. Ah, sige, atong tanahon niya mong ipangayong awit karong taon-taon, ha?
1: Okay, si Koan di ay, si Ems Puente Negra, maayong hapon ko, no? Naminaw sila dito sa tayong relocation. Nagtaligsik na dito.
0: Taligsik na din niya. Ka-vibes, Ems, o niya, maying hapon ni mo din, ha, no? O niya, DJ Pamela.
2: Mara, ano sa mga ka-vibes karong naghulat sa ito ang cinder mga ka-vibes karong pagsod sa last dos at na nang hatagan o duwa sa kahanginan. Din ato po nang ilive po sa ito ang FB page sa 93.1 FM Radio. Sibu sa mga sa mga naminaw karon sa ito mga radio, mga ka-vibes karong alas dos, pag karong taod-taod, muna, mauna ang istorya kabahin sa gugma, kaangi sa kinabuhi. Din ang atong cinder nga si Jean ni Miss Eva.
1: Yes, si
2: Jean. Nabasa na ko din
1: ni Miss Eva. Managuyab sila.
2: Kuan sila di ay ka na ang managigugmaay.
1: Oo.
2: O niya, ako nabasa din hinga mo raog inong tampong sa nipagkaunsa ang sweet man daw kayo sila. Pong paniya mo rag...
1: O niya, mo rin na sila ko, Anjo. Tinadhana.
2: Kay na, oo. Pong paniya mo rag ko. Daghan kayong mga butang mo rag pupariho sila, Miss
1: yes.
2: Ibang Hilig. Oo, muna nakaana siya nga, hoy, this is the one. O, maunag yun ni. O, para na ni nako. Para na ni, mauna na ako ang ipangayo. Gipangayo sila bang magkagagahom. Mauna na akong ipangkoan. Mauna na akong ipangita nga klase sa binuhat. Ay niya. Apay, hindi ay. Hoy, naayo sa kabutang o sa kaadlaw niya na nga, murag nakapa-chins all. Chins all?
1: Chins all? Na,
2: murag nakapa-usab sa tanay, no? O kung sa pagkaunsa, ah, nga na-chins all man sa o sa kaadlaw lang, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
2: Muna inyong atangan karon mga kabay.
1: Yes,
2: no?
1: Karong alas dos kapin.
2: Kaya na, syempre, ang atong numero nga pwedeng mapadangatan sa mga greetings o request. Ingon manusap ang inyong mga bulawanong tambang Bulawanong pangunauna o gunsay angay nga buhaton.
1: Yes.
2: Ining atong cinder karon nga si G is 0995-472-0802. Mauna na siya. Alam, diba? Hindi rin kumampo.
0: Okay, onya muna na sa ito mga kabibs karon. At ang ipunin nyo ha nga ito ang live sa itong Facebook, ito ang FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Pwede mo nga mo lantaw dito, pwede mo nga mo bisita dito, ano makakita mo kung sa po'y daong dahil ni DJ Rico Mambong, Miss Eva, ni Uncle Boy, o DJ Pamela, no? Nanhala! O niya, syempre, sa ito mga kabibs karong na kuan, na liti nagpaniad to, mas maayong nga kapaniad to, na no, hala, o kuan na ka na ang ihikyad na ng bounty mo din ha. Ihikyan na ng bounty mo din ha, kay dugay kay mo na ngaon, tungod lagi kay mas unahon lagi trabaho, kay na dinalian ko ng trabaho, naay ka ng trabaho, nga ka ng giapas mga kabayab. So muna, late na kayo sila nagkapaniod to, no? Hala, sige, sa mga wapay paniod to din ha, mas maayo nga makakao na mo, aron nga ka na ang kuan, lagsik o kusga na karuntong taon, ha?
1: Yes!
0: Aron kuan ka ng abtik na kayo mo din ha, nga mo lihok-lihok, magsikay-sikay sino mga trabaho, mga kabayab. Pero kanina bang mahamantag kaon, mas iba, usay, luya kay tulawas, no, ito, oh, labi na ka na bitaw na sobraan tas kabusog kapuya iko ano nindot man pud ikatuog na lang labi na karon nga kuan kana ang madag-umon ang adlaw. Oh, madag-umon ang
1: lami
0: adlaw
1: lami jud kayo kuan kanang ikaon higup o mga sabaw mga ingon ana
0: ini ka man nindot pud kay haray-haray no.
1: Oo, ini ka busog na
0: makaluya no. Sa to mga ka-vibes karong naminaw asa mo napita halas text na mo dinhi.
1: Yes.
0: I-text ni mga greetings sa mo greetings dina ingon man usab ni mga request kay ato nang hatagan og bagtag God, ha? Og, syempre, ay ninyo kalimti, karong taon-taon, iso may inyong masulti, ma-advise, nining atong sinder,
1: na mao si G. Mag-live po sa ato ang FB page.
0: Live po ta, Miss Eva. Miss Eva.
1: Sa Eva.
0: Ang atong number, ha, sa mga naminaw sa ito mga radio is 0995-472-0802. Uncle Boy!
3: Okay, anahala. Karon taw-taw ninyo, pakukuha na, ikanay, boryom na, iboryom niyo radyo.

0: i-share mo sa mao nga istorya o kung siya ang nga buhaton sa mao nga managuyab ining ila karong nasugatan nga kuan kanaang crisis. nasugatan nga problema sa ilang duha ka gugma nga giomol mga kabayabs, no? Ana siya ni Jericho Mambo.
1: Okay, unya sa itong pagbalik, Miss Eva, karong taon-taon, ha?
2: Mm-hmm.
1: Ato nining hatagan o pagtagad, mga kabayabs. Karong taon-taon pa lang yun, no? Muna ang pagkosgin yung mga radyo, nialantaw mo sa itong FB page. I-follow din, ha? Like, mga kabayabs, ang itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Kaya sa itong pagbalik, karong taon-taon, live na ta, unya ato nining himay-himayon, ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa ginabuhi. Nining atong sinder karong hapuna, nga maokin ni si G, mga kabayabs. Atong oras, alaw na 52 na mo-play sa tag mga kanta na yun. Balik na karoon tataon, ha? Simba, sa pamanay sa paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu, mga kabahibs, mauna ni. Okay, mauna ni ang request ni Kuan, ha? Kada ang Eco Golf, mga kabahibs, by Doors by Michael Jackson. Ano ya? Ang imong ipangayong awit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network.
5: BRTV News Network.
4: Kini ang FM Radio News Break.
6: Mayong hapon, kabayam sa nina ang labing ulahing balita karong mga orasa. Kapin na 900 ka individual na apektuhan sa sunog sa Barangay Tejero, DSWS, nagpadayon sa profiling og ayuda. Nagpadayon ang Cebu City Department of Social Welfare and Services kung DSWS sa profiling o paghatag o ayuda sa mga biktima sa sunog na maigo sa sityo Silangan, Barangay Tejero, Sabados gabi, Mayo 16, tuig 2026. Matod pa sa Pangulo sa DSWS nga si Portilla Basmayor, na profile na ang 945 ka individual o 247 ka pamilya gikan sa 134 ka panimalay. Sa talaan sa syudad, 120 ka panimalay ang totally born, samtang 14 ang partially born. Padayon usab ang DSWS sa panghatag og hotmails o guban pang ayuda, samtang nagdawat gihapon og donasyon alang sa mga internally displaced persons kun IDPs. Gihimong evacuation center ang Tejero Elementary School gym, samtang nagpadayon ang verification og validation sa mga benepisaryo. Nag-andam usab ang syudad og housing materials og financial assistance alang sa mga nasunugan. Walay kaswalti o namatay nga natala sa insidente, sumala sa mga otoridad. Laing FM Radio balita ni mga paminawan, usa ka oras gikan karon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, o maayong hapon, kabibes.

0: inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
1: 93.1. Maanan ni.

0: Itong oras mga kabayan sa las 12:12 na. Ay, musta mamunta na din ha eh. Musta man yung haghapon nun mga kabayan. Aga syempre sa itong mga kabayans karong namin now. Live na ta sa itong FB page no. Sa ito ang FB page 93.1 FM Radio Cebu. Paliog tag lantaw mga kabayans no. Lantaw ang itong FB page sa idagway na ito din ha no. Kaya karong orasas ka po nun, live na ta. O niya, gawas ba na mga kabayans? On air po ta sa itong mga radio. Sa 93.1 dial sa itong mga radio. Okay? Aniya, sa mga naminaw, ang atong numero is 0995-472-0802. Sa mga ganahan, muhatag sila mga greetings request. Ingat man usab mga kabayam, sino mga bulawanong panguna-una? Kabahin sa istorya karong hapuna, kaagay sa gugma, kaagis kinabuhi nining atong sinder nga si G. Ogun sa pagkaunsa, mga kabayam, andam ni kami si Eva?
1: Yes!
0: Okay, di na tamaglangan pa mga kabayam sa arong inyuhang mahibawaan inyong maganaang singan ini, inyong mahimay-himay ang istorya kabahin sa kaagay sa gugma, kaagay sa kinabuhi ni ngatong sinder nga si Kuan, ganaang G, mga kabayam, ania ang iyang kasinatian o kaagay sa gugma.

0: Ay ko anay. Naguwapang babae sa ko anay tindahan ay. At bang tindahan ba? Kisa man na. Murag bag-o pa siguro na din eh. Unsa ba? Kay dugay na ko magkana na din eh. Kay naam ko nagtrabaho din sa kuan. Niya, karoon pa magkukakita ng bayhana nga ni kaon din ako sa amuang kuan ba suki nga kananan. Murag bukuan na ba po kaayo? Murag kusugar ba po mukaon bayhana? Unsa ka na? Bitaw, ako ang tuon ba? Dool ko ba? Mapasangil ko dito palit sa tindahan aron makadiskarte ko. Dan ako din sa dool niya. Akong kuanon bi, akong sipig-sipigan bi. Ani, naigosyos bukton.
1: Kanang, pwede mag-inay ka?
0: Sorry, miss. Sorry, ma'am. Huwag ko kabantay. Nakakuan ko ba? Napandol ko din na may gamayang bato dirigod. Pandol ko. Kanang, kumusta man ka? Kumusta naman? Yun na, pakisamday nga ni mo gani ba? Murag... mura og karon pa man ko nakabantay nga nikaon ka din sa maong nga tindahan kay matag adlaw magigug na adin eh. Suki man ni na kon tindahan na kay naa man ko nagtrabaho des at bank na kon kompanya ba unya inig paniod do ani gigo din ni mo kaon kay lamian pug kay nilang sud-an din eh. Og kana ang wam kay tingog-tingog kasi nga nimo pwede magkigilailan nimo
1: inagkaon pa ko nya init
0: wam lagi kang usap. Sama ka, kaong kawa, klaro din.
1: Init kaayo ang sabaw. Ano yan, paborito jud ba yan ina ko? Kaning noodles nga hang.
0: Naghigop na ikaw. Malik ka naghigop lagi sabaw lagi.
1: Wala lang siya sounds.
0: Amo ba?
1: Oo.
0: Sige,
1: gipaningot na gani ko. Huwag ka bantay.
0: Basin na ikaw na ang kuhan. Daghan ko nagsili hang. Sama na halang.
1: Oo. Kanang labuyo ba? Oo.
0: Sus, bitaw. Tinood daw yung kay. Ako gani mo, kaong ko din eh. Maugin akong paborito kaayo. Kanang naihalang yung kay sili niya sabaw ba lamian gyud kay na ilang sabaw din hiyo
1: mao ba ganahan sa di kagingon ang nga noodles unya lami pa jud ni lami pa jud ni og na ay itlog nya nahot da naman sila itlog so kanina lang
0: mao ba di ayo na la yun na pa kana ang kasugito nga ni mo gani ma'am kasugito ako di si kuan ako say una magpaila ako di si kuan G. Wagal akong G. Ikaw di ay?
1: Kuan, ako si Aiza.
0: Aiza. Nindutas pa nga ni mo, no?
1: Salamat.
0: Bitaw Aiza ba? Sa akong gikaingon mo, karon pa ko kabantay ni mo nga ni kaon ka din istindahan. Yun na pa. Saman, kanaang na nasuroy ra ka din hi. Unsa ba?
1: Kanang na ako din nag boarding house.
0: Mao ba? Unsa man bag-o pag din hi kay
1: bag-o pag yun. Mao bitong dirira ko sa tindahan kaning kuan ni Nay Karen kay kuan maura man ni akong naswituhan.
0: Sige. Mas maino no niya. Okay ra ba nimo mutapad gyud nimo kay aron nga kay mukaon na sugo ba man ni na pud ko kay
1: unsa may imo kan on unsa imo ipaluto ni Ma'am Karen
0: kuan lang ako is kuan lang akong ipaluto kana ang gihapon kong paborito
1: parihaan ni ako ang gikaon
0: ingon ana unya sugbasug mag kuan na may sinugbang baboy papilad sa nako kay mao sa nakong ganahan unya kuan sa ganang usahay o munggos ganahan gyud ko nang naisit sa ron
1: pariha gyud kay ta ganahan sige kuan ng munggos
0: ganahan pud ka
1: kanang chicharon na gyud isa kulba
0: Napalaya gina ito.
1: Ganahan po kaayo ko, Ana. Samot na ka ng sakto sa timpla.
0: Sige lang. Okay, puhon-puhon. Okay rin mo. Basta ganahan ka, dungan na nitagkaon, ha? Okay rin mo. Dini, magdungan na tagpaniod to kay parihas mo rin tanaw ko. Murag ba mao man taghilig sa pagkaon?
1: Kinang tagadiri ra di ay ka?
0: Tagadiri ra in town. Dili ko tagadiri, pero na ako nagtrabaho din ha sa atbang.
1: Mauna nga. Okay.
0: Maniod to, ani ko din magpaniod tuhan. Kumukaon din iba.
1: Ilaag niya ako ha, puhon.
0: Asa makalaag?
1: Ganahan ko anang muato sa sutukil.
0: Sa mga sutukil ba?
1: Kanang kuan, sugba.
0: Mo din na day.
1: Kanang tuwa, kilaw.
0: Das pasil ay makadlawon lang. O gira ni mo, makadlawon tamo ato. Das pasil.
1: Kalayo man, Ana.
0: Makadlawon man ko na maabot ng mga isda din ha niya. O gira ni mo, kadaon ta mga to man o suman magtagay-tagay sa tadaan o sa ta mga to kaon ta dito sinugbang isda o kira
1: sige go
0: ala sige mas main noon og mao to mga ka-vibes nga mura og nakaingon ko nga murag papariho gimig vibes ni Aiza. Mao to nga wag ko maglangan wag ko magduwa-duha ako gipanguyaban kay wa mo koy uyab sir. Ngayaban ginagod ayon siya. Kay nagpangayuay naman po may o ganiang kuan, ganiang messenger, Facebook. Kay murag, tanaw lagi na ko, murag pare-pareha gimig mga hiling. Ganahan po siya sugba-sugba. Og mga ito mga kabayabs nga, pila ramay pagpanglabay sa panahon, naabot agin may duha katuig sa kung hinigugma. Gisugot naman ko niya sa ato pa nga kami nagyod ni Aisha. Nagun niya, yung naaning mga panghitabo, mga kabayabs.

0: Aisa, salamat kayo. Kay Erika, kanaang mupay ato ba?
1: Oh?
0: Kanaang paspasos pagdagan sa panahon, oy, no? Sunod adlaw, kuha na, magduha na ta katuig, anibersary na ta.
1: Kaya nang lipay po kaayo ko, Jay, kay nakita po na ako nga, buutan kaayo ka.
0: Ay, siyempre, oh, ako pa, anak gigo kabuutan, unia, gawas pa na. Pareho gyud daghilig, no? Ikaw ganahan pugag sugwa-sugba, ganahan pugag kanang ingon ana ba, kanang inato-ato ra nga pagkaon.
1: Mao gani unya hilig ug ganta, hilig pugag ganta.
0: Oh, mao na nga malipayon pugay ko.
1: Yes, mura gyud kanang gi tinadhana ta.
0: Oh, pareho gyud kay taghilig bitaw. Oh, sige unya kana ang saman asa man ta karon, asa may asa man ta mga onron kay lagi. Kuana, saman karon mang sweldo pod unya. Ang ato ang anniversary, timing man ating trabaho. Okay ra ka nga karon nanta magselebrar?
1: Okay na, okay ra kaayo. Pwede ra pud nga adto na lang sa balay.
0: Ah, mao ba adto lang sa inyo?
1: Oo, unya. Kay nang magluto lang ko, kanang isda ba?
0: Oh, kamao di ka maluto sa di ay.
1: Wala di ka kaibang?
0: Oh, wala pa man ko ni maluto eh, pero sige lang. Oh, kamao man day ka. Sige.
1: Nag 2 years na tayo. Wag yun ka kahibaw.
0: Wala mo kuya doon sa inyo. Naaraman tayo na nga os gawas. Pero gibukunan doon. Mas maayo po noon. Kaya aron nga baka kuanta. Maka sige nga nini. Maka tipid-tipid. Tagjutay ba?
1: Oo. Sige. Kaya na magpalit lang kong isda. O niya. Human. Kanang first time pa manimo mo adto sa balay, no?
0: Oh, mao pa intay pag adto nako dito sa inyo ha, kay ingon man ka pirmi nga naas papa nimo nga stricto kayo.
1: Oo, kay sa boarding house man di ka mo adto. O sige, kanang adto ta sa balay.
0: Sige adto ka adto ta sa inyo. Sige. O niya muna sa asam ta malit lang tag isda daan.
1: Oo,
0: kanang aron na nigabot dito, diretso na lang kagluto ha.
1: Oo, sige.
0: sige.

0: Og mao to mga kabayabs nga wa may maglangan. Ngantumi sila ang balay ni Aisha. Kay lagi, pong paniya nga ato may magluto-luto na lang dito. Aron po baka tipid-tipid. Og mao to nga samtang may nga na dito mga kabayabs. Dali yung daon siya gluto eh. O si Kaso din siya sa kusina. Og mao to nga ako lingkod-lingkod lang ko dito kay wa man taong ko ikatabang po sa pagluto kay di mo kamaumluto mga kabayabs o isda. Mao to nga lingkod-lingkod lang ko. O gunya, ingon ani mga panghitabo mga kabayabs dito sa ilang panimalay.
1: Jay, mo niya mo ang balay.
0: Bitaw no.
1: Oo, kita rin po yung duha diri.
0: Uy, dako man yung balay dahil ninyo kanaang kung ano, ay sa no. Uwaw man ta din sa inyo. Asam na, yun na pa, asam man din sa mga magpapani mo nga, wala man din sila din yung karun.
1: Oo, kanang wala sila diri karon kay naa sila gi-visit dito sa probinsya.
0: Naa din sila gi-visita.
1: Oo.
0: Mao ba? Sige niya, kanaang asam mas probinsya inyo ha? Asam sila ang probinsya ha?
1: Dito sa Kuan, na Tacloban.
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Sige.
1: Uy, kanang suod na.
0: Wapamday ko kasun. Kuhaan sa man, ako ibilin si Nila. So, kulang dadon. Dadon na ako.
1: Pag medyas lang.
0: Wara ba kung may medyas? Busluton na man ikong medyas. Wow, tadi ha. Kira ni mo, busluton akong medyas, ha?
1: Hubuan na lang na.
0: Sige.
1: Kanindali na, suod na.
0: Sige.
1: Matubok na ning isda ron. Ako asa ning hugasan, ha?
0: Saan na pagluto ni mo di ay?
1: Kuhaan, skabeche. Imong paborito. Kay, di ba nakakaon maka dito ilang Ma'am Junita?
0: Lagua, tugutuma. Kung nahon na ato
1: Oh, lami adyod kay ka ato. Mo nang lutuan di ka karon.
0: Sige. May tao magluto pag-usab sa Ma'am Junita ato. Bitaw. Maubitaw na iampay po na ako na eskibitsi.
1: Oo, maubitaw nga. Nagduha-duha jud gani ka. Dadun ba ni mong ulo o dili?
0: Aniya, suman, gana ato na ta, ha?
1: Usod na, gana makasasod. O, lingkod na diri. Kay, ako sa ning hugasan dito sa kusina, ha?
0: Oo, aniya, nanaday kay kuan, may nakadaan na kag mga lamas na para sa eskibitsi.
1: Oo, kompleto naman ni.
0: Sige, aniya.
1: Sige.
0: Lingkod-lingkod lang ako din niya.
1: Lingkod lang di, ha? Oo.
0: Mangkuri-kuri lang ko din eh. Sige.
1: Ito na ko.
0: Tura siya eh. Busy kayo. Kumaon na siya maluto na si Kabitsi dahi. Masaong ka na niya pagluto no. Pero sige lang. Salig lang ko niya kay hilab sa kuntiyan na. Namay kuwan. Tingog man yung cellphone. Sayahang lamisan. Habilin na yung cellphone dahi. Lantaon na ako be. Na notifications babaw ba pop-up man Mark sani Mark kani ang kuan carpenter panday Mark panday yun na ba nganong na may Mark carpenters diri nga wa man sila nagpatrabaho balay so wa man dako naman nilang balay so may kisa kani si Mark carpenter no kisa kani Mark nga panday Asa ko na bitan, aon ko na ako be. Anong namahi Mark nga panday na kakuan din sa iyahang kuan? Facebook? Uwa may kuan? Iyahang limpyo man ang ilawam sila chat-chat po di ay. Yun na pa. At doon ko na ako be. Ari ko sa simi. Archibi ako ni tanawan be. Basig na yung mga kanhi diri. Kadaghan ko sila mga mensahe ning Mark panday. Kaning Mark panday? Dili din itinood panday di ay, dili din ni karpintero. Kung iyaha din ng ex di ay. Napay mga mensahe ay. Kumusta na ka? Ang last nga mensahe ni Aisha, poong paniya nga. Aisha, dili sa ko, dili sa muchat kay naa si G. Sa ato pa, unsa man ni iyaha ning hinigugma nga. Unsa man ni, wa pa sila nagbuwag ba ini? Sa o manin ako eh. Og mo ni mga kabayabs garon, ang ako ang pangayong ag advice ninyo. Sa o may angay na kumbuhaton ani. Sa o manin ako, pwede pa ba ni? Madapa ba ni? Agwantahon ko lang baka ni? Nga naaman dahil siya tinaguan mga kabayabs nga din kanhin yung hinigugma. Mga kabayabs, palihog ko, advice ko. Palihog ko ninyong tambag, di. Unsa man, kaya pa ba ni mga kabibes, ha? Madapa ba ning relasyon na namong duha? Nga naman ko'y nakitaan sa iyahang messenger nga nagsigi pa na siya chat-chat sa iyahang di ay nga ex na mga kabibes. Pong pa di gani dito nga, gimingaw ko na siya. Mingaw na ko na siya. Mga kabibes, sumay ining masulti. Sumay ining mahatag nga advice, nining akong kasinatian karong hapuna. Tambagi daw ko ninyo. Kininyo suki ngatig paminawan. G.

0: At ang oras mga kabahim sa alas 3, alas 2.31 kahapon noon, o kumusta ang tanan ng mga kabahims karon? May hapon has pag-usab o niya, siyempre sa mga naminaw, sa itong mga radio, pwede mo nga mulantaw sa itong FB page, no? Pwede mo nga mutanaw din ha mga kabahims, o kay live na karon sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Palihog lang din tanaw-tanaw po pagbisita. O niya, palihog sa tag-follow, like, o share mga kabahims, okay? Nanhala, sige, unsa man ning murag namang nagbangtin
1: gani. Wala magsagot, sot.
0: Oo, muna yung problema ron.
1: Oo, unsa may na.
0: O, unsa yung mga kuan. Okay, murag katugor ang panaon, dahil diri unsa ning panaon, okay. Manapa-napa, Miss Eva, murag na yung nagpiti, no?
1: Hmm. Karon, unsa ron.
0: Okay, sige, unya. Okay, mauna yung asa may volume, Danny. Unsa man yung daghang king panaon. Ato ko nun yung panglaruton, be. Okay.
1: Karon, unsa maron? Purag buyog.
0: Okay, kana. Naagya po, no? Sige, nung sa mga kabahams karon, unsa may inyuhang mahatang advice, unsa may inyong masulti mo. Kakuan ka, bro, murag na ay nag-kuan, murag nag-humming, unsa ron? Oh, kanida ay. Oh, karon, ano?
1: Oh, wala
0: ito
1: na.
0: Ito kung may balender eh. Okay. Uy, sa mani. Kung may tao. Again, yung muna, no, sa itong mga kabahibs karon, na okay, maghaming, ito si Diridapita. Ang sumayin yung masulti sa itong sender. Sige lang, ito lang yung hinahinayog, ukay-ukay din mga kabahibs, no? Oh. Okay. Oh, gana. Oh, maugyapon. Sige, ito na lang pahilomon. O niya, mga kabahibs, sa sumayin yung mahatag advice ning ito ang sender, karong hapuna, nga mao si G, unsa may iyahang unsa may inyuhang masulti. Ikaw Miss Eva, unsa man naa diha sa tuig FB page na inag
1: yes, si Ems Puente Negra. Maayong hapon ka vibes. Happy ko nga naminaw ko sa ka vibes. Mauna ni, nice kaayo ba?
0: Oy, salamat nga, kayo Ems.
1: Oo, niingon siya nga. Nalingaw si mama ninyo, Mama Clarissa Puente Negra. Naminaw diri sa tayong relocation, Banilad. Bunal na ko ang speaker.
0: Oy, so kapilang mo gibunal din ha. Imong gibalibali.
1: Ayos na ibunal. Kaya maguba na. Wala na kay paminaw. Hi ninyo diha kanang Mama okay. Milin og ni Ems Puente Negra. Murag mingaw kayo.
0: Okay na, wa na. Wa na kato, wa na. Okay na, di ako gi paminaw Miss Ibag na pabay nag-humming dire.
1: Okay.
0: Okay na. Wa na.
1: Wala na.
0: Okay, sige na sa itong mga kabibs karon kay lai magugkaay paminaw na ay magkuan sa giksik, no?
1: Oo.
0: O nagkaroon arang-arang na wa na. O katoday yung mga gipanuslok dere nga daghan kayo. Sige na sa mga kabibs karon, unsa may inyuhang masulti? Unsa may inyuhang mahatag nga advice? Nining ato ang sender karong hapuna nga mao kining si G. Nga mura og unsa man ni Miss Eva, magkaingon ta kaning sa ito gutga sa to. Gutga.
1: Totga.
0: Oh, unsa day unsa kuan gyud ana sa
1: the one that got away. Abi ni mo mauna pero dili di ay.
0: Oh, unya mauna, mao ni karon nga unsa man madapa ba kani? Mao ni yang pangayo ag advice no, madapa ba ni nako? Kuan na lang imo na lang nagkumprontahon para sa kuha, pamutan na lang unsa man napakay gusto na wa kay para mahumana kay lisod kay nang ingon ana nga gana ang kuan mag sayangan na magsige mo uyab-uyab unya di ay to ang gipanga sa ni ang gustos babay kato pa dang kuan niya
1: katong ihang kanhi
0: oh yang kanhi nga pong patutga unsa na Miss Eva kuan na lang kana ang prangkahin na lang largo ang unsa man game gig kay ni kay di ana nga magkapangita taglain kay na may daghan
1: pero kuan kayo no nga kanang kapareho kayo mo ba sa tanan, sa hilig, ana, pero napaday siya yung laing gihuna-huna, ana, kachat, nga, kanang blind ra kaayo ang present nga boyfriend, oo, kana si Jay. So, ang iyahang buhaton, ana, kay iyan na lang yung pangutanon kung asag yun siya sa katubang totga o niya ba nga uyab karon ana
0: mauna okay unsa man eh, kada ang unsa bago pa sila nag balik og communicate ani yang kuan Miss Eva
1: possible
0: nga basig bago pa sila nag communicate og balik ani yang kani ang kanhi nga hinigugma niya unsa man ito pagkabuwa sila magbuwag sa una diay unsa ka nga unsa to pagkakuana nga ngano nga karon ni balik naman anoon
1: mga ingon ana siguro basig wala sad sila closure
0: unya mo na sa to ang nga kini makuha na to nga mga pagtulunan mo na sa kong baliko na po nato mga kabayan. So di pa mo anda mo tanaw ninyo na pa mo igihuna huna nga tao nga pwede mo balik sa inyo ha. Ay lang sa mo siguro pag apil-apil no kay sama na karon nahinay ka na ninyo nga nanamoy kuan ka relasyon niya oh. Dito naginamhinam pa ka o nagunahuna pa ka nga mubasig mubalik to.
1: Oo, so ano na lang pangutan o na lang ni Jay o asa yun siya nahigugma. Si Aiza, asa yun siya at to ba siya sa iyahang kanhi o niya karon kay para maklarify ba ang iyahang feelings o niya mas maayo ng 2 years pa lang sila kay para makamove on sila dayon. Ana, pero maulagi po nga mag-expecta nga siya na kay maulagi sa iyang giingon diha nga kanang meant to be good sila kay halos-halos pareho sila.
0: Pareho sila. Pareha sila og kanang gitawag og hilig. Pareha sila og mangaon. Pareha sila og kanang hilig sa pagkaon. Unsa pa dinaaban mo na mo na iyang gikabalak-an karon sa mani. Madapa ba ni? Ana siya Miss Eva, madapa ba
1: kuno
0: ni?
1: Pero oh, para na ko murag madapa man.
0: Kanang sa man inon na niya nga oy, iyang kumprontahon ana.
1: Oh, iyang kumprontahon nga iya papilion kung asa gyud siya kay kung si Jay ang pilion aw kana kanang i-finalize na gyud nga si Jay na gyud
0: unsa tong kantahan mi si iba nga ako o siya unsa tong kantahan gyud na
1: katong kang koan
0: muira ba to nga sino
1: dili kang KZ to
0: pipili unsa ba title na
1: mahal ko o mahal ako
0: na sige ato ning patukaran rog mahal ko o mahal ako sige ni sa tong i-page Miss Eva
1: niingon si Sir John Rhee Alfichi Basalay na wala daw siya kapaminaw.
0: Wala siya kapaminaw.
1: Oo. Pero dili pa man niya makuay no. Kanang
0: pwede ni balik lang din. Okay, live na itong i-page. Ikuan lang ikuan i-atras lang.
1: Tagaasa ka ni si John Rhee Alfichi.
0: Tagaasa mga kabayan si
1: Andre. Oo, kay mga kaliwat ba namong Alfichi.
0: Na dami kaliwat
1: yes,
0: Alfichi.
1: Yes.
0: Dili Alpichel.
1: Dili oi.
0: Alfichi gyud. Sige. O di mo na no sa tuang mga kabayan si Karen Amina, usap din ning makuan na to Miss Eva na kana abitaw ng ingon ani nga istorya ba nga makaingon ta nganong naka unsa may mao na iya lagi ng pangutan ano sa man
1: nganong gilain ang pangalan kana
0: sa man dugay nimo nagchat-chate ini sa ba
1: or basin dugay na sila nagchat-chat sa iyang totga unya na timingan nga na develop pud siya kang Jay kay pariho man sila og hilig napoy ingon ay na
0: sa man duha unya sana dalawa ang puso ko na lang ani
1: taga Naga si Sir John Rhee mao di ay kay taga San Fernando raman pud mi oo mao nang kaliwat siguro mi.
0: Okay. Sige. Unya muna no sa muni. Sana dalawa ang puso na kanta na Miss Eva si Kuan.
1: Oh, si Anindot po na.
0: Buji. Okay. Muna usara sa tubag kabayan siguro. Sa may iniuhang mahatag advice. Unsa may inyong mahatag nga bulawanong pangunauna.
1: Oo.
0: Nining atong sinder karon nga mao kining si Kuan. Kana ang siya nga nini, G.
1: Kani si Sir John Rhee basi na ni siya ika-advise. Ato na lang siyang taga-guan. Kanang ang imong uyab nasakpan ni mo nga nag-chat-chat pa di ay sa iyang kanhi. Oo, nya kamunay uyab. Unya halos kapariho mo sa tanan.
0: Oo, nya gilisan. Gilisan og kuan kana ang sayang ni ang pangan sa Facebook, gilisan og Facebook ba ni Miss Eva o di ba kaning anong Facebook og Facebook pareha ra mga guro sa man. Pwede ba ni mo
1: save lang dito? Oo, kato.
0: Pwede ra mailisan no?
1: Oo. Ang pangalan.
0: Ang pangalan sa mo chat.
1: Oo, pwede ra.
0: Kuan. Mura group chat nga mga naiangga.
1: Oo, inana. Nya i-save ni mo dito para dili makita.
0: Okay, unya mo na no. Mauna niya karong ipangayo ang advice mga ka. Ang ako lang yun ani siguro masultin niya. Kung ano na lang, kumprontahan na lang na ni mo nga unsuman. Okay pa ka na ko o di na. Unsuman, kana ang parang mintra sa'yo ba? Basi ganahan pag yung kang
1: yes.
0: Magkakamu ato yung mong ex. Kamu na lang. No? Ano na lang. Ay, na lang. Kay, nganong mamugos man taong na sa gusto lain. Naragod no. Pangutanan na lang to kana ang J.
1: Oo, diretso.
0: Kumprontahan na lang na si Aisa nga sa man Aisa. Ako gyud o katong imong ex pa imong gihunahuna kay ug kato di halakan ato. Dili na kanako na kay ganahan gyud ato imong ex. Kato na lang. Ana na lang siguro para nga di ka magsige gunahuna ana nga sa muni kaya pa ba ni.
1: Yes, kana.
0: Ayaw kay mintras kana pa noon mintras nga kuan pa mo kana ang wa pa mo maminyo.
1: Uyab pa lang.
0: Mintras uyab pa mo.
1: Unya, diri sa ito ang FB page ni ingon si Sir John Ring. Mm. Kaliwat yun ta ma'am kay taga San Fernando akong lolo.
0: Okay.
1: Tapos si Mamon din ni ingon, maayong hapon DJ Rico Mambog, DJ Anday Ava Selfie. Ug sa tanang mga naminaw sa request 931 sa FM Radio Cebu. Ka vibes mauna ni. Mm. Listening here sa Ace MC Bohol.
0: Mm-hmm.
1: In INC, unsa ni man incorporated sa Mansasa Tagbilaran. Mm. Ana guro ni.
0: Okay. So kana.
1: Oo.
0: Okay, asa man nabita ma'am, nakas Bohol ay ma'am.
1: Oo, oh, nato siya sa Bohol kay ningon to siya nga na siya emergency.
0: Mao ba? Okay, sige ni amping na mamilod ha. Okay, sige. Onya, niya ningon, hello, hello DJ, please play the song Count On You by Tommy Shaw. Requested by Alpha Grigo. Thank you. Oh, sige, ito na yung tanawin mong ipangayong awit karong tataon. Ano siya, wajud ko, kapaminaw o drama, ka-vibes, kay kusog, dugdug, diri, o uwan. Karon pa ko, naka-FM mga DJ. Oy, okay. Asa man dapit inyo ha, ka-vibes? Asa man nag-dugdug, o uwan? Asa naman dapita? Asa mong kadapita ron?
1: Yes, si Mamo Andy po, ningon siya nga, naulahi ko sa pagpaminaw sa drama.
0: Na. Muna, ay, asa man mo dapita? Karon kay bitaw, kaganina, perting dag-uma.
1: Dag-um.
0: Oh, pangutan na ron, o asa rong uwan na, kay karon mong kung uwan, Miss Eva, murag ka na bitaw, gitawag nilag dandan ba? Dalan-dalan nga uwan. Naiuwan diri sa kanang diri sa Metro Colon pananglitan unya dito sa Guadalupe wala iuwan ana ba sumuna asa man dapit ang nag-uwan karon mga ka-vibes aron makahibaw ta asa man di asa kuan Miss Eva sige nainita tawag sa barita to sa tubangon hello
2: may hapon
0: oh kumusta mga barita
2: okay ra
0: ani unsa may imong masulti karon.
2: Mano man ang laki nga, ani ga ba din apa magaji sa kya to mayang katlibi nila.
0: Unsa ko mga siba? Unsa nang istorya nimo?
2: Mano man ang napa may kasya to ng badge.
0: Mao lagi, mao na yung problema ron kay ang badge na pa may kachat-chat ang badge.
1: Kana.
2: Pamayuya.
0: Oh, ni unsa man ni aron?
2: Umaga na bigaan.
0: Unsa nga?
1: Biyaan.
0: Ah, biyaan.
1: Oo, maayo ko ng biyaan.
2: Si Yara Baday Gasayal.
1: Si Yara Baday Gasayal.
0: Kadaghang nagsayal. Oo. Oh. Kana na lang yung sige, apas-apas lang na ikalain, na ilaing baje, na ilaing laki niya.
2: Mao na. Kanto yung kuya, na napami, hitsiat lang, hitsiat ay.
0: Mas maay pa biyaan na lang, ana.
2: Oo, biyaan ko, biyaan.
0: Okay, muna. Oh, okay. Kay daghan ba sa toy pong nimo daghang nagsaya lain.
2: Oh, daghang kasayal.
0: Oh, ni biyaan na lang ni.
2: Oh, biyaan no, biyaan na kay na po makikita de ganti no ya bila na po makikita lain.
0: Mao na, tinuod gyud. Okay, sige unya, wa kay mga greetings dina.
1: Yes, kana.
2: Mag-greeting ko rin nga mong dapita rin na bangabol ni Grace Morales.
0: Okay.
2: Oo, si Grace Morales nga. Dili na mo siguro magabi at tali sa inyo ha?
1: Ha?
0: Asa nga?
2: Wala mo kami tulungan na magabi.
1: Wala na.
0: Atura yung i-reply atong tulungan nun.
1: Oo.
2: Hindi mo po magabi kay damo na may kita gabi na. Pali sa si Pangino ko.
0: Oo, ay kabalaka. Kaya mong ipatubag ni si Redgas unang gabi ay
1: matawag.
2: Okay,
1: salamat Sir Barete.
0: May
1: hapon po.
0: Barete, why uwan da sa inyo ha Barete? Why uwan da Barete sa inyo Barete?
2: Ha?
1: Why uwan?
0: Wala uwan da sa inyo ha?
2: Na uwan na re.
0: Ah, uwan da rin da sa inyo.
1: Nag-uwan na di ay.
0: Nugdog da ikuno. Okay, sige, salamat og may hapon ha. Okay. Sige, bye.
2: Pwede ba mag-re-santa ko?
1: Sige, request lang.
0: Sa may katahay mong pangayoon.
2: Kanang may... Kanagong ang nga dyan yung dugdug, buminaw ako.
0: Lagi, sige. Paminawa lang.
2: Hey, habang naman, huwag may hapon.
0: Okay.
1: May hapon. Bye.
0: Okay, sa itong page, Miss Eva?
1: Ingon si Ems Puente Negra, mag-heart to talk mo.
0: Mm,
1: mag-heart
0: okay.
1: to talk mo, Cinder. Storya mo, og tarong ba? Unya ni Sir John Ri, buwag na lang diritsu, DJ, kay kapoy na kayo ang relasyon nga ingon ana. No okay. second chance na.
0: Mauna. Dito na diritsu na lagbuwag. Hello, may hapon.
2: Hello!
0: Oy, Kabayan Steli! Kumusta magka-Kabayan Steli?
2: Maayo na.
1: Maayo na.
2: Sabi na kong panawag ninyo kay adlaw naman ang inyong program.
0: Mas
1: maayo yun, oy.
0: O niya, humanap. Ma'am Tele, painahin gamay mong radyo, Ma'am Tele. Unsa man daeron nagsige magsagarak lagi diha unsa man daeron?
2: Dato si Kasoy nag wag TV ug speaker.
0: Mao ba dai. Ani Ma'am Tele, human ang pista sa inyo ha.
2: Mana oi ato lang kwan 3C.
0: Mana di ay. Sige. Ani unsa may imong mahatag advice ning atong sender karon nga si G?
2: Kwan lang, for mag sigo kadung sa drama dati. Dugdug ug kwan dere apan karon nakadugog nga.
0: Ang saman ay kusog na ikang dugdog na sa inyo hag-uwan di ay kaganiha.
2: Karoon pa tuang.
0: Wada ni mo bulimig may mong radyo nga aron nga musukol sa dugdog o kuan-uwan.
2: Kuan pa lang, lit up pa lang.
0: Di na.
2: Kaya kuan akong paminawan ninyo.
0: Oh.
2: Kaya ako ang radyo sa una, si dugdog wapag nga.
0: Kahing
2: lit up ay, wala dyan katingog.
0: Sus, daigo des litik di ay.
2: Bawa kay... Wala naman matingog.
0: Okay, pero karon imong radyo ron, nagtingog gihapon di aron.
2: Olay na radyo ha.
0: Sige. O niya, unsa may imong unsa ramon dai ko animo ron? Mo mdi ka kapaminaw kay kusog man kan dugdog dai.
2: Nakadungog ko gamay nga. May nagchat-chat niya yang ex. Ano na lang, yan na lang nang pakisultian yung yang uyab nga. Mama,
1: mag-trang
2: tayo
1: sila yun.
2: Okay.
1: Sige,
2: yan gusto. Kaya ba o, ang ex. Mauna na din si Oy.
0: Okay, sige. Maura to. Sige, salamat kayo.
1: Ma'am
0: may hapon, Terry, ha?
1: Ampi.
0: Sumang-ganta, ha?
2: Habang may buhay pa.
1: Habang may buhay?
0: Tanaon-tanaon yung mga pangayang awit, ha? Kisa may nagkanta na. Kisa may nagkanta ng habang may buhay.
2: Na.
0: Okay, sige. Ato lang tanaon ha, kay basig naman ko'y daghang may habang may buhay. Niya basig lahi ng kanta di ay, no?
2: Habang may buhay pa.
0: Sige, habang may buhay pa. May pag-asa.
1: Okay.
0: Sige, salamat.
2: Oy, mag-greet ako ni mo.
0: Greet po din.
2: Sprocket ni Iba, Miss Pamela, Uncle Boy, og Nemo.
0: Kaysa mako.
2: Busy Rico Mambo.
0: Abay na ko guwa kakakuan kay pangon din ako.
2: Kalimot pa rin kung hindi man siguro kalimot.
0: Bye.
1: Bye, Ma'am Tally.
0: May hapon. Bye.
2: May hapon.
0: Okay. Alas 2:49 Miss kahapon nun, mga kabayab. Sa itong FB page, Miss Eva.
1: Okay, niingon si Consihal Wagas. Watching from Lupa, Compostela.
0: Lupa siguro?
1: Lupa.
0: Islam ko kayo. Watching from Lupa. Lupa, Compostela siguro na, Miss Eva.
1: Loading jud kay niya akong utok ron.
0: May nga pagpaminaw ha ni Kuan, Consihal Wagas.
1: Hapit ng election, Consihal.
0: Consihal, Suman, way, Kuan, das, Consihal. Bitaw, no, hapit na madayon sa madayon.
1: Madayon, gyon.
0: Okay, na naman to'y nag-ingon nga magsugod na sila panguan. Kanaang, sa nga ni Miss Eva, magsugod na o ganaang pangristro ba?
1: Yes, kaya na.
0: Muna, karong panahon na nindot ka ayos feelings po na, Miss Eva. Makakita kang silingan nga dagko, gigayag smile pirmi.
1: Yes. Ayaw mo kumpiyansa ha. Kay muingon na dayon, oy, kaliwat man ta.
0: Mahibong na lang ka nga. Nagsige, maghisin ng tuhanan nga sa una nga.
1: Murom ka ayaw.
0: Murom ta kanig naong. Murom ta ka ng bingka nga wakatubo. Apan karon ang naong mura naman naguan ka na ang liki ng kayo sa magkatawa.
1: Bingka nga liki na yun ka ayaw.
0: Na kay wana. Nagdangarang naman ang eleksyon mga kabayabs. O niya, iman-himan, dahil ingon nga, oy, gaw, musta magkagaw? Di naman ka managan.
1: Yes, kaya.
0: Nahala, sa mga nangaigo diyan na kanana ninyo. Okay.
1: O niya, ingon ni Sir John Ri, shout out sa akong mama diha sa Uling Naga.
0: Oy,
1: nganong nawagtang man to.
0: Basig na kuan Miss Eva na nakorap. Okay, may nga pagpaminaw halos so uling naga di ay no. Okay, unya sa to mga kabayabs karon sa pamay iniuhang mahatag nga bulawanong pangunahuna.

0: niya si Ma'am Almera Hinares, listening from CCF, Umapad, Mandaue. Mm. Hi, Ma'am Almera. Unsa man diha, nag-uwan pa ba?
1: Nag-uwan dahil dito sa Mandaue?
0: Basin.
1: Sige, may nga pagpaminaw ni mo din ha, Ma'am Almera ha. So muna, ang akong makuan, akong madugang-dugang po nga. Muna, yan na lang sulti, yan na lang kumprontahon nga sa mangyuday, ka na ang Aisa. Sa man ka na ang ako gid ka or basig ganahan pagig ka itong ex nimo.
0: Ako ba? O siya?
1: Basig na pagig kay ka na ang kuan, ka na ang basig nindot gyud ka itong imong ex. Basig ganahan gyud ka ito. Kato na lang yun. Okay. Basig na kaoyon gyud ka ito. No? Di na lang ito pugsun nga, huwag ka kaoyon ako.
0: Yes, kaya.
1: Isun sa gayong mag-uban, huwag ka ganahin di ay. O niya mo na, ikaw Miss Eva, sa may imong madugang po nga masulti sa toang sender?
0: Maupod na, dapat ihang pangutanon kung kanang nahigugma pa ba siya ato, kay unsa may rason nga nung nag-communicate pa man siya nga sila naman, sila naman ni Jay. O kana, unya og naagyod siya yung rason, ganahan yun siya ato, sige, naarag yun na ni mo Jay kung imong i-let go si Aisa.
1: O, madawat pa ba ka?
0: O, imo bang ipaglaban, or kung kutobra po sila sa mga konvo-konvo lang, kaya na, pwede pa dyan na maistoryahan. Kanya, diri sa to ang FB page, ingon si Ma'am Joy Damaso, hi, good noon, can I request a second chance by June Sisa?
1: Okay, sige, ito lang ang tanawon
0: karon. Okay, Ma'am Joy, amo sa ni tanawon.
1: Ito tanawon na si, isa na si June Sisa.
0: Yes.
1: Sige, unya, muna, sa to ang mga kabayabs karon, kana ang karon na taon sa to ang pagbalik o sa makaoban na nato si Uncle Boy.
0: Yes.
1: Ano sa DJ Pamela mo, please, at ang kanta ha. Kaya sa amin ni Miss Eva nga kuha naman na alas 2:53 na. Balik na karoon taon sa mong pagbalik, kaoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela mga kabayabs. Miss Eva, napakaidugang din ha.
0: Wala na.
1: Okay, sige. Okay, gikan ni Ma'am Almira na pasok kaliwat gyud ta, Ma'am, kay taga San Fernando akong lolo.
0: Ingon siya nga dagumpod pero alimuot diri sa among lugar. Salamat og maayong hapon. Ingon si Ma'am Almira. Naman po siya,
1: kaliwat gyud ko ta, Ma'am.
0: Pasin na, lahi ng profile. Katunang ka Sir John Ree.
1: Mauba.
0: Dayon, ingon si Ma'am Joy Damaso. Thank you.
1: Alright, salamat kayo sa pagtanaw sa itong FB page, mga kabayabs. O pagtanaw, paminaw sa itong mga radio. Sige, Miss Eva, mupli sa tagkanta, mga kabayabs. Ang itong oras, alas 2:54 sa itong pagbalik karong taon, makaoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela. Dinihilang sa paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Kabayabs, mauna ni. Ito programa ang Request 931, sukad sa launa, hangtod pa sa alas 4. Mga kabayabs, ang itong oras, alas 2:54 na.
2: Dalawa.

0: หัวอ้อนอันนี
1: ้ Request 931
2: Request 931
0: 93.1 หัวอ้อนอันนี้

miyembro sa New People's Army gun NPA ang namatay samtang usa ang nasamdan og dadakpan human sa engkwentro tali sa Mulavi Warriors sa 15th Infantry Battalion ubo sa 32nd Infantry Brigade og sa Southwest Front Committing Region Negros Barangay Abaca og sa Barangay Poblasyon Kawayan Negros Occidental. Nailhan ang mga namatay nga sila si Jubert Kasipong, Gilbert Tingson, Alex Chavez Lugeta, Ronaldo Dantes Jr. og Francis Beans Dingding. Na-recover usab sa mga militar sa lugar sa engkwentro ang 60 caliber machine gun, M4 og M16 rifle og M203 grenade launcher og hand grenade og uban pang mga war materials. Alang sa dugang mga balita at ang iang arangkada balita garong alas 5 sa hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo og maayong hapon, kabayes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni?

0: At ang oras mga kabayos, alas 3.22 na sa kahaponon. Oy, at mga kabayos, kumusta mamong tanan din ha? Mayong nga pag sikay-sikay. Mayong nga pag andam sa itong mga kuhan din ha? Kana mga pungko-pungko mga kabayos yung mga negosyo, no? Oh, mga negosyo na itong gagmay apan surbol ang kita, no? Again, as mga naminaw, syempre mga kabayos, ang itong numero is 0995-472-0802. Sa itong mga radio 93.1, ang itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayos, maanani, Uncle Boy, Miss Eva, Pamela.
1: Yes!
0: Okay, unyaoy ka na ang singan ni atong pagdomingo, singan ni Bernes, pista mo dahil kuha, no, talamba, no, bilite dapat pista sa talamba, no, niya, ni Agi, magukod atong aging adlaw, niya, muna, daghang kayong baligya pa dito, o, hunter pa ganit kagabi, eh. Sige, unya, diri usag sa Picas, good PM ni Jericho Mambo, pareha mi, na siya, good PM ni Jericho Mambo, pareha mi, naagian sa Cinder. Katong ako ang pagkahibaw na ako na siya'y lain, buwagan ako dretso. Pagkaugma, pamisa dayon ko. Pamisa mo. Kasi may pamisahan mo, kalag niya. Oh, pastilan. Ana siya, pamisa dayon ko niya. Pasalamat nga wakoy gastuhan karon nagpit. Sani? Pasalamat siguro si Miss Iba, nagbuwag sila kay wala siya gastuhan.
1: Kaya siguro.
0: Gastuhan karon pito na ako malinaon. Pito na katuig siguro. Malinaon din din ang lami sa Katz bus liner. Plate number 5286. Sa ito pa sim, desla pareha deslang naagian sa Cinder, Miss Iba. Nabasahan siguro niyang naapuday ka char-char yang kuan siguro. Yang uya ba ni kuan? Kabibes din din.
1: Yes.
0: Sa kaniang Katz na Katz liner. 5286 ang plate number. O niya, pagkaugma, buwagan din niya, pamisa din si Miss Iba. Sa man to, abin akong pamisahan din mo kalag nga, kuwan, may panaw na. Pastilana po ni mo, eh. Bitaw, no, niya, sa to mga kabayabs karon o bitaw, sakto po. Depende raman po na, niya, ingon po dire si kuwan, sa may pong anin niya dire, ilong, tuapos, ana siya, good, okay. Sige, unay muna, no, sa to mga kabayabs karon na minaw, unsa may inyong hapang madugang mahatag, nga bulawanong panguna-una. Kabahin nining atong Cinder karon nga maokining si Kuan. J. Onya, ikaw din si Pamela. Onsa may mahatag ni mong advice ini?
2: May na, sagi kaingon sa ubahin, nga ingon ay na, mas maayo nga, panang iyan nilang ginang kumprontahon, istorya gan silang duhaan na, kabahin, aron nga, masuta, yun niya ba, unsa mang yun, unsa mang kuan, unsa man ka na ang kuwang pamangko, unsa ba, kuwang pabako, o di, ganahan ka nga mubalik, ka na ang, ihatag na ako, nimo, ang imong, ka na ang kapayapaan, akong ihatag nimo ang imuhang kagustuhan, pananglitan kung ikaw, ganahan nga, kuan, nga, ka na mubalik nga to sa, imuhang kanhi nga hinigugma anya, no? Iyan na lang ng klarohon. Haroon po din taon nga dili po siya magsalig nga ingon ana may nilang kanaabitang uban-uban uyab-uyab apandi ay ito na apandi ay sa kanang laing binuhat ang iyang kasing-kasing sa iyang hinigugma anya, di ba Uncle Boy?
0: Mau ka na, no? Pasab ko na lang istoryahi siya nga unsa mang yod ako or dili. Unsa mang yun, kinaha ka na ang kuan, dawat ko nimo or dili kay kung pananglitan o tanaw nimo nga mura o wagi kakaoyon ako nanhala ato na lang yung kaanay mong hinigugma nga kanhi. Okay, lain sa kay atong pugso ni ugwatay ka na ang gugma sa one-on-one. Gugma sa one-on-one. Ikaw, Miss Iba, unsa may mong makuan, mapuno-puno siya.
1: Maura gito nga dapat ihalang yung pangutan o
0: istorya na lang yun. Istorya
1: gito siya. Diretso on niya.
0: O baka ha, pag huma na to, pag kuan imo ikuyagbong isda ba? nagloto or baka itong isda dahing unsag yun. Unan baka to. Basag tinuwa to, imong ikuyagbo. Niya, inikuan. Unsa man eh, imo dahing anaon. Unsa man eh, sino ni? Sino si carpenter, ana? Unsa man eh, kato ba nagkanta sa kuan? Katong mga carpenters nga, unsa kanta ng carpenters, Miss Iba? Unsa man eh, mao ba ni? O katong ning, kuan, nagkisa man ning carpenter sa? na siya makuan rin siya na. Oy, pasaylo ako, makuan man dahil na. Sa may, makuan rin na sa mga rason niya ba? Posible magway rason yun.
1: Iya, tatong ibasa og maayo ang gatong mga konvo.
0: Niya, may bawaan niya, unsay mga gitaguan, unsay mga secret nga mga kuan ginila di ay. Nga nung nahita mo nga, iya gyapong nakabuhat sa gingon ato ba? Taliwa silang duha kagugma nga nagmalambuon. Sumala, kuan na, istoryahin na ninyo kay Looy sa kay ka, di sa nalalim na mainin mo din ang kuan-kuan ron. Kanang nagsalig ka din na, salig ka niya nga muna, apan di ay, na aday siya ilaing gika kuan, gika chat-chat niyang kanhing hinigugma. Istoryahin na niya pong palagi ni ka vibes din. Buwagi na yun, inigkaugma, pamisahe. Huwag mo karon ugma, pamisahe ang mga kalag. Aray ko. Kato lang. Kumasulti, DJ Rico Mambo.
3: Okay, niya muna no, nga itong oras, Miss Eva, alas 3:27 na. Mubalik na karoon tagdaon. Ingon na nakapaspas ang pagdagat sa panahon oras apan sa mga ganahan pa nga mupadangat. Sila mga bulawanong panghuna-huna. Able pag yun ang itong numero nga 0995-472-0802. Diyan, pwede mo nga mupadangat din mga kabayabs ha. Pwede mo nga mo text din sino mga bulawanong panghuna-huna. Kung unsay angay nga buhaton ining atong sender karong hapuna no. Sige, unya sa dili pa di ay atong oras paspas magkaayo, mo please atang mga kanta ang Cool Boy, rakragana. So mga nagbiyahe karon atong mga vibes nga nag paminaw sa atong mga radio, gasa man dapita sa inyong mga sakyanan. Rakragana mga vibes sa atong paborito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Ka vibes man ining atong oras, alas 3:28 na sa gahapon.

0: At oras mga ka-vibes, 3 minutos na lang, no? So di pa mag alas 3.40. Okay, unya sa ito mga ka-vibes, siguro kumusta mamang tanan din ha? Una matay kong oras ba na hon? Unya, syempre, sa mga naminaw karon ang cool boy, DJ Pamela, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Mauna, welcome ang tanan sa itong programa, ang Request 931. Sukan sa launahan to ni sa alas 4 sa kahaponon, matag Lunes mga ka-vibes, hantod sa adlaw nga Biyernes, Miss Eva.
1: Yes.
0: Onya sa mga nagpaminaw na to mga ka-vibes, karon wa na magitay kong oras panahon. Salamat na lang kayo sino makanunayon nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad sa buntag hantod nga rin sa alas 12 gabi. Onya, wa naman tayo kong oras, Miss Eva, ikay una.
1: Kung ganahan mo lingaw nga muhupay sa inyong makaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa itong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni, kini na lang yung misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes, I'm Ping.
0: Okay, Anya, DJ Pamela.
2: Mara, sa itong mga kamayam, sige na mina, rekang kayong salamat. Sino makanon na yun nga pagsunod sa itong mga programa. Kung nalang wasap, si DJ Pamela, mag-ingon. Stop thinking and then start doing. Nagang salamat, o mayong hapon ka natong tanan. Bye-bye, mga kamayam, sa Uncle Boy.
0: Okay, unya dyan na si Redcas. Nagandam na si Redcas. Sayahang kaniang tuluman nun usap. Oh, kaning mga shit-shit sa kagabiyon. Onya, salamat kayo sa makausa-usab. Onya, wala namang itay panahon. Ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti. Di ba taros? Hindi rin kumako.
3: Okay, onya, sa ito mga ka-vibes karon, ilabi na sa ito ang sender Uncle Boy nga maugining si Kuan. Kana ang sengan ini. Atong sender karon si... G, no, salamat kayo G sa mong pagpabuhagay, sa pag-share sa mong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi og manghinaot mi nga nakakuha ka karon og maayong kadabitawang kuan pagtulunan sa mong istorya sa kinabuhi. Onya sa tuwa usab ng mga ka-vibes nga naminaw ni hatag sila mga bulawano pangunahuna. Greetings og request. Salamat kayo ninyong tanan gyud ni mo sunod na karong taud-taon mga ka-vibes ha. Ang programang serbisyong ka-vibes kauban sa DJ Langga Nida. Karong taon-taon, musunod na ang serbisyong ka-vibes. So naman tayong panahon oras. Salamat kayo sa nanan ito mga ka-vibes. Ganaminaw, ako na lang usap si DJ Rico Mambo magingon. Lihok namin tras sa'yo pa. Bintras na pa'y panahon, na pa'y oras sa mga gustong buhaton, buhatan ng mga ka-vibes. Ang atong oras, alas 3.40 sa kahaponon. Sa di ba tamo biyas kaginan, magbilin taong mga maanindot ng mga sunata. Daghang kayong salamat o mayong hapon mga ka-vibes. Onya, salamat kayo. O muna ni, nindot kayo mga tukar at andam alang kaninyong tanan. Alas 3.40 na sa kahaponon. Mga ka-vibes, bye-bye! Amping o gampo mga ka-vibes, 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: Ngayon po ay araw ng Lunes, 18 ng buwan ng Mayo taong 2026. Atin po mga headlines sa hapon. Senado nag-convene na bilang impeachment court. VP Sara Duterte inisyuhan na ng writ of summons para humarap sa Senate Impeachment Court. May 10 araw para maghain ng kanyang sagot. Wanted posters ni Senador Ronald Bato de la Rosa ipinaskil sa ilang lugar sa Quezon City. Diesel at gasolina may dagdag presyo bukas pero kerosene may rollback at binikinilala sa kamera. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng motion ni Majority Leader Senator Joel Villanueva na mag-convene ang mataas na kapulungan bilang impeachment court matapos ma-report sa plenaryo ang pagtanggap sa articles of impeachment laban kay VP Sara. Pasado alas 3 ng hapon nang manumpa si Senate President Alan Cayetano bilang presiding officer na sinunda naman ng panunumpa ng mga senador bilang mga senator judges suot ang kanilang mga robe. Nag-issue na ang Senado bilang impeachment court ng summons kay Vice Presidente Duterte na may 10 araw para maghain ng sagot at nag-uutos sa kanya na humarap sa korte kapag naabisuhan na. At 13 ng Mayo, isinumitin ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Naonorita ang nagpulong ang mga senador na miyembro ng minorya isang oras bago ang pag-convene bilang impeachment court. Sa gitna yan ang umuugong na balita na muling papalitan ang liderato ng Senado para patalsikin si Senate President Alan Cayetano. Dumiretso ang siyam na miyembro ng minorya sa tanggapan ni Minority Leader Tito Soto. Kasama naman sa mga dumalo sa pulong sina Senador Mig Zubiri at JV Ejercito na parehong independent at hindi sumama sa botohan sa pagpapalit ng liderato noong nakaraang linggo. Sa kabuuan, 11 senador ang nagpulong sa opisina ni Senador Soto. Nasa 200 ralista naman ang lumusob at nangalampag sa Senado ilang oras bago ito nag-convene bilang impeachment court. Kabilang sa lumahok sa protesta, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates na nananawagan ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Bitbit ang mga placard at larawan ng mga senador, nagpahayag sila ng pagkadismaya sa pamumuno ni Senate President Cayetano at nanawagan din ng manhunt para kay Senator Bato de la Rosa. Bigo naman na makalapit ang mga ralista sa tapat ng Senate Gate dahil nagbarikada ang mahigit 900 pulis. At kaugnay niyan, silipin natin ang nagpapatuloy na kilos protesta sa labas ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila at ni Radyo Patrol Bert Tison. Bert!
1: Tony, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy ang ginagawang kilos protesta ng grupong bayan muna kasama ang iba't ibang mga progresibong grupo at mga sektor dito sa tarantahan ng Senado. Sa mga sandaling ito ay nagsasagawa sila ng programa at nagpalitanin kanina ang iba't ibang mga grupo, mga lidan ng mga grupo, kabilang dyan si Arlene Rosas, si Mo Palatino, at ang mga leader ng iba't ibang mga sektor dito. Kanilang pinawagan ni Tony, ni Tisin, si Vice President Sara Duterte, at nanawagan sa mga senador na kabiyak na gawin ang kanilang responsibilidad na impeach si Sara Duterte para mapanagutin sa kanyang mga kasalanan sa taong bayan. Kanina rin ay nagsagawa ng kilos protesta yung mga Pilipino, yung Pilipino sa Gunat Yield Booker, doon naman sa kabilang protest ng Senado. Panawagan din na kapareho ng grupong ito yung kanilang panawagan na litisin ni Sara Duterte. Sa mga sanatong ito, Tony, ay wala tayong namomonitor na mga anti-impeachment group dito sa labas ng Senado. Patuloy pa rin na pinapatupad ng Philippine National Police Seguridad at Peace and Order dito sa labas ng Senado. Nakaposisyon pa rin yung mahigit 800 anti-riot police dito sa labas ng Senado para na hindi makalapit itong mga nasasagawa ng sa gate ng Senado. So yan muna, Tony. Ang gate muna rito sa labas ng Senado, yan ang halitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Tison, TZMN.
0: Maraming salamat, Bert Tison. Tinanggap na ng Senado ang inilabas ng subpoena ng Office of the Ombudsman na humihingi ng kopya ng CCTV footage sa putukan sa Senado noong Miyerkules. Iyon din ang utos na preventive suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kanina, muling nagtungo ang mga tauhan ng Ombudsman sa Senado para personal na isilbi ang subpoena at preventive suspension order. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na tumanggi ang Senadong tanggapin ang subpoena para sa CCTV footage. Una na rin pinatawan ng Ombudsman na 6 buwang preventive suspension na walang sweldo si Aplasca na sinasabing unang nagpaputok ng warning shot nung putukan sa Senado. Inihahanda na ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang tugon sa isinumiting komento ng Office of the Solicitor General kaugnay ng petisyong kumikwestiyon sa arrest warrant ng International Criminal Court. Sa isinumiting komento noong Sabado, hiniling ng Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang hiling ni de la Rosa na maglabas ng temporary restraining order laban sa arrest warrant ng ICC. Ayon sa abogado ni de la Rosa na si Jimmy Bondo, 72 oras yung ibinigay na panahon sa kampo ng senador para magsumiti ng tugon sa komento ng Solicitor General. Dagdag ni Bondok, wala na rin umano siyang komunikasyon sa kliyenteng si De La Rosa na umalis ng Senado noong Webes ng madaling araw. Ipinaskil ang wanted poster ni Senator Bato de la Rosa sa kahabaan ng Kalayaan Avenue, Quezon City kasunod ng arrest warrant para sa kanya ng International Criminal Court. Ayon sa Akbayan Youth, layo nito na hikayatin si de la Rosa na harapin ang mga aligasyon kaugnay ng Duterte War on Drugs. Nalawagan din ang grupo sa publiko na makisa sa tinawag nitong People's Manhunt para matiyak na harap si de la Rosa sa International Criminal Court. Dismayado si Pangulong Marcos Jr. sa umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado sa kabila ng pagpapailalim sa protective custody nito. Balita mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
2: Tony, hindi kinatuwa ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nangyayari sa Senado, partikular sa umano'y pagtakas ni Senator Ronald de la Rosa kahit ito ay nasa ilalim ng Senate Protective Custody. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ikagalang ng administrasyon ang nakabimbing desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng usapin, pero nilinaw na hindi dapat umalis ng bansa ang senador. Gitpa ni Castro, batay sa posisyon ng Department of Justice, kung tatangkayin tumapos na dapat lamang ito arestuhin. Paliwanag din ni Castro, maaari magbagong posisyon ng Pangulo dependihan sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa mga nakabimbing petisyon. Samantala, sa tanong kung ano ang saloobin ng Pangulo sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado, sinabi ni Castro,
0: Steve! O, pasensya na mga kapamilya. Susubukan po natin balikan yung kabuuan pa ng ulat ni Radyo Patrol Steve Raz. Sa iba pa nating balita, natanggap na ng Office of the Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa, kaugnay ng maanomalyang mga flood control projects. Balita hatin ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan!
3: Inumpirma ng Ombudsman na hawak na ng ahensya ang DOJ resolution laban kina Estrada, Bonoan at iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay sa umano'y bid rigging sa malalaking infrastructure at flood control project. Ayon sa DOJ, ginamit umano ng nasabing mga opisyal ang kanilang posisyon para manipulihin ang project specification, budget at public bidding ng mga proyekto. Kaugnay nito, inirekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng mga kasong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officials laban sa mga respondents na kinakitaan ng prima facie evidence. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DDMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto. At balikan natin yung pang huling bahagi na ulat ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, tuloy mo.
2: Yes, Tony, sa tanong kung ano ang saloobin ng Pangulo sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado, sinabi nga ni Castro na mahalaga para sa administrasyon ang pagpapatupad ng batas at konstitusyon at hindi dapat manaig ang ilang interes. Sa huli, inamin ng Malacanang, nakita sa itsura ng Pangulo na nadismaya siya, hindi sa mga miyembro ng gabinete, kundi partikular sa muling pagtakas at pagkawala ni La Rosa kahit nasa ilalim ito ng protective custody ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Mga kapamilya, kasado na bukas ang taas presyo sa diesel at gasolina. 2 pesos at 82 centavos ang imamahal sa kada litro ng diesel, abang 1 peso at 21 centavos naman sa gasolina. May tapyas sa kerosene na 2 pesos at 11 centavos kada litro. Kung may dagdag bawas sa petrolyo, may panibagong rollback naman sa presyo ng liquefied petroleum gas bukas. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnel T. na may pisong bawas presyo kada kilo ng LPG o katumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Bunsudan niya ito ng pagbaba sa shipping cost kahit may bahagyang pagtaas sa presyo ng crude oil. Pinalawig pa ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw bunsod ng manipis na reserbang kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, 6 na oras ang yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod ito ng 21 planta na naka-forced outage at 12 pa na tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Mga kapamilya, pinarangalan ang nation's girl group na Beanie sa kamera. Kinilala ang Beanie kasunod ng kanilang historic performance sa Coachella noong Abril. Sa 8 na Mayo, pinarangalan din ang nation's girl group sa Senado kasunod ng inihaing resolusyon ni Senator Bam Aquino na humikilala sa kanilang makasaysayang Coachella performance. At yan ang headlines sa hapon na mapanood ang DZMM Teleradio sa cable, sa sabay hindi na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
4: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: 32, makalipas ang alas 4.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

maraming salamat sa Diyos. Araw na naman ngayon ang Lunes. Masaya ngayon, masaya. Habang inaantabayan po natin ang aking sparring partner, malamang hinihingal ang katatakbo na naman yan, ha? Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Willie Delgado Jr. Welcome po sa palatuntunang ATM. Anong take mo? Tayo po ba? Ano bang take nyo sa katatapos na eksena dyan sa Senado, ha? Akala nyo, meron na namang bakbaka mangyayari, ha? Relax lang kayo, relax. Huwag kayong magmadali. May lakad naman yata kayo, eh. Nagmamadali kayo, eh. Utay-utay lang, utay-utay lang, ha? Darating daw tayo dyan. Ayan, at officially ho ay nag-convene na ang Senate Impeachment Court. Kaya, ang magiging tanong, ang ating question of the day, handa ka na ba sa ganap ngayong Linggo? Ayan. Sino ba mga lineup natin ngayong araw na ito, ha? Sino ba

0: ang ating mga makakatsikahan ngayong hapong ito ng Monday. Pamantakin mo nga naman, napakabilis ng panahon ha. May 18, 2026. O kanina ho, matapos ho mag-convene ang Senate Impeachment Court, binibigyan ng 10 araw ang kampo ho ni Vice President Sara Duterte para ho mag mag-comment. At pagkatapos another 5 days para naman sa panig ho ng House Prosecution Panel na mag-reply doon sa comment ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Ito na ho yung isa sa mga may pakaka.
1: Hindi na ba ako dun sa park? Akala ko maging newscast pa. Kasi nakakaya ng items si Kakantoring, si Tony Velasquez.
0: Ay, hindi, na-atras kasi ng konti.
1: So nagbabagal-bagal pa ako, tapos parang dahan-dahan na babagsak yung ulan. So nagmumoment pa ako dun sa konti. So
0: nagmumuni-muni ka pa.
1: Ang ganda kasi, makulimlim yung ako, nag-i-enjoy ako sa makulimlim na panahon.
0: Ah, ngayon lang kasi ngayon lang tayo nakaranas ng makulimlim na panahon eh.
1: Eh, napaka-init kasi.
0: Sa mga diba? Nakalipas ka rin kasing araw, di ba?
1: Oo. Oh.
0: Tagak yung pawis mo kahit na mayroon kang aircon, di ba?
1: tapos napakatindi ng sikat ang araw kanina, makulimlim.
0: Hindi, pero doon sa parting sa parting Congress kanina, umulan ng lakas.
1: Umulan.
0: At least nakalibre ako ng car wash.
1: Actually, oo nga. Parang umulan.
0: Umulan, napakalakas. Umulan. Siguro mga, mga
1: 11 ba?
0: Ganun? Mga gano'n, mga tanghalian. Hanggang hapon. Kaya nga, salamat sa ulan eh. Kasi, nakalibre ako ng car wash.
1: Kasi yung konting ulan pa, cuddle weather na ang tawag dyan.
0: Bumati ka muna.
1: Ayun na, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Malayong malayo po itong panahon sa Quezon City. No. Sa tindin ng mga nangyayari sa politika dito sa ating bansa.
0: Mas mainit pa sa nakalipas na mga sikat ng araw.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Ng panahon.
0: Sinlabo pa ho nung usok na nanggagaling ho doon sa sunog sa nabota.
1: Ay, naapulan na nga daw.
0: Naapulan na ba? Akala ko yung mas malabo pa ro sa usok na inilalabas nung landfill doon sa nabotas eh.
1: Nung mga halos isang buwan din yun,
0: matagal-tagal din.
1: Diba? Halos isang buwan din tayo.
0: Eh ngayon, mag-iintay tayo ng another 15 days. Dahil matapos mag-convene, officially, Senate Impeachment Court, binibigyan ng pagkakataon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na mag-comment doon sa articles of impeachment na kanyang kinakaharap ngayon sa Senado. Plus, another 5 days para naman sa reply ng House Committee on Justice doon sa comment ni Vice President Sara Duterte.
1: Masusunod ba yan?
0: Masusunod yun. Ang iniintay
1: sure
0: natin,
1: kayo,
0: ang iniintay natin, in between. In between na...
1: Aba yung 15 days, dalawang linggo yun.
0: Mahaba-haba yun. Mahaba-haba rin yun. Diba? Eh kasi, gaya ng inaas, taliwas dun sa inaasahan ng marami. Mukhang tagumpay yung estilo ni APC. Ni SP APC.
1: Pero ASC kasi yung tawag sa kanya.
0: Ano? ASC?
1: Oo, Alan Peter Scrum Cayetano. Yun yung buong pangalan niya.
0: Ah, ganun. Hindi, mukhang pumatok yung kanyang dahil over the weekend, nag-ingay na yung mama. Guguluhin mo kami sa Lunes.
1: Nag-Facebook na nga. Sabi nga mga eksperto. Facebook ka ng Facebook. Kaka-Facebook mo yan
0: Ay, kailangan niya yun eh. Kailangan niya. Baka nakakamona.
1: Eh, napalitan ba?
0: Iyon na nga. Ang ibig sabihin, mukhang umubra. Ha? Yung estilo na para hindi siya mapalit, nag-ingay.
1: Eh, pero dun sa mga ibang news organizations, may mga nababasa tayong mga blind item. Ang dami nilang blind item. Tapos, si Sen Ping kanina minamonitor ko. Sabi niya, not true.
0: Not true. May pinakita pa nga sa picture, di ba?
1: Oo.
0: Sila ni Cheese ba? Sino bang kasama niya?
1: Eh, pero hindi daw umalis ng opisina kanina si Senator Cheese Escudero. Ganun. May ganung info. Siya na nga lang daw ang hinihintay kanina sa plenaryo.
0: Ano yun? Late upload.
1: Baka naman kasi may inaayos pa sa office niya.
0: Baka naman.
1: Siyempre kasi alam nyo, pag bumababa yung mga senador sa plenaryo, maraming inaayos
0: siya. Oh, siyempre.
1: Ayos ng buhok.
0: Yes.
1: Nag-aayos ng damit. Diba?
0: As in. Diba kasi, then, Makati lang yun. Kinamot ko lang. Ikaw naman, Makati lang.
1: Nang hindi, ng mga ako nga.
0: Diba?
1: Yung iba, ayoko. Ay, kasi mayroong joke eh. Kasi daw, nitong weekend, wala akong ginawa, di ba, naod ako ng mga parody tsaka ng mga komedyante dyan online. Ang sabi, nung lumabas daw si Senador Bato de la Rosa, naka-wig. Alam mo yan, napanood mo yan, no? Napanood mo yan, no? Tapos kaso, nung pag-alis niya, naku, may isang senador. Hindi makaalis. Kasi ginamit na ni Senador Bato daw. Okay lang naman, sino yun?
0: Hindi ba yun ang sinabi kasi?
1: Ay, nako. Kayo talaga.
0: Kayo talaga,
1: sana ba yung pamalo ko?
0: Masyadong masustansya yung mga utak ninyo, ha? Pagdating sa ganyang klase ng mga kwentuhan, masyadong creative.
1: Ay, nako, teka lang. Tatawa-tawa tayo dito, ha? Mamaya, magpagas na kayo at magpakarga na kayo ng diesel, ha? Dahil may increase.
0: Ayaw nga pala. Kaya pala last Friday, nagpagas na muna ako.
1: Kasi kanina, nagtatanong, bago ako pumunta dito, nagtatanong ng update si Doc Lulu.
0: No.
1: Sabi niya, tataas ba, partner? Sabi ko, ay, nako, Doc, magpakarga ka dahil tataas ang diesel.
0: 2 pesos and 84 centavos.
1: Oh,
0: mataas-taas. Alright, sige, standby muna, ha. Kumuha muna tayo ng update na dyan po sa nangyayaring sesyon sa Senado. Nakakausap natin si Radyo Patrol Robert Mano. Kami ni Robert.
3: Matapos mag-suspend bilang impeachment court, nagbalik sa sesyon ang Senado kanina kung saan inihalal na nila yung ilan sa mga mamumuno sa mga permanent committee ng Senado. Napunta kay Senator Loren Lagarda na siya pa rin ang hahawak sa Committee on Culture at napunta rin sa kanya ang Committee on Basic Education. Si Senator Pia Cayetano, siya pa rin ang hahawak sa Ways and Means Committee at Committee on Sustainable Development at maging ang Committee on Energy. Si Senator Christopher Bongo ang inihalal bilang chairman ng Committee on Health and Demography at Committee on Sports. Si Senator Jovel Villanueva ang mamumuno o magiging chairman ng Committee on Higher Technical Vocational Education. Habang kay Senator Jinggoy Estrada napunta ang Committee on National Defense and Security at maging ang Games and Amusement. Si Senator Rodante Marcoleta, ang Committee on Public Services, ang napunta kanya habang mananatili kay Senator Robin Hood Padilla, ang Committee on Public Information and Mass Media, gayon din ang Committee on Cultural Committee and Muslim Affairs. So yan yung mga naihalal ngayong hapon. Bukas ay hahalal naman nila ang magiging majority leader at ilan pa sa mga komite na bakante pa at maging yung committee membership ay pupunan din yan sa mga susunod na araw. At kasunod yan, dahil nga sa bagong assign ng mga komite na ito, inirekomenda na para mas magkaroon ng oras na makipag-usap at ilatag yung mga gagawin sa bawat komite at makausap yung mga dating chairperson ng komite, ay nagdesisyon na din itong Senado na isuspend na yung kanilang mag-adjourn yung kanilang sesyon ngayong araw at bukas sila babalik alas 3 ulit ng hapon. Iyan ang balitang kumpirmado.
0: Robert,
3: sigurado.
0: Robert, so, ano yung napabalita dati na kay Padilla daw mapupunta yung basic education?
3: Usually, kapag naglulutangan na ganyan, until hindi yan ibinoto sa plenary, ay hindi yun mangyayari. Pero kanina, direkta agad na ang sinabi ay kay Senator Loren Lagarda mapupunta ang Committee on Basic Education.
0: So, anong inaasahan tomorrow? After nitong...
3: So, tomorrow, tomorrow, yung mga iba pang committee membership at yung ilang mga naka-pending sa Committee on Rules na pwedeng pag-usapan ay ilalatag na nila bukas. At posible din na pati yung mga minority kung saan sila mapupunta ng mga committee at kung may committee rin na ipapahawak sa kanila, bukas at sa mga susunod na araw na natin yan malalaman.
0: Oh, so ang inaasahan ng anong inaasahan ng mga kababayan natin kung pag-uusapan natin yung kanina yung pag-convene ng Senate Impeachment Court?
3: Sa Senate Impeachment Court, hihintayin ang sagot ng Vice President.
0: Mm-hmm.
3: May 10 calendar days para sumagot siya upon receipt. So kapag naibigay na sa kanya ito, 10 araw na hindi na pwedeng i-extend yung ibibigay sa kanya. At bibigyan din siya ng kopya ng Articles of Impeachment. Ibig sabihin, sasagutin niya yung mga akusasyon na yan.
0: Mm-hmm.
3: At kung sasagot niya na yan, after 10 days, ay bibigyan naman ang
0: plus prosecution
3: ng 5 calendar days para tumugon o mag-submit din ng reply dyan. At pagkatapos, ay mag-set na ng pre-trial.
0: Mm-hmm.
3: At and then mag-i-append the schedule na i-schedule ng Senate Impeachment Court ay kailangang magpunta ng personal ang Vice President dito at tumarap sa Senate Impeachment Court. At kasunod din yan, ay gagawa din ng schedule yung mga senator judges ng kanilang hearing, kung anong araw, kung anong wala, anong oras, hanggang anong oras. So yan yung mga isasapinal nila.
0: Alright. So malinis dyan yung ano, calendar days, ibig sabihin pati Sabado at Linggo kasama.
3: Mm-hmm.
1: Tama yan.
0: Bert,
3: session day.
1: Oh, Bert, balikan ko lang yung mga komite.
3: Yes.
1: Ano pa lang nangyari dun sa reklamo ni Senator Kiko Pangilinan na yung mga ibababasa na ng mga committee reports tsaka yung mga kung ano-ano pa mga kailangan na pag-usapan sa plenaryo, end up na postpone. Ano nang plano dun?
3: Mm-hmm. Ang mangyayari ay kaya maaga na din sila nag-adjourn ngayon ay mag-uusap yung dating chairman at yung bagong chairman ng mga komite, at kung meron silang for sponsorship, kung meron silang mga dapat na talakayan i-approve sa second reading o i-amend or i-approve sa third reading, ipa-finalize niyan ng bagong committee chairman at i-endorse ng dating chairman yung mga dokumento din at kung nasang stage na yung mga panukalang batas at mga resolusyon na pinag-uusapan nila sa komite nila.
1: So yung kung sino yung bago, siya na yung mag-sponsor sa plenaryo?
3: Not unless ay mananatiling bakante at wala pang inihahalal na bagong chairperson doon sa particular committee nila. Because may binibigyan pa rin na nakapangyarihan yung dati na ipagpatuloy kung ano man yung schedule ng committee, not unless may maihalal sila na bagong chairman.
0: Teka, curious nga pala ako, may power ba yung committee dahil sa kanina, karamihan ng mga komite puro mga ano ba yun, acting ba ang tawag sa ganon? Kasi di ba na question ni ano ni dating Senate President Tito Soto yung power ng Committee on Rules, kasi
1: mm-hmm.
0: refer lahat ng kanina eh, including yung sa Articles of Impeachment eh.
3: Na-refer yun under the leadership of OIC, kumbaga officer in charge lang si Senator Joel Villanueva, acting majority leader. Pero bukas mare-resolve na lahat 'yon dahil iahalal na nila yung majority floor leader nila talaga.
1: Oo. Alright. Kasi sa kanila 'yon, yung usually 'di ba nasa majority floor, nasa majority leader
0: yung
1: ang rules at ethics.
3: Tama. Sa majority leader usually dahil nasa kanya, automatic yun kapag majority leader ka dahil ikaw ang mag-schedule ng mga dapat pag-usapan sa floor,
0: yung rules,
3: ikaw makikipag-haggle kung ano mga panukalang batas o speech ang uunahin, ikaw ang mag-schedule niyan, automatic ikaw din nga yung mag-lead ng rules committee. At doon sa rules committee dinidesisyonan dyan alin ang uunahin, alin ang medyo i-play muna natin, alin ang ihuhuli natin, alin ang priority natin. Yun yung power ng majority leader upon of course sa agreement ng majority members under at doon sa under ng rules committee nila.
0: Alright. Thank you, Robert.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, PZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano, mula po dyan sa Senado.
1: Ay, ang oras! 10 minuto na lang po bago mag-alas 5 ng hapon.
4: oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Ayun nga, kuya, kasi kadalasan tinatanong, akala natin kapag nagpalit ng liderato, eh yun na yun. Nagpapalit din kasi yung mga chairman ng komite. At ang masakit nun, kapag nagkaroon ng yung nasa third reading na, yung kung papasa na,
0: yes.
1: Eh paano yun, di ba? Eh magpapalit ng liderato dun sa komite na nag-sponsor.
0: Kaya nga nagkaroon kanina ng konting ano eh. Pero, well, sabi nga na Robert, bukas, eh baka i-resolve ba yung ano. Kasi po karami puro mga ano eh. Puro mga OIC pa lang eh.
1: At mahigit isang linggo nang nabagam
0: yung trabaho. Dahil binakante nga lahat ng ano, na, lahat ng mga pwesto, di ba? Alright, sige, makipag ano nga tayo. Makakuha tayo ng ilang mga insights, mga inputs kaugnay nung katatapos na pag-convening ng Senate Impeachment Court.
1: So, makakasama natin via Zoom ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at miyembro po ng House Committee on Justice at kinatawan po ng Bicol Saro Party List, si Representative Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry.
0: Kong Terry, good afternoon.
5: Magandang hapon, maraming salamat sa pag-imita.
0: So, paano to? Wala nang atrasan to, Kong Terry. Officially, nag-convene na kanina at inipinag-utos na ang pagpapadala ng komento sa kampo ni Vice President Sara Duterte. And after 5 days, within which yun namang reply mula sa House Committee on Justice, Kong Terry.
5: Tama po yun. Pero una sa lahat, ipapasalamat po tayo sa Senado at sa liderato po ng Senado, particular kay Senate President Alan P. De Gaetano. Doon po sa kanila pong pag-convene ng Senate Impeachment Court ngayon po araw na ito. So, handa po yung House Prosecution Panel na makapag-alat. Una, sumagot sa lahat po ng mga processes, direktiba at mga orders po ng Senate Impeachment Court. At handa rin po kami na ilatag po ang ebidensya sa mga susunod pong panahon.
1: Pero kailan po

0: So, yung po muna yung ito po. So, sa pre-trial na po magpupunta yung pong prosecution panel sa Senate Impeachment Court.
1: Kokteri kanina, nagkaroon ng closed door ang House Prosecution Panel and walang pinapasok eh. Doon sa People Center mismo, ano? Kaya naghintay sa labas yung mga ano. Would you care to ano to share yung kung anong mga napag-usapan kanina? Ano ba yan? Preparation na ba yan?
0: Wala naman ho. Ang totoo naman na typically yung confidential naman po talaga yung preparations po ng House Prosecution Panel, no? Unless sabihin po na halimbawa meron po talagang public facing activity na ginanap, no? Pero kasama ho yung nakaraan po nga pagpupulong doon sa paghahanda na po namin. In fact, in the last couple of days, mula po na election, nung po mga House Prosecutors, naghahanda na po kaming lahat, no? Patungkol po dito at nagpipinal din po kami nung po listahan ng mga magiging private prosecutors at syempre, meron na rin po hatian doon po sa mga iba't ibang mga articles of impeachment na tututukan po ng kanya-kanyang mga public prosecutors.
1: Mga ilan ba yung target ninyo na mga private prosecutors?
0: Wala naman hong pinal na listahan, ano. Ang maibibigay mo namin siguro sa mga susunod pong araw, yung pong mga initial na listahan po ng mga private prosecutors na tutulong po sa amin. Mm-hmm. Wala naman hong limitation kung ilan po yung mga abogado at mga law offices na pwede hong tumulong sa atin po mga public prosecutors.
1: I understand, may mga tinalaga na rin kayong magiging tagapagsalita ng House panel sa impeachment, Kong Terry.
0: Well, hindi pa ho officially disclosed, no, yung kabuuan po ng listahan noong pong magiging mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Pero hopefully within this week, banggit na po natin sa publiko. Ito po private prosecutors at yung pong mga tagapagsalita po ng prosecution panel.
1: Kanina, yung Makabayan Block ay nag-file ng isang resolution calling dun sa pagpapasurrender kay Senator Bato de la Rosa. And isa sa mga nabanggit ni Kabataan Party List Representative Attorney Reneco na magiging part siya ng House panel dyan sa impeachment kung saan isa siya sa magiging tagapagsalita. Can you confirm that, Attorney Kong?
0: Well, tingin ko po, isa ko siya doon sa mga napipisil, no? Na magiging tagapagsalita. I think we have to wait for the formal announcement. Pero magaling naman po abogada si Congresswoman ko, galing po siya sa UP College of Law. So tingin ko naman po, she's very competent to speak for the House Prosecution Panel in the event that she is announced as one of the spokespersons.
1: Nabanggit niya, Kong Terry, she will represent yung mga kabataan dito sa usapin ng impeachment. Paano bang plano ninyong maglatag ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel? May mga bawat sector ba ang target ninyo?
0: Ang totoo naman po ay very important po kasi na meron po nga public participation dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So very important po na makahikayat po tayo ng malaking bilang ng atin pong mga mamamayan na tuhayan at makilahok dito po sa mga kaganapan pong ito. So I think meron pong ganong mga diin sa iba't ibang mga sektor para maging participative dito po sa kabuuan po ng prosesong ito. Dahil hindi naman po ito tungkol lang po sa mga senador, kongresista at mga matataas po nga mga impeachable officials, kundi ito po ay tungkol din mismo sa mga kababayan din po natin.
1: Alright, Kong Terry, dyan ka lang saglit at relax ka muna dyan. Ha? At meron lang tayong konting hanabuhay.
2: Ay, ang oras! 3 minuto na lang bago mag-alas 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
5: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 2.

0: 6:30 ng hapon. Alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman? Pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga babagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasto balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice Trend. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.

0: Kasamtangan sa natong putlo na nga to ang hook up gikan sa DZMM Radyo Patrol ug sa Prime Media PRTV aron sa mga pipila ka mga pahinumdo mga ka-vibes. Apan atong ipadayon ang ato ang special coverage alang sa or gikan sa Prime Media PRTV kauban ato mga kaubanan mismo sila si Ninya Corpus, Jack Batalyones ug ato ang mga reporters aron hisgutan ano ang gipahigayon nga impeachment trial bato kang VP Sara Duterte. Sa mga ka-vibes nato din ha, kinigihapon ang inyong paborito 93.1, your favorite music radio Cebu. Ang oras mga ka-vibes, alas 5:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Alas 5.04 na, mga ka-vibes. Kinigihapon silang ganada o kamo nagpaminaw sa inyong paborito. Sugbo, Kabisayan o Tibuok, Kalibutan. 93.1, your favorite music radio, Cebu. O karon nato nang ibalhin pag-usab, no? At turnover nato pag-usab pa sa ato ang Prime Media PRTV channel. Alang sa YouTube channel, alang sa ato ang special coverage. Alang sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Officer. Kasunod niyan ay nanumpa na rin ng mga senator judges. Pagkatapos nito ay ang pag-i-issue ng writ of summons o pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte. Kailangan niyang sumagot sa loob ng 10 non-extendable calendar days. At pagkatapos naman ito ay ang pagsagot naman ng prosecution sa loob ng 5 non-extendable calendar days. At pagkatapos nito ay ang paggulong ng trial proper. Hindi niya naging maikli nga lang no, yung pagiging or pag-convene ng impeachment court ngayong araw dahil nga tinalakay lang naman yung magiging proseso nito. At yan muna ang latest para sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Balik sa inyo dyan, Nina.
2: Angela, sino ba ang absent ngayon dyan sa Senado? All accounted for, alam ko, except one si Senator Bato, obviously. Sino pa? Meron pa bang absent?
1: Ninya, tama ka, no? Tanging si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nawawala sa hanay ng mga senador ngayong araw. Present lahat ng majority and minority members ngayong araw sa Senado para nga doon sa pagkukonvene ng impeachment court. Ninya?
2: O at saka yung inaasahan at yung maugong na balita na baka matanggal sa pwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano ay hindi nangyari. Angela, ano sa tingin mo ang nangyari dito? At nagtuloy-tuloy lang. At mukha namang peaceful, ano? I mean, generally, we expected na magiging magulo, di ba, na naman? Pero ngayon, parang, ayan, wala namang palitan pala na nangyari.
1: Ninyo, tila nagkakaisa rin kasi no, yung minority at majority members ng Senado doon nga sa sinasabing pagpa-prioritize nung impeachment court dahil syempre marami ang nakaabang at marami or sa, ang ating publiko ay nakaabang doon sa magiging sunod na hakbang ng Senado dahil nandito na nga yung bola eh. So sa mga oras na ito, tila naging priority muna yung pag-usad ng impeachment court. Ninyo?
2: Alright, maraming salamat, Angela Babad. Samantala, nagsagawa naman ang kilos protesta sa labas ng Senado ang mga progresibong grupo. Live ngayon doon si Justine Ignacio. Justine, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon?
3: Hindi na umaraw man o ulan, hindi ito inalintana ng mga progresibong grupo na dumagsa ngayong hapon dito sa labas ng Senado. Magka-alas 3 ng hapon, kinina nang dumating ang grupong Alag ng Bayan at Filipinos Do Not Kill Movement. Naniniwala sila na dapat patalsikin si Sir President Alan Peter Cayetano. Simula raw kasi nang maupo siya, nagkagulo na sa Senado. Pasado alas 2:30 naman, nang dumating ang ibang progresibong grupo gaya ng Bayan Muna at Bayan at iba pa. Ay hindi sa grupo, dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte at ma-aresto si Senator Ronald de la Rosa. Di nga sa ngayon, naghigpit na ng seguridad dito sa paligid ng Senado at hindi naman bababa sa siyang naraan ang mga nakatalagang mga pulisa dito. Yan mo na latest mula rito. Balik sa'yo, Ninya.
2: Justine? Okay, so ano ang sentimento dyan ng ating mga kababayan na nagra-rally, ano? Dahil mukha namang nagtuloy-tuloy yung pag-convene kanina, wala namang masyadong drama or action na inaasahan dahil di ba may mga nagsasabi baka magkaroon ng palitan na naman ng liderato at mapalitan itong si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi nangyari.
3: Kanina, pasado alas 2, no, dumating itong mga grupong ito dito sa labas ng Senado. At binibigyan nila na ang nais nila ay patansikin si Senate President Alan Peter Cayetano. Kabilang bagod sa dyan ay ang retising si Vice President Sara Duterte at arrestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ito yung madalas o yung lagi pa rin nilang isinasambit daw sa pinagsasagawa ang yung mga grupo dito na nag-silip protesta sa labas ng Senado. Ninya?
2: Oo, mga ilan ba ang nag-rally dyan? At sino-sino mga grupo ulit, Justine?
3: Iba-ibang grupo ito, Ninya. Yung Alag ng Bayan, kanina ay nasa roughly 300 sila, no? Tapos itong Makabayan naman, Makabayan, itong Akbayan, at iba pang mga grupo, roughly mga nasa 400. So iba-ibang grupo ito, kanina hindi rin sila sabay-sabay na nagpunta. Nauna yung Alag ng Bayan sa Pilipinos, din at yung movement. So tapos doon ay sinundan ito ng grupo ng Makabayan dito sa labasan sila.
2: Alright, maraming salamat, Justine Ignacio. Himayin naman natin ngayon ang mga nangyayari sa Senado. Makakausap natin si Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer sa UP College of Law at partner ng Saligal Law. Magandang hapon po, Attorney Ligutan.
4: Magandang hapon, Linya.
2: Okay, Attorney Ligutan, una po sa lahat, anong masasabi niyo sa sitwasyon kanina sa, or nandiyan ka sa Senado ngayon, ano, Attorney?
4: Yes, yes. So that's
2: okay, you're there at the Senate. Okay, at napanood nyo kanina, no, yung nangyari. Ano po ang inyong reaksyon sa mga nangyari sa Senado? And can you describe yung atmosphere based on your personal experience while you were at the Senate?
4: Yeah, so I think nakita natin, no, kahit saan ka nakapanood, napaka-tense ng Senado na yung entire Senate, no, sa loob at saka labas na session hall, no. Parang there was ano nga, sabi may rumor, 'di ba, na magkaka leadership change and then yun. So ang next question niya is matutuloy ba yung pagko-convene ng Senate as an impeachment court? So one word to describe yung Senado kanina, tense niya.
2: But after that, wala naman palitan ng liderato, mukhang it went on as, you know, as you would expect if it went smoothly, di ba? Is this something na ikinagulat mo or you expected another coup d'etat or, you know, another leadership change in the Senate as some of the observers thought would happen this afternoon?
4: Yung mga ano, yung mga balita, no, yung mga like mga sabi daw parang yung may magkaka-change ng leadership, may mga sabi daw, may mga balita na sino daw yung papalit kay Senate President Cayetano, but that didn't happen. But let's focus, no. Let's focus yung impeachment. Isang bagay na yun, medyo surprising na walang any motion, no, to derail yung impeachment trial. Yung source ng pag-aalinlangan na yan, kasi nga I think tayo lahat ay witness, ano yung nangyari last year, di ba? Hindi nakapagsimula yung Senate trial impeachment. Kasi nga, may mga motion to dismiss, to the point na in-archive na nga yung Senate, supposedly Senate trial. So, very surprising, no, na yung impeachment proceedings sa Senado kanina, it went smoothly. Surprising yun, but that's a relief, no? That's a relief on the part of yung mga complainants. Nako, that's a nakapag-ano sila, nakapag-give ng sigh of relief na finally, tutuloy na sa trial yung impeachment ng Vice President.
2: Oo, mukhang maganda yung i-follow yung words na expect the worst and hope, yes, for the best, ano?
4: For the best.
2: And buti na lang at walang kaguluhan na nangyari ngayon. Tungkol naman po sa pag-issue ng writ of summons, si Vice President Sara Duterte at sinabihan na dapat dumalo ang pangalawang pangulo po sa trial. Ito ba ino-oblige o ino-obliga ang presensya or the presence of the Vice President dyan po sa trial?
4: Okay, so kung yung tanong, obligado ba yung Vice President, siguro politically yes, no, pero yung tanong, ano ba yung nakasaad sa rules ng Senate sa impeachment court? Nakasaad sa impeachment court yung rules na kahit hindi magpakita physically yung Vice President, tuloy yung impeachment trial. So politically dapat, pero legally based sa rules niya, yung presence ng isang impeach official sa impeachment trial niya, hindi yan required under the Senate rules niya.
2: Okay, so she does not have to appear dyan po sa impeachment trial. Pero tingin niyo po, may advantage or disadvantage ba nahaharap ang pangalawang pangulo kasi ang mindset niya ay politika naman ang impeachment?
4: Alam ko, malaking disadvantage yan sa tingin natin. as an observer, malaking disadvantage sa part ng Vice President kung hindi siya magpapakita during the impeachment trial. Kasi yung parang mensahe doon, nagiging consistent siya, hindi siya nagpakita yung mga sa Committee on Justice hearings, and then kung hindi pa rin siya magpapakita sa impeachment trial, parang ano yung mensahe nun? Parang siguro sasabihin na wala siyang time, wala siyang time na harapin yung mga accusations against her sa impeachment trial. So politically, hindi maganda for the Vice President yun niya.
2: Oo. Ano po ang inyong masasabi sa naniniwala na politically motivated ang impeachment at sa mga ibang naninindigan pa rin at naniniwala na dapat managot ang pangalawang pangulo sa mga mabubunyag dyan?
4: There are always two sides of the story sa isang debate. No? Pero siguro yung isang bagay na kailangan natin, I think yung unifying force dito is from both sides of the aisle, siguro we can agree, no, na dapat based on evidence dapat. Kung may ebidensya, kung sapat yung evidence against the Vice President, nararapat lamang na the impeached official should be convicted. Pero on the other hand, kung hindi naman sapat yung evidence na ipapakita ng prosecution, siguro naman nararapat din na hindi siya ma-convicted sa mga articles of impeachment. So no matter yung position nyo on the matter, no matter yung political opinion or affiliation, siguro we can agree on one thing. Okay? Based dapat sa ebidensya. Kung malakas, conviction. Kung hindi, dapat acquittal. Ganun kasimple yun, Nina.
2: Sa tingin niyo po ba mabubuksan na yung kahon ng BIR dyan po sa Senate impeachment trial? At dapat bang mabuksan ito?
4: So I think isang bagay yan na dapat abangan ng publiko. No? Kung ano kaya yung mangyayari sa mahiwagang green box na yan. Pero sa akin, dapat lang. No? Dapat lang na mabuksan yan. Kasi nga parang may karapatan yung publiko malaman. Malaman yung ano yung nilalaman dyan. Pero dapat ma-hurdle din ng impeachment court yung mga challenges. Sabi nga parang ba't daw nakasali doon yung ITR ng husband ng Vice President. So isang bagay na dapat bantayan, dapat subaybayan ng publiko kung mabubuksan na ba once and for all yung mahiwagang green box na yan niya.
2: Nakita naman po natin na last week yung napakagulo na pangyayari dyan sa Senado, yung pag-alis o pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, depende sa iyong paningin. Ano? Do you think ito pong mga nangyari na ito ay kahit papano or nagpapakita na mas mawawala ng kredibilidad ngayon ang Senado kahit isuot pa nila yung kanilang mga magagarang robes or sabihin sila ay mga judges sa ngayon, ano? Baka mawalan sila ng moral authority o credibility. Ngayon sila ay supreme judges for the Vice President dahil sa mga nangyari last week. Attorney Ligutan. Okay. Bago niyo po sagutin yan, hanging question po yan, Attorney. Babalikan ka namin? Maya-maya lang.
5: Kwentong kanto.
6: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
5: Labagan ng komentaryo.
7: Bakit ikaw ang gustong banatan?
6: Baka ba?
5: Real talk. Wala kang ligtas. Kwentong kanto.
6: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
5: Labagan ng komentaryo.
7: Bakit ikaw ang gustong banatan?
6: Baka ba?
5: Real talk. Wala kang ligtas.
8: Ano klase ng partner ko po?
5: Sa 4, alas.
9: Si RTV na kami.
5: Kasama si ng Dr. Guido David.
10: Anong ibig sabihin?
5: Michael Fahatin.
11: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
5: Alan Herman.
12: Lagong maingay.
5: At Ronald Liamas.
13: Magkahamon ng debate.
5: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4.

0: walang gas,
1: tao alagang hayop sa loob ng sasakyan.
2: Balikan po natin si Attorney Armando Virgil Ligutan at kanina tinanong ko siya kung mawawalan ba ng credibility or moral authority itong mga senator judges after what happened last week, yung chaos diyan sa Senado. Attorney Ligutan.
3: Okay, so first point, no, Nina, obvious naman na talagang may mga nangyari hindi legal. May mga unfortunate events nangyari sa Senate last week. So, tama yan, no? Tama, na dapat mapanagot. Sino man yung mapapatunayang nagkasala, yung naging mga, for example, yung magpapaputok, saka yung kaguluhan sa Senate overall niya. So, on one hand, dapat na mapanagot sino man yung mapapatunayang nagkasala sa batas. Pangalawa, on the other hand, no, siguro ito yung tinatawag natin nila na parang fresh start, no? Ito yung opportunity para sa Senate na despite what happened last week, may oportunidad yung Senate na gampanan, ipakita sa publiko na ito ay handang gampanan yung constitutional mandate na isinaan sa ligang batas na dapat mag-proceed to trial at dapat impartial yung mga judges. Pero I'm telling you, no, kung hindi natin mapapanagot sino man yung nagkasala last week, para magiging hanging question yan. Magiging hanging question as to yung sinasabi mong credibility ng entire Senate. So dapat yung investigation should continue. Dapat aabot sa time na mapipinpoint sino man yung dapat mapanagot sa naging kaguluhan sa Senate last week niya.
2: Oh, pero parang hanging pa rin, ano? Or parang may tinatawag na white elephant in the room na habang nangyayari ito ay nawawala or wala itong siya Senator Bato. Paano ito nakakaapekto sa kaso mismo ni VP Sara Duterte?
3: Pero alam mo, yung presence kasi at saka absence ng isang senador, makakapag-convene pa naman. In fact, nakapag-convene yung Senado at saka magpapatuloy yung impeachment trial kahit absent yung isang senador. No? At saka yung vote niya, parang nasa burden yan. Linya ng prosecution na dapat ma-come up pa rin, dapat maabot pa rin yung 16 vote requirement for the conviction of the Vice President. So, kahit hindi po magpakita si Senator Bato, burden pa rin ng prosecution yan to come up with yung magic number na 16 senators to vote for conviction. Kasi pag hindi nakamit yun, it will lead to the acquittal of the Vice President niya.
2: Kasi sabi nyo nga magic, baka ma-magic po itong 16. Ang hirap po at sa mga puntong ito dahil medyo thin yung majority, yes. Yung linya, no?
3: 2011, napaka-thin.
2: Yes, parang hindi mo masasabi kung saan ito pupunta. Although dati parang mas feeling mo na hindi, wala na. Mas yung feeling na talo, hindi yan mako-convict dahil sa super majority nga, no? Pero ngayon sa mga galawan kanina, you saw na biglang nag-minority itong siya Senator Zubiri, itong siya Senator JV Ejercito, nadagdagan yung minority, ano? Anong masasabi niyo diyan?
3: Alam mo yung term kanina, no, while napaka-busy ng mga group chat, no, parang there's this level of uncertainty. Uncertain yung galawan, yung scenario, yung situation sa Senate na it can go either way. I'm telling you, it can go either way. So yung sinasabing ang hirap i-convict kasi nga may numero na yung Vice President. For me, parang nawala yan. Nawala yung linyang yan. Kasi nga sa mga nangyari sa Senate, tsaka yung mga nangyari sa Committee on Justice. Kaya sinasabi ko palagi, no, parang yung voting sa Senate, it will really boil down to one thing, no? Kung sapat yung ebidensya ang ipapakita ng prosecution, I think the prosecution will get the conviction. No matter yung sinasabi nating present setup, yung lineup ng Senado, sabi daw may numero na yung Vice President for acquittal. it will still boil down to evidence. So malakas, mataas, so to speak, yung burden ng prosecution na to beat the odds and then to present yung mga ebidensya to get that conviction niya.
2: Last question na lang po, para sa mga ordinaryong Pilipino na naghahangad ng hustisya at maayos na pamumuhay, sa tingin niyo po ba itong impeachment trial na ito will give them the closure that they need?
3: Oo. Alam mo, sa ating mga kababayan, no, yung usaping impeachment, yung impeachment trial, ultimately, yung entire republic yung magbe-benefit sa impeachment trial na to. In what sense? Kasi nga, ipinapakita natin sa buong mundo at saka sa publiko o sa bayan natin, no, na may kakayahan yung estado, yung republika, na pupwede nating panagutin kahit gaano kataas yung magiging position mo sa gobyerno. You may be the second highest official of the land, pero the fact na subjected ka sa impeachment trial, yung mensahe is dapat po pantay-pantay po tayo lahat sa mata ng batas. Mayaman ka man, mahirap ka man, makapangyarihan ka man o hindi, pag nagkasala ka, dapat kang panagutin. Ultimately, it will benefit the republic, tani niya.
2: All right, maraming salamat, Attorney Armando Virgil Ligutan.
3: Thank you so much.
2: Nasaan si Senador or Senator Ronald De La Rosa? Ito ang tanong ng publiko buhat ng maglaho siyang parang bula sa Senado. Alamin natin kung may sagot na maging ang kanyang mga abogado. May detalye si JM Pineda. JM.
0: Yes, Linya, hanggang sa ngayon ay wala pa nga ring impormasyon ng mga legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan siya naroon mula nga yan noong nakaraang linggo at matapos yung nangyaring barilan dito sa Senado. Miyerkules ng gabi nang magkaputukan sa loob ng Senado. Makalipas nga ang ilang oras ay nakita nating lumabas si Senator Bato de la Rosa doon sa isa sa mga parking lot, at kahit ang mga abogado niya ay bulag pa nga rin hanggang sa ngayon sa mga posibleng puntahan ni Senator Bato. Minsan daw kasi ay hindi nito sinasabi kung ano ang mga desisyon niya. Halimbawa na nga lang dyan yung mga biglang paglutang niya sa Senado at yung bigla ring pagkawala kahit sila ay nabigla. Kinokontra nga rin ng kampo ni Bato ang sinasabing itinuturing ng pugante ang senador dahil wala naman daw arrest warrant at wala ring nilabag na batas dito sa Pilipinas. Sabi pa ni Attorney Jimmy Bondoc, wala raw sa mga napag-usapan dati noong binubuo pa lang ang Republic Act 9851 na ipapasa o ipapasa sa foreign court ang mga kaso at ipapasa sa mga foreign court ang mga kaso at magiging enforcement mechanism ito para sa mga international criminal court. Narito ang pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc.
4: At malinaw na malinaw po doon na wala pong intensyon yung legislatura noon na ipasa sa ibang bansa at maging enforcement mechanism ang batas na ito para sa ICC. Lilinawin ko po, ang malinaw na malinaw sa Senate deliberations ay gumawa tayo ng batas against crimes against humanity and other similar crimes para dito.
0: Ninyo, sa ngayon, inaasikaso ng mga legal counsel ni Senator Bato yung hinihinging komento ng Korte Suprema. At kanina nga nakita rin natin na present sa session itong si Senator Robin Hood Padilla na kasama ni Senator Bato na lumabas sa Senado noong nakaraang linggo. At yan muna latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ninyo.
2: JM, itong inaantay natin na desisyon ng Korte Suprema, anong kaibahan nito dun sa TRO na sinihingan lang siya ng 10 araw, no, para sumagot? Meron ba silang uling final itong mga abogado ni Senator Bato? JM. Okay. Baka mamaya balikan po natin na si JM, pero yun nga sinabi niya na mismong mga abogado ni Senator Bato de la Rosa. Kita natin dyan si Attorney Jimmy Bondoc, si Attorney Torreon. Sinabi nila na maging sila, hindi nila alam raw kung nasaan ang kanilang kliyente at maging sila raw ay nagulat sa mga pangyayari. So paano yan? Paano kaya nila nakakausap ngayon ang kanilang kliyente, no? Anyway, mamaya balikan po natin basa arangkada balita, no? Abangan niyo po yan. Maraming salamat, JM Pineda. At yan po ang Vice President Sara Duterte impeachment trial, a PRTV News special. Abangan po ninyo ang iba pang maiinit na pangyayari sa loob at labas ng bansa. Susunod na sa Arangkada Balita.
5: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po.
6: Kumpirmado.
7: Bibigyan ko na lang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yun po salitang nagseservisyo.
9: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
10: Masdan po nating bayan, anong iyong...
11: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo! Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes! Sabado pamukaw. Kapag Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, yung favorite music radio. 93.1 Kavibes, mauna ni!
12: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
13: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni, mauna ni.
14: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukton na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisa kun sa yeskutan, lalisan. Bisa kun sang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni. Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Arong siguradong good ang morning.
1: Morning, morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, buktun na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungkot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
1: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Arong siguradong good ang morning.
1: Morning, morning. Buntag.
0: Music Radio.
5: Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
6: Mga kaarangkada, inyo pong nakikita ang live feed mula sa MMDA Metrobase as of 5:36 ngayong hapon. Yan po ang EDSA Show. Sa southbound lane, makikita nyo po sa kaliwang bahagi ng inyong screen. Yan po ay pag Guadalupe, Makati at Pasay City. At sa northbound naman, yung kanang bahagi ng inyong screen. Yan po ay Pasantolan, Cubao at Quezon Avenue. Parehas pong moderate ang traffic situation, lalo na sa mga galing sa Show Underpass.
7: May 18, 2026, Lunes. Uusad na ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Isrenta at sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako si Naomi Tiburcio. At ito ang
8: Arangkada Balita!
9: Senado, nag-convene bilang impeachment court sa gagawing paglilitis sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Matinding pagbabantay sa gagawing impeachment trial, pangunahan ng isang human rights group. Senador Jinggoy Estrada, isa sa mga pinakakasuhan ng DOJ sa Ombudsman, kaugnay sa manumayang flood control project. Malacanang, iginiit na walang nangyaring pag-atake sa Senado noong Miyerkules. Presyo ng diesel at gasolina, tataas bukas. At higit kumulang 1,000 runners at bikers na kilahok sa anti-bullying fun run sa Pasig.
7: sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Wala ring nangyaring kudeta sa liderato. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad live. Angela.
10: Ninya, tuluyan ang nakapag-convene ng Senado bilang impeachment court mag-aalas 3:30 ng hapon kanina. Dito na nga nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer, habang kasunod naman ang mga senator judges. Pagkatapos nito ay ang pag-uutos na mag-issue ng writ of summons o pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte, kung saan kailangan niyang sumagot sa loob ng 10 non-extendable calendar days. At pagkatapos naman ito ay ang pagsagot naman ng prosecution sa loob ng 5 non-extendable calendar days, bago ang paggulong ng trial proper. Matapos ang maikling pag-convene, muli namang nagbalik sesyon ang Senado kung saan isinaayos ang committee chairmanships. Nananatili nga bilang chairman ng Committee on Culture and the Arts si Senator Loren Legarda, si Senator Pia Cayetano naman para sa Committee on Ways and Means, Senator Bongo para sa Committee on Health, Senator Joel Villanueva para sa Higher and Technical Education, Senator Jinggoy Estrada para sa Committee on National Defense, Senator Bongo para sa Commission on Sports, Senator Pia Cayetano para sa Sustainable Development Goals, si Senator Loren Legarda naman para sa Basic Education, Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Committee on Public Services, Senator Robin Padilla on Committee para sa Public Info and Mass Media, pati na rin sa Committee on Cultural Communities. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang chairman ng Committee on Games and Amusements, at si Senator Pia Cayetano naman para sa Committee on Energy. Ninya, yan muna ang latest na mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan.
7: Angela, kumusta naman ang mood sa Senado pagkatapos ng nangyaring kaguluhan last week? Ano ba to, business as usual or kahit papano? Parang very tense ang feeling dyan sa Senado. Do you feel that our senators are more united now considering hindi natuloy yung inaasahang pagpapalit ng liderato sa Senado?
10: Tama kanina, no, mas okay na yung kumbaga balance between the majority and the minority members ng Senado ngayong hapon. At kumbaga mas peaceful na at payapa na yung mood ngayon kumpara noong nakaraang linggo, na lahat talaga ay tila may laging may inaabangan araw-araw, no. At kanina nakita rin naman natin at nakapanayam natin yung ibang senador at kanilang sinabi na whether on minority or majority side, prioridad nila yung pagpupush through ng impeachment court, dahil nga again, marami ang nakatutok dito at talagang sinusubaybayan ito ng mga Pilipino. Ninya?
7: Oh, so Angela, yung susunod na kabanata dyan, ano, ay yung 10 working days na binibigay kay VP Sara na sagutin, no? Pero kasama ba dyan yung weekend para hindi lang magulo, no?
10: Tama niya, kasama dyan yung sinasabing weekend, your calendar days na sinasabi, no. Ito yung kinlaro nga kanina ni Senator Tito Soto doon nga sa plenary, no, or sa impeachment court, no. Sila ay pinag-uusapan nila yung schedule ng magiging impeachment court. At kung ang tansya natin, nasa 10 to 5 or nasa 15 days ang total, no, bago muling magkaroon ng trial, dahil back and forth nga yung magiging sagutan between the defense and the prosecution. Niya?
7: Mm-hmm. All right, maraming salamat, Angela Babad.
6: Iba't ibang boses sa mga progresibong grupo ang umalingaw-ngaw sa labas ng Senado. Panawagan ang sari-saring isyu, pati na ang agarang pagdilitis kay Vice President Sara Duterte. May umaarangkadang balita si Justine Ignacio live. Justine, kamusta ang sitwasyon dyan?
11: Naomi, tumila na ang ulan dito sa labas ng Senado, pero gayunpaman hindi ito naging balakid para sa mga rallyista kanina para hindi ihayag ang kanilang panawagan sa mga senador.
12: Pasado alas 10:30 nitong umaga nang sumugod ang grupong Power for People Coalition sa labas ng Senado. Pero ang panawagan ng grupo, usaping kuryente.
13: Pababain ang presyo ng kuryente.
12: Ang labor leader na si Caliodi de Guzman, sinabing kailangan paragutin lahat ng senador.
14: Ang layo namin dito ay kundinahin ang ginagawa ng mga politiko na mas inuuna ang pag-aagawan sa kapangyarihan
15: kaysa sa tugunin ang pangailangan ng mamayang hirap na ngayon dahil nasa nakalubog.
12: Bukod sa kanila, kumilos din sa labas ng Senado ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates para ipanawagan ang hustisya para sa biktima ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Kahit bumuhos ang ulan kaninang alas 2 ng hapon, hindi ito alintana ng grupong Alab ng Bayan at Filipinos Do Not Yield Movement. Nagpupuyo sa nangyayaring kaguluhan sa Senado.
16: Nakaraan pumunta kami dito, hindi namin siya sinama. Kaya sinama namin siya ang Philippines Alab. Dahil lang umupo sa nagkakulo ang Senado.
12: Sabay-sabay ding nagmarcha ang grupong makabayan sa labas ng Senado. Naniniwala ang grupo na dapat nang ma-convict si Vice President Sara Duterte.
11: Naomi, sa mga oras na ito, tahimik na ulit dito sa labas ng Senado. Natapos na yung mga programa ng mga rallies na nagsagawa ng kilos protesta. Ayon sa NCRPO, hindi bababa sa 900 mga pulis ang nakadeploy dito sa labas para matiyak ang seguridad sa lugar. Balik sa'yo, Naomi.
6: Maraming salamat, Justine Ignacio. Binueltahan ng Office of the Solicitor General ang legal maneuver ni Senator Bato de la Rosa. Pinasusuko na rin siya ng makabayan block sa ICC. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
17: Nabulabog ang Senado sa paglitaw ni Senador Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Kasabay rin ito ang pag-unseal ng International Criminal Court sa kanyang arrest warrant. Ang sumunod na eksena, naglahong parang bula ang senador. Sumunod ang ilang kontrobersyal na akbang. Naghain ang kanyang kampo ng petisyon para sa temporary restraining order sa Korte Suprema. Walang inilabas na TRO ang korte pero pinagkokomento ang gobyerno. Matigas ang naging sagot ng Office of the Solicitor General. Dapat ibasura dahil walang legal na batayan ang hiling ng senador. Nilinaw ng OSG na hindi kailangan ng local warrant mula sa Korte ng Pilipinas para magkabisa at maipatupad ang arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, kinumpirma ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na pagpupulungan nila kasama ang legal team ng senador ang komento ng SolGen. Kanina naghain ng resolusyon ng Makabayan Block para sa pagsuko ng senador sa ICC.
18: Nakalagay din po, klaro, sa konstitusyon, sa rules ng Senado, no, na kapag beyond 6 years ang kaso ng isang individual, wala na pong immunities dyan. Ang klaro po, ang crimes against humanity, no, krimen laban sa sangkatauhan na hinaharap ngayon ni Senator Bato, ito po ay reclusion perpetua, 40 years.
17: Bukod sa mga mambabatas, 5 senador na rin ang naghain ng resolusyon na humihiling sa kanya na kusa ng sumuko sa ICC.
19: Hindi rin maaari na yung institusyon mismo ng Senado ay kakandong sa kanya. Kaya dapat din managot yung mga senador na umakto na parang barkada sila na pinrotektahan ang isang nagkasala sa halip na i-turn over based on a valid international warrant.
17: Ipinaabot naman ng Akbayan Youth sa kalsada ng Kalayaan Avenue sa Quezon City ngayong Lunes ang kanilang protesta. Kabi-kabilang wanted posters na may larawan na ngayoy international fugitive na si De La Rosa ang ipinakalat bilang panawagan na sumuko na ang senador. Ayon kay Akbayan Youth National Vice Chairperson Claire Lopez, dagdag pasakit para sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ang pagtatago ni Bato. Nananawagan din ang grupo na makiisa sa tinatawag nilang People's Manhunt para sa senador. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Walang pag-atake na naganap sa Senado. Yan ang nilinaw ng Malacanang sa kabila ng naunang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw din ng palasyo ang mga lumulutang na usapin tungkol sa pagkapalit ng liderato ng DILG. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
20: At sa lahat ng mga Pilipino,
9: sinalungat ng palasyo ang mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa naganap na bulo sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang pag-atake na naganap.
21: The Senate is under attack.
3: was under attack.
21: Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
9: Ayon kay Castro, dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaganapan sa Senado at sa pagtakas ni Senator Bato habang nakapaligid ang mga pulis sa bisinidad ng Senate compound. Kaya lumutang ang mga panawagang tanggalin sa pwesto si DILG Secretary John Vic Remulla at palitan ni dating Senator Antonio Trillanes IV o former Interior Secretary Benhur Abalos. Pero ayon sa Malacanang, maayos at buo pa rin ang tiwala ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete sa ngayon. Magugulit ang nataon ng kaguluhan habang ipinapadala ang mga articles of impeachment sa Senado kung ang Gen Z ang tatanungin na.
22: On my personal view, parang very staged na mula nung sa Senate ko, no, yung pagpapalit ng leadership in timing with impeachment. So parang very well staged.
23: Itinakas. Kasi sa sobrang dami niyang connection.
24: I think itinakas siya. Because parang impossible naman coincidence if may barilan na naganap doon sa part na yon, na tapos biglang nawala si Bato na out of nowhere nawawala siya.
9: Paliwanag naman ni James Monilla, legal assistant ng National Youth Commission, mas mulat na at nakatutok ang Gen Z sa mga kaganapan sa bansa, lalo na sa politika. Dahil ramdam din nila ang mga epekto nito sa bayan.
25: Hindi po kasi natin ikakaila na talagang may isip ng mga tao, specifically the Gen Zs, na parang politically motivated. Unang-una, ang pag-iipat ng liderato sa Senado at ang muling pagpasok ni Senator Bato de la Rosa.
9: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Hinihikayat ni dating Philippine Bar Association President Rico Domingo ang ombudsman na suspindihin na rin ang mga responsable sa pagkawala sa Senado ni Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay Attorney Domingo, kung pagbabasehan ang rule of law, dapat tinutugis na ng ombudsman ang ilang senador na dawit sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong Miyerkules. Tanging sa paraang ito lamang anya magiging maayos ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala rin si Domingo na dapat magmula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos na ipaaresto si Senator De La Rosa.
26: At pursigihin na nila, may pending warrant of arrest kay Bato, nagtatago siya. At in the meantime, what I'm trying to find out is what yung ating meron tayong presidential decree on 1829, which was passed January 16, 1981, on obstruction and apprehension of prosecution of criminal cases. Dapat kasuhan na ng ombudsman. After all, that is under his charter, no? Uh-huh. Yung ombudsman ay may kapangyarihan under Republic Act number 6770 na hindi naman impeachable officers po yung mga senador. Dapat yung merong participation sa pag-aklas ng Bato at pagpunta niya, balik niya sa Senado that time at day, dapat patasan na po ng criminal cases against these people.
7: Kabataan Party List Representative Renee Co itinalaga bilang spokesperson ng House Prosecution Panel. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
9: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
27: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. so I can get in the game. Savor the moment.
0: Food's here, guys.
27: And feel the vibe.
1: Best concert ever!
27: All while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic.

0: entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
3: Pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
4: Mahigpit na magbabantay ang isang human rights group sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ilalim ng bagong Senate majority. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sinabi ni Attorney Anacleto Lacanilao III, convener ng Duterte Panagutin Campaign Network, na mababa ang tiwala ng mga Pilipino sa pamumuno ng Senado. Mahirap anyang pagkatiwalaan ang mga senador dahil sa nangyaring kaguluhan noong nakaraang linggo sa Senado kung saan hinayaan nilang makaalis ang isang pugante. Sinabi rin ni Lacanilao na walang abilidad na mamuno ang kasalukuyang Senate leadership na tinawag niyang virtually DDS.
5: Alam naman natin yung mayorya ngayon is virtually DDS. Talagang kakampi sila ni VP Sara. They don't want any trial. Gusto nila i-delay to o maglaro na to. Kaya every step of the way, binabantayan natin yung gagawin ng Senate. Kasi may mga threats na mag-motion to dismiss.
4: Itinalaga na mababang kapulungan si kabataan Partylist Representative Rene Co bilang isa sa mga magiging tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Yan ang umaangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
6: Kasunod ng pulong ng 11-member prosecution panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ay itinalaga bilang isa sa mga tagapagsalita ng grupo si kabataan Partylist Representative Rene Co. Malugod itong tinanggap ni Congresswoman Co kasunod ng closed door meeting ng mga House Prosecutors sa Kamara. Aniya, kabilang sa mga tinalakay sa closed door meeting ang mga hakbang at paghahanda ng prosecution panel kasama ang mga private prosecutors na tutulong sa gagawin pag-uusig sa kaso. Gate ni Co, hindi lamang siya ang magiging boses ng House Prosecution Panel dahil may iba pang miyembro ng mababang kapulungan ang makakasama niya na magsasalita para sa Kongreso.
7: Yes, for this representation, representing the youth, isa po siya sa mga spokesperson, and aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya.
6: Para kay Representative Co, hindi lamang impeachment ang dapat malaman ng bawat Pilipino, kundi may paliwanag lalo na sa mga kabataan kung bakit humahantong sa impeachment.
7: Pinag-aralan natin yung articles of impeachment, tuloy-tuloy yung konsultasyon natin sa mga kabataan, ano bang gusto nilang makita, no, sa proseso na ito, paano ba gusto nila yung mga panawagan nila para sa pagpupondo ng serbisyo, mareresolba dito sa nakikita nating paglilitis, paano ba hinandle ng OVP, no, and ng Secretary of Department of Education yung confidential and intelligence funds.
6: Nagtapos si Co bilang cum laude sa UP Diliman at pumasa sa bar exam nito lamang 2023. At naging aktibo rin sa pagtataguyod sa karapatan ng mga kabataan.
7: Hindi lang po ito impeachment, pero paano ba natin lahat sasalihin yung mga iba't ibang proseso para magkaroon, no, ng mga proseso para ang pondo ng taong bayan na pupunta sa serbisyo, sa benepisyo, sa edukasyon, sa kalusugan.
6: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.

0: Kamala, kumustahin natin ang opinyon ng Kamara kaugnay sa mga nangyari ngayon sa Senado at mga plano ng mababang kapulungan ng Kongreso. Makakausap natin si Iloilo, First District Representative Janet Garin. Magandang gabi po, Congresswoman Garin, and welcome back sa Arangkada Balita.
1: Magandang gabi rin sa iyo, Ninia, at magandang gabi sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood.
0: Congresswoman Garin, ang dami pong nangyayari ngayon sa Senado. Ano po ang reaksyon ninyo na nanatili si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President?
1: Well, ang mga bagay na yan ay desisyon ng Senado. So yan ay nirerespeto natin. The Senate has their own reasons for selecting a Senate President. Although yun nga, sa mga nangyayari, tila hindi pa ganun ka-establish yung liderato ng Senado. And ang panalangin lang natin ay sana hindi maapektuhan ang ating trabaho. Kakibat na dyan yung mga batas na kailangan naming ipasa. At of course, nakita naman natin kanina, they convened as an impeachment court. At dapat nga mag-proceed dito sa impeachment trial. Not because we're siding with any of the camps, but most specifically because trabaho natin yan at obligasyon natin yan sa sambayan ng Pilipino.
0: Mm-hmm. Are you confident po na magiging politically neutral ang Senado dahil may mga nagsasabi naman mas Duterte-friendly raw ang majority, Congresswoman Garin?
1: Well, that's a challenge that the Senate President, Senator Alan Cayetano, has to hurdle. Kaakibat ng kanyang posisyon at ng kanyang katungkunan na inahawakan ngayon ay maipakita yung kanyang neutrality o yung kanyang being impartial in presiding over an impeachment court.
2: Congresswoman si Naomi po ito, kanina po ay nagsalita na po yung palasyo at sinabi po nila na the Senate was not under attack. Sa inyo pong pananaw, at any point in time, was the Senate under attack?
1: Sa nakita ko sa mga balita, no, and nakita ko anong nagla-live at nagulat yung lahat-lahat, klarong-klaro po na hindi sila under attack. However, sa pananaw ko lang, sa personal ko na pananaw, matatawag nating nagkaroon ng maraming mga fake information at nagresulta nga sa pagkakuryente ng ating mga kasamahan sa legislatura.
0: Napanood niyo po ang mga nangyari sa Senado, sabi niyo nga po, at kasabay niyo kami sa mga nagulat sa mga pangyayari last week. Ano naman po ang masasabi niyo diyan? Does it in any way undermine tuloy ngayon yung credibility ng Senado? Dahil kanina nga sa mga balita, nakita naman natin yung reaksyon ng iba na feeling nila medyo nawala ng tiwala ang publiko sa Senado ngayon pagkatapos makatakas or makaalis sa Senado ni Senator Bato, at ngayon ay no show siya nang mag-convene ang Senate Impeachment Court.
1: Well, nagsalita naman si Senator Bato, nakita natin sa kanyang interview, paano nangyari yung mga ganoong taganapan. Pero ngayon, dito naman tayo sa usaping, why did this happen to Senate? Bakit nagkaroon ng mga pagpapaputok, no? Na hindi lang isa, kundi 35 or 37 shots. But prior to that, patuloy kasi na may mga nagsasabi na ito iaatake ang Senado. Now, it brings us to the fact that the public has to know. Kaya napaka-importante kung sino man yung nagpakalat ng mga maling impormasyon na huhulihin si Senator Bato. Narinig natin yon sa mga ilang pronouncements. Mm-mm. At yun nga, yung mga sinabihang apat na mga senador na kailangan nga nilang lumaban kasi ila-lockdown, no? At nasa peligro yung kanilang buhay. Of course, they would know who informed them of such information. So napaka-importante at napakahalaga na matumbok yan. Kasi yung mga naging source ng fake information or fake news ay nagresulta sa pagkakuryente ng ilang opisyal ng ating national government. Mm-hmm. At hindi na dapat yan maulit, no? Kasi nga naging trend ang fake news. Parang yun yung mga legitimate information. And even legitimate media practitioners are being drowned by fake trolls and fake bloggers. Kaya nga itong problema na ito, maski sa kalusugan, ang daming nabibiktima nito. Ngayon nga, nagpaputok. Paano kung may nasaktan? Babalik tayo dahil lang dun sa mga peking balita na ipinakalat.
2: Mm-hmm. Congresswoman, nabanggit niyo na din po si Senator Bato. May epekto po ba sa impeachment itong kanyang pagiging MIA?
1: Well, oo. Kasi napakahirap bumoto kung wala ka doon, no, sa lahat ng mga pagbinid. And of course, if the Senate convenes an impeachment court, medyo mahirap no kapag i-allow ang virtual voting or virtual decisions kasi iba pa rin kapag nakikita mo yung mga testigo at yung mga akusado base dun sa kanilang body language no sa pagsagot ng mga katanungan. You can identify false witnesses, you can also identify false testimonies, and you can identify whether masyadong defensive yung inaakusahan. Kaya napaka-importante na yung mga bagay-bagay na ito should be face-to-face. No? So may epekto in terms of the representation of Senator Bato, tsaka andyan din yung kanyang mga legal battles na kinakaharap. No? So medyo may epekto yan sa sarili niyang desisyon. But for the other members of Senate, I believe they will act according to what is the truth based on the information and the testimonies that they will be accepting. And moreover, medyo iba kasi ang panahon ngayon, nakabantay ang taong bayan.
0: Mm-mm. At sabi niyo nga, no, medyo mahirap yung posisyon ngayon na MIA si Senator Bato at yung may move kasi na payagan siya makaboto kahit ano virtually . So kung ganito nga ganun ka importante kahit isang boto ngayon, as you can see very thin yung line ano between majority and minority, and of course you yourself numbers, it's a numbers game at the end of the day. Yung Magic 16 po na sinasabi na super majority for the conviction of the VP. Do you think this will ever happen, or is it something na mahirap nang mangyari po?
1: Well, napakaaga pa para husgahan natin ang ating mga senador, no? I believe that all of them will be very conscious about the people listening to what will be presented, what will be the answers, and what will be the evidences. Kaya nga napaka-importante na nag-proceed na bilang impeachment court ang Senado. At ngayon, everybody is looking forward to the presentation of evidences and witnesses. From there, syempre makikita natin kung ano yung mga dapat buksan na hindi namin kayang mabuksan. At yung mga digging deeper into other evidences, kasi minsan may mga nagsasabi, kagaya si Senator Trillanes, he was saying this is just the tip of the iceberg. So kailangan nating makita yan kung totoo ba hindi. Kapag naging totoo that it is only the tip of the iceberg, napakahirap ng isang senador para i-acquit yung akusado. Pero pag naipakita naman na walang basihan, kaya napaka-importante yung appearance, of course, ng Vice President so that questions will be answered and the further evidences, if presented, will be refuted.
0: All right, maraming salamat po Iloilo First District Representative Janet Garin. Salamat po.
1: Maraming salamat ninyo. Dagdag ko lang ha, sa Kongreso, ang daming nakiusap na mag-secret balloting. Mm-hmm. No, hindi pwede 'yan kasi dapat panindigan mo 'yung boto. Yung iba naman, pwede bang Zoom, no? Pwede bang virtual voting kasi hindi sila nakikita ng mga nag-hearing. Hindi rin inalaw because it's a very important vote at dapat buong-buo ka doon sa decision mo. Kaya hindi namin inallow ang virtual voting, hindi rin namin inallow yung secret balloting.
0: All right. Maraming salamat, Congresswoman Janet Garin.
1: Maraming salamat. Blessed Monday.
2: Tinututulan pa rin ang abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tawaging pugante ang senador dahil sa ginagawa niyang pagtatago ngayon. Giit din niya, wala siyang ideya kung nasaan si de la Rosa ngayon. Yan ang umaarangkad ng balita ni J.M. Pineda.
3: Not in accordance with the respect.
4: Tahas ang sinagot ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na hindi pugante ang kanyang kliyente at giit pa rin nila na hindi nagtatago sa batas ang senador. Matapos nga umis ka po noong nakaraang linggo sa Senado, hindi na nagpakita si Bato kahit na anino pa nito.
3: And kami ang lagi namin ididiin ay hindi po pwede maging fugitive ang isang tao na wala namang batas na tinatakbuhan. Dahil wala namang batas, wala namang warrant, at wala namang local charge sa kanya.
4: Ang kanyang mga abogado, wala rin daw ideya sa kung saan siya nagtatago hanggang ngayon.
3: Wala po. That is very sincere. Sana po maniwala ang inyong mga taga-sunod na hindi po talaga we did not know when he was coming in and we did not know when that he was leaving. Tandaan po nyo na military strategy si Bato at sanay po siya na gumawa ng mga bagay na alinsunod sa kanyang mga personal lamang strategiya.
5: Last Friday,
4: kinontra rin ng kampo ng senador ang tungkol sa Section 17 ng Republic Act 9851 na iginigiit ng maraming law expert na nilalabag ng senador.
3: At malinaw po doon na wala pong intensyon yung legislatura noon na naipasa sa ibang bansa at maging enforcement mechanism ang batas na ito para sa ICC. Lilinawin ko po, ang malinaw na malinaw sa Senate deliberations ay gumawa tayo ng batas against crimes against humanity and other similar crimes para litisin dito.
4: Dagdag pa ni Bondok, questionable rin ang paglalagay ng Department of Justice kay Senator Bato sa lookout bulletin order at hindi agad makakalabas ng bansa.
3: Yeah, but this is based on what law? I respectfully ask them, based on what law is there a whole departure order? Because that has been settled in many cases, in the Arroyo cases, kung sino lang ang pwede mag-issue ng whole departure order. Diba? I think that was Arroyo versus Dilip. So, you cannot impair the right to travel without a whole departure order issued by the proper courts.
4: Sa session naman kanina, nabanggit ni Senator Robin Padilla na nagtatago si Senator Bato dahil umano sa kidnapping. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Ngayon ang pananaw mula sa isang legal expert sa nangyari ngayon sa Senado. Makakausap po natin si Attorney Michael Chu, Assistant Professor sa UP College of Law. Magandang gabi po, Attorney Chu.
6: Magandang gabi, Ninia.
0: Attorney Chu, una gusto ko lang muna tanungin sa iyo. Nakita natin kanina no, yung nangyari sa Senado kung saan sinuot ng mga senador itong mga robes and it looked very solemn. No, ano po ang masasabi niyo diyan? Ito po ba ay parang masasabi niyo sa mga kritiko costume change lang 'yan, pero deep inside no, meron pa ring mga nangingibabaw na political alliances.
6: You can say both kasi yung pagpapalit ng robe, pagsusuot ng robe does signal that they are acting in a different capacity. Mm-hmm. So kung maisip natin napaka-heated ng discussion for policy dito sa legislative work nila, for as senator judges, they do have a different oath. Still this consistent with their constitutional duties, but now to look at the evidence impartially and also to look out for the interest of the public, which is the point of impeachment. So there is some solemnity to it. I understand na laging nandiyan ang politika at ang kanilang alliances at partisanship. Pero for the longest time, parang may institutional din na epekto yung impeachment because they act in a different capacity. Pero nakikita nga natin throughout the years, din lalong-lalo na in this impeachment, na na-erode yung norms. So I also wouldn't put it past them na maging partisan.
0: Mm-hmm. At may mga ugong-unggong nga bago mag-convene ito nga Senado kanina na magkakaroon ng palitan sa Senate leadership. Pero hindi po ito nangyari. Masasabi niyo ba na mas stable pala ang Senado ngayon compared to what most people thought it was? And now, kahit papano, nagpapakita sila na kaya nilang gawin yung kanilang tungkulin ano, para sa bayan.
6: I wouldn't say so. I think it's still a very volatile situation. I think tomorrow or the next few days, it can still happen na merong challenge to the leadership. In fact, nakita natin kanina na hindi natuloy ang pag-boto doon sa majority leader, right? Si acting majority leader pa rin si Senator Villanueva. So I think there is still something at play in the background.
0: Oo, ayun nga, kasi nga dinala nga itong articles of impeachment sa Committee on Rules na siyang pinangungunahan, tama po ba, ni Senator Joel Villanueva?
6: That's right.
0: Ano po ang masasabi niyo diyan?
6: Yes, kasi ang Committee on Rules ang isa sa mga pinakamakapangyarihan na komite in any legislative body, in particular in the Senate, kasi siya yung nagdedetermine ng maraming bagay tungkol sa procedure, also kung saan pupunta ang ganitong report, sinong committee ang mag-handle. And it could be the same here in impeachment. So, kasi nakikita naman natin in the daily sessions, ang majority leader ang nagdedirect ng flow. That's different in the trial, pero the Committee on Rules also controls the making of the or the drafting of the rules of impeachment, which eventually will be approved by the entire body. So it's a very critical position.
0: Kine-question po niya Minority Leader Senator Tito Soto ang komposisyon ng Committee on Rules. Tingin niyo daw po ba dapat muna pagbutohan ang mga miyembro nito?
6: Yes, kasi yung Committee on Rules, not only for impeachment but for their legislative duties, kasi naka-proportional representation yan. No? Kaya importante kanina nagbilangan sila kung sino ang nasa majority at sino ang nasa minority, kasi dapat parang yung composition ng Committee on Rules parang naka-proportion sa kung gaano kadami yung kampo.
0: Opo. Sa tingin niyo po ba magiging mabilis ang pag-usad ng paglilitis o haharapin agad ng prosecution team itong procedural delays sa Senado?
6: It looks like ready na ang prosecution, no, to proceed. And in fact, they've had, kasi yung articles of impeachment naman this time is not radically different from the articles of impeachment in 2024-2025. So matagal na din silang handa based on the evidence, no. So we can see if talagang sincere itong pronouncements ng leadership this time na once the 10 and 5-day periods are exhausted, tuloy-tuloy na ang pag-proceed nitong impeachment trial.
0: Alright, maraming salamat, Attorney Michael Chu, Assistant Professor sa UP College of Law.
6: Thank you.
2: Balitang showbiz muna tayo. Alamin na natin ang latest and hottest showbiz news mula kay Jaiho. Hi, Jai!
5: Hello, eh! Ito na nga ang latest na umarangkad ang showbiz balita. Kinamusta natin ang ultimate star na si Jeneline Mercado sa kanyang bagong album at mga plano niya with her husband, Dennis Trillo. At dahil uso nga ngayon ang collab, ang tanong, game ba siyang gumawa ng proyekto sa ibang network? Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusive! Nakapanayam natin ang ultimate star na si Jeneline Mercado at agad tayong humingi ng update sa kanyang album Under Star Music ng ABS-CBN.
7: Happy ako na gagawa ko ng music, Under Star Music, at excited ako na i-release ang isang buong album.
5: Noong nagsisimula si Jeneline Mercado sa industriya, pumatok ang kanta nitong Kahit Sandali. Sa paparating niya na album, bibigyan kaya nito ng bagong rendition or flavor para sa kanyang mga fans.
7: Hindi ko siya ni-remake, walang ganun. Pero gumawa kami ng parang ganun yung tema.
5: Samantala, matagumpay na nagtapos ang teleserye nila ng asawang si Dennis Trillo, Ang Sanggang Dikit. At agad naman nating tinanong si Jeneline kung may dapat pang abangan ulit na teleserye siyang gagawin.
7: Sa ngayon, hindi pa siya pwedeng sabihin.
5: Bilang matagal na sa industriya, may say na nga ba si Jeneline sa mga proyektong kanyang tinatanggap?
7: Pwedeng mag-suggest, pero syempre desisyon pa rin ng network kung ano yung gusto talaga nilang ipagawa sa akin.
5: Samantala, sa nauusong collab ng mga networks ngayon, if given a chance, bukod sa recording, ang tanong, game kaya si Jeneline na gumawa ng project sa Kapamilya Network?
7: Why not? Oo naman, syempre gusto ko rin makasama yung mga kapamilya, diba? Lalo na ngayon, parang nasa isang network na rin tayo at magkakasundo na lahat.
5: Matatandaan, isa sa OG si Jeneline Mercado sa mga artistang nagsimula sa reality competition on TV. Ano kaya ang maipapayo niya sa mga artistang nagmumula din sa mga reality shows?
7: Huwag silang matakot mag-explore. Yung craft nila talagang kailangan inaaral pa rin. Kahit na magaling na silang, magaling na dito sa craft na ito, kailangan, diba, palaging may bago. Lagi silang mag-update. Importante yung pakikisama sa mga tao.
5: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Naomi and Nina.
2: Maraming salamat, Jai!
5: Salamat!
0: Thanks, Jai! Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Aram.

RTE Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga, at sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos, pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.

0: ng pag-alis sa Senado ng tinaguriang pugante na si Senator Bato de la Rosa, makakausap natin si former PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torre, at welcome back po dito sa Arangkada Balita.
1: Good afternoon, ma'am. Good afternoon din sa inyong mga tagapakinig.
0: Okay, General, unahin ko na lang, nag-viral kasi yung Facebook post mo kung saan may nahuli kayong kamukha ni Senator Bato de la Rosa, no? Pero seryosong usapan po, paano ba natin huhulihin ang isang katulad ni Senator Bato?
1: Well, alam nyo, yun, light-hearted post lang naman yun. At konting light-hearted moment lang naman sa mga kaibigan ko, sa mga sumusunod sa akin sa Facebook. Pero, you know, yung tanong naman kung paano hulihin ang si Senator Bato, well, that's, kaya ng PNP yan, kaya ng NDI yan. They have more than enough resources to do their job. They just have to focus on it and they have just to replan it and do it more effectively next time.
0: Okay, naniniwala po ba kayo na valid ang arrest warrant ng ICI kay Senator Bato at gaano kahalaga na maaresto na siya sa lalong madaling panahon?
1: Regarding po sa validity ng warrant, I don't think that there's any question about that kasi parehong warrant po yan nung ginamit kay former President Duterte. And until now, walang kahit na isang korte ang nagsasabi na valid ang warrant na yun. So I think this is a valid warrant, okay? On the question kung gaano kahalaga na ma-implement yan, tandaan natin, yan ay mga obligasyon natin sa mga international treaties, okay? Yan ay mga bagay-bagay na dala ang, hindi lang yan isang papel na just a piece of paper, it has to mean something. And kaakibat niyan ang ating commitment sa ating international commitment natin sa mga bodies na kung saan tayo ay mga signatory. So I think depende na sa gobyerno natin ang pag-assess kung gaano ka-urgent yan at kung gaano kabilis na dapat ma-implement yan.
0: Sabi niyo nga ay pag-implement lang po ito ng isang strict law enforcement operation. Sa pananaw niyo po bilang isang strategist, naging malaking security failure ba ang nangyari sa Senado kaya po siya nakapuslit?
1: May mga bagay lang po sigurong hindi nakita or may mga bagay lang po talaga siguro na hindi na na-control kaya hindi na i-serve ang warrant at nakaalis ang target ng subject ng warrant of arrest na yun. Pero hindi naman ibig sabihin na failure na talaga. Pero may mga dapat lang siguro i-adjust sa sunod.
0: Okay, General Torre, marami sa publiko ngayon ang nagpapahayag ng panghihinayan na sana kayo pa rin daw ang PNP chief na kung under ninyo itong nangyari na to ay hindi makakatakas itong si Senator Bato de la Rosa. Hinahanap daw nila yung Torre style kumpara raw sa pamamalakad ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ano po ang reaksyon ninyo sa ganitong sentimento ng iba sa publiko?
1: Ako'y nagpapasalamat sa kanilang tiwala at suporta sa aking kagayahan. Pero sa ngayon naman po, I think marami naman po dyan ang kaya rin namang i-implement yan. Baka kailangan lang silang bigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang galing at mabigyan ng pagkakataon na i-see through ang trabaho na ito, i-implement ang trabaho na ito.
0: Kung may unsolicited advice kayo ngayon kay Secretary John Vic, ano po yun?
1: Hindi naman sa kanya Secretary John Vic. I think he's more than competent to do this job. Ang sa akin lang naman is sa lahat ng mga involved dito na let's just think about the institutions. Hindi dapat tingnan na ito ay isang personal na bagay, personal vendetta. And at the very least na dapat tingnan dito, hindi ito isang revenge, kundi ito isang operation of law, institution na nakatayari ito, processes ng bansa, processes ng international commitments natin. At dapat, the interest of the country should take precedence over the interest of anything.
0: All right, maraming salamat sa inyong panahon, GM Nicolas Torre III. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi rin po, maraming salamat.
2: balik kulungan ng isang lalaki matapos na maaresto sa bahay nito at mahulihan na hinihinalang shabu sa Barangay Payatas, Bago Silang, Quezon City. Ang suspect na pag-utusan lang daw na ihatid ang nakuhang droga kapalit ng pera. Yan ang marga ng balita ni Lestor Aler.
3: Ikaw ay naaresto, sana pag-iingat o bibenta ng ilegal na droga.
4: Huli sa kinasang buy-bust operations ang 59 anyos na lalaking ito sa sarili niyang bahay sa Barangay Payatas, Quezon City. Mag-aalauna ng hating gabi kahapon ang isigawa ng mga tauhan ng Payatas, Bagong Silangan Police Station ang operasyon. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na sinasabing nagtitinda ang suspect sa bahay nito ng illegal na droga.
5: Right after ng briefing namin, nag-dispatch na agad kami papunta dun sa sinasabing area kung saan nagbebenta ng illegal drugs itong ating suspect. Talagang discreetly, harapan ng bahay niya o mismo dun sa loob ng bahay niya, nagaganap yung transaksyon.
4: Narecover sa suspect ang 25 gramo ng umuni shabu na may halagang 170,000 pesos, buy bust money at isang cellphone. Lumalabas naman sa records ng pulisya na dati nang nakulong ang suspect noong 2019 dahil sa illegal na droga at illegal gambling noong 2022. Depensa ng suspect na hindi sa kanya ang droga at ipinahatid lamang ito sa kanya. Inaalam naman ng pulisya kung sino ang parokyano ng suspect at saan nanggagaling ang ibinebentang droga.
5: Until now, iniimbestigahan pa rin po namin kung saan yung mga area of operations nitong nasabing suspect natin na ito at kung saan siya kumukuha ng mga ibinebenta niyang drugs.
4: Muling maharap ang suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakilahok ang mahigit kumulang 1,000 runners at bikers sa katatapos lamang na anti-bullying fun run sa Pasig nitong weekend. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
6: Nakilahok ang mahigit 1,000 runners, bikers at fitness enthusiasts sa ginanap na takbo at padyak laban sa bully sa Parklinks Estate sa Pasig nitong weekend. Pinangunahan ito ng The People's General Foundation kasama si dati Philippine National Police Chief at ngayon MMDA General Manager na si General Nicolas Torre III. Rumatsada ang mga bikers bago sinanda ng mga runners para sa 10K, 5K, 3K at 500 meter dash na nilahukan ng mga bata at senior citizens. Kabilang sa mga sumabak sa takbuhan, ang 60 anyos na si Aida Silvestre mula Pandacan, Maynila. Tinapos ang 10K run bilang suporta sa kampanya kontra bullying.
7: Para ma-exercise ang katawan ko lang, para lalo na makasang katawan ko.
8: Oh, at saka para pag-suporta kontra bullying.
6: Mm-hmm. Nakiisa rin sa aktibidad ang dating PNP spokesperson na si Police General Jean Fajardo.
9: Gusto nating suportahan yung mga advokasya ni General Manager Yusek Nick Torred. Alam natin, marami tayong kakanasan pagdating sa mga bully, hindi lang sa mga eskwelahan, pati na rin doon sa mga working environment.
6: Ayon kay General Torre, mahigit 20% ng mga estudyante edad 17 hanggang 24 ang nakararanas ng bullying at kabilang umano ang Pilipinas sa may mataas na kaso nito sa buong mundo.
10: Kailangan na talagang baguhin because nakakasira na ating future yan.
6: Samantala, wala namang direktang sagot si Torre kaugnay sa mga usapin sa Senado at sa mga nagva-viral sa social media. Sa halip, sinabi nitong nakatuon siya ngayon sa pagpapabilis ng daloy ng trapiko sa EDSA. Ito na ang 2nd installment ng takbo at padyak laban sa bully, bike and fun run kung saan tumanggap ng medals at cash prizes ang mga nagwagi. Ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako si Naomi Tiburcio para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
11: Patay! NBI driver na naaresto matapos ang pamaril sa Senado, nakapagyansa positibo sa gunpowder nitrates. Dini, nasa kamera.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa Senado kung saan nag-convene o nagpulong na sila bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito sa kabila ng ugong na may palitan na naman ng liderato sa Senado. Live mula sa Senate ng Papagol, RG Cruz! RG, natuloy ba yung usap-usapang kudeta?
2: Alvin, hanggang sa magsandali bago ang sesyon, inaabangan kung tatagal ba ng mahigit isang linggo si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, o mahigit isang linggo si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero pag sisimula ng sesyon, siya pa rin ang pumukpok ng gavel at siya rin ang nanumpang presiding officer.
3: Solemnly swear.
2: Sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, formal nang nanumpa ang mga senador sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer.
3: I will do impartial justice.
4: I will do impartial justice.
3: According to the Constitution.
2: At mga senador bilang senator judges.
3: According to the Constitution and the laws of the Philippines.
4: According to the Constitution and the laws of the Philippines.
3: So help me God.
2: Formal na rin ipinisenta sa korte ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa patakaran ng Senado, pinadalhan na ng Impeachment Court ang bisa ng summons para humarap sa korte sa petsang tutukuyin pa lang. Binigyan rin siya ng 10 araw para sagutin ang Articles of Impeachment pagkatanggap nito. At may 5 araw naman ang prosekusyon na sagutin si Duterte pagkatanggap ng tugon ng bise. Maaaring maghain ang sagot electronically. Sa isang pahayag, sinabi ng mga abogado ni Duterte na maghahain sila ng tugon nang naaayon sa saligang batas at iba pang rules, pero hindi na nagbigay pa ng dagdag komento bilang paggalang sa proseso. Magtatakda rin ang pre-trial at magtatakda rin ang petsa kailan ang trial proper ng korte. Tiniyak ni Cayetano na katuwang ang minorya maghahain sila ng schedule ng paglilitis na makakapagtrababaho pa rin sila bilang mababatas.
3: We will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work.
2: Doon na sinuspinde ang impeachment court. Natuloy ang pagpupulong ng impeachment court kahit hindi mamatay-matay ang usapang mapapalitan si Cayetano, na ilang sandali bago magplenaryo ay tinawag niyang chismis lang. Binaliwala niya rin ang mga panawagang mag-resign. Anya, 2023 pa sinimulang atakihin ng Senado sa charter change at binubuhay umano ito ngayon para gawing regional ang Senado, na posibleng maging dahilan para maging rubber stamp o sunod-sunuran ng Senado.
3: Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control.
2: Inamin naman ni Zubiri na sa Senador Sherwin Gatchalian ang pambato niyang Senate President. Natanong naman si Gatchalian kanina sa ugong na posible siyang Senate President.
5: Please, sir, please just say this is my candidate for Senator
6: Zubiri. Well, nakita niyo naman yung proceedings. I think the proceedings will speak for itself.
5: So wala na hong Senate leadership change?
6: Well, nakita niyo nga yung proceedings. No? So I think that will speak for itself.
2: Sa regular namang sesyon ng Senado, sumali sa minorya sila Senador Miguel Zubiri at JB Ejercito na tinanggihan ng alok na maging majority leader.
7: With what is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. For now, Mr. President, I'll be with the minority.
3: Okay.
7: But again, I would like to thank you for for the respect, and we will all still be friends.
3: No matter what. And I also understand, I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority.
8: Binatikos nga ako nila, sabi nila na ako ay nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President.
2: Ito na ang naging basihan ng partihan ng pwesto sa Senado pati mga komite. 23 senador ang present, absent uli si Senador Ronald de la Rosa. Nagbitiw naman si Senate Secretary Mark Landro Mendoza na pinalitan ni Jose Luis Montales na Secretary General din ng Kamara ng House Speaker si Cayetano. Alvin, nagsimula naman na ang reorganisasyon ng Senado. Si Senate President Pro Tempore Loren Legarda pa rin ang chairman ng Committee on Culture and the Arts at bagong chairman ng Committee on Basic Education. Si Senator Pia Cayetano pa rin ang chairman ng Ways and Means, Sustainable Development, Goals at Energy Committees. Balik kay Senator Bongo ang Committee on Health at siya pa rin ang chairman ng Committee on Sports. Si Senator Joel Villanueva ang chairman ng Higher, Technical and Vocational Education. Balik kay Senator Jinggoy Estrada ang National Defense at tadagdagan pa ng Games and Amusement Committee. Retain naman si Senador Robin Padilla sa Public Information at Cultural Communities. Napunta naman kay Senador Rodante Marcoleta ang Public Services at kanina nga sinabi ni Senate President Cayetano na pinagpipilian nila si Senador Marcoleta at si Senador Pia Cayetano bilang bagong chairman ng Senate Durable Committee na magpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal bukod sa mga iba pang pwede nilang investigahan. Alvin?
1: RG, paglilinaw lang, ngayong umusad na ang Senado sa impeachment court, ang ibig bang sabihin nun, nakatali na tayo kay Senate President Alan Peter Cayetano o pwede pa rin yung mabago habang nagtutuloy-tuloy ang impeachment court?
2: Naitanong ko yan sa isang senador na hindi ko na lang muna mapapangalanan dahil hindi ako nagpapaalam na i-quote ko siya, no? Pero ang pwede lang magpalit sa presiding officer, dahil nga ang presiding officer ay ang Senate President, ang pwede lang magpalit ng Senate President ay yung Senado kapag naka-regular na session siya bilang isang batasan o legislature. Hindi pwedeng palitan ng impeachment court ang Senate President habang siya ay nakaupo bilang impeachment court. Tandaan ng Latin ano, na base sa congressional calendar, ang sine die adjournment ng Senado at ng pati na rin ng Kamara ng first regular session ng 20th Congress ay sa linggo or week ng June 5. So habang may regular na session ang Senado bilang isang batasan, bilang isang legislature, eh pwede talaga silang magpalit. Pero hindi silang mapwede magpalit bilang isang impeachment court.
1: So ibig sabihin, hanggat nagre-regular session sila, pwede na magkakaroon ng tangka na agawin ang liderato. Kung baga hindi mawawala ang posibilidad na yon, pero not during the time na mayroong hearing sa impeachment at sila impeachment court.
2: Kung baga, Alvin, hindi pwedeng habang naka-impeachment court sila, halimbawa nag-hearing sila, andun na si Vice President, andun yung defense, andun yung prosecution, biglang may makukulita, hindi pwedeng doon mismo sa impeachment court. Bagamat parehong tao lang naman yung involved, ano? Kailangan mag-session muna sila ulit bilang Senado. At meron nga silang regular na session hanggang dun sa week ng June 5. So, kanina nga, sinabi naman din ni Senate President Cayetano that he survived today by the grace of God. So, hindi naman din mawawala talaga yung threat na yun habang nandyan at hindi pa naka-adjourn sinibye ang Senado bilang isang legislature or batasan. Alvin?
1: Malinaw at maraming salamat, RG Cruz. Wala pa rin pong impormasyon kung nasaan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Habang ayaw sabihin ni Senador Robin Hood Padilla kung kasama nga ba niya si de la Rosa nang umalis sa Senado nung nakaraang linggo. At live mula sa Senado, Victoria Tulad. Victoria, anong sabi ni Senator Robin Padilla?
9: Alvin, ayon kay Senador Robin Hood Padilla, nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa sa umano'y kidnapper kaya umalis sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayaw namang kumpirmahin ni Padilla kung kasama ba siya ni de la Rosa nang siya ay umalis. Dumalo si Senador Robin Hood Padilla sa sesyon ng Senado ngayong Lunes ng hapon. Ilang araw matapos niya umanong samahang umalis si Senador Ronald Bato de la Rosa madaling araw ng Huwebes. Tumanggi si Padilla na kumpirmahin ang impormasyong nanggaling sa ulat ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ng Senado.
10: Tingnan lang po natin yung investigation. Siyempre po kasi may official na investigation. Siyempre, magdalam po yun sa otoridad. Kasi ako, buwi lang ako ng bahay. Tatlong araw na akong nahanap ng asawa.
11: So move, Mr. President.
9: Matatanda ang sinamahan ni Padilla na mag-overnight si De La Rosa sa Senado noong nanatili siya sa gusali. Sabi niya, nagtatago si De La Rosa mula sa tinawag niyang kidnapper, pero di na nagbigay ng dagdag detalye.
10: Kaya mo na yung mga lawyer na maglaban-laban niya. Basta ako, kumbato, ayaw niyang makikinap.
9: Para sa kanya, mas mabuting nasa Senado si De La Rosa, pero wala umano siyang magagawa kung gusto niyang umalis. Itinanggi naman ni Padilla ang alegasyong nagpunta sila ni De La Rosa sa Ninoy Aquino International Airport matapos umalis ng Senado noong Huwebes. Pinabulaanan din niyang sumakay si De La Rosa sa isang yate para makatakas. Kumpiyansa si Padilla, pati ang abogado ni De La Rosa, na hindi siya aalis ng bansa.
12: Bakit, sir?
10: Mahal niya Pilipinas.
12: Can you assure na hindi siya aalis ng bansa?
10: Of course, I cannot assure anything. I did not even know he was coming here. I think this is intentional on the part of Bato to keep and safeguard this number.
9: Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na itinuturing ng person of interest si Padilla, pati si Senate President Alan Peter Cayetano, sa pagkawala ni De La Rosa. Wala umanong magagawa si Padilla tungkol dito at rerespetuhin niya ang proseso. Sagot naman ni Cayetano,
13: ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Doon sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na marili. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign.
9: Samantala, tinanggap ng opisina ng Senate Secretary Lunes ng umaga ang Order of Preventive Suspension laban kay Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca at ang subpoena para sa CCTV footage. Nilinaw ni Cayetano na hindi sila tumanggi na tanggapin ang mga dokumentong ito noong Biyernes, May 15.
13: Wala naman tayong trabaho ng Friday, Saturday, Sunday, wala naman official na pwedeng tumanggap. It's not true na walang CCTV. Secretary John Vic called me, yun ang una niyang hiningi. Secure the CCTVs. When he got here, inulit ko sa harap. Two copies. Sabi ko, gumawa kayong two copies, pero sa harap nila kayo gumawa ng two copies.
9: Naghahanda naman ang legal team ni De La Rosa para sagutin ang komento ng Office of the Solicitor General sa kanilang very urgent manifestation para pigilan ng Korte Suprema ang pagpapaaresto ng ICC sa senador. Iginiit din ang kampo ng senador na hindi siya pugante at dapat sa Korte sa Pilipinas manggaling ang arrest warrant.
10: That you cannot be a fugitive if there is no lawful charge against you.
9: Isang resolusyon naman ang inihain sa Kamara para hikayatin si De La Rosa na sumuko sa ICC. Ang palasyo, sinabing dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring gulo sa Senado noong nakaraang linggo. Nanindigan din ito na hindi inatake ang Senado.
14: It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
9: Sabi pa ni Castro, nakadidismaya ang pagtakas umano ni De La Rosa kahit na nasa ilalim siya ng protective custody ng Senado. Iginiit din niyang hinarang ang NBI sa paghahain ng warrant laban kay De La Rosa noong May 11.
14: But there was no failure on the part of the NBI agents. Hinarang sila. The question is, was the Senate correct in interfering with the service of the warrant of arrest? Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas.
9: Dati nang sinabi ni Cayetano na dapat manggaling sa local court ang isang warrant of arrest. Alvin, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, pag-uusapan pa nilang mga senador kung papalitan ba si Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Sabi ng mga kawaninang OSAA ay nandirito si Aplasca kanina. Iginiit naman ni Cayetano na hindi sila inabisuhan ng GSIS na may mga tauhan ng NBI na magbabantay noong May 13 sa Senate Building o subsali ng GSIS. Para kay Cayetano, ang dapat investigahan ay ang DOJ at ang NBI. Alvin?
1: Maraming salamat, Victoria Tulad!
15: Matipid naman ang reaksyon ng Pangulo nang tanungin tungkol sa mga pangyayari sa Senado. Pero nakamonitor anya siya sa mga nangyari sa mataas na kapulungan.
16: I saw what happened last week. Yeah.
17: But today, it appears that there might be a new leadership at the Senate.
16: I guess we'll just have to wait and see.
15: Samantala, nakalaya na ang driver ng National Bureau of Investigation na idinadawit sa pamamaril sa Senado noong Huwebes. Nakapagpiyansa ng 80,000 piso ang suspect para sa umuroy paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at 36,000 pesos naman para sa reklamong direct assault. Naakusahan siya ng pamamaril sa Senado pero wala namang nakuhang armas mula sa kanya nang arestuhin. Positibo siya sa gunpowder nitrates pero giit ng pulisya. Hindi conclusive ang resulta ang magsisilbing corroborative evidence sa investigasyon. Una na ring sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi operatiba ng NBI ang suspect kundi isang volunteer driver.
18: Patay ang isang lalaking nag-amok sa Pasig City matapos barilin ng umaawat na pulis. Nakuha na naman ang CCTV ang paghabol at pananaga ng suspect sa mga dumaraan ang motorista. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
19: Umlingaw-ngaw ang putok ng baril sa Apolinario Mabini Street sa Pasig City Linggo ng umaga. Nagpulasan ang mga motorista. Ilang saglit pa, isang rider ang nakita sa CCTV na hinahabol at takang tatagain ng nag-aamok na lalaki. Pagdating sa intersection, pareho silang bumagsak sa kalsada. Kasunod nila ilang rumisponding pulis.
20: Sa intersection ito, tuloy ang nadakip ng mga pulis ang suspect na nagtamo na ng isang tama ng baril sa katawan. Ayon naman sa barangay na rumisponde, umabot din ng halos isang oras ang mabigat at daloy ng trapiko dito sa kalsadang ito dahil sa insidente.
19: Kuwento ng ilang nakakita bago ang tagpo, hinabol at tinangkaring tagain ng suspect ang ilan pang motorista, pati na ang nakipagbunong pulis.
21: Nangamba ng mga tao, parang wala siya sa sarili.
22: Hanggang sa mahawakan niya sa payong ating kapulisan, hanggang sa madapa. Ang ginawa naman ng ating kapulisan, pinagsisipa yung tao hanggang sa makatayo, pero andun pa rin, hawak niya pa rin yung kanya patalim. Wala nang nagawang kapulisan, kundi ganun na nga. Kaputukan siya.
23: May imminent threat na sa buhay ng ating police. So, virtue of self-defense, at nung natumba na yung police natin, tinataga pa siya ng itong suspect.
19: Ayon sa mga otoridad, maayos na ang lagay ng sumemplang rider habang dead on the spot ang suspect na hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan.
22: Talagang ligaw lang siya rito, ligaw lang. Hindi siya residente ng Kanyuga, hindi siya residente ng Sagad, hindi siya residente ng Kapasiga.
19: Kasalukuyang nasa isang pulinarya ang labi ng suspect habang patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang dahilan ng pag-aamok nito. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
18: Patay ng isang jeepney driver habang kritikal naman ang pamangkin na isang retiradong pulis matapos magbarilan sa Batangas nitong Biyernes. Personal ang sinasabing ugat ng away ng dalawa na nagsimula pa umano noong 2018. Babala po sa sensitibong video na inyong mapapanood. Yan ang CCTV patrol ni Jeff Caparas.
24: Biyernes ng hapon nang magtagpo sina Alias Miliano, isang retiradong pulis, at tsuhin niyang jeepney driver na si Alias Ruben sa compound na kanilang pamilya sa Barangay Castillo sa Padre Garcia, Batangas. Hindi dinig sa CCTV, pero ayon sa otoridad, nagtatalo ang magkamag-anak. Hanggang sa maya-maya, tila mas uminit ang away at nauwi sa barilan. Nang matigil ang kumosyon, sabay umalingaw-ngaw ang iyakan at sigawan. Bulagta si Ruben na kalaunay dineklarang dead on arrival sa ospital dahil sa mga tama ng bala sa katawan. Sugatan naman si Miliano na tinamaan ng bala sa dibdib, balikat, tagiliran at binti. Sa investigasyon, languumano sa alak ang dalawa.
25: Actually, meron na po silang hidwaan way back 2018 pa po. So meron na po silang misunderstanding po. Nag-umpisa din po sa inuman, simpleng biruan. Yun lang po yung according po sa asawa po nung namatay po.
24: Na-recover ng mga responding pulis ang mga baril at ang 18 baso ng bala. Hindi umano alam ng asawa ni Ruben kung saan nakuha ng asawa ang baril.
25: Nakausap po namin yung kanyang asawa. Actually po, nagulat na lang din po siya dito sa incident na nagkaroon po ng baril itong kanyang asawa po.
24: May kaukulang papeles ang baril ng retiradong pulis habang wala namang dokumento ang baril ng jeepney driver.
25: Makikita po natin na una pong bumunot ng baril yung suspect, meron pong sufficient provocation po na on the part of the suspect po natin. And yun po, lumaban na rin po yung ating victim to defend himself po.
24: Nakabantay ang Batangas PNP sa desisyon ng mga kaanak ni Ruben kung sasampahan ng reklamo si Emiliano na nasa ospital pa rin at unstable ang kondisyon. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
18: Tapol sa CCTV ang pagtangay ng isang ginang sa isang cellphone sa isang tindahan sa Barangay Zone 4, Coronadal City noong Sabado ng umaga. Sa video, may nahulog pang bagay ang babae ng unang tangkaing nakawin ang cellphone na pag-aari ng tindera sa establisimiento. Ayon sa may-ari ng tindahan, hindi nila ito napansin dahil abala sila noong sandaling iyon. Maya-maya, binalikan ng suspect ang kanyang target na cellphone. Matagumpay niya itong nakuha at agad umalis. Kwento ng tindera, laman ng kanyang online cash app ang kanyang sweldo, pero hindi pa rin po nahuhuli ang suspect. Sa Ifugao naman, nilooban din ng isang lalaki ang isang tindahan sa bayan ng Alfonso Lista noong May 12. Kinalkal muna niya ang isang bag at saka kinuha ang isang naka-charge na cellphone. Sinuri pa niya ang ibang gamit ng estante bago dahan-dahang umalis. Hindi na inireklamo ng biktima ang insidente sa pulisya.
1: Iginiit ng isang consumer group na hindi dapat consumer ang sumalo sa pinangangambahang pagsipa ng presyo ng kuryente dahil sa serye ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grids noong nakaraang linggo. Apil na nila sa gobyerno ang NGCP at mga planta ng kuryente ang dapat sumalo sa anumang dagdag singil. Samantala, arang kada bukas ang panibagong dagdag presyo sa diesel at gasolina. Handa na si Aling Evelyn sakaling mag-brownout ulit ngayong araw. Fully charged na ang mga solar gadget nila na nagamit noong Miyerkules at Biyernes ng gabi. Mula Miyerkules hanggang Biyernes, nag-red alert sa buong Luzon grid dahil pumalya ang transmission line at mga planta ng kuryente na nauwi sa malawakang rotating power interruption. Sa bahaging ito ng Quezon City, dalawang beses na wala ng kuryente ng tigatlong oras.
0: Malaking perwisyo sa mga apo ko, hindi nakakatulog, diba? Kawawa yung mga bata. Okay lang kami mga matatanda, kaya namin yung init. Mga bata, hindi nila kaya.
1: Pero sa kabutihang palad, ngayong araw, wala nang alerto sa Luzon. Ibig sabihin, walang nagbabadyang brownout. Kaya lang, yellow alert pa rin sa Visayas. 21 planta ang bagsak at hindi rin gumagana ang malalaking coal-fired power plants. Kaya ang ending, manipis ang reserbang kuryente roon. Magiging alert naman kapag naubos ang reserbang kuryente, kaya pwedeng mag-brownout. Ang resulta nito ayon sa grupong Power for People Coalition, mas mahal na kuryente sa spot market na papatak naman sa bill ng mga consumer sa susunod na buwan. Gate ng grupo, hindi dapat consumer ang sumalo sa dagdag singil kung hindi ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP.
3: Dapat sila yung pumasan ng excess na pagtaas ng presyo ng kuryente nitong tatlong araw na rotating brownouts na to. Hindi dapat ito ipinapasa sa electric consumers kasi hindi natin kasalanan to.
1: Dati rat-

0: kung bakit pumalya ang kanilang dalawang major transmission lines.
1: There has to be accountability after this. As we mo nasira, nais mo ka agad after 12 hours or 24 hours, okay, fine. Pero ano yung epekto ng 12 hours na yun, hindi na-connect yan? Ang nangyari doon, natanggal yung mga malalaking planta natin. So hindi sila maka-produce.
0: Samantala, halos 3 pesos ang dagdag presyo sa diesel simula Martes, lagpas piso naman sa gasolina, pero ang kerosene may rollback pa na mahigit 2 pesos kada litro. Kinumpirma ng DOE na nirerepaso na ang sistemang gobyerno ang nagdidikta ng galaw sa presyo ng petrolyo kada linggo dahil nasa ilalim pa tayo ng energy emergency.
2: We have to consider that each oil company has their own suppliers, their own freight suppliers, their own premium charges. Iba-iba rin, ibang company, iba rin yung charges. We have started talks about this already.
0: Palagi kasing magkaiba ang kwenta ng DOE sa mga kumpanya ng langis. Pero dahil may emergency, gobyerno ang nasusunod sa nakalipas na 4 na linggo.
3: At sa puntong ito, makakasama natin live mula Senado si Senator Robin Hood Padilla. Magandang gabi po, Senator Padilla.
4: Magandang gabi po, Ma'am Karen.
3: Alright, Senator. Sinamahan niyo po ba si Senator Bato de la Rosa na umalis ng Senado? Kasi po, inamin po sa amin ni General Aplasca sa TV Patrol na casual lang po kayo. Kayo ni De La Rosa, lumabas ng Senado, naglalakad casually at umalis kayo ng mga 2:30 a.m.
4: Ako po ay humihingi ng paumanhin po sa inyo na hindi ko po yan masasagot sapagkat ito po ay naging opisyal ng investigasyon. Kaya ang pinakamaganda po dito ay ako po ay makapaghayag muna kung sino man po ang aatasan ng gobyerno na mag-imbestiga.
3: Pero Senator, bakit di niyo po ito masagot? Itinuturing niyo po bang pugante si De La Rosa? Tumulong po ba kayo sa pugante?
4: Hindi po yan ang posisyon ng mayorya. Ang Senado po, hindi po ang posisyon po namin ay hindi po namin tinatanggap ang warrant of arrest galing sa ICC. Ang inaantay po namin ay yung warrant of arrest ng local court po.
3: Yan po ang posisyon na sinabi nga po ni Senate President Alan Peter Cayetano. So kung gayon po, naniniwala kayo na hindi pugante si De La Rosa, bakit di po ninyo masagot kung sinamahan niyo po siya nung umalis ng Senado? Kumbaga, ang paniniwala niyo, he's a free man. Lumabas lang. He left the Senate. So mali po ba yun kung sinamahan niyo po siya, sir?
4: Hindi po. Ako po ay... Kailangan po nating malaman muna ang, alam niyo po, respeto po yan sa otoridad. Ayoko po na ako po ay magbibigay ng hayag kaagad sa media. Mas maganda po, pagkatapos po akong maghayag, pagkakuha nila ng investigasyon nila, handa na po akong humarap sa media. Pero hanggat hindi pa po ako nakakapaghayag sa kanila, mas maganda po na antayin muna po natin yung oras na yon.
3: Senator,
4: pwede bilang respeto lang po sa otoridad po.
3: Okay. Senator, pwede ikwento niyo po ba, nakunan kayo ng live kung saan kausap po ninyo si Victoria Tulad, umaakyat po kayo ng hagdanan ng Senado. Tapos sumusunod po ang aming reporter at sinabi niyo, kumbaga umalis kayo, dapat para lang for the safety. Ano ba ang nangyayari noon at paakyat kayo sa Senado sa kasagsagan po ng gulo? Saan kayo papunta, sir? Anong alam niyo po sa mga oras na yon?
4: Ayan, pwede po tayong magkomento dyan. Opo, kasi hindi naman po official na yan na investigasyon. Opo, ang nangyari po niyan kasi, nag-aantay po kami ng caucus sapagkat nandun po kami sa opisina ni SP. Inaantay po namin yung padala ng House of Representatives, yung impeachment po. Nung nandun po kami, sinabi ng mga namumuno po dito na meron na po mga armadong tao sa paligid ng Senate. Opo, alilinawin po natin, sa paligid na po ng Senate.

0: ang sabi ko po, teka muna, bakit nagkaroon ng mga armado dito? Nung nadinig po ito ni Senator Bato, siya po ang nagsabi na baka aarestuhin ako. Okay. Ang sabi naman niya sa mga kasama namin, mas mainam na doon na lang sa opisina niya.
1: Mm-mm.
0: Kasi malalagay sila sa alanganin yung mga ibang senador kung nandun siya. Kaya po yung nakunan po ninyo na umaakyat po kami, yun po yung papunta kami sa opisina niya.
1: Okay.
0: At nung nakunan naman po ako na galing doon sa second floor, yun po yung tiningnan ko kung ano po yung nangyari. Ang sabi kasi, nagkaputukan. Kaya po ako bumaba, tiningnan ko po yung mga kasama naming senador kung okay sila, okay naman po, at nakita naman namin okay yung media, kaya po umakyat na ako. Eh sumusunod po yung media. Kaya ang sabi ko po sa media, huwag na kayong sumunod at delikado. May mga taong nang nakapasok. Mm-hmm. Yun lang po yun.
1: So, Senator Padilla, umakyat po kayo sa fifth floor sa opisina ni Senator Bato.
0: Sa opisina po namin. Opo. Pumunta po si General Bato sa opisina niya. Ako, nandun po ako sa opisina ko.
1: Okay. Sa kalagitnaan po ng putukan, nasan po kayo nun, sir?
0: Nasa opisina ko po.
1: Okay. May kumalat po sa social media na ang mga tauhan nyo raw po ay may baril. Nasa social media po yan. I wanna give you a chance to correct that kung mali po yun.
0: Una-una, wala po ako. Alam po lahat ng tao dito sa Senado, wala po akong bodyguard. Hindi po ako nagbabodyguard. Kahit sino pong tanungin nyo rito, wala po akong... ako po'y dumadating dito sa Senado, isang kotse. Ako lang po, isang aide. Mm. Hindi po yan, kailanman nagkaroon ako ng bodyguard dito. Kahit tanungin nyo po, pwede naman okay. Pong tanungin dito ang mga tao kung may bodyguard ba si Senator Padilla.
1: Okay, Senator. So, ang nangyari nito, umalis si Senator Bato ng 2:30 in the morning. Na-interview ko si Attorney Jimmy Bondoc kanina. Sabi niya, nandun siya sa opisina ni Senator Bato at 2 a.m. Kung ayaw niyong aminin kung magkasama kayo umalis, anong oras po kayo umalis ng Senado, sir?
0: Ma'am Karen, hindi po sa ayaw kong aminin o may gusto kong aminin. Antayin lang po natin yung official na makapagbigay po ako ng pahayag doon po sa mag-iimbestiga. Pagkatapos po nun, ay handa na po akong sagutin lahat ang mga katanungan niyo. Bilang ano lang po ito, bilang respeto lang po at wag nang makagulo. Kasi pagka nagbigay po ng pahayag, makakagulo pa eh. Mas maganda po na tapusin muna yung official na investigasyon. Pag tapos na, ako po'y handang pupunta pa ako sa show mo kung gusto mo.
1: Alright. Now, ang sabi po ng NBI, sir, you are now a person of interest. Dapat daw kausapin kayo.
0: O yun po ang dahilan.
1: So kapag kayo po ay pinatawag ng NBI, as a person of interest, kayo po, will you cooperate with the NBI?
0: Ay, syempre po. Batas ng Pilipinas yan eh. Basta batas po ng Pilipinas. Ako po'y handang sumailalim sa kanilang investigasyon. Kahit po naman pumunta sila dito, di ako po'y handa po ako magbigay ng aking statement sa kanila. Basta opisyal. Opisyal po yan at batas tayo ng Pilipinas.
1: Now, maiba naman tayo, no? Nagbati na po ba kayo ni Senator Kiko Pangilinan? Kasi nakunan na sinusubukan niyang iabot ang kanyang kamay, nakikipagkamay. At kita po sa social media na umiiwas po kayo, Senator.
0: Alam niyo po, usapang lalaki sa lalaki na po yan. Siguro, amin na lang muna po yan. Sa gulo ng Pilipinas, hindi na po kami makikisali pa ni Senator Kiko Pangilinan. Dahil pwede naman pong masolve ito ng mga lalaki.
1: Pero ang hinihingi niyo po ay mag-apologize siya formally sa plenary. Tama po, Senator?
0: Dalawa po ang hinihingi natin. Una, tanggalin po sa record ng Senado yung pagsigaw niya at yun po on record kasi hindi po maganda para sa mga darating na henerasyon na makita yan ng mga Muslim na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa Senado. Pangalawa po, doon din po sa plenaryo na makahingi ng paumanhin. Yun lang naman po yun. Tsaka tapos na po yan. Opo, eh wag na po tayong makigulo pa. Opo.
1: Alright, quickly na lang to sir. Nag-usap na ba kayong mayorya? Kasi kumakalat na posibleng magkaroon ng pagbabagong liderato at posibleng si Senator Cheese Escudero kapag nagkaroon daw ng pagbabago ay gusto niyang siya ang Senate President. Ito po ay nanggagaling lang po sa social media ha, kaya I want to clarify that. Secure ba kayo sa numbers ninyo of 13? Are you secure?
0: Alam niyo po, aminado naman po ang mayorya na manipis po kami. Yan po talaga kasi 13 lang po kami eh. Napakanipis po niyan. Pero tungkol po dyan sa kung sino ang papalit, kung si Chisba o may ganyan, hindi po ako nakikialam dyan. Kasi unang-una, neophyte lang po ako na senador. Pangalawa, hindi po ako naghahabol ng mga committee. Hindi ko po yan kailanman na pinag-interesan yung mga committee-committee na yan. Kaya hindi po ako nakikisama sa mga ganyang usapin. Kung sino ang liderato, kung sino yung... Ako lang po ay sumusunod sa partido. Kapag sinabi po ng PDP na suportahan nito, doon po ako. Okay.
1: Kanina po, Senator, nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. You took your oath at dapat impartial judge na po kayo. Pero isa po kayo sa mga nag-file ng resolusyon na dapat i-dismiss ang kaso, itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pwede niyo po bang sabihin ngayon na kaya niyo maging impartial?
0: Una-una po, yung unang resolusyon po na sinasabi niyo, yung po yung sa 19th Congress, ano? Hindi po kami nagkaroon ng pagkakataon pa para magumawa po ng panibagong resolusyon. Dahil kami po, ako mismo, ito pong impeachment na ito, lagi ko pong sinasabi, dalawa ang papel ng isang senador. Nagiging tatlo pa nga yan eh. Sombrero po yan. May sombrero ng ikaw ay membro ng legislatura. Ibig sabihin, senador ka. Ngayon po, ibang sombrero. Yung kanina po, na kami po ay na-convene, ang sombrero po namin nun ay judge. Kaya pag-judge po kami, ako naman po ay nakailang beses nang humarap din sa kaso. Alam po natin na dapat wala tayong pinapanigan. Bilang ako po ay tumanggap na ng oath, tayo po ay siyempre sa konstitusyon ng Pilipinas. Yan po ang ating talagang loyalty.
1: Alright, huling tanong na lang, may pumasok na mensahe dito. Alam niyo po ba nasaan si Senator Bato? Sinabi po ba niya sa inyo ang mga plano niya? Nag-uusap ba kayo?
0: Wala po siyang opisyal sa akin na sinabi. Ang narinig ko lang po, nung magkausap sila ni PNP Chief. Ako, saksi po ako doon nung nag-usap sila na sinasabi ni Senator Bato kay PNP Chief na sana i-custody na lang siya. Yun lang po ang natatandaan ko. Yun po ang alam kong plano niya na i-custody siya ng PNP. Bukod po doon, wala na po akong alam pa na mga plano ni Senator Bato dahil hindi naman po ako yung matatawag na masasabi natin taga-advice ni Senator Bato. Hindi po. Hindi po ako taga-advice ni Senator Bato. Ako po ay kasama lamang niya sa partido at ako po ay masasabi na kaibigan niyang personal. Hindi po ako kasama niya sa mga politika.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyo, Senator Robin Hood Padilla, live mula sa Senado.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po.

0: ng ilog star na si Kay Abad. Sa kanyang vlog na inilabas itong linggo, idinatalya ni Kay ang kanyang naging journey sa paglaban sa breast cancer. Enero 2025 nang siya'y mag-diagnose na tinamaan ng naturang sakit. Takot at pag-anilangan ang bumalot sa aktres, pero napuno rin siya ng tiwala, pananampalataya, pag-asa at pagmamahal mula sa pamilya, sa asawang si Paul Jake at ng mga anak. Nagdesisyon si Kay na magpagamot sa Singapore, pero kasabay nito ang mabigat na desisyong iiwan sa Pilipinas ang kanyang dalawang anak habang hindi anya tiyak kung kailan sila muling magkikita. Kasama si Paul Jake, sumalang si Kay sa serye ng mga gamutan at check-up. At makalipas ang isang taon, idineklara ng doktor na siya ay cancer-free na. Sa 44 na karawan ni Kay kahapon, na parehong araw na inilabas niya ang kanyang vlog, nagpapasalamat siya sa mga tumulong sa kanyang malampasan ang pagsubok.
1: So more or less, it's malignant. It's cancer. She declared, as of now, you can declare that you're a survivor and you're cancer-free. I've been waiting for this day.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, iba't ibang grupo nang alampag kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Sasakyan, tinangay ng Romaragas ang baha, mga sakay nito, sinagip. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: TV Patrol sa DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ka! Kaya pa ganyan!
11: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
12: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to! Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
13: ikaw ang liwanag sa bilin.
12: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
5: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon!
3: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Panibagong halaga ng piso muling sumadsad sa 3rd pagkakataon ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert? Bert?
15: Ay, may muling sumagsad ang sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw base sa datos ng Bankers Association of the Philippines. Nagsara ang palita sa 61 pesos at 75 centavos kada isang dolyar ngayong araw. Mas mahina ito kumpara sa naitalang 61.721 noong nakaraang trading day kahapon. Ito na ang 3rd pagkakataon na sumagsad ang halaga ng piso ngayong buwan ng Mayo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
3: Ang oras, 14 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: Natanggap na ng Office of the Ombudsman na ang resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomenda ng paghahain ng patong-patong na reklamo laban sa ilang opisyal at iba pang personalidad kaugnay ng maanomalyang infrastructure projects. Kabilang sa pinangalan ng primary respondents ng naturang DOJ recommendation, sina Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bunoan at ilang dating engineer ng Department of Public Works and Highways, ilan sa mga kasong inirerekomenda laban sa kanila ay plunder, graft, corruption, direct bribery and receipt of gifts. Nilaglag naman sa kakasuhan ang namayapang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral at ilang dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia na itinuturing na ngayong state witnesses. Ayon sa ombudsman, magsasagawa sila ng sariling independent review at resolusyon tungkol sa merito ng naturang kaso. Ayaw naman ang magkomento rito ni Senator Estrada.
1: The allegations claim that multiple high-ranking public officials and private individuals conspired to maneuver allocations, rig public bidding processes, and siphon government funds stemming from a major national infrastructure budget systems, specifically involving the National Expenditure Program, the Bicameral Conference Committee, the House General Appropriations Bill, and the General Appropriations Act for fiscal year 2025.
0: Kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte, sunod-sunod na rally at protesta ang isinagawa ng iba't ibang grupong pabor at laban sa paglilitis ng vice-presidente. At live mula sa labas ng Senado, nagpapatrol si Jesse Cruzan. Jesse, ano-ano ang mga panawagan ng mga nagpo-protesta dyan?
2: Karen, simula pa nga kaninang umaga ay iba't iba yung panawagan ng iba't ibang grupo na nagprotesta dito sa labas ng Senado. May mga nagsasabing Sara litisin, Sara panagutin. Meron din naman na ang sigaw ay bato, arestuhin. Pero sa kabila niyan, Karen, yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang sinasabi ay walang kinalaman, inosente at hindi totoo yung mga aligasyong ipinupukol laban sa kanya. Samantala, una na ngang nagmarcha dito sa labas ng Senado ang grupong Power for People Coalition at Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Naniniwala silang dapat nang itigil ang away politika at tutukan ng pamahalaan ang tunay na problemang kinakaharap ng bansa, gaya ng pagtaas sa singil ng kuryente, mataas na presyo ng mga bilihin at anilay mababang sweldo ng sweldo ng mga manggagawa. Dala rin ng grupo ang mga placard na may mga mukha ng senador at may nakasulat na salitang kadiri. Mayroon pang nagsuot ng mukha ng buwaya na ayon sa grupo ay kumakatawan sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno.
3: Dapat panagutin lahat kung kinakailangan. Hindi lang si Sara, hindi lang si Cayetano, kundi yung buong Senado, yung si Marcos, yung mga kampo ni Marcos.
2: Nagprotesta rin ang grupong Akbayan Youth sa kahabaan ng Kalayaan Avenue sa Quezon City. Bit-bit naman yung mga wanted poster ni Senador Ronald De La Rosa. Bandang hapon, magkasunod na dumating sa labas ng Senado ang mga grupong Bagong Alyansang Makabayan at Filipinos Do Not Yield Movement. Ang panawagan nila, litisin at panagutin si VP Sara. Pinanatan din nila si Senador De La Rosa.
4: Hindi ganun yung inaasahan naming makikita na tikas sa kanya. Kayo po katawa-tawa dahil tumatakbo, nagmamakaawa na huwag daw siyang dalhin sa dahil. Nakakatawa na yung po yung piloto natin.
5: Nakakagalit po na sa ang Senado, sanctuary ng mga kurako, sanctuary ng mga berdugo. Kaya tayo po nandito para ipakita ang ating galit, ipaalala sa mga senador na tayo ay nagbabantay, at pangatlo, ipanawagan ang pananagutan.
2: Pero kung may mga pro-impeachment, meron ding naniniwalang inosente at walang bahid ng korupsyon si Vice President Duterte.
6: Ayaw namin maano si Sara ma-impeach. Dahil, excuse me, yung tatay niya, inulungan kami. Napakawala naman kaming konsensya na tinulungan kami nung nakaupo si DDA, DDA Duterte, President Digong, Tatay Digong, na tapos yung anak niya bababayaan namin.
2: Karen, kaninang bandang alas 5 ng hapon ay bumuhos yung malakas na ulan dito sa Pasay City, pero hindi yan alintana ng mga nagkilos protesta. Pinagpatuloy nila yung kanilang programa at yung ilan sa kanila may dala pang tambol, nagsayawan pa dito sa harap mismo ng gate ng Senado. Sa ngayon, tapos na yung mga pagkilos o yung mga programa ng mga taga-suporta, yung pro at anti-impeachment, nagsiuwian na sila. Ang natira na lamang dito ay yung hanay ng pulisya. Una lang sinabi ng NCRPO ay nag-deploy sila ng 800 police force para bantayan at panatilihin ang seguridad sa perimeter ng Senado. Dagdag lang natin, Karen, para sa mga motorista, bukas na po ang both lanes, northbound and southbound lane ng Jokno Boulevard dito sa Pasay City. Malapit po yan sa Senado. Karen.
0: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
7: Welcome development para sa House Prosecution Panel ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Umaasa rin silang sasagutin na ng pangalawang pangulo ang mga paratang sa Articles of Impeachment. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
8: Hindi na tumuloy ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa naunang planong dumalo sa pagpulong ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte.
9: Solemnly swear.
8: Pero ikinalugod nilang umuusad na ang proseso sa Senado. Tiniyak nilang tatlima sila sa mga utos ng impeachment court.
10: Naghahanda na po ang prosecution panel ng Kamara na tumugon po doon sa mga orders, no, na inilatag po ng Senate Impeachment Court ngayong araw po na ito. So, we will go into pre-trial and everything that are required from the House side will be complied with in the next couple of days.
11: Welcome development sa amin. So, gumugulong na yung impeachment at wala na siguro tayong dahilan para mag-agam-agam.
8: Walang senador na kumwestiyon sa plenaryo ng rules at procedures ng Kamara kaugnay ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Umaasa ang ilang House Prosecutors na hudyat ito na magiging patas at walang papanigan ng Senator Judges at natuldukan na rin ang anumang question sa issue ng jurisdiction.
10: Irrespective of their political persuasions, a part of the Senate Impeachment Rules relate to political neutrality. I think tapos na po yung usapin ng questions relating to jurisdiction. Diyan po sa bagay na yan.
11: Well, yung impartiality, saka pa natin malalaman yan. Dahil siyempre, depende kung ano yung mga mangyayari pa sa trial. But ang importante, ito ay umuusad na base sa nakasaad sa ating saligang batas.
8: Ngayon pa lang naghayag na ang House Prosecution na handa silang humarap sa paglilitis. Handa rin aniya silang ilatag ang Articles of Impeachment na inaakusahan si Duterte ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, di maipaliwanag na yaman, panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd at pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
10: To make a presentation of the evidence irrespective of the Senate leadership, we will still have to present each and every piece of evidence and to convince at least 16 Senator judges that there is a reason to convict the Vice President.
8: Umaasa ang House Impeachment Prosecutors na sasagutin na ng bise ang mga alegasyon laban sa kanya.
10: The final opportunity of the Vice President to provide a most complete defense. No? So our expectation would be they will raise the previous jurisdictional questions or constitutional questions in their answer, but also provide a more substantial reply to each and every article of impeachment.
8: Kasabay ng pagbuo ng impeachment court ngayong Lunes, nagpulong ang mga miyembro ng House Prosecution Panel bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Napili si Kabataan Party List Representative Renee Co bilang isa sa mga tagapagsalita nito.
12: This representation representing the youth, aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya.
8: Inaasahang papangalanan sa mga susunod na araw ang iba pang tatayong tagapagsalita at impeachment managers ng House Prosecution Panel. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: Labis pa kayong pinapawisan lalo ngayong mainit ang panahon? Naku, ingat po kayo dahil baka tayo po'y ma-dehydrate. Masama po yan dahil masyadong bumababa ang nivel ng tubig at electrolyte sa katawan. May paalala mga eksperto sa mga dapat inumin para manatiling hydrated at malusog ang katawan. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
13: Sa malamig, halo-halo, juice at soft drinks. Ito ang madalas na pampapresko at pamatid-uhaw ng marami, lalo na ngayong nakapanghihina ang matinding init. Pero ang senior citizen na si Jenny, hindi umiinom ng kahit alin sa mga ito.
14: Natakot ako sa soft drinks. Mahalaga sa akin sarang tubig. Kasi yan ang pinaka-ano natin sa buhay natin. Minsan po, nag-herbal.
13: Tubig ang pangunahing nawawala sa katawan tuwing pinapawisan. Pero kung labis ang ginagawang aktibidad gaya ng pag-eehersisyo, maaaring nawawala rin ang electrolytes. Ito ang mga minerals sa katawan na mahalaga sa hydration at maayos na kondisyon ng ating mga muscle. Kabilang dito ang sodium, magnesium, calcium, potassium at phosphorus. Sa labis na pagpapawis, maaaring sumadsad ang tubig at electrolytes, bagay na masama sa ating katawan.
15: Mababawasan yung water content ng katawan mo, may kasama mga asin, electrolytes, etc. So kailangan mong i-replenish. Dahil nabawasan yung water content ng katawan mo, dehydrated ka, concentrated yung dugo, hihilo, nagka-cramps, tumutulin yung tibok ng puso kasi naghahabol.
13: Ang iba, sports drinks ang nakikitang sagot para hindi maubos ang electrolytes sa katawan. Pero paliwanag ng isang nutritionist dietitian, hindi dapat palagian ang pag-inom ng mga sports drinks para maibalik ang nawawalang electrolytes sa ating katawan.
16: Aside sa electrolytes, kadalasan po may kasama na rin siyang added sugar, sodium, artificial flavorings at iba pang mga sangkot. Yung sobrang electrolytes naman po, especially sodium, ay hindi po mabuti sa katawan natin. So kapag madalas po tayo umiinom ng sports drink, kahit hindi naman natin kailangan, maaari pa rin pong tumaas yung intake natin ng sodium at sugar na pwede pong lumampas sa recommended daily intake natin.
13: Ang electrolytes pwede rin namang makuha sa pagkain. Ang calcium halimbawa pwedeng makuha sa mga dairy product gaya ng gatas at keso. Ang potassium at magnesium naman pwedeng makuha sa mga prutas at gulay tulad ng saging at spinach. Pero kung gustong gumawa ng sariling electrolyte drink, may payo si Banzuela.
16: Ang buko juice po ay mataas, ay mayaman sa sodium na kailangan din po ng katawan natin to properly hydrate. And maganda po siyang pang-replenish talaga, lalo ngayong summer. So if gagawa po tayo ng mga DIY na electrolytes sa bahay natin, pwede po buko juice, salt, and sugar. And maging mindful lang din po talaga tayo sa dami ng iniinom natin, nilalagay natin.
13: Habang tumitindi ang init ngayong buwan, hindi nagbabago ang paraan para manatiling malusog. Ang kailangan lang talaga ay balansyado at masustansyang pagkain at inumin. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
9: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, papapadalas yung pag-ulan sa hapon at gabi. Senyales na ba ito na malapit na ang pagpasok ng tag-ulan?
17: Alam mo, Alvin, tama ka, no? Mas dumadalas na nga ang mga thunderstorms sa hapon at gabi sa maraming bahagi ng ating bansa. Isa ito sa mga hudyat na patawid na nga sa panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi po yan ng Pilipinas. Pero hindi pa rin po tapos ang panahon ng tag-init. Ngayon nga pong Lunes ng hapon, pumalo pa sa 45 degrees Celsius, ang pinakamataas na heat index dyan po yan sa Cavite City. Bukas Martes, higit 30 lugar ang pwede pang makaranas ng delikadong antas ng damang init sa pangunguna muli ng Cavite City na pwede pang pumalo sa 45 degrees, 44 degrees Celsius naman sa Maydipolog City, Rojas City at San Jose Occidental, Mindoro. Patuloy po na ihip pa yung mainit na easterly susilanganin, yung hangin po mula sa Pasipiko at nagdadala ito ng moisture na nagdudulot ng alinsangan at pagbuo ng thunderstorms. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman, yung salubungan po ng hangin mula sa northern at southern hemispheres ang nagpapaulan sa bahagi ng Mindanao. Samantala, isang low pressure area ang posibleng mabuo sa may gilid ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules. Papasok po ito ng PAR, mababa ang chance na maging bagyo pero pwedeng tumambay dito sa may Philippine Sea sa silangan ng Visayas at Mindanao. Manatili po nakaantabay sa updates ukol sa potensyal na sama ng panahong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 19 sa Mindanao, meron na pong mga pag-ulan sa ilang bahagi bandang umaga. Hapon naman, mas mararanasan yung mga pag-ulan sa mas maraming lugar at may kalakasan po yung buhos ng ulan bago lumubog yung araw sa may Bukidnon at sa Lanao del Sur. Oras ng hapunan, meron pang manalakas na ulan dito sa may bahagi ng Maguindanao del Sur at ilang parte ng Zamboanga Peninsula, at pagluwabim yung gabi, may aasahan pang ulan dito sa may western at central Mindanao. Sa Visayas, makakaranas na rin po ng mga paulan umaga pa lamang, lalo po dito sa may Leyte provinces, Bohol, Cebu, Negros at Panay. At sa hapon, magpatuloy po yung malalakas na mga pag-ulan at maging bago lumubog yung araw, pero sa gabi ay mababawasan na yung mga ulan dito sa Visayas. Meron namang kalat-kalat na ulan bandang hapon sa halos buong probinsya po yan ng Palawan, bagamat mawawala yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Kayo naman sa Luzon, meron pong posibleng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon sa umaga po iyan at pagsapit din ng tanghali. At mula hapon naman ay makakaranas na ng mga mas maraming pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Dito po sa Northern at Central Luzon, may kalakasan po yung ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley dahil po yan sa thunderstorm. At pag lumalim ang gabi, meron pang mga pag-ulan dito sa bahagi naman ng Central Luzon. Tayo naman sa Metro Manila, posible pong pumalo sa 43 degrees Celsius ang damang init, sabi po yan ng PAGASA. Bandang tanghali siguro yan or early afternoon, at ito po sa pagitan ng alas 3 at alas 9 ng gabi, mataas yung tsansa ng ulan, lalo bandang oras ng uwian, alas 6 po yan ng gabi. Huwag kalimutan ang inyong mga payo. At kapamilya, nagtulong-tulong po ang mga residente na iahon ang isang multi-purpose vehicle sa Rumaragasang Ilog sa barangay Patot, bayan ng Pahamudin sa Barm. Ayon sa video uploader na si Sakina Siraman, lula ng MPV ang isang ustaz at dalawa niyang anak na pauwi na sa Maguindanao del Norte. Tumatawid ang mag-aama sa ilog nang biglang lumaki ang tubig dulot ng malakas na buhos ng ulan. Nailigtas sila nang maiahon sa ilog ang kanilang sasakyan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya!
18: At susunod, bakay na bagsakan ng bato, nanay patay. At susunod, islang pantropiko, dadalhin sa summer sonic sa Japan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: DZMM, numero uno sa aksyon.
20: Ang oras, alas 7.34 ng gabi.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: TV Patrol sa DZMM!
22: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa maayos na liver function,
25: Liveraid Pro.
24: Liver up na tayo
25: with Liveraid Pro.
26: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: DZMM. Numero uno sa aksyon.
20: Na Narito po ang mga pag-uulat ng ating mga radio patrol. Pangulong Marcos Jr. may pahayag naman sa mga kaganapan sa Senado. Naroon si Radio Patrol Steve Raz. Steve?
1: Ay ni batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging kaganapan sa Senado noong nakarang linggo kung saan nagkaroon ng putukan ng baril. Pagtakas ni Senator Pano de la Rosa kasunod ng warrant arrest na inisyu ng ICC, palitan sa literato ng Senado at ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview sa Mandaluyong City, sinabi ng Pangulo na masabuti na hintayin na lang ang magiging resulta kaugnay sa mga usap-usapang magkakaroon na naman ng pagbabago sa literato ng Senado. Nasa Mandaluyong City ang Pangulo para pangunahan ang pamamahagi ng 10 kilo ng pinga sa mga pamilya at tulong pinansyal sa mga barangay. Ang educational assistance sa napiling presidential scholars sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng administrasyon kasama ng Pangulo, si DILG Secretary Ben Arabalos na usap-usapang pabalik bilang membro ng gabinete kasunod na rin ng pagtapos ng one-year ban ng mga natalong kandidato noong nakaraang eleksyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
20: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Samantala, Kamara, paiimbestigahan naman ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa mga brownout sa Luzon at Visayas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
2: Inihain sa Kamara ang House Resolution 1024 na layong imbestigahan ng mga tripping o aberya sa major transmission lines na inooperate ng NGCP na nagdulot ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid. Pinasisilip din ng resolusyon ang nangyaring tripping sa 500 kilovolts Tayabas-Ilihan at Dasmarinas-Ilihan transmission lines noong May 13 na nagresulta sa pagkawala ng higit 2,400 megawatts ng kuryente. Ang resolusyon ay inihain ni House Speaker Faustino D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Anidi, hindi luho kundi pangangailangan ng kuryente na kaapekto sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Aalamin sa investigasyon kung ang mga naturang insidente ay force majeure o kabiguan sa panig ng NGCP. Samantala, nag-resign bilang House members, sinawan tahanan Party List Representative Ana Tamiel Oducado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Legaspi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
20: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
20: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:38 ng gabi.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
24: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
25: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
28: Responsible gaming at Bagcor.ph.
5: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
29: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
23: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Protection at tulong sa atay?
31: Liveraid Pro.
30: May silimarin, may multivitamins pa.
31: Liver up na tayo
30: with Liveraid Pro.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
20: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
4: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Patay ng ginang habang sugatan ang kanyang dalawang anak matapos mabagsakan ang kanilang bahay ng isang malaking bato mula sa kalapit na bundok sa Rodriguez, Rizal. Pinalilikas na ng mga otoridad ang iba pang mga residente dahil sa banta ng panibagong pagguho ng mga bato. Nagpapatrol, Dennis Datu.
0: Halos 2 tonelada ang bigat ng batong tumama sa buhay ng mag-iina sa Sitio Macopoy sa barangay Mascap, Rodriguez, Rizal. Pasado 5:00 ng umaga noong Linggo, maagang gumising si RJ para magpakain ng alagang mga manok. Pero nagulat siya nang marinig ang dumadagundong na gumuhong bato mula sa kalapit na bundok. Sumigaw siya para alertuhin ang mga residente.
7: Yung sakto pong pagkasigaw ko pa lang po, ayun na po, narinig ko na yung bagsak ng bato dito sa bahay. Pagtakbo po namin, ayun na nga, nandun na yung bato sa bahay nung binan kong babae. Tapos yung hipag ko po, nakadapa na dyan. Natabunan po sila nung nagibang cabinet.
0: Patay si Floricel Mahinay, 37 taong gulang. Sugatan naman ang kanyang dalawang anak na edad 2 at 12 taon. Sabi ni Gino, kasama sana silang magkapatid na masasapol ng bato, pero itinulak sila ng kanilang ina.
8: Bangon ko, nakita ko na sa mama, nakahiga.
9: Duguan.
8: Usak na yung ganito. Maraming salamat sa mama ko. Niligtas namin nalaman ng kapatid ko. Malamahal po.
0: Sabi ng mga residente, umulan sa kanilang lugar ilang oras bago gumuho ang mga bato. Tinatayang 80 metro ang layo ng kinaroroonan ng malaking bato doon sa taas ng bundok nang mabilis itong magpagulong-gulong hanggang dito sa baba at masapol itong bahay ng mag-iina. Pagpasok ng malaking bato dito sa loob ng bahay, nagdire-diretso pa ang bato ha, at tumawid dito sa kabilang bahagi ng dingding ng bahay ng mag-iina hanggang sa sumalpok doon sa kalapit na bahay at doon na huminto itong malaking bato. Sa pag-akyat ng mga barangay official sa bundok, nakita na maraming malalaking bato pa ang posibleng bumigay at mahulog sa mga bahay. Nag-abiso na ang mga opisyal sa mga residente na lumikas muna.
10: Ito po eh, hindi pa po na pupuntahan ng mga DNR. Na hindi pa nila alam kung derjension. Nag-usap po kami ng Mundalba na MDRRMO na kailangan lumikas muna sila bago pa-inspeksyon po sa ating mga engineering ko.
0: May 15 bahay ang nakatayo sa Sitio Macopoy at nasa 19 na pamilya ang nasa peligro ng pagbuho ng mga malalaking bato. Dennis Datu, ABS-CBN News.
20: Susunod, Nations Grow Group, formal nang binigyang pugay ng kamera. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino Albay.
11: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
26: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
20: Ang oras, 15 minuto bago mag-8 ng gabi.
4: oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
9: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
12: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Ang oras, 14 na minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
5: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: naman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang oras, 13 minuto bago mag alas 8 ng gabi.
3: Oras sa tidsanyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: DZMM numero uno sa aksyon. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio TV Patrol sa DZMM.
4: Inireklamo ng isang residente ang umano'y ginawang pustahang away ng isang menor de edad at isang 18 taong gulang na lalaki sa Dumangas, Iloilo. Sa video, isang lalaki ang pinaghahanda ang menor de edad at ang makakalaban niya para sa isang suntukan. Maririnig din sa video ang pustahan na mga kasamahan nila hanggang sumunod na ang mainit na bakbakan ng dalawa at pagpambuno nila kahit na bumagsak na sa lupa. Ayon kay alias Malus, na kapatid ng 18 anyos na binatang sangkot sa suntukan, inireklamo na niya sa pulis ang umano'y pang-abuso ng mga lalaki sa kanyang kapatid at sa menor de edad. Pero inirefero mano siya sa barangay para doon ayusin ang reklamo. Sinubukan ang kunan ng news team ang panig ng lalaking umano'y pumusta at nagpasimuno sa suntukan pero hindi pa siya sumasagot. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. DZMM numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, 9 minuto bago mag alas 8 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Po muna tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga radio patrol. Dalawang LTO enforcers suspendido matapos mahuling nagsasalin umano ng gasolina sa isang impounding area. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Roen Cueto. Roen?
8: Suspendido ng dalawang enforcer ng Land Transportation Office matapos silang makitang umano'y nagsasali ng gasolina mula sa isang lalagyan patungo sa isang puting Mitsubishi Adventure sa loob ng impounding area ng LTO. Agad naglabas ng show cause order ang LTO sa pamamagitan ng Intelligence and Investigation Division laban sa dalawang enforcer. Nakapwa na katalaga sa Law Enforcer Service na LTO Central Office. Ayon sa LTO, iniimbestigan na kung may personal o financial na interest sa naturang aktibidad. at kung may paglabag sa paggamit ng resources ng gobyerno. Posible rin maharap ang mga enforcers sa kasong paglabag sa Anti-Graft at Corrupt Practices Act at administratibong kaso sa ilalim ng Civil Service Rules kung saan magpapatunay ang hindi autorisado ang kanilang ginagawa. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Encueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Roy Encueto. Samantala, Sharif Aguac, Mayor Mitra Ampatuan, dumalo sa investigasyon sa DOJ kaugnay naman ng pananambang sa kanya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
9: Dumalo sa preliminary investigation si Mayor Ahmad Mitra Ampatuan ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, kaugnay ng reklamong sinampa laban sa nasa likod ng ambush sa kanyang convoy noong Enero, kung saan gawin ng RPG sa pag-atake. Ayon sa alkalde, ilan sa mga respondent sa reklamo ay kanyang mga kamag-anak at posibleng hindi lamang politika kundi maging alitan sa pamilya motibo sa ambush. Anya, ipinauubayan nila ito sa panel of prosecutors. Isinampa sa DOJ ang reklamo sa ilalim ng anti-terrorism law para maiwasan umano ang impluensya sa BARM. Ayon sa kanyang bugadang si Attorney Cyrus Torreña, iniimbestiga ng PNP-CIDG ang ambush laban sa 15 individual na sangkot umano sa insidente kung saan may mga ebidensyang nakalap para may turing na terorismo ang nangyari. Sinabi rin niyang patuan na ito na ang ikalimang ambush laban sa kanya habang maging ang kanyang pamangkin ay inambush din at nasawi. Itinakda naman sa May 26 ang final hearing kung saan inaasa magsusumite ng kontra sa laysay ang mga inireklamo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
10: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM.
11: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes,

0: Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake yung minabalita.
3: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: TV Patrol sa DZMM!

0: Formal ng naghain ng formal entry of appearance ang mga taga-usig ng kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakasaad din doon na si House Justice Committee Chairperson Representative Jervie Luistro ang magsisilbing lead public prosecutor.
1: De Cherto, dadalhin naman ng Vini sa Land of the Rising Sun ang kanilang Islang Pantropiko para sa Summer Sonic Music Festival. Pero bago yan, nagmistulang meet and greet ang mga eksena sa pagtapak ng Nations Girl Group sa batas ng pambansa. Nagpapatrol MJ Felipe.
2: Alas dos ng hapon, dumating ang Vini sa batas ng pambansa. Mainit ang naging pagsalubong kina Colette, Mika, Stacy, Joanna, Aya, Sheena, Gwen at Maloy ng mga empleyado ng Kongreso hanggang sa mga mismong mambabatas. Nanguna sa pag-welcome sa walo si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez. Bilang siya rin ang proponent ng House Resolution 1001. Nang inimbitahan na sa plenaryo, naging malam meet and greet ang eksena. 001. Muling binasa ni Representative Benitez ang resolusyong bumabati at pumupuri sa makasaysayang performance ng grupo sa nakaraang Coachella Valley Music and Arts Festival sa Amerika. Binanggit din ang natatanging pag-promote ng Vini sa talento at kulturang Pinoy sa global stage. Mismong si Speaker Boji D ang nag-abot ng kopya ng House Resolution sa walong miyembro.
3: We're grateful kasi nangyari po ulit to. Masaya kami na kahit papano na nakikita nila yung efforts and hard work namin.
4: Sana hindi po matapos dito and maging bridge kami para sa mga creatives to do more.
2: Samantala, nito lang Biyernes, inanunsyo na ng pamunuan ng Summer Sonic ang assigned stage ng Vini sa Music Festival sa Japan. Nakatakdang mag-perform ang Nations Girl Group sa Mountain Stage, ang second largest stage ng festival.
5: It's a big deal and we're just excited and happy to share talent and something that we will be working hard on.
2: Ang tanong, nagsimula na ba silang mag-rehearse o magplano para sa Summer Sonic?
5: Hindi pa po kasi mag-focus po muna kami, of course, sa kick-off po namin dito sa Philippines, yung Samoa Arena.
2: Inspirasyon para sa walo ang mga pagkilalang binigay ng Senado at Kongreso para mas iparinig pa sa buong mundo ang original Filipino music. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: O yan ha, hindi nangyari yung haka-haka ng iba na magpapalit mo.
0: Grabe, kabilis-bilis naman, no? Nagulat lang ko yung ano, yung sinabi ni Senator Migs, ito tinanong, ba't ka lumipat? Natauhan ako. Sabi niya ni Senator Migs,
6: pagbinilang mo, ilan na sila? 11.
0: 13 and 11.
7: So, pwede pang magbago ang isip.
0: Diba, tama. Sabi nga ni Senator Robin, alam namin manipis kami. Okay.
6: Diba? So, pag may dalawang tumiwalag dun sa 13, pupunta sa 11, magbabaliktad.
0: Oo.
6: Magiging 13-11.
0: Pero ito, Alvin, Ate B, sana naman kapag nagpalit sila ng panig, ito'y dahil sa paninindigan sa kanilang pinaniniwalaan. Diba sa abroad?

0: pag ang tawag doon, party ideology. Diba?
1: Ano namang ganun
0: sa atin? Walang ganun sa atin. Diba parang tayo,
1: ano dito?
0: Nakakalungkot lang po, minority ka, majority ka, minority ka, majority ka.
1: Hindi, loyalty
0: pero,
1: sa personality tayo.
0: Ha, napakalungkot.
1: Diba? O,
0: diba? Or sa personal na interest.
1: Ideology dito.
0: Okay, alright, ang tabayanan natin ha, kasi nag-convene na bilang impeachment court ang Senado. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Marami salamat at magandang gabi, bayan!
2: Sabi ko sa...
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

ay, ay, lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga.

0: Hi, kumusta man ang tanan na ito mga kabayams karon? Mayong hapon, hapon ka na itong tanan. Kumusta man ang itong mga kabayams karon? Kumusta man ang inyong kagabi, kahaponon? Okay na sir? Okay, sige. Ano yan, syempre, sa mga naminaw karon mga kabayams, uban-uban na usap dining adlaw ng Lunes, no? Pizza 18 mga kabayams sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Ikaw na nagkapaspas ang pagdagan sa panahon. Oras mga kabayams, uban na, kumusta, kumos? Anya sa mga naminaw sa itong mga radyo ining orasa sa kahaponon, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Sukad sa launa, hangtod na ka na sa alas 4 mga kabayabs. Sukad sa Lunes, hangtod po na sa Biyernes, no? Okay, siyempre, ini magkauban usap karong hapon na ako, DJ Rico Mambo, mga kabayabs. Anya, siyempre, ang atong angkol sa kahanginan, Angkol Boy Pasok. Hello! Kumusta ang tanan nato mga kabayabs karon? Mayong hapon kanatong tanan onya kuan. Ang kanang kumusta man ang inyong kahaponon in town mga kabayabs no? O nga siyempre manghinaot may nga naamo karon sa maayong nga kapiskay kalagsik sa panglawas. O nga siyempre usab manghinaotang ang adlaw nga Lunes mamahimong malamboon og malampuson alang kanatong tanan mga kabayabs gayon. O nga siyempre maugi hapon sa mga ganahan nga mupadangat sila mga kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi abli ragajod ang atong numero nga 0995-472-0802. O niya gawas pwede ana, ang ato usab nga FB page is 93.1 FM Radio Cebu. O niya ang ato usab nga app mga kabayabs na mo'y Android nga cellphone. Adto mo sa Play Store, i-download ang atong app FM Radio Philippines mga kabayabs, okay? O niya, siyempre di natin maglangan. Kaya di ana si Miss Iba o DJ Pamela. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show. Wow.
1: Hello. Maayong hapon, mga kabayabs. Hello, Philippines. And hello, world.
2: Ay, madag-umuin nga kahapon. No, it's 7.
1: Yes.
2: No, pero nindot kayo sa ay, makaanap po ko nga sa... Okay, rasan magdag-umusahay. Okay, magsige na lang sag init, mga Miss Eva. Sakit sa gayo sa kanaang kuan.
1: Yes.
2: Pahit in town.
1: Mm-hmm.
2: So, muna, malipay sa tanga, medyo madag-umun. Kaya aron maka... Kuan sa ta, makatagamtam sa tagkabugnawan sa panahon.
1: Pero basin na, nag-uwanag yun siguro.
2: Muna, wata makalantaw. Pero mm-hmm. Sige lang. Mangutahan na lang taron. Kumusta man ang kuan? Sa may kuan din na sa gawas karong oras sa mga kabayabs ni sa Metro Cebu kay pagsulod na mo din kaganina sa studio mura og kuan dagom-dagom gitong kuan adlaw lagom kay adlaw Miss Eva mura ilok sa
1: kuan. Wala pa'y uwan. Naman si Ma'am Jones.
2: Sa ato pa dagom regyo gihapon. Lagom kay langit mura ilok sa mga Marites nga nagsakay sa jeep.
1: Kuya, wag ko sa Marites. Nagsakay na mag-jeep. Amin ako basit, maglakaw rin na sila.
2: Basit nangumpra mo si Ibas Carbon. Magbarog ko sa'yo. Di ako ni ang puno mano sa'yong jeep. Basit nagbarog ba? Niya muna ako no. Lagom ko no kay ilok dahil. Sige lang ay. Nahala din natin maglangan pa.
0: Niya, karong hapon na mga kabayabs, karong taon-taon, ato na po ning hatagan o pagtagan ang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi ni ning atong sender nga si G ni Miss Eva. Di ina problemin, uyab na sila. Na problema sa siyang uyab ni si Eva kani si G.
1: O
0: gusto magkaon sa mga kabayabs, sa mga dunay uyab din hakaroon, masig susama mo o guan kana ang istorya ni ini. O gusto pagkaon sa karong taon-taon. Ato ning hatagan o pagtagan ang istorya kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Nining antong sender nga si G mga kabayabs. Apan, sa mga naminaw karon, ako balikon sa magkausa, pwede mo nga mupadangat sini mga greetings o request. Ato sa kumustahon ang ato mga taxi drivers, may nga hapon sa mga taxi drivers. Sa mga Grab drivers karon naminaw o sa mga jeepney drivers o sa mga habal-habal, no? Habal-habal drivers karon magkakwarta gina sila Miss Eva kaya na may magdali ani. Sige, audio syempre. Kumbalik ko sa magkausang ato programang Request 931 mga kabayabs. Sukad sa alauna, hantod ta sa alas 4 sa kahaponon. Ang atong numero, ang atong number nga pwedeng i-text is 09954720802. Muna siya, ha? Okay, sige. O niya, Miss Eva, sa mga napakaipuno niya, DJ Pamela.
2: Muna, at ang inin yung mga kabayams, karong taon-taon doon niya. Sa dili pa di ay, unsa namang oras, sa wana, kanaang ting pahinomdom na, DJ Kamambo.
0: Okay. Oh, niya muna, no? Sa itong mga kabayabs, karong naminaw din, ha? Pakosginin yung mga radyo kay hantod pa kita sa alas 4 nga mag-uban-uban sa kahapon, no? No? Niya muna, ikuan, ikunik, nagmayo din, ha? I-volume na inyong mga radyo kay aron inyong makuha usab, inyong maanalisar, o kunsang pagkaunsa ang anong naabot sa punto nga nakahuna-huna magpabuhagay kini si G sa iyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi, Miss Iba. Okay, sige. Oh, DJ Kamambo.
3: Okay, unya, mabalik na karoon tataon mga kabayams alang sa tuang lain pang mga hugna. Unya, muna ano, at tanginin niyo karoon tataon ang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi nining atong sender nga si G mga kabayams. Ito paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu mga kabayams. Siyempre, muna ni
4: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio
5: 93.1 maana ni
4: Request

0: O, kumusta ang dala na ito mga kabahibs? Garon, ilabi na sa mga kuano. Kumusta man di asgawas mga kabahibs? No, kisa may naasgawas garon. Kisa may nagbaroy-baroy din nakaroon sa highway. O, naasa ganaang kuan, kawanangan. O, suman, ni kuana, ni bundak ng uwan, wapa. Kay dagkumanggo kayo ito kaganina, no? Sige lang, ano sa ito mga kabahibs garon? Padayon ta sa ito nga programang request na entry-1. Sukad sa alas 4, hantod ta sa alas, ano? Alas 4, gina. Sukad sa launa, hantod ta sa alas 4. Ano man, nasa klaro-klaro, gina, no? Agi, Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Camela.
1: Yes.
0: Okay, onya muna, no? Indo ni nagkuan karon diri Miss Eva siya. Hello, Miss Eva, requesting for a song, Doors Kuno, Doors by Michael Jackson. Requested by Eco Golf, thank you. Ah, sige, atong tanaw ni mong ipangayong awit karong taon-taon, ha?
2: Sa mga naminaw, karon sa itong mga radio, mga kabahibs, karong alas dos, pagkarong taod-taod, mauna ang istorya kabahin sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining atong sender nga si Jean ni Miss Eva.
1: Yes,
2: si Jean. O sa nabasa na ko din ni Miss Eva.
1: Managuyab sila.
2: Kuan sila di ay ka na ang managigugmaay.
1: Oo.
2: O niya, ako nabasa din hinga mo rao, ingnong tampong, sa na pagkaunsaang, sweet man daw kayo sila.
1: Pong paniya mo rag... O niya, mo rin na sila goanjo, tinadhana.
2: Kay na, pong paniya mo rag... Daghan kayong mga butang, mo rag pupariho sila, Miss Eva,
1: yes.
2: Hilig.
1: Mm-hmm.
2: O, muna nakaana siya nga, hoy, this is the wine. O, maanag yun ni. O, para na ni nako, para na ni, mauna na ako ang ipangayo, gipangayo sila bang makagagahom. Mauna na akong ipangkuan, mauna na akong ipangita ang klase sa binuhat. Ay na, apay, hindi ay. Hoy, naayos sa kabutang o sa kaadlaw niya na nga, murag nakapa-chins oil. Chins oil?
1: Chins oil?
2: Murag nakapa-usab sa tanay, no? O kung sa pagkaunsa, ah, nga na-chins oil man sa usa kaadlaw lang, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
2: Muna inyong atangan karon mga kabay.
1: Yes,
2: no?
1: Karong alas dos kapin.
2: Kaya na, mm-hmm. Siyempre, ang atong numero nga pwedeng mapadangatan sa inyong mga greetings o request. Mm-hmm. Ingon manusap ang inyong mga bulawanong tamba Bulawanong pangunauna o gunsay angay nga buhaton.
1: Yes.
2: Ining atong sinder karon nga si G is 0995-472-0802. Mauna na siya. Ala, diba? Hindi siya ko mambo.
0: Okay, di na ito maglangan pa mga kabayams. Arong inyuhang mahibawaan inyong maganaang singan ini, inyong mahimay-himay ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi din nga itong sinder nga si Kuan. Agana ang G, mga kabibes, ania ang iyang kasinatian o kaagi sa gugma.

0: Naay ko anay. Naay ko pang babae sa ko anay tindahan ay. At bang tindahan ba? Kisa man na. Murag bago pa masiguro na din eh. Unsa ba? Kay dugay na ko magkana na din eh. Kay naam ko nagtrabaho din sa kuan. Niya, karoon pa magkukakita ng bayhana nga nikaon din ako sa amuang kuan ba suki nga kananan. Murag bukuan na ba po kaayo? Murag kusugar ba po mukaon bayhana? Sa kana? bitaw, ako ang tuon ba? Dool ko ba? Mapasangil ko dito palit sa tindahan aron makadiskarte ko. Dan ako din sa duol niya. Akong kuanon ba? Akong sipig-sipigan ba? Ani, naigosyos bukton.
1: Kanang, pwede matinay ka?
0: Sorry, miss. Sorry, ma'am. Huwag ko kabantay. Nakakuan ko ba? Napandol ko din na may gamay bato dregon. Pandol ko. Kanang, kumusta man ka? Kumusta naman? Yun na, pakisamday nga ni mo gani ba? Murag... mura og karon pa man ko nakabantay nga nikaon ka dinhi sa maong tindahan kay matag adlaw magigug na dinhi suki man ni na kon tindahan na kay naman ko nagtrabaho des at bank na kon kompanya ba unya inig paniod do ani gigud dinhi mukaon kay lamian pug kay nilang sudan dinhi og kana ang wa mo kay tingog-tingog kasi nga nimo pwede magigilailan nimo
1: inagkaon pa ko nya init
0: wa lagi kang usap sama ka kaon ka wa klaro din
1: init kaayo ang sabaw unya paborito jud ba yan ina ko kaning noodles nga hang
0: naghigop na ikaw wa mo lagi ka naghigop lagi sabaw lagi
1: wala lang siya sounds
0: amo ba
1: sige gipaningo tagani ko akabantay
0: basta hindi ka na ang kuan daghan ko sili hang sama na halang
1: kanang labuyo ba
0: sus bitaw tinuod daw yung kay ako gani mukhaong ko din eh mao gani akong paborito kayo kanang naihalang yung kay sili unya sabaw ba lamian yung kay na ilang sabaw din eh
1: mao ba ganaan sa di kagingon ay nga noodles unya lami pa yun eh lami pa yun yung na ay itlog nya nahot na naman silag itlog so kanina lang
0: mao ba di ayaw na lang yun na pa ganaang kasugito nga ni mo gani ma'am kasugito ako di ay suikuan ako sa una magpaila
1: sige
0: ako di kuan G. Wagala kong G.
1: Ikaw kuan, ni Ay. Ako si Aiza.
0: Aiza. Ni Dutas pa nga ni mo, no?
1: Salamat.
0: Ganaag, bitaw Aiza ba? Ganaag, sa akong gikaingon mo, karon pa ko kabantay ni mo nga ni kaon ka din istindahan. Yun na pa. Saman, kanaang na nasuroy ra ka din he. Unsa ba?
1: Kanang na ako din nag boarding house.
0: Ba? Unsa man bago pag din he kay
1: bago pag yun. Maubitong dirir ko sa tindahan kaning kuan ni Nay Karen kay kuan maura man ni akong naswituhan.
0: Sige. Mas maino niya. Okay ra ba ni mo mutapad gyud mo kay aron nga kay mukaon sa guba man napod ko kay
1: unsa may kanon unsa imong ipaluto ni Ma'am Karen
0: kuan lang akong ipaluto kana lang gihapon kong paborito
1: parihaan ni apo ang ikaon
0: ingon ana unya subasug mag kuan na may sinugbang baboy papilan sa nako kay mausa na kong ganahan unya kuan sad ganang usahay o munggos ganahan gyud ko nang naisip saron
1: pariha gyud kay ta ganahan si kay kuan ng munggos
0: ganahan pud ka
1: kanang chicharon na gyud isagol ba
0: Naparin nga ganito. Kaya
1: na. Ganahan po ka ayaw ko, Ana. Samot na ka ng sakto sa timpla.
0: Kaya na. Sige lang. Okay, puhon-puhon. Okay rin mo. Basta ganahan ka, dungan na nitagkaon, ha? Okay rin mo. Hindi, magdungan na tagpaniod to. Kay parihas mo rin tanaw ko. Murag ba mo ang taghilig sa pagkaon?
1: Kaya nang tagadiri na di ay ka?
0: Tagadinhira in town. Adi, dili ko tagadiri, pero na ako nagtrabaho din, ha, sa atbang.
1: Mauna nga. Okay.
0: Maniod to, ani ko din magpaniod tuhan. Kumukaon, di ba?
1: Ilaag niya ako, ha, puhon.
0: Asa makalaag?
1: Ganahan ko, anang muato sa sutukil.
0: Sa mga sutukil ba?
1: Kanang kuan, sugba.
0: Mawad din na day.
1: Kanang tuwa, kilaw.
0: Naas pasil, ay makadlaon lang. O, gira niyo, makadlaon tamo ato. Atas pasil.
1: Kalayo man, ana.
0: Makadlaon man ko na maabot ng mga isda din, ha, niya. O, gira niyo, kadawon ta mga to, haman, saman, magtagay-tagay sa tadaan, o sa ta mga to, kaon ta dito, sinugbang isda, okay
1: lang? Sige, go.
0: Sige, mas main noon. Og mao to mga ka-vibes nga mura, og nakaingon ko, nga mura, paparihog yung mag-vibes ni Aiza. Moto nga, wa ko maglangan ay, wa ko magduha. Ako gipanguyaban kay wa mo koy uyab sad. Panguyaban ginako dayon siya kay nagpangayo ay naman pumiog gani ang kuan, kani ang Messenger, Facebook. Kay murag tanaw lagi nako murag pare-pareha gyud mga hiling. Ganahan po siya sugba-sugba. Og mao to mga ka-vibes nga pilar may pagpanglabay sa panahon. Naabot og may duha ka tuig sa kung hinigugma. Gisugot naman ko niya sa ato pa nga kami na gyud ni Aisha. Nagun niya, yung naaning mga panghitabo, mga kabayan.

0: Aisha, salamat kayo. Erika, kanaang mupay ato ba? Kanaang paspasos pagdagan sa panahon o ino. Sunod adlaw, kuha na, magduha na ta katuig, anniversary na ta.
1: Kaya nang lipay po kaayo ko, Jay, kaya nakita po na ako nga, buutan kaayo ka.
0: Ay, syempre, oh, ako pa, anak yung kukabuutan niya, gawas pa na. Pareho yung taghilig, no? Ikaw, ganahan po kag sugwa-sugba, ganahan po kag kanang ingunana ba, kanang inato-ato na nga pagkaon.
1: Maugani, o niya, hiligoganta, hiligoganta.
0: Oh, mauna nga, malipayon po kay ko.
1: Yes, mura oh, yung kanang gitinadhana ta.
0: Oh, pareho yung kay taghilig bitaw. Oh, sige, niya, kanang, ang saman, asamanta karon, asamanta mga onron kay lagi. Kuana, saman, karon mang sweldo po doon niya. Ang ato ang anniversary, timing man ating trabaho. Okay ra ka nga, karon na ta magsilibrar.
1: Okay na, okay ra ka ayo. Pwede ra po nga, adto na lang sa balay.
0: Mauba, adto na sa inyo.
1: Oo, niya, kaya na magluto lang ko. Kaya nang isda ba?
0: Kamao di ka maluto sa di ay.
1: Wala di ka kibang?
0: Wala pa mako ni maluto eh. Pero sige lang, kamao maday ka ka. Sige.
1: 2 years na tayo. Wag yun ka kahibaw.
0: Ulam ko yung ado sa inyo. Naaraman tayo nga os gawas. Pero ibukong na doon. Mas maayo po noon. Kaya aron nga makakuanta. Makatipid-tipid. Tagjutay ba?
1: Sige. Kaya na magpalit lang kong isda. O niya. Human. Kanang first time pa man ni mo adto sa balay no.
0: Maupayon tayo pag adto na ko dito sa inyo ha kay ingon man ka pirmi nga naas papa ni mo nga stricto kayo.
1: Oo, kay sa boarding house man di ka mo adto. O sige kanang adto ta sa balay.
0: Sige adto ka adto ta sa inyo. Sige. Ani mo na sa asam ta malit lang tag isda daan.
1: Oo, kanang
0: aron nga nigabot dito lo. Diretso na lang kagluto ha.
1: Oo, sige.
0: sige.

0: Ubaw to mga kabayabs nga wa may maglangan. Ngantong may sila ang balay ni Aisha. Kay lagi, kung paniya nga ato may magluto-luto na lang dito. Aron po baka tipid-tipid. Ubaw to nga samtang may nga na dito mga kabayabs. Dali yung daon siya gluto eh. O si kaso din siya sa kusina. Ubaw to nga ako lingkod-lingkod lang ko dito kay wa man taong ko ikatabang po sa pagluto kay di mo kamaong luto mga kabayabs yung isda. Ubaw to nga lingkod-lingkod lang ko. O gunya, ingunaan niya mga panghitabo mga kabayabs dito sa ilang panimalay.
1: Jay, mo niya mo ang balay.
0: Bitaw no.
1: Oo, ay, kita ang, rabi ang duha diri.
0: Ay, dako man yung balay, dahil ninyo, kanaang ko ano, ay sa no. Uwaw man ta din sa inyo. Asa man, ayun na pa, asa man dahil sa mga magpapani mo nga, uwaw man dahil sila din ni karon.
1: Oo, kanang, wala sila diri karon kay naa sila gi-visit dito sa probinsya.
0: Naa din sila gi-visita.
1: Oo.
0: Mau ba? Sige niya, kanaang, asa mas probinsya inyo ha? Asa man silang probinsya ha?
1: Dito sa Kuan, na Tacloban.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Sige.
1: Oy, kanaang suod na.
0: Wa pa mo ko kasuod mo. Kuha na sa man ako ibilin si Nila sa kulang dadon. Dadon na ako.
1: Pag medyas lang.
0: Wala ba ko may medyas? Busluton na ba ni kong medyas? Wow, tari ha. Kira ni mo, busluton na kong medyas ha.
1: Hubuan na lang na.
0: Sige.
1: Kanindali na suod na.
0: Sige.
1: Madubok na ning isda ron. Ako sa ning ugasan ha.
0: Saan na pagluto ni mo diay?
1: Kuan, skabeche, mong paborito. Kay, di ba nakakaon maka dito ilang Ma'am Junita?
0: Lagua to, gutuma kung nahon na ito
1: lamia jud kay ka ato mo nang lutuan di ka karon.
0: Sige may tama magluto pag usab si Ma'am Junita ato. Bitaw, maubitaw na iampay po na ako na eskibitsi.
1: Oo, maubitaw nga. Nagduha-duha, jud gani ka, dadun ba ni mong ulo o dili?
0: Aniya, saman, ganaan to na ta, ha?
1: Usod na, hindi na makasasod. O, lingkod na diri. Kay, ako sa ning hugasan dito sa kusina, ha?
0: Oo, aniya, nanaday kay Kuan, may nakadaan na kag mga lamas na para sa eskibitsi.
1: Oo, kompleto naman ni.
0: Sige, aniya.
1: Sige.
0: Lingkod-lingkod lang ako.
1: Oo, lingkod lagi, ha? Oo.
0: Magkuri-kuri lang ko din eh. Sige.
1: Ito na ko.
0: Tara siya eh. Busy kayo. Kumaon na siya maluto na si Kabitsi dahi. Masaong ka na niya pagluto, no? Pero sige lang, ha? Masalig lang ko niya kay hilap sa kuntiyan na. Uy. Namay kuan. Tingog man yung cellphone. Sayahang lamisan. Bilin na yung cellphone dahi. Lantawang na ako, be. Uy. Naiko ano na ini notifications babaw ba pop up man Mark sini Mark kani ang kuan carpenter panday Mark panday yun na ba nganong na may Mark carpenters diri nga wa man sila nagpatrabahog balay so wa man dako naman nilang balay so may kisa kani Mark carpenter no kisa kani Mark panday asa ko nabit, tanawin ko nun ako, be. Anong namay Mark nga panday na kakuan din sa iyahang kuan? Facebook? Oy. Uwa may kuan? Iyahang limpyo man ang ilawam sila chat-chat po diay. Yun na pa. Atoon ko nun ako, be. Ari ko sa simi. Archive, ako ni tanawin, be. Basig na yung mga kanhi diri. Uy. Kadaghan ko sila mga mensahe ning Mark panday. Kaning Mark panday? Dili din ni tinuod panday di ay dili din ni karpintero na kun iha din ng ex di ay napay mga mensahe ay kumusta na ka ang last nga mensahe ni Aisha pong paniya nga Aisha og dili sa ko dili sa mo chat kay naa si G na, sa ato pa unsa man ni iha ning hinigugma nga unsa man ni wa pa sila nagbuwag ba ini ang sao man rin ako eh. Huwag mo ni mga kabayabs garon, ang ako ang pangayong ag-advise ninyo. Ang sao may angay na kong buhato na ni. Ang sao man rin ako, pwede pa ba ni, madaha pa ba ni, agwantahon ko lang baka ni? Nga naaman dahil siya tinaguan mga kabayabs ka din kanhin ang hinigugma. Mga kabayabs, palihog ko, advice ko. Palihog ko ninyong tambag di, o saman, kaya pa ba ni mga kabibes, ha? Madapa ba ning relasyon na namong duha? Nga naman ko'y nakitaan sa iyahang messenger nga nagsigi pa na siya chat-chat sa iyahang di ay nga ex na mga kabibes. Pong pa di ganit dito nga, gimingaw ko na siya. Mingaw na ko na siya. Mga kabibes, susumain ng masulti. Susumain ng mahatag nga advice nining akong kasinatian karong hapuna. Tambagi daw ko ninyo. Kininyo suki nga tigpaminawan, Jill.

0: kung kumusta ang tanan ng mga kabayans karon. May hapon has pag-usab niya, siyempre sa mga naminaw, sa mga radio. Pwede mo nga mulantaw sa itong FB page, no? Pwede mo nga mutanaw din ha mga kabayans. Og, kay live ta karon sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Palihog lang ta din tanaw-tanaw po pagbisita. O niya, palihog sa tag-follow, like, og share mga kabayans, okay? Sige na sa mga kabayans karon, ang sa mainiuhang masulti, ang sa mainiuhang mahatag na advice, hindi nga ito ang sender karong hapuna nga maukining si G. Ang mura o sa mga ni Miss Eva, magkaingon ta kaning sa ito, gutga, sa ito. Gutga.
1: Totga.
0: Oh, sa day, say kuan kada na, say
1: the one that got away. Abi ni mo mauna pero dili di ay.
0: Oh, niya mauna, mao ni karon nga sa man madapa ba kani? Mao ni yang gipangayo ag advice no, madapa ba din ako? Kuan na lang imo na lang nagkumprontahon para sa kuan pamutan an lang sa man napakay gusto na wa kay para mahumana kay lisod kay nang ingon ana nga gana ang kuan mag sayangan na magsige mo kuyab-uyab niya di ito ang gipanga sa ni ang gustos babae kato pa ding kuan niya.
1: Katong ihang kanhing.
0: Oh, yang kanhing nga pong patutga. Ang sana nga si iba. Oh. Oh, kuan na lang. Kanang prangkahin na lang largo. Ang saman. Game-gigay na eh. Kaya di. Kanang magkapangita taglain kay na may daghan.
1: Pero kuan kayo, no? Nga, kanang... Kapariho kayo mo ba sa tanan, sa hilig, ana, pero napaday siya yung laing gihuna-huna, ana, kachat, kanang blind ra kaayo ang present nga boyfriend. Oo, kana si Jay. So, ang iyahang buhaton, ana, kay iyan na lang yung pangutanon kung asa yun siya sa katubang totga o... niya ba nga uyab karon ana
0: mauna okay unsa man ni kada ang unsa bag-o ba sig bag-o pa sila nag balik communicate ani yang kuan Miss Eva
1: possible
0: nga basig bag-o pa sila nag communicate og balik ani yang kaniang kanhing ni gugma niya unsa man ito pagkabuwag sila magbuwag sa una di unsa ka nga unsa to pagkakuana nga ngano nga karon ni balik naman ano
1: mga ingon ana siguro basig wala sad sila closure
0: unya mo na sa to nga kini makuha na tong mga pagtulunan mo na sa kong baliko na po na to mga kabayan so di pa mo andamo tanaw ninyo na pa mo igihuna-huna nga tao nga pwede mo balik sa inyo ha ay lang sa mo siguro pag apil-apil no kay sama na karon nahinay ka na ninyo nga nanamoy kuan karelasyon o niya di ito naginamhinam pa ka o nagunahon na pa ka nga mubasig mubalik to.
1: So ano na lang pangutan o na lang ni Jay o asa yun siya nahigugma si Aiza asa yun siya adto ba siya sa iyahang kanhi o niya karon kay para maklarify ba ang iyahang feelings o niya mas maayo ng 2 years pa lang sila kay para makamove on sila dayon ana pero maulagi po nga mag-expecta nga siya na kay maulagi sa iyang giingon di ha nga kanang meant to be good sila kay halos-halos pariho sila
0: pariho sila pariha sila og kanang gitawag og hilig pariha sila mga on pariha sila og kanang hilig sa pagkaon unsa pa dinaaban mo na mo na iyang gikabalakaan karon unsa man madapa ba ni ana siya Miss Eva madapa ba
1: pero para na ko murag madapa man
0: kanang man ingnon na niya nga oy iyang kumprontahon ana
1: iyang kumprontahon nga iya papilion kung asa gyud siya kay kung si Jay ang pilion aw kana kanang i-finalize na gyud nga si Jay na gyud
0: sa tong kantahan may si iba nga ako o siya sa tong kantahan gyud na
1: katong kang koan
0: Moira ba to nga sino
1: dili from KZ to KZ
0: pili
1: mahal ko o mahal ako
0: na sige ito ning patukaran rog mahal ko o mahal ako.
2: May hapon.
1: Oh,
0: kumusta mga kabarete?
2: Okay ra.
0: Okay ra. Ano yung sa maimong masulti karon?
2: Wala man ang laki nga. Ano yung gabi na pa magagi sa kya to mayang katilipin nila.
0: Ano sa to mga sa iba? Ano sa nang istorya ni mo?
2: Wala man ang napamay kasa kya to ng babi eh.
0: Mao lagi, mao na yung problema ron kay ang budget na pa may kachat-chat ang budget.
1: Kana.
2: Pamay uyap.
0: Ni asa ko manin niya ron?
2: Pamay na biyaan.
0: Ang sa nga?
1: Biyaan.
0: Biyaan.
1: Maayo ko ng biyaan.
2: Sige na ba na yung gasayal?
1: Siyala ba dahil gasayal?
0: Kadaghang nagsayal. Oh, niya, oh. Kana na lang yun. Sige, apas-apas lang na ikalain. Na ilaing baje. Na ilaing laki niya.
2: Mauna. Katri ng kuya, na po may hasyat lang. Hasyat
0: lang. Mas may pang biyaan na lang, ana.
2: Oo, biyaan ko kaya.
0: Okay, muna. Oo, okay. Kay daghan mo na, sa to'y pong niya mo, daghang nagsaya lain.
2: Oo, oh, nadang kasayal.
0: Oo, oh, niya, biyaan na lang ni.
2: Oo, biyaan mo, biyaan na. Kaya na po makikasya, dahil ganti ko, iya, mila na po may kasayat lang.
0: Mauna, tinood yun. Okay, sige, niya, huwag kayo mga greetings din ha.
1: Yes, ka na.
2: Mag-greeting ko rin nga mo, nakita rin nabanggabol ni Grace Morales.
0: Okay.
2: Oo, sige mo rin nga. Dili na mo si Kong magabi at kapalis ng inyo, ha?
0: Ha? Kasi nga?
2: Matapos kami tulungan na magabi.
1: Wala na.
0: Atura yung i-reply atong tulungan nun.
2: Oo. Hindi nyo po ako gabi kay Damo na may kita gabi na. Palis na si Pangino ko.
0: Ay kabalaka, kaya mong ipatubag ni si Red Gas o ni gabi ay natawag.
1: Okay, salamat Sir Barete.
2: May hapon yun
1: niya. May hapon. 93.1 Maano ni?

0: kosta mamong tanan din ha, mayong nga pag sikay-sikay. Mayong nga pag andam sa itong mga kuan din ha, kana mga pungko-pungko, mga kabayos yung mga negosyo, no? Oh, mga negosyo na itong gagmay, apan surbol ang kita, no? Again, as mga namina, siyempre mga kabayos, ang itong numero is 0995-472-0802. Sa itong mga radio 93.1, ang itong paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes, mauna ni Uncle Boy, Miss Eva, Pamela.
1: Yeah.
0: Okay, onya, oy, kan, onya, ikaw din si Pamela, on sa may mahatag ni mong advice ini.
2: Muna, sa gikaingon sa ubahin, nga ingon ay na, mas maayo nga, panang iyan nilang ginang, iyan ginang kumprintahon, istorya agad silang duha ay na, kabahin, aron nga, masuta agad niya ba, unsa mang yun, unsa mang kuan, unsa man ka na ang kuwang pamangko, unsa ba, kuwang pabako, o di, ganahan ka nga mubalik, ka na ang, ihatag na ako, ano mo, ang imong, kanaang kapayapaan. Akong ihatag nimo ang imuhang kagustuhan pananglitan kun ikaw ganahan nga kuan nga kanang mobalik ngadto sa imuhang kanhi nga hinigugma ana no. Oh, iyan na lang ng klarohon. Haroon po din taon nga, dili po siya magsalig nga ingon ana, may nilang kanaabitang uban-uban, uyab-uyab, apandi ay ito na, apandi ay sa kanang laing binuhat ang iyang kasing-kasing sa iyang hinigugma. Ana, di ba, Uncle Boy?
0: Mao ka na, no? Pasab ko na lang, asur istoryahe siya nga, unsa mangyod, ako or dili. Oh, unsa mangyod, kinaha ka na ang kuan, dawat ko nimo or dili, kay kung pananglitan, o tanaw ni mo nga mura, o wagi kakaoyon ako, nanhala, ato na lang yung kaanay mong hinigugma nga kanhi. Oh, kay lain sa kay atong pugso ni, o watay ka na ang gugma sa one-on-one. Oh, gugma sa one-on-one. Ikaw, Miss Eva, unsa may mong makakuan, mapuno-puno siya.
1: Maura gito nga dapat iyahalang yung pangutanon.
0: Istorya na lang yun. Istorya yun sila. Dito
1: yun niya.
0: O baka pag humana to, pag kuan imo ikuyag bong isda ba? nagloto or makatong isda deng unsa yun. Unan baka to. Basag tinuwa to. Imong ikuyag bo. Niya, inikuan. Unsa man eh. Imo deng anaon. Unsa man eh. Sino ni? Sino si carpenter? Ana. Unsa man eh. Kato ba ning nagkanta sa kuan? Katong mga carpenters nga. Unsa kanta ng carpenters, Miss Eva? Unsa man eh. Mao ba ni? O kato ning kuan na kisa man ng carpenter sa niya siya makuan din siya na oy pasaylo ako makuan man dahil na unsa may makuan din na sa mga rason niya ba posible magway rason yun
1: iya to itong gibasa o maayo ang gatong mga convo
0: niya may bawaan na niya unsa yung mga gitaguan unsa yung mga secret nga mga kuan ginila di ay nga nung naitabo nga iya gyapong nakabuhat sa gingon ato ba taliwa silang duha kagugma nga nagmalambuon so mo na kuan na istoryahin na ninyo kay looy sa kay ka di sa nalalim na may nimo din ang kuan-kuan ron kanang nagsalig ka din na salig ka niya nga muna apan di ay naaday siya ilaing gika kuan gika chat-chat niyang kanhing nga hinigugma istoryahin na niya pong palagin ka vibes din buwagi na yun inigkaugma pamisahe huwag mo karon ugma pamisahe ang mga kalag aray ko kataw lang kumasulti di jeriko mambo. Okay, mubalik na karoon ng taon. Ingon na kapaspas ang pagdagas panahon oras apan sa mga ganahan pa nga mupadangat. Sila mga bulawanong panghuna-huna. Able pag yun ang itong numero nga 0995-472-0802. Diyan, pwede mo nga mupadangat din mga kabayabs ha. Pwede mo nga mu-text din sa mga bulawanong panghuna-huna. Kung unsay angay nga buhaton. Ining atong sender karong hapuna, no? Sige, onya. Okay, onya sa itong mga kabayabs. Kumusta mamang tanan din ha? O naman tayo kong oras panahon. Onya, syempre, sa mga naminaw karon ang Uncle Boy, DJ Pamela, Miss Eva. Mauna, welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Sukan sa launa, hantod ni sa alas 4 sa kahaponon. Matag Lunes, mga kabayabs, hantod sa adlaw nga Biyernes, Miss Eva.
1: Yes.
0: Onya, sa mga nagpaminaw na itong mga kabayabs, karon wa na magitay kong oras panahon. Salamat na lang kayo, sinimakanunayon nga pagsunod sa itong mga programa. Sukan sa buntag, hantod nga rin sa alas 12 gabi. Onya, wa naman tayo kong oras, Miss Eva, ikay una.
1: Kung ganahan mo lingaw nga muhupay sa inyong makaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, dili na mo sa itong programa ang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, dili sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Maunin ni, kini na lang yung misteryosang inday ninyo sa kahaponon. Kapuson, Inday Eva, Sophie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes. I'm Ping.
0: Okay, Anya, DJ Pamela.
2: Mara, sa itong mga kamahim, sige na mina. Ang kayong salamat. Sino makano na yun nga pagsunod sa itong mga programa. Ako na lang usap si DJ Pamela. Mag-ingon. Stop thinking and then start doing. Nagang salamat. O mayong hapon ka na itong tanyan. Bye-bye, mga kamahim. Uncle Boy.
0: Okay, unya dyan na si Rincas. Nagandam na si Rincas. Sayahang kaniang tuluman nun usap. Kaning mga sit-sit sa kagabiyon. Onya, salamat kayo sa makausa-usab. Onya, wala namang gintay panahon. Ako na lang usab si Uncle Boy. Ninyo mag-ingon, Tiguang Bitaw, Paniti. Di ba, Taros? Tidjiri kumako.
3: Okay, onya, sa ito mga kabayos karon, ilabi na sa ito ang sender Uncle Boy nga maugining si Kuan. Kana ang sengan ini, atong sender karon si G. No? Salamat kayo, G, sa mong pagpabuhagay, sa pag-share, sa mong kasinatian, sa gugma, kaagis kinabuhi, og manghinaot may nga nakakuha ka karon og maayong karabitaw kuan, pagtulunan sa mong istorya sa kinabuhi. O niya, sa tuwa usap ng mga kabayabs nga naminaw, nihatag sila mga bulawan o pangunahuna, greetings og request. Salamat kayo ninyong tanan, Giyo. Niya, musunod na karong taon, mga kabayabs, ha? Ang programang Servisyong Kabayabs, kaobad sa DJ Langganida, karong taon-taon, musunod na ang Servisyong Kabayabs. So, naman tayong panahon, oras. Salamat kayo sa nanan ito, mga kabayabs, kinaminaw. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo, magingon, lihok namin tras sa'yo pa. Bintras na pa'y panahon, na pa'y oras, sa mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabayabs. Sa dibata mo, biyais kaginan, magbilin taong mga maanindot ng mga sonata. Daghang kayong salamat o mayong hapon, mga kabayabs. Mga kabayabs, bye-bye! Amping o gampo, mga kabayabs, 93.1 FM Radio Cebu. Kabayabs, mauna ni.
4: Request 931.
5: Request 931.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabays! Ay, sige, katulog niya. Malimot na pagkagplit eh. Mauna ni.
5: Kabays! Kabays! Kasama sa awanan.
0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
6: This is the newest,
7: the hottest
6: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.
7: Mauna ni.
8: Mauna ni.

0: 103.1. Maana ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: Everybody dance now. DJ Sprocket.

DJ Sprocket on the mix.

A las 4:49 na sa kabuntagon. Maayong good morning, maayong buntag mga kabans. Kamu na minaw sa inyo ang paborito na istasyonan sa radio, ang 93.1 FM Radio Cebu Kabans. Mauna ni. Welcome na usap sa itong programa Matag sa Iska Buntagon. O alas 4 pa lang gani, nagbuto-buto, naglagubo na. O gituyo na ako nga dugay kay kumusturya, kay aron magtakas, magpaminaw sa mga nagbuto-buto na itong mga sunata, mga kabay.

kaloban ninyo karon wa na ilain. Kinsa man ko, kaog biko. DJ Sprocket Gunato aka Nior. I'm certified. Lami on. Certified ka vibes na certified bagyo lami on. Bagoban-oban tahang tod sa alas sa is. Sa kabuntagon mga ka vibes. O adlaw kon karon, adlaw Martes. O pizza 19 sa buwan sa Mayo. Tuig 2026. Maayong good morning, maayong buntag. Oo. Maayong good morning, maayong buntag. Good morning ni Chinia Heart. Niya Chinia all the way from asa ka ni Kato Chinia? Kuwait ka to? Qatar? Asa ka to? Basta kay gikan ka sa Middle East. Onya, syempre. Dili makompleto tong programa karong buntaga kung wala ang unsa man. Ang tuang pakutana. Ang tuang pakutana mga ka-vibes. Dili makompleto tong programa kung wala ang pakutana. O syempre, wala po ang tuang pamukaw. Ka-vibes, pakutana, ka-vibes, pamukaw mga ka-vibes. Oras na to, alas 4.52 na. O syempre atong i-reveal na dahil atong pakutan na karubuntaga nga may nahanglan sa inyohang pagtubag, mga ka-vibes. Ato sa day, good morning no. At makugyan din ang mga drivers karon nga nagbiyahin na. Mga taxi drivers, grab drivers, maxim riders, mga bus drivers, multi-cab drivers, mga drivers, sweet lovers. Mga ni drive karon mas kadili ilaha ilang gidriban gihapon. Mga nabuntagan sa lain nga parkingan. Nabuntagan sa lain nga balay kay drivers with lover man. All right, mao ni atong pakutana karon buntaga. Tinud ba? Nga ang tanan-tanan mapalit lang sa kwarta. Tinood ba nga ang tanan, ang tanan-tanan-tanan-tanan-tanan mapalit lang o kwarta? Depende sa inyo na pagsabot mga ka-vibes ha. Depende sa inyo hang unsaon ninyo pagtubag ang ato ang pakutana. Tinood ba nga tanan-tanan mapalit kuno o kwarta? Sa mga gusto mo tubag, 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. Live na punta sa itong TikTok account mga ka-vibes. Pwede na po mo tubag dyan sa itong TikTok ha. I-comment lang ninyo niya. I-comment, i-comment. Alas 4.54 na!

4.57 na sa kabuntagon. May mo ni may buntag sa kumbara Radriha. Rinain, no dialogue na to. Shout out sa mga tour guide, kuya. O sana eh, Tiligbit o ni TG Malin. O may nga buntag nyo to na diyan may pagpaminaw. Good morning, may buntag. Ato ang usbo na to ang pakuta na karong buntag, mga ka-vibes. Ato ang pakuta na may nahanglan sa inyo ang pagtubang. Tinuod ba? Nga tanan-tanan ko, no? O mapalit lang sa kwarta. O, tinuod ba na? Good morning to Rizal Jane Lausa. Good morning also to Jade Siriento. Good morning, good morning. Ako DJ na ay dili mapalit. Oh, kaya so ni hili ah, hilig lang maayo og kamunggay ang silingan unsa ni. Oh. And hello ni Koy Koy, good morning. Ulan dia ok, wala ra ulan dire Koy Koy, wala ra. Hello, good morning to Miliane Sombrino. My morning, my buntag. Hello to Miss Gold Digger. Good morning, good morning. Osbo na to, ito ang pakutana ka ng buntag, mga ka-vibes. Oo, dili ko na mapalit ni, kasi to, dili mapalit ni Jay. Kasi mo ito nag-comment, ano ha? Aha. At Chinia di ay. O dili ko na mapalit. Dili siya kapit sa kamunggay. O niya. Oo. Okay, ito pakutan na karubuntaga mga ka-vibes. Tinuod ba nga tanan-tanan na lang ko no? Mapalit o kwarta. Depende na sino pagsabot kung unsa ha. Ang Kalipay DJ dili mapalit.

example sa kanang dili mapalit og kwarta. Akong silingan DJ, dili mapalit og kwarta. Kay kwartahan naman daan. Mao ba? Oh, example DJ happiness. Wow. Dili di mapalit og ang happiness og kwarta. What if mag-crave kog iPhone 20 4 terabytes fully paid? Oh, mag-crave. Oh, pagkaon nag-crave. Unya kinamo kay kwarta, palito din ako. Malipay gyapon ko. Di ba? Bye morning, my buntag. Kinabuhi DJ Dijod na mapalit og kwarta kana. Ang kinabuhi nato pwedeng sumpayan kung natay kuwarta. Oo, pwede po doon. Mara, debate na din eh. O niya, ang gugma sa Ginoo DJ Diligyod mapalit o kuwarta. Tinuod na. Good morning. Dakong amahan o ginahandya. Papa Hermine Hildo, may dogo na to. Nawa na'y online-online, kaya siguro internet. Wapa siguro mag... Sikap na Googles, wapa ablihian internet. Ako inahan, mama Lolita Lita, gun na to sa may sityo kan mga sang. Parang kaya Della Porro, kamotes. Dili mapalit DJ kay... Mauna, kay mahal ra DJ. Panginahang lanon. Di mapalit or di kapalit. Good morning ni Tio Iber, ni Tia Ellen. Good morning, good morning Tio. Nag-ngisi na ba si Iber? Nasakpan ako, nakita na nag-ngisi. Good morning ni Kyle. Shout out sa mga Surata family sa Porro Camotes. Sa tanan mga taga Porro Camotes sa akong hometown, good morning maasong buntag. Sa tanan mga taga Buhol, maasong buntag ninyong tanan. Sa tibuok dire Kabisayan, tibuok Mindanao, tibuok Pilipinas, ok tibuok nasod, ok tibuok kalibutan, good morning, good afternoon and good evening sa tibuok kalibutan. Palangga niya ko DJ Peron, ga overthink gihapon ko, basig palangga pa niya iyang ex. Watay mahimo ana yan yan. Watay mahimo ana. Onya kinsay daghan ikapalit niya, hatagi ko para kapalit kog. Asa ni? Tiket pa do paulig Pinas. Dako tiket dere ganan ka? O tiket sa raffle. Kadaog kag 5 ka kilo nga bugas. Alas 5.04 na. Ato ang pakuta na karubuntaga mga ka-vimes. Tinood ba na tanan-tanan na lang yun, mapalit o kwarta. Oh, hello ni Mayong Buntag. Good morning to Crisel da Gonzaga. Criselda Gonzaga. Good morning, good morning, Crisel. Criselda Gonzaga. Hello ni Edgar. Good morning, DJ. Shout out kang Kaiden Saray of Cabantao, Rosario, Agosan del Sur. Uulitin natin yung ating katanungan na kasi meron mga Tagalog dyan na gustong sumagot sa ating katanungan. Ang tanong, ang sagot. Totoo ba nga ano na lahat-lahat na lang kayang bilhin ng pira? Pira! Dili pera, ha, kundi pira. Dili tanan mapalit o kwarta DJ's bracket. Kaya ang kwarta dili mapalit. Ay! May

tama ka. Oh, may tama ka. Sipa kay ka. In order na, no? Dili tanan mapalit og kwarta kay ang kwarta di man paliton. Na kay 1K o diya, palito na kong 20, musugot ka? Padaog ako DJ para kauli ko na ay malugaw. Miss Gold Digger. Kita-kits ha, din ang Pilipinas. Ah, asa makaspinas? Ang sukulit ha, sukulit. Ang sukulit kay... No, real talk yun, ang sukulit mangod. Kung na ay dinagi ka sa gawas, no, kay Lami. Bisa kung na ibaligya diri sa tua. Musa ka na, no? Ezella Blangige, good morning DJ Sarat ko kang Ying. Almadin Garciano, DJ nga taga Ginkanan. Uy, Ginkanan. Kagkagan poro. Oh. Masung buntag nisung tanan. Hello Tony, good morning. Pa shout out po kay Aldin Pass from Semirara, Antique. Colombia. Freeze. Dili gyud mapalit DJ og wala kay kwarta. Maayo. Maayo na, maayo. Nanay mo Blue, shout out from Butuan City, Mindanao. Kamo na minaw lang gihapon sa 93.1, your favorite FM radio. The newest and hottest FM radio station here in Metro Cebu, Cavite. Mao na ni. Alas 5:07 na. Tuwang pakutan na karong buntaga, tinuod ba? Or totoo ba? Na lahat-lahat na lang mabibili ng pera. Or nabibili ng pera. Or tanan-tanan na lang mapalit yun sa kwarta. Si Mityong, shout out Rob, sumunod, bango na from Davao City. O, bango na! Eh, magtinapulan ha!

0: Gyod mapalit DJ ang tanan. Oo, dili gyod, labi na kuha kay kwarta. Makabuhi og kalag imong kanta sir kana. Mao din na buhi ka ha. Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon na mga kababs. Bangon na. Kini na sa amin yung alarm clock matag sa iyos kabuntagon. Ang magsiaok pirme sa iyos kabuntagon. Ngayon mang bangon na mo kahit ting trabaho. Dili pa ting eskila pero ting trabaho. Where have you been? Ako ngos mo na itong pakuta na karubuntaga mga kabans. Tinood ba nga tanan-tanan na lang mapalit o kwarta? Sige daw. Sa mga gusto manawag ha, ato mananawag ka ganina, pwede na mo mutawag balik. Ato na nga ablihan atong linya 0995-4720802. Ako ngos mo 0995-4720802. Good morning! I-greet akong Papa Dire sa may Somerville, Cordova. Sa'yo kayo naminaw ni mo DJ Papa Emilio Lubas. Papa Emilio! May morning, may butang ni mo diha Papa Emilio Lubas. Ang damadani mo is taping kay magpabudos pa Zumba takarong alas 5:30 hantun alas 6. Good morning also to Ma'am Elizabeth Lubas Veloso. Good morning! Ato ang pakuta na karubuntaga, tinuod ba? Nga tanan-tanan na lang mapalit o kwarta. Oh! Mayong good morning. Oh, my good morning ni Zay Manike. Oh, shout out hi Zay. Oh, tawgay mong papa kwan, Ma'am Elizabeth Tauga. Iato ba nga radio niya? Asa naman pagita. Good morning. Greet ko diyan sa mga taga-Mahanay, Otoy Oran, Hitafi, Bohol. Labi na diyan sa Torre Mocha Klein. Good morning, DJ Giant. Asa makagikan Papa Emilio Lubas na pwerte na kong shoutout ni Mure? Ako ng Osbon og good morning ha. Si Papa Emilio Lubas diyan sa may Somerville, Cordova. Nga sayo kuno kaayo naglanog-lanog yang radyo. Mauna. Hindi nila. Ayaw ko diya. Ayaw palupig diya ha, Papa Emilio ha. Ayaw palupig. Ang damadani mo yung stepping kay magpabudos pa Zumba takarong taon-taon ha. Para dili tayan ang mga lutahan. Dili tayan ang mga joints. Pareho ko ng kaliwa ang aking paa. Ako ng Osbon ha. Ato ang pakuta na karong buntag ha. Tinood ba nga tanan-tanan na lang mapalit og kwarta? Atong Tagalogon, totoo ba? Nga lahat-lahat na lang nabibili ng pera. And hello, good morning to Emily. And also shout out po sa lahat na dito na mga OFWs. Saan ka po, Ma'am Zay? Saan ka po? Saan ka sa ano? Saan ka nga OFW ba? Anong country? Sabay-sabay tayo. Itaas ang kamay. Sabay-sabay tayo. Oh! Alas 5:14 na. Giling ng igiling, sumabay ka sa tuktugin. Muna kung ganahan mo Papa Emilio, kay pwerte ko na, sus, pwerte lipaya ko na ni mo diha, ha? At makisayaw, heto na. Mo ni atong purpose na to programa matag sa Iskabuntagon, mga kabahan. Ang sayo pa lang kanis Iskabuntagon nag sabay na kita. Malingaw na ta. Atong sugaton ang kada buntag og lingaw. Kalipay og sayaw. Para good vibes gyud atong morning ha. Igiling ng igiling, sumabay ka sa... Oras na ito, alas 5.14 na. O, siyempre natay color ato na ipasodlon kay mutubag gini sa itong pakutan na ron. Good morning, ka-vibes. Ah. Hello?
1: Hello?
0: Ah. Hello ka rin. Good morning. Ka-vibes telling, diyan sa may Buhol, Sagbayan. Kumusta man imong kabuntagon?
1: Okay kayo.
0: Okay kayo. Okay kayo, no? Ha? Usay ngan?
1: Okay kayo, basta mami, makadungog sa imong pamukaw.
0: Ano?
1: Okay, kayo.
0: Ang dibati. Namo, dire. Hulo, ay mau ba? Matouch man po tayo mga yung ana, no? O niya? Ka-vibes, Telly, namatay pakuta na karong buntag, andam na kang mutubag. Alright, ka-vibes, Telly, tinuod ba? Nga tanan-tanan na lang, mapalit og kwarta. Para ni mo?
1: Dili.
0: Nga naman?
1: Dili
0: good.
1: Dili good. For example, na?
0: No? Oh, kana.
1: Ako, kanang muadto ta sa tindahan, na naman tindila ng guwapa kayo niya. Lagi ulitaw mo ato, mo palit siya.
0: Oh.
1: Pagto niya tindila, di mo ni palit siya, kaya wala yung maninda.
0: Ay, bitaw no, lasakto. So, ang... di man mapalit ang tindila, pangayoon na lang ato.
1: Yun, mapalit. Ibaligya,
0: kaya wala yung
1: tindira,
0: ibaligya pa. Maugyod, no? O, di, pangayoon na lang ako.
1: Oh, ugihatag.
0: Ugihatag, o, ah. O, bitaw, sakto.
1: Mayami, hindi ba? Ha? Ingon mo, ang kwarta, di mapalit,
0: di ay.
1: Mapalit, kay. Ngayon itong akong pamangkin, badong sa... US, malik magdalar. Baka mo na dalar. Malik magdalar ay nari.
0: Mau ba niya? Kung nakay dalar diha ka ng Ma'am Tele, ambi ba ako paliton ba? Paliton ako 20.
1: Tumuulit na ba ang atong pamangkin doon?
0: Mau ba na? At sukulit ha, Ma'am Tele ha?
1: Ako suyan, huwingan. Maasama sila tipo. Pakitan mo din sa sukulit.
0: Mo'y dira niya ka ng ari po niyog Cebu, kaya mo suri ka din sa stasyonan.
1: Oh, mato, bitaw sila apan. Mula pa ila kay ato man po nung sila si Carmen. Bawang sabi, tanaw na ng Carmen, eh.
0: Carmen Cebu?
1: Oh.
0: Ah, ato sila siguro sa kuan. Katong, o sa nga na inamay, kuan diri ka ng... so na, ka ng naizu diri ba sa Carmen Cebu?
1: Oh, mayroon na sila diya.
0: Oh, naidagang hayop diri. Oo.
1: Magyun mo ulit ko siya.
0: Kana. Unya ka na ang ka-vibes tele. Atong kanon na tubag mangyun ni mo ang ato ang pakuta na karubuntaga. Nahala sige. Pamukaw sa imong mga ka-vibes. Huwag imo ang mga silingan ha. Pukawa.
1: Pamukaw ko sa mga ka-vibes na ko sa 93.1 FM Radio Cebu. Kamuntanan. Pukaw na ko. Kayo ang kukila sa ngan.
0: Oo.
1: Sa akong pamangkin nga tuwa sa Dabaw.
0: Mm-hmm.
1: Jimmy o Anit Suarez o ang iyong mga bata nasa Panabo City.
0: Mm-hmm.
1: O sa akong kuanpod igagaw na sa Panandaran San Fernando Cebu.
0: Uh-huh.
1: Akong tiyo na naa sa Bukid Nun. Igagaw po pag umangkon po na ako nga naa sa Cagayan nga si Elizabeth Pasco.
0: Mm-hmm.
1: O katana na lang nyo sa San Antonio. Oh, salamat. This is
0: Bracket
1: nga
0: kami. Oh. Alright, dagay salamat. Ka-vibes, Ma'am Tele, sa Sagbayan, Bohol. May buntag ka nimo, may buntag. Alright, atong oras. Alas 5:19 na. Good morning ni Gabriel. Good morning. And shout out kay Gabriel Tabaho. Ang tatay ni Tomas, watching from San Diego, California. Alright, hello, thank you so much for watching. And hello to Jerry Correa. And Estrelita Caraos Diestro. Good morning from Maramag, Bukidnon. Good morning, DJs. Prakit pa shout out. Listening din sa Talamban. Akong gugma kay di mapalit og kwarta. Oh. Morning, ganana ko ni mo Alvin Mindahaw. Kay di ko ni mo ipapalit imong kwarta. Oh, imong gugma di ay di lang kwarta. Onya, good morning to Ma'am Michelle Paraiso. All the way from Spain. Oh, what's up, what's up? What's up, what's up? Dili tanan mapalit nyor. Kay ang gugma sa ko asawa dili mabayran og kwarta. Kana? Di kana ni Ka-Vibes Jerome. Ato ang certified Ka-Vibes. Yes, Grace Marian. Mayang buntag watching from asa man ni siya? Asa ni nga flag? Indonesia? Oo, Indonesia man siguro ni nga flag, no? Alright, good morning, good morning. Indonesia or Singapore? I don't know. And hello, Jackie Lou, good morning. Kuya Goods, good morning, Kuya Goods. Good morning, nalang ni Angel og Dave. Nga ni Biyahe, duty sa IT Park. Good morning, good morning. Gising na, bangon na, bangon na.

0: Good morning to Jackie Long, watching from Tayabas, Quezon Province. May mo ni may puntag nito Iligun nato nito nito Iligun nato nito Edgar Gonzalez nito Julita ni Christina Gonzalez sa sitio Kapasanan Barangay San Jose Puro Kamotes. Good morning nito Anita Gunato Otero sa may Barangay Kagkagan Puro Kamotes. Good morning may buntag. Ayan, ating ulitin ang ating katanungan ngayong umaga. Nagkalisod man ko sa nahirapan ako sa kalisod talaga, no? Ito ang ating katanungan ngayong umaga. Totoo ba nga na lahat-lahat na lang nabibili ng pira? Pira! Pira! Good morning ni Leslie. Good morning ni GM from Barangay Fatima. Good morning. Alas 5.23 na mga ka-vibes. Natay call Alto Pasaron. Hello, good morning.
1: Good morning, DJ. Happy Tuesday.
0: Good morning, ka-vibes, baby. Yeah.
1: Good morning.
0: Kumusta man imong kabuntagon?
1: Uy, napamasta na lang po.
0: Ha?
1: Saba kay taba.
0: Di ka ganahan? Di ka ganahan? Pag-ingon lang kay na. Mag-sure ba?
1: Na. Bag na lang po, DJ Uy. Saba kay taba.
0: Kana? Oh, kay mama niya ito ang alarm clock na matagsos ka butang. Kaya ito matasukan pareho ni Baby Hatamusa. Nga diri mo mata ko ay mamukaw. Mao na di ha? Ha? Ka vibes Baby Hatamusa na mainit na ka or na mahaw?
1: Wala pa.
0: Ngano man?
1: Ay, ako mong hiuna ang pagtubag. Isaba kayo sa distracted.
0: Mao ba? Mama Siling, oh? Nagmata na ka diha? Nagmata na ka Mama Siling?
1: Nagmata na DJ, nasa kuwan, radyo, nagpatungod
0: Mama Siling, may buntag ka ni Ma.
1: Buntag daw Ma.
0: May buntag po daw.
1: Wakabate DJ.
0: Wakabate, oh, sige. Onya, ka-vibes bebe, namatay pakutan na karubuntaga. Andam na kang mutubag.
1: Andam na.
0: Tinood ba? Nga tanan-tanan na lang. Mapalit o kuwarta.
1: Hindi tinood, DJ Oy.
0: Nga ano man, bakit?
1: Okay. Kuan man kung makamit pa o tanhan ka yung kuan nagpabiling sa kalibutan. Kuan ba kung tinuod niya kung mapalit sa kwarta ka ng gano'n niya nagpabiling sa kalibutan, di ba? Kay parihanan kuan na nagsakit, didili na ng mga matay kay kuan man.
0: Mapalit man sa kwarta. Oy! Bitaw, no?
1: Ikaw lagi, Mautun.
0: Naigugid ni mo ang iganan. Oo. Na-headshot ang liog sa imong pagtubag.
1: Aba-aba?
0: Oo. Unya, kinatubag man mo itong pakuta na karumuntaga, ka-vibes, bibi. Kaya sa may mupukawon ni halapukawa. Ano, mga ka-vibes, huwag mo masalingan. Kinsa man na? Oh, kinsa?
1: Atan na, namina sa 93.1 at I'm ready yung
0: Facebook
1: advice. Mauna ni!
0: Maura! Oh, Maura. Dagay kayo salamat ka, Vibes, bebe! Good morning, nanay ko yung Mama Jining, ha? What's up, Manisha? Wait lang. Nila ni Mama Jening lungag sa iyo kay trabaho sa Tupad. Oh, from Kamandagan. All right. Natay caller ato pasudlon. Hello, good morning.
2: Hello, Titi.
0: Good morning, Kavines. Jufel. Good morning, kumusta imong kabuntagon?
2: Ah, okay na kayo.
0: Na mainit na ka, namahaw? Wala pa. Onya kay wala pa man ka mamainit or mamahaw na matay pa ko tanak rubutaga andam na kang mutubag. All right, kabayb Jupel, nagmata na ka o naghigda pa ka? Nagmata na. Ato ang pakutana karubunta ka kabayb Jupel Maoni. Tinood ba nga tanan-tanan na lang mapalit og kwarta? Dili sa tanan nga naman. Bakit?
2: Tanan lang po muna yung panintamutan aron makapalit ka ng butang.
0: Ay! So ang imong pagpaningkamot dili mapalit. Ha?
2: Dili.
0: Alright. So kay dili man ya natubag man imong pakutan na krobutagan hala sige. Pamukaw sa imong mga kaubanan dia mga ka-vibes ug mga silingan lahos. Sa massage. Oh, kinsa man?
2: Paano na ko ni Bibi in Barcina?
0: Aha, kinsa pa?
2: O sa akong kabanan din sa boarding house, Bibi.
0: Aha.
2: Ni Mas Binting, isa din.
0: Mm-hmm.
2: O ni Ana Mariani, o sa yung child food niya, si Minyo.
0: Aha. Kinsa pa?
2: O sa akong mama din sa Mutik kay Bibi.
0: Oh, igreet, igreet.
2: Kasi tanan nga taga Kamote. Minaw ka ron. Huwag maura, Didi.
0: Maura! Alright, dagang kayo salamat ka, Vibes Jufel. Huwag may buntag ka ni mo.
2: Buntag, Didi.
0: Alright. Thank you, Poed. Atong oras alas 5.29 na. Hello ni Leslie from Kuwait. Hello, good evening ninyo diha. And hello ni Good Boy. Good morning, Good Boy. Hello ni Brinard Baldapine. Jan-Jan Kulub Linizo. Good morning, happy birthday ko no sa iyang mama. Happy birthday, mama. Jason Love Jenny Baklay. Good morning And of course oras na to, alas 5.30 na, napatay caller at nipasunod sa dilipata magpa-zumba. Hello, good morning, ka-vibes!
3: Hello, good morning, ka-vibes!
0: Good morning, ka-vibes, Jacko!
3: Good morning,
0: ka-vibes! Naibunta ka naman, ka-vibes, Jacko! Kumusta man ka? Namainit na ka, namahaw? Kumusta man, kumusta?
3: Pero wapa ko sa kumahaw.
0: Wapa ka pamahaw, pero nakapamainit na ka?
3: Oh, of course!
0: Nya, naligo na pagyud ka. Da. Nya, andam na pagyud ka mo work. Nangang. May lain pa. Unya. Ka vibes Jacko na amantay. Pakuta na karubutaga. Andam na kang mutuwag.
3: Andam na kayo.
0: Tana. Ka vibes Jacko. Tinuod ba nga tanan-tanan na lang mapalit og kwarta?
3: Tinood
0: kayo? Tinood kayo? Nga naman?
3: Oo. Eh kung ay kwarta, hindi mo mapalitanan.
0: Maog yun, no?
3: Oo. Kanan babae.
0: Oo.
3: Sample, mapalitin mo kung mag-ngisi-ngisi na ito. Mapakyut-cute na.
0: Oo. Umata kayo ba? Oo. Oh, maura mo.
3: Nagiday action.
0: Nagiday action. Umata kayo ba? Maura na yung mupuhunan. Mapakyut-cute.
3: Action is downwards.
0: What? Action?
3: Action downwards.
0: Action downwards?
3: No.
0: Tana!
3: Ito ang yung bag. Parehas good sa... Parehas good sa gilogod na inanggagod kita.
0: Maugyod, buyag.
3: Inanggagod sa ibang sanlibutan.
0: Oo, kana.
3: Ito nagpalansan sa sakos.
0: Oo.
3: Kaya napunta. Pupunta na tayo sa kababae, kailangan na ang kita yung buwan.
0: Ah! Pero mapalit gini mong babae.
3: Mapalingyot.
0: Ah, niyan. Niyan na si good boy dito, bot-bot, manis Jacko.
3: Oh. Ngano pa? Pangabang dia kuna. Pangabang dia balik kung libre ba?
0: Mangabang
3: dia kung libre ba? Wala na libre pa na wala ra nay.
0: Ngano imon abangan nya imo ram na panggaon.
3: Oh.
0: No.
3: Pagkuhan dia pagtagay ko no tag dia kung libre ba?
0: Oh, musa kay og bus, libre ba? Dili libre.
3: Wala na libre pa na wala ra nay.
0: Wa. Oo.
3: Wala na libre.
0: Wala. Pero, pero ka-vibes ako, libre ra gyud ta maminaw sa 93.1 og libre ra gyud ta mukatawa og malipay og malingaw.
3: Katang tibayo, kana gihusto.
0: Kana! Diba?
3: Libre ra gyud paminaw.
0: Kana!
3: At libre pa ang trawat.
0: Angang! May lain pa?
3: Kana gilalilibre ka na.
0: Oh!
3: Pero,
0: oh.
3: Pero kung pa, pagi na lang sa kwarta ay,
0: bitaw no.
3: Kwarta-kwarta na lang ay.
0: Kay kung naa magoy kay kwarta, nagid kay dagang mahimo. Pwedeng makahimo ka og kanang kaayuhan, pwede pud ka makahay maka makahimo og dili maayo pinaagi sa kwarta.
3: Oh, okay na.
0: Di ba?
3: Mabita nagdala nang si Saldi ko minalitang kwarta dahil di ba muli akong tao kung okay kwarta.
0: Mao gyud, nahatagan ka.
3: Ikaw, pagka DJ
0: mo
3: diya, DJ ka nawa kay Sildo?
0: Oh.
3: Oh. Ano? DJ ka nawa kay Buhay Bayad?
0: Kanag yun, di ba? Di ba?
3: Oh.
0: Oh.
3: Sige mo, manarbaho ta, pinagi.
0: Nagi bayad?
3: Oh.
0: Oh.
3: Oh.
0: Oh. Oh. Di ba?
3: Ano, ginako istorya ng ano, kwarta-kwarta ng panahon na rin.
0: Maog yun, oh. Sakto ginay mo, ka-vibes, Jacko, grabe. Kay baugid ko nga kanang imo pagtubag kanang gikan gyud sa imong kasing-kasing.
3: Oh, from the bottom of my heart.
0: From asa?
3: From the bottom of my heart.
0: From the bottom of your heart. Mao ba? Unya ka vibes, Jacko kay natubag man imo pakutan akong butag ha. Nahala sige pamukaw si imong silingan og imong mga ka vibes lahos.
3: Ako na na pukawon si ako pinalang nga anak sa David Android. Pag-inay-inay-inay,
0: hapit
3: na
0: ro, siklasin. Oh, bitaw, oh, hapit na.
3: Hapit na siklasin mo, nagtigong-tigong na nga nito porta dere para ipalag na lang ng pag-ubag.
0: Kana?
3: Salamat na lang.
0: Salamat na.
3: Kaya pagdawas akong tawag.
0: Wala na pugos?
3: Wala man na, wala na makapugos.
0: Oh, wala na makitawag-tawag, pod. No?
3: Hapit pa. Pero may lang busy man ko dahil aburido na puto kay mingaw kayo.
0: Mingaw? Sige lang kayo. Ana maginaang kuan ka vibes Jacko no? Nagay panahon nga kanang kung sa panagat pa na panahon nga kanang unos-unos yun, wag yun kayo makuha. Napoy panahon nga abunda. Oo. Ato lang ani, kapit ko na kita, kapit bisig.
3: Ika na ani, Sabado, Domingo, family day mga yan. Taglaglag.
0: Hmm.
3: Pagkain
0: kam
3: lang kitag 300, 500.
0: Oh. At least na, na. Nakakuha na. Lipay na.
3: Oh, good. Maagod. Pero,
0: hmm.
3: Hindi ko na
0: ito. Kana? Onya? Oh, wala na kailain pukawon, Maura?
3: Wala na kailain eh. Warang
0: nagkata naman tanan. Okay. Dagang salamat ka vibes, Jacko, ha, og may buntag ka nimo.
3: Salamat.
0: Oh, pero may gina kanuna basta manawag ka tubagon, tawagon, dawaton.
3: Salamat sa 93.1,
0: mauna ni. Dagang kay salamat ka vibes, Jacko, diya sa may A. Lopez. Oras na ito mga ka vibes, alas 5.36 na. Og panahon na. Panahon na mga kabayan!
4: Kabay! Pazumba!
0: Alright, igawas na yung mga stipeng!

0: 5:58 na sa kabuntagon. Huwag mo na dyan yung mga ka-vibes, no? Magpatigholog na dyan ko. Kaya nga naman. Okay, huma naman ato ang pakiguban sulod sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. O ga, syempre. O, mabalik ko niya ha, alas 11 para sa programang ka-vibes sad-sad sa udto. O ga, this has been your DJ mga ka-vibes. DJ's Bracket Gonato, aka Nyor, ang certified Lami On. Bye mo ni may buntag mga ka-vibes, no? O ga, ito na ko ha. Salamat yas pakiguban ninyo nako mga ka-vibes. O siyempre, padayon lang mo sa pagpaminaw. Di nilang sinong paborito nga sesyon sa radio. Sa dial sinong mga radio 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mga na ni, musunod ang programang arangkada sa Buntag with the Vibes, Tonton Alco sa Antogop mga ka-vibes. At ito na ko mga ka-vibes, amping-amping mo talan kay Love Love. Monaco ang tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top, alas 6 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Martes, pitsa 19 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Welcome sa Linaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb, si Tonton Alcosantugob. Mag-iskot na sa kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan. Mga ka-vibes,
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ug sa salida pa ni naabli na ang tilon. Ha? Naabli na ang tilon ug kitang katawhang Pilipinhon. Ha? Makakita na unya pohon sa salida kalabot sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Akong usbon, ha? Kitang mga Pilipinhon, puhon, ha? Makakita na unya sa pagpahigayon sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kana human nga ang Senado kagahapon ubo sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabibes, hingpit nang niumol sa ilang kaugalingon isip impeachment court.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sa ato pa, daw kung suylo di bubo, ha? Human nga sa miaging simana, perting, ha? Kaguliyang o kagubot sa Senado, medyo nabawi gahapon, mga kabibes. Ha? Kaywa maglangay si Senate President Alan Peter Cayetano, hingpit na nga nahulma ang atong Senado isip usa ka impeachment court, mga kabayans.
1: Arangkada sa Buntag.
0: So, kadtong mga kabalaka, mga kanabang pangagpas nga tingalig langayo nasad ang pagpahigayon sa impeachment hearing batok sa Vice Presidente. Ah, maingon tang puntuha, mga kabibes, nga wa na to siya. Ha? Tungod kay nagkauyo na kagahapon, gani ni sulob na sila sa ilang sapot, ha? Sa ilang matod pa nila ilang impeachment court judges. Ha? Murag nagtuga. Unya, sa gihapon, ni anino ni Senador Bato de la Rosa wa mo patimaw.
1: Arangkada sa Buntag.
0: By the way, atong pagtimbaya og shout out sa atong bagong nahibalag nga ka-vibe, si kabaib sa Joseph Buñuel, Remurta sa kininiang green taxi NHY4484 ang iyang unit, mga kabaib. So, salamat kayo, kabaib si Joseph, kay iyag yung gitune in sa 93.1 FM Radio Cebu. So, Joseph, mga kabaib, kanana ang usas mga maingon ta mga residente nga tinaho diha sa iyang pinangga nga barangay sa Gabi, Cordoba, Cebu. So again, shout out nga to ni ka-vibes, Joseph Buñuel Remurta sa Green Taxi.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nya nagiskot ta magitag Cordoba, Again, akong pagpahalipay o niya, kanunay gining nagsunod og naminaw nato. Bay pabor-pabor mga ka-vibes. Akong pinangga nga Ian, ha? She celebrated her 87th birthday yesterday diha sa barangay Dayas, Cordoba, Cebu. Sityo matabang sa barangay Dayas, Cordoba, Cebu. Ako ning pinangga kayo mga ka-vibes mo nang wa dyo ko magmakuli sa imbitasyon nila kaghapon. She is the only surviving sister of my mom who also passed away, who passed away last year. So again, happy birthday nga to ni, I call her Nanay, Nanay Gloria Alcos Clarin diha sa matabang sa Barangay Daya sa Cordoba, Cebu. She served her barangay sa dihang Piskay Panisekayo, Piskay Manggaling Ron, with distinction kay kanini siya barangay konsehal diha unya aktibo gihapon kaayo sa ilang mga kalihukan ilabi na kalabot sa barangay health og women empowerment mga kabayeb. So again, salamat kayo tiya unya nalipay kay ko Nanay Gloria Alcos Clarin nga naghangop kita kagahapon uban sa akong mga kininiang mga igagaw diha di Clarin family sa Barangay Dayas, Cordoba, Cebu.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So panayon ta mga ka-vibes, ha? Nabli ng tilon. Kay sa miaging simana nga perte ang ha? Pastilan pagsugod pa lang. Ha? Medyo nagkaguliang na kay ni Kalit magtunga ang karon fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ha? It was seen on national TV also mga ka-vibes. Kay gipagawas man ang CCTV footage ni Anto. Nga kusugab ng mudaga ni Senador Bato de la Rosa. O niya nasukamod pag yun. O niya sa dihang ni patim aw siya na konfirmar na gyud hinuon nga duna siya ay orden de aresto gikan sa International Criminal Court. So sa milabay nga semana, perte tensyonado kayo ang sitwasyon sa atong institusyon nga gitawag og Senado mga ka-vibes. Kay human nga may patimaw si Bato, unya gikonfirmar sa International Criminal Court, pinaagi sa pag-unsealed sa ato pa ilan ang giablihan ang iyang secret warrant of arrest, mga ka-vibes. Ang Senado ubo sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano may desider nga hatagan siya og protective custody.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kabibes, Tata Kaming, salamat kayo. Shout out ni Buriha. Matod pa niya din maayong buntag, Sir Tonton. Likewise, Kabibes, Tata Kaming. So, kagahapon daw nausab ang panghitabo. Ha? Unya, sa pagtumaw ni Senator Bato, mga ka-vibes, grabe ang nahitabo ng tensyon dito. Kay ato laning labason, kay aron doon nagitay reference na nahitabo, mga ka-vibes. Ha? Spoko na nimo. Taliwala sa gihatag nga protective custody niya, human nga may desider ang Korte Suprema nga dili siya tagaan og temporary restraining order TRO kalabot sa tinguha nga siya dakpon agoy niskapo man dito gikan sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Superte unya sa wapa ang nahitabo nga pag-iskapo ni Bato de la Rosa. Ha? Diha pa'y nahitabo nga daghan ang natahap nga kadto usa ka scripted o senaryo lamang nga panghitabo. Sa akong tanaw, to be honest about it, mga kabibes, giplano gito. Nga no, because there was no provocation on the part of the National Bureau of Investigation. O man sa nilap this NBI. Ha? Kanabang tungod sa eksperyensya ni retired general Mau Aplaska, ambot og ni-report pa ba ni kagahapon kay gipatuman naman ang iyang unong kabuan nga suspension gikan sa ombudsman? Dili nimo ma-question ang iyang eksperyensya isip usa ka law enforcer o police officer, mga kabibes. Nga sa ato pa, iya ginang maanalisar, iya ginang mahimuan og pamaagi ang bisan unsa nga sitwasyon kalabot sa seguridad, particularmente dito sa Senado, sanglit sa maong panghitabo siya man ang Sergeant at Arms, mga kabibes. Moto nga, ang akong agpas, sa dihang iyang nakita ang presensya sa mga ahinti sa National Bureau of Investigation. Ha? Kita siya og oportunidad kung unsaon nga matabangan ang iyang classmate sa PMA na maupag yun ang nirekomendar niya nga mahimo siyang Sergeant at Arms sa Senado, ha? Motong nihimog senaryo si Mau Aplaska, mga kabibes. Diba ako ang mga DDS, may nga nasa dahil patuboyang napos kabibes tonton. Pag-sure mo diha, oy. Huwag man to siya unsa, ha? Huwag man siya hilabte. Ha? Nangita na ganyan sila pamagi. Ha? Kung unsaon nga magkagubot, unya huban sa kagubot ni Skapo, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaya nga no, mga kabahib, sa ngayang gipabuthan ng mga sakop sa NBI, tuwa man ni sa pikas ka building, ha? Ang Government Service Insurance System kung GSIS. Ha? Mayong tatog mo, unag pabuto, giatake yun sila, mao may pamahayag ni ha? SP Alan Peter Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano, nga sumapan niya, they were under attack. Under attack, sayang ka. Kamu mga kabayos, kita mangyod mo kasagaran nato kay karon digitalized naman kita. Kita mo na to sa social media, di lang sa mainstream media. And in fact, even the mainstream media, tungod kay naanata sa gitawag og digitalization, yano ra kay nato nga makita pinaagi sa atong mga cellphone online. Kita magyud mo sa sitwasyon, ha? Nakita naman tingali ninyo ang mga CCTV footage sa maong paghitabo. Ang tropa sa NBI, mga kabibes, nga gikuyugan og mga sakop sa media, klaro og tataw sa nangkawas ng mga CCTV footages. Nga wa gid taon manguna ngadto sa tropa ni General Mau Aplaska. Matod pang Mau Aplaska, nag-warning siya at kung siya, pero pag sure, ang imong pagpa ang imong gi-warning siya at mga tropas gobyerno. Nigyon saman mo nga nakita maroon sa CCTV footages nga dunay usa ka ahente sa NBI nga dito sa bridge sa second floor sa Senado kundiin dito nag-warning siya at sumapa niya si General Mau Aplasca, mga ka-vibes. And you know what? Kanong ingon ko nga senaryo to? Kung inyong makita sa maong mga CCTV footages, ang mga sakop sa media, ilan ang gipaiway daan nga tabi-tabi-tabi, atras. Ha? Ang mga maisugon ng mga sakop sa media nato nga nag-igo na gani, buhat silang trabaho. Ha? Kana ba, kung imong makita ang ilang facial expression, na ibuong yun, nga nung naingon niya ito. Ha? Kay, ang ilang pangagpas niya ito, doon ay muagi. Unya, sa wapang nahitabo, si General Mau Aplasca, mga ka-vibes, kalit lang ni sulob sa iyang kining bulletproof beast. Ha? Unya, ipakita sa iyang tag-as ng kalibre sa armas, mga ka-vibes. Unya, doon na siya gibutyag verbally nga tos mga sakop sa media, which was also caught on tape. Ang bulletproof beast niya, mga ka-vibes. Otong na alarma ang mga sakop sa media, of course. Gipangutan na siya, magunsa man taan ni sir. Niingon siya nga, ha? Niingon siya nga doon na siya aristohon. Uy, ni Jutig balik ang, ha? Mga absent kahapon ni sila. Ang kinini ang gikan sa, ha? Din managikan sila, oy. Absent kagahapon ang ilang troll farm yan, isuda sa skakak for sale, matod pa niya, scripted kay dili man pabor ninyo. Nya, nitanaw po ka sa mga body camera sa NBI, unsa ka baka kon ilang NBI director. Tabagon ta karon kakak, kadiot lang ha, kay ako sang basahon po ang kang akabibes, Lorna Margarita. Matod pang Ma'am Lorna, shout out diha Ma'am ha. Ganahan kay ko aning Ma'am Lorna kay right now as we speak, she is in Australia. Ya, salamat kay Ma'am nga bisag naa ka sa layong dapit, wa gyud mawa sa imong kasing-kasing ug sa imong kana bang inadlaw-adlaw nga ginbuhaton ang pagpaminaw dinhi sa atong 93.1 FM Radio Cebu, particularmente sa Arangkada sa Buntag. So salamat yung kayo, Ma'am Lorna Margarita. Sumapa niya, good morning Sir Tonton, start a day with smile. Okay Ma'am, we can always smile, but we will always tackle issues here which will really affect us Filipinos. Be safe all, God bless, watching from Australia, matod pa ni ka-vibes Lorna Margarita. Arangkada sa Buntag. Kining kaliwat man kang kanang Aplasca kakak for sale. Miaw miaw kuno. Amana sila i-provoke ka ba? Ha? Kay wa man maili si ilang Senate President kagahapon. Kay ba ka may kinagiskot kaniya na kakak for sale? Idang ni mga ka-vibes, ang naitabo ron sa Senado, nindot sa bitaw ni nga ay atong tugta ng ilang troll farm kay ato bang kanabang mahanay ninyo ang mga isyo. Kay ako lagi, sa ako nang gikaingon ninyo, throw me any issues. Kanang sa karong panahon. And I assure you, nga doon na dyan ko'y ikatugbang niya na.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Ang naitabo noon sa Senado, mga kabibes, ang grupo sa mayoriya, nipis kayo. Nga no? Murag, nag-agi sa usa ka lugas lanot, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Kaya kung mahinumdong mo, 13 sila sa milabang simana sa dihang ni Pakita uga pa mo iskapo si Bato de la Rosa. Mauto nga, nailisan si kani Senate President Vicente Tito Soto III.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Unya, mga kabibes, kay wa naman si Bato gahapon. Sa second portion akong isgutan og kunis-kunison tanis Ruben Padilla, ha?
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Ang 13 na kuagos, ha? Ang nahitabo, 12 na lang sila, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Unya, amaman eh, ato na lang ni silang kuspitaran kay looy po ta, gisuldoan tao ning mga troll farm towns, pikas, oy. Unya, ako gid ilang tuyuan. Ako moingon ko nga, nganong mahangan man mo, tungod ba kay nagsiliday mo?
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Mga kabibes, silapas ko gamay, alas 6:33 na mo. Post lang ko makadiyot, but palihog standby kay atong ipadayon ang paghisgot o pagtuki sa mga isyu karon dinhi sa atong arangkada sa buntag. Palihog standby.
1: Arangkada!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangu arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Bueno, alas 6:36 estaba ka vibes. Ako lang ning patugog niya dool man gina sa kundughan sad. Kanang happy birthday ngadto ni akining kuya. Ato lang ning tagaon sa pangan nga Kuya Gani. Ha? Bitaw ka happy birthday ngadto ni Police Senior Master Sergeant Gani Kabanlit diha sa Mandawi City Police Office Special Weapons and Tactics Team kon SWAT Team sa Mandawi. Happy birthday. Happiest birthday Kuya National Assemblyman og kinini ang Rossi sa the Paternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Kuya Gani Kabanlit diha sa SWAT sa Mandawi City Police Office. Padayon ta mga kabibes. Unya matud pa niya kabibes Mike Angelo Cobar. Good morning kabibes Tonton. Nice one, good job. Why kadlukan basta na ata sa kamatuuran 93.1 FM Radio Cebu lang malakas. Mauna ni. Salamat kayo sa imong komplemento kabibes Mike Angelo Cobar. Mga kabibes, sa ako nang gikaingon ninyo sa makadaghan. Huwaman ako ang pung sa akong higala nga si Kabibes Kim Abiles. Nakita nini ang atong ibutyag kaninyo statement of facts. Nung ka nga mamakak ta dini kay ang atong mga suking tigpamilya makahibaw man na og namakak ba ta? Ha? Ako sayod kay ko sa kana bang gibati nato nga mga ilapin ang mga sugbuanon na nining nahitabo karon sa atong palibot. Unya ako na makaingon ba nga di malalis grabe inyong paglaban ni Vice President Sara Duterte. Apan lisod ipiyong ang atong mga mata. Lisod nga magpagkabuta bungol ta. Sa bag-ong nitumaw nga kamatuoran nga ang inyong gibutaran nga mga kongresista sa Sugbo. Mayoriya nila ang mipirma pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? Onay, labing tunod sa pagkakaroon. Nakaibaw kong nasakit mo ni Ana. Di lang mo admitir si media. Ha? Kanang mga magsigig saway sa mga congressman, mga kabayos o mga congresswoman. Sagad ana mga trolls. Unya, katong uban nga manghinaway yun. Ang ilang tirahon, daily isa ng ilang kaugalingong congressman o congresswoman. Kaya di man malimod, ang panahon nga doon na sila panginahanglanon nga abags gobyerno ay man silang dool. O di sa mayor antos kongresista. That is the real politics in the Philippines. Ha? Unya, saan taman nga sa 11 ka mga Cebuano lawmakers biputar pabor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. O na'y labing tinuod mga kabibes. Ha? May butag ito ni kabibes Altea Batumalaki Puntillas. Sumala pa niya. May butag kabibes Sir Tonton watching from Negros Oriental. O na'y labing tinuod. Ha? Si Kakak Porcelia gikumbitaron siya ang narrativa. Wala ka niya, Kakak. Total, ha? Mga manayin mong trabaho. Sumuni ang labing tinuod karong panahon na. Ha? Nga, sa ako kong personal post, mga kabibes, perte, ha? Sa gonsa dalay, ilang ihingaan ako. Nga, igor ako ni Butyag. Nagawas niya ng maong mga sugbuanong mga kongresista nga mipirma sa impeachment, articles of impeachment. batok ni Vice President Sara Duterte. Ang mga kongresista gikan sa Kabisayan ug Mindanao, Visayas in Mindanao, mayoriya ni ana ni uyon sa maong pagduso sa articles of impeachment. Mi perma yes sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Ha? Kananang mong manay tinuod nganong ato manang ilimod sa katawhan. Nga taliwala ni sa kampanya sa mga gitawag og Duterte diehard supporters.
1: Arangkada sa butang.
0: Sumala akong nakita ang mga material gikan sa Davao City kagahapon, doon na sila'y kalihukan. Pilara katao ang dito. Buot pasabot mga kabahibs. Ang katauhang Pilipinhon, hinay-hinay nga nahigmata na sa kabatuuran.
1: Arangkada sa butang!
0: Ngano lagi mga kabahibs? Mahug ang murakog buak nga plaka dinhi, pero ang usagid sa nakakonbinser nako. In fact, akong gianalisar kagabi, tingalig mutumaw ang posibilidad nga og mapiit na gid siya o wa galing gitrabaho ni Ron, maabot sa punto nga mudeklara si Vice President Sara Duterte nga buwag na sila ni Attorney Man Scarpio, hinungdan nga ug unsa man ang kwarta sa bangko ni Man Scarpio. Ha? Kaya akong gitanaw mga kababs, to be honest about it, ha? Akong gianalisar, mas daghan og kwarta sa bangko kung ipasubay nato sa bank transaction reports si Attorney Man Scarpio mga kababs.
1: Arangkada sa butang!
0: Unya akong tanaw, aron yun makadepensa ra Vice President Sara Duterte could always tell the Filipino people nga buwag na sila. Pwedeng maingon siya nga legally separated na sila, and somehow doon na siya ay katarungan ngano nga samtang ang iyang kwarta na hurot niya ha? Kubra baka na hurot niya withdraw mao nang 88 million na lang ang iyang kwarta. Kaya ang uban ni ana gikan o ang kananaang account sa bangko sa iyang bana nga iya nang gibuwagan.
1: Arangkada sa butang!
0: Muna akong tanaw ha, I could be wrong. Pero that is one of the way nga makalusot si Vice President Sara Duterte. Kaya akong gitanaw mga kabibes ang mga bank transaction reports. Ha? Og wa niya gyud gi outflow tanan, wa niya withdraw tanan. Wa nakabot og usa ka bilyon ang kwarta. O posible nga na withdraw na ni Vice President Sara Duterte. But her husband do na pay kapin sa usa ka bilyon. Ha? Sigon sa atong nasuta sa bank transaction reports nga gibutyag sa Anti-Money Laundering Council.
1: Arangkada sa butang!
0: Matod pa din rin ni, of course, kabibes Marvin Ladera, a regular listener, o niya legit gining kining kabibes. Salamat kanunay ni mo kabibes sa Marvin Ladera. God bless. Morning, Sir Tonton, Dan, Share at Heart, always me now sa FMR 93.1 FM Radio Cebu, 4 a.m. to midnight. Kabibes, mauna ni, salamat kayo. Yung ni ana, Wiley Liso, say kabibes, Marvin Ladera. Nga to ni kabibes, Job Bambi. Namalikas mo ni siya, di ilang ko basahon, ha? Mauna, nagsakit ang inyong dugan, ha? Nga, saon taman? Nga mga congressman man ang kamo may nibutang sa mga congressman, di ba? Unya, Mayoriya sa mga kongresista, 8 sa 11 ka mga kongresista gikan sa Sugbo ang nibutar pabor sa impeachment. Wanang mamalikas ka, Jobambi, recto tumala.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mana sila? Mamalikas din eh. Oh, kamulang. Kay kami din hi sa, ha? Nagtamod mi sa kining KBP Broadcast Code of Ethics. Ha? Uttering expletives o magbinastos diri sa kahanginan is a no-no, mga kabikes. Ha? Kamulang. That reveals the kind of personality that you are. Ganon magyod, akong pangunta na ba? Unsa may benepisyo nga iyong nakuha pananglit ni Vice President Sara Duterte?
1: Arangkada sa kabutan!
0: Okay. Salamat kayo. So, alisiti ko kutob. So, mauni mga kabibes, ha? Kana na bang ingon-ini ang pangitabo karon? Nga samtang nihulma na ang Senado isip impeachment court. Ang nagpabilin nga kamaturan nga mayoriya sa mga congressman sa Visayas ug Mindanao ang nipirma pabor sa impeachment. Gumikan lagisad sa akong nakita nga kadto laging timagindi mo malalis, mga kabibes. Nga og atong ibase sa kananaabang bank transaction reports, di mangyod magtakdo og ang kananaang gideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Batod pa ni Kabibes, Frank Corazo, Boss, good AM, bisag unsa dili gud maliso ang kamatuoran, maliso pa'y buko sa kawayan. Absolutely, Kabibes, Frank Corazo. Wanang sila nagsakit ilang dugan. Kapirte ginilang pangugat, nga daily lagi, daily angay nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Unsa na lang tong ilang gipahigayon nga mga kalihukan, igawa si Basti Duterte, igawa si Pulong Duterte. Apa ilang usa ka abogado diha nga Vice Mayor gambut lang. Gingan lang og Attorney Harold Respecio Pastilan ba. Klase nga pagka abogado niya CPA pag yun. Ha? Di lang na ko siya kayo ipunting diri kay musikat niya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao ni. Unya daw gituman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pulong nga portwid. Sa ato pa kinahanglan nga buhaton dayon. Ha? Kay ang pangagpasgod sa miaging semana, daghan ra pong nag-overthink tingali nga ang katarungan nganong giilog ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kining liderato sa Senado aron ilangay ang pagpahigayon sa impeachment trial.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero daghan kayog posibilidad, ilabi na ron nga, dili malimod mga kabibes. Daghan kayong pressures. Daghan kayong pag-auhag nganto ni Senator Ambassador for Christ. Magsige man ni siya glitok o mga Bible passages. Ang iyang mga classmates sa Ateneo Law School ni ingon yun nga, hinaot ka di ka makalimot sa atong eskwilahan. Nga ipatugbabaw ang kamatuoran, ipatigbabaw ang accountability sa gobyerno. Ha? Daghan kayo ang niauhag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ayang tarungon ang pagda. Ilabi na. Ha? Isip siya ang nangu karon sa impeachment court, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gahapon ni adjourn sila apan karong alas 3. Magtigom na sad as an impeachment court ang Senado. So atong mahibawan kung unsa ang ilang dugang pang mga lakang pagkakaroon. Unya, ang 11 ka mga sakop sa prosecution panel gikan sa Ubos Bahay Balaoranan, kagahapon sad sa hapon, nipirma na sa dokumento nga nagpaila nga lakip na sila sa maong proseso sa impeachment, mga kabibes. They entered their appearance. Ang prosecution, ang 11-man prosecution panel, kang kansang lead prosecutor, mao ang chairman sa House Committee on Justice nga si Congresswoman Jerbel Jinky Luistro sa Batangas, mga kabibes. So mao ni. So ang atong mapaabot ini ang butlang og karon manggong unang bahin sa Hunyo, mga kabibes, mag-adjourn ang Senado. I just do not know ugon sa calendar nga ilang tumanon nga bisan og mag-adjournment sine day pa ang Senado og ipadayon ba nila. So pitsa 19 man karon atong mahibawan ang ilang calendar kung ilabang ipahibaw kung unsa bang adlaw ang pagpahigayo nila sa impeachment trial. Kay doon na pa may ubang ginbuhaton ang Senado, mga kabibes. Pero nga ako laging tanaw ni ini. Naglatay ni usa ka lugas lanot ang pagka Senate President ni Senate President Alan Peter Cayetano. Gumikan kay 12 naman lang sila kabuok. Unya ang minoriya. 11. Ug doon ay mutabok nga duha gikan sa grupo ni Alan Peter Cayetano, so mausab na sad ang liderato sa Senado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apan ang atong basa, mga kababs, regardless of unsa ang mahitabo sa liderato sa Senado, for as long as they already convened as an impeachment court, ang mahitabo lang ang mupreside malahi lang. Pero magpadayon ang impeachment trial, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang crucial diha, og makuha ba ang boto nga hingpit yun nga guilty si Vice President Sara Duterte?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Isa man ni si gitaw ni Huwase, kana na ang kakak for sale. Mahala mo diyan, magsige mo pamalika, sakit niyong dugan. Ay kagool kakak, kay sundado man mo sa inyong troll farm. Kanang uban, diha ng mga organic, muna maluoy ko. Gika ni Kabibes Golden Ziggy, good morning Sir Ton. We are avid listeners to your program, Wailo Bagay. Salamat yung kayo, Kabibes Golden Ziggy. So mao ni mga kabibes, ha? Ato ning atgan, unya akong balikon. Ang crucial kung makuha ba ang 16 ka mga boto sa mga senador nga maingon nga ilang ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Kay kung galing grabe ang mga ebidensya puhon nga madiskubrehan, nga mutumaw. Unya, lubagon gihapon sa mga kining senator judges, mga kabibes, akong tanaw ang katawhang Pilipinhon muulbo na gyud pohon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: May doon ay president niya na. Kung kahinumdum mo sa nahitabo sa impeachment ni kani presidente Erap Estrada, mga kabibes. Kay ang naitabo niya ito, dili ipablihan sa mayoriya sa mga senador ang usa ka envelope nga nagtuo ang mga senador. O nagtuo ang katawhan nga tuwa dito ang dokumento kalabot sa Jose Velarde account, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Nang gawas, ha? Matod pang Golden Ziggy, kanang, by the way, bagay kayo ni Jinggo Estrada yung committee. Ikaw ba, Golden Ziggy, ha? Siyaw sa kada. Sige lang, imo kong hinumduma ni akining Jinggo Estrada. Inigbalik na ako, by the way, mga kabibes. Akong tokioning posibilidad nga baibadan na sa usa ang kasamtangang mayoriya mo nang ningong ko naglatay sa usa kalugas lanot ang liderato ni Alan Peter Cayetano. Gumikan kay magsakit na sang buot aning kakak por silron. Ang ombudsman may pahibaw kagahapon nga ang Department of Justice may pasaka nga to nila sa kasong plunder, bribery ug uban pa batok ni Senator Jinggo Estrada. Unya, kibaw biya mo ang plunder, non-bailable offense biya na, di biya katugtang mo piyansa ni ana. Kung kaling masustinihan is ombudsman, unya ang badruso dito sa Sandigan Bayan, samtang nagdagan ng impeachment trial, dakog posibilidad nga back to base. Unsay akong bot pasabot ka back to base, balik sa prisuhan si Senador Jinggo Estrada, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Sige ka. Oy, kakak porsyel ato lang na sa NBA ng imong hagit pusta. Wala, ginadilagin na pwede na mo diri. Kikpustaan na ikaw, no? Astilan, hayahayani mo sa nangita. Imong pangita pagka sakop sa troll farm, kinsa ka inyong troll farm manager no niya? Ari pa ka sa akong programa, sa among programa mo hagit og pustaanay, that is never allowed here. Mga kabibes, inyo man ang personal nga desisyon, pero disclaimer lang daan, ang among mga programa din niya sa 93.1 FM Radio Cebu, dili gyud mo tugot og mga kanabitang pustaanay, gambling, over the air, kay nanghagit man sila ang pustaanay. Di lang taana. Mga kabibes, atong hatagan o gagianan atong arangkada balita sa buntag. Unya, kanang mabalik ko, inig ka alas 7:30 hangtod data sa alas 9. Dini lamang sa atong arangkada sa buntag. Sa ngalan na lang gihapon sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabibes, si Tonton Alcos ang tugok ng magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. At ang iyakong pagbalik, alas 7:30, din nilamang sa atong arangkada sa buntag. Kabibes, mauna ni!
1: Sa buntag!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Unsay lang himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aram siguradong good ang morning.
5: Morning. Morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni.
7: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
8: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. There is

0: Atong sugda itong mga nagunang balita karong adlaw, mga ka-vibes. Sa itong mga nagunang balita karong adlaw, mga ka-vibes, Senado ni Duson na sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Og ni-issue na og mga summons. Formal lang tipo ng Senado, isip impeachment court kagahapong adlaw, May 18, aron pagasugdan ng pagdungog sa impeachment case batok ang Sara Duterte. Ang nangulo sa maong pag-convene sa Senado o si Senate President Alan Peter Cayetano. Kundiin, gisulob na sa mga senador ang ilang mga impeachment probes isip timaan ng opisyal na magasugod ang proseso sa impeachment batok sa Vice Presidente. Ang Articles of Impeachment gipasa na sa House of Representatives ni aging simana. Kung sa usab ang impeachment court o mga summons nga to kang sa Sara Duterte o gimanduan nga siya mutubag sulod sa napuka adlaw nga dili na palugwayan pa. Ging nanusab siya or gimanduan siya ng mutunga sa impeachment court kung ugaling kinahanglang ipatawag. Samtang ang prosecution panel sa House of Representatives, doon na po'y lima kaadlaw aron mo sumiti sa ilang tubag human madawat ang depensa sa Vice Presidente. Sa pagkaroon, padayon gitan na awag iatangan sa publiko ang mong impeachment proceedings tungod kay dakukinig epekto sa politika o panggamhanan sa atong nasod. Sa tipat ang magpadayon, mga ka-vibes, sa balita sa panahon ng atong siren, gikan mismo sa buhatan, sa pag-asa magtam DOST atong mahinabi si Sir Manny Agbay. Sir Manny, good morning!
1: Yes, sir. Good morning, sir. O, sa inyo, mga sumiti kong nao, magpala itong latest na late. Karoon ng Martes, May 19, 2026. Ang intertropical convergence zone, ipinagtanto sa Lord, sa aming sa Northern at Southern Hemisphere, ang mga nakakasokan dito sa May Southern Mindanao, mga nagalag mga pagulan, ay mga lugar. Lawas ang iyo, natin nakita nga bagyo o low pressure area ay may susunod o lawas sa profiting area of responsibility. So, para sa pagpukas weather condition, para kung matlawa at para din sa sundo, kung makastrategy punta o fair weather condition, magabi ang init na matlawan o kasalang kung mga specialist ng mga bundak sa ulan o mga isolated and different kung ito lang yung isolate. So, sinigyan ko ng first part of that slide, din na labi na dito sa mga highly vulnerable areas. Samtang hinay, ito na sa kasalangan ng hangin na gamitan sa silangan, mukusan niya ng silangan. Ang mukus labi, din sa tibong pisa, yes. Din ang balog sa tuwang karagatan hinay, nalun na sa kasalangan ng mga pagbalod. Low tide na tuloy niya sa sundo, din ang 1:07 a.m. high tide na walas 11:28 sa udto. Temperatura kang adlawa, 27, ito na sa 33 degrees Celsius. At ang maximum heat index sa adlawa, possible mo sa 41 degrees Celsius, nga nasulod sa extreme caution category, na posible ang heat trance o heat exhaustion o worse heat stroke o dahil ng pag-expose sa init sa adlaw. Sunrise siya ito ganyang alas 5:20 sa buntag, sunset ang alas 5:30 sa hapon. Ang wala ka na itong latest, kini si Manny Agbay, mga buntag sa tanan.
0: Sir Manny Agbay, no? Kinigin mong gi... Sir Manny? Okay, wala na. Ikaw ni Sir Manny Agbay, mga ka-vibes. Sa totoo, mahinom doon, mga ka-vibes, ha? 41 degrees Celsius itong heat index karong adlaw ko sa magbantay-bantay ta. O kinahanglan magdala na pirmay og tubig aron malikayan ang dehydration. Samtang sa lain pa natong mga balita karong buntaga. Isumitir na sa ilang entry of appearance, mga ka-vibes, ang prosecution panel alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 11 ka mga miyembro sa House of Representatives ang mamahimong kabahin sa prosecution panel alang sa mga impeachment trial. Apila ni ini, mga ka-vibes, silang Representative Jervil Luistro, Representative Keith Flores, Representative Bel Zamora, Lawrence Defensor, Joel Chua, Laila Dilima, Chel Jokno, Terry Redon, Rog Gutierrez, Kaka Bagaw, og si Representative Lord Lordan Suan. Ang mga 11 ka mga member sa prosecution panel moatubang ngadto sa Senado o mamahimong prosecution team alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa tagsalang balita, mga ka-vibes, Makabayan Block ni Pasaka og resolusyon alang sa pag-surrender ni Senator Bato de la Rosa sa ICC. Sa karon ng Makabayan Block og sa Kamara og resolusyon nga aron awhagon si Senator Bato de la Rosa nga mo-surrender na og mutahan ng adto sa International Criminal Court. Kinihuman sa ikataho nga pagpagawa sa ICC o warrant of arrest batok sa mga senador ug sa nahitabong tensyon sa Senado sa miaging semana. Samtang sa laing bahin, gitudlo sa kabataan pa o gitudlo si kabataan Party List Representative Renico isip usa sa mga spokesperson sa House Prosecution Panel alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Siya ang mutabang sa pagigsulti para sa prosecution panel atol sa mga impeachment proceedings. Samtang sa dipat ang magpadayon sa itong mga balita, mga ka-vibes, atong sayran ang balita sa kadalanan. Sitwasyon sa mga kadalanan Reyes Dakbayan sa Sugbo. Atong may nabigikan mismo sa CCTO, si Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning!
2: Mayong buntag gina, ayon po sir, mabinigin sa mga sugi atong si Paminaong, inyong estasyon. Atong litis na nag-update, pero inyong mga orasa, alas 7:15 sa sayong kabuntag, o naaray tayo rin magsugbo sa may SRT area. So ang atuhay CNCR o CISRT area, nabinigin din is my FB still 500 sa SMC site pa northbound. So like sa pagkaroon na mudri pa ang dagat sa natin sa trafiko, huwagin man din sa may ato ang southbound Yapo na mudri Yapo ang dagat sa datat sa trafiko ganyang mga oras sa kaon. Sa pagkaroon, kung pasigit na lawat na panagbangga, tali sa mga sakinaan niya ni Agi din sa tuwang SRT area o mga sakinaan usap na disabled big awa, pasigit na lawat so sa mga pagkitabo niya ng mga sakyanan. Sa pagkakaroon din ito sa may atuwal downtown area, nabinigin din sa may General Maximum Ramad na natin nadawad na panagbangga tali sa usaka auto o usaka motorosiklo na nagiging hindi ang maong driver na ini motorosiklo. So galing sa gayo na nakalarmag yakon ang atuwang mga traffic enforcer niya na na-duty niyang napita. So ato na yung wag na dayon og dali ang atuang traffic enforcement unit na video TPO o ang atuang sa disaster kay para mukita ang dayon ni ning atuang na injury nga ma driver na ini motorsiklo matay sa unang dili ato ang galan at Osmen ya ang mga sakyan usab na nagikan diri sa may Mandawa sa may Mandawi City pasulod diri sa Cebu City north side ni ini modre paghapo ang dagan sa nata sa traffic o minimum diri sa atuang General MG Quinho. Diretong atuang General Maximum Durordo Escario Osminia Boulevard inyong madres may birama padayong ito sa Bandawa area sa labing madres may atuang Embakarco sa labing madres may Bulacau area ang mga tagilausap ng lingkan sa may Palintay City pasunod din sa Tuwang Cebu City mga kaintingan kundi paghihapo ang dagan sa natan sa trafiko may mga orasa karon. So atuang sa Governor Quinho tuwag Talamban area ang mga sakyan na usan magigitan sa downtown area pasunod dito sa taong Talamban area both side ni ini mudre paghihapo ang dagan sa natas sa trafiko meaning mga oras karon umahog sa Japon dito sa tuwang AS Fortuna ang mga sakyan na usan magigitan sa Mandawi City pasunod sa tuwang Panilad area o sa Pudlan area magkaisuran mudre paghihapo ang dagan sa natas sa trafiko meaning mga oras sa karon. Sa magkaroon, mga pinipili sa topic update dito sa tabilang ng Dakbayan sa Sudan sa Sugbo, kini ang mga puso ng alaga, News Control Operator sa TCPO, Richard Lopez. Kami galit sa News Malingon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapahitakig ng bako bunilawid sa kalusidanan. Kini kong bulan, abog ka kapoy gagawan tagid na mo ang tanan. Kay bugtong langit na mong tinguha, sa mo, among maalagaran, lumap sa ilamang ang dagan sa lagad sa trafiko, minimiling atong pinalanggang Dakbayan sa Sugbo. Daghang salamat ug maayong buntag sa natong tanang Sugboano.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan mismo sa buhatan sa CCTO Sir Richard Lopez. Samtang sa laing bahay sa mga balita, mga ka-vibes, ang PNP magabuhat karon og internal investigation sa igingong pag-escort kang Senator Bato de la Rosa. Gimanduan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates nga maghimo og internal investigation team kalabot sa allegasyon nga adunay pipila ka mga pulis nga mipili ang mo-escort kang Senator Ronald de la Rosa pagawasan ni sa Senado ni adtong Mayo 14. Matod pa sa EPE sa kapulisan, kailang susihon ang mga logbooks ingon man CCTV footage o radio dispatches aron masuta kung doon na by unauthorized coordination nga nahitabo o pagtabang ngadto sa senador. Oga ang una nang nikumpirmar ni ini si Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, na matod pa na siya sulod sa puting police vehicle nga makita sa video na may gawa sa Senate compound alas 3 sa kadlawon kauban sa usa ka itom nga van nga giingong gisakyan ni Senator De La Rosa apan iyang gilimod nga adunay escort nga nahitabo. Gipasidanan ni Nartates nga kung mapamatud-an nga adunay mga personnel nga nitabang aron malikayan ang legal nga proseso, posible silang muatubang o mga administrative or criminal sanctions. Matod pa sab sa PNP chief nga wala siya kahibaw o pagtugot gikan sa national leadership sa PNP alang sa bisag unsang covert assistance o espesyal nga operasyon alang sa paggawas ni Senator Bato De La Rosa sa Senado. Matod pa niya, deployment ra ang gibuhat sa pulis ug alang kini sa public safety ug dili alang sa pag-escort sa maong senador. Sa laing bahay sa itong mga balita karong buntaga, mga ka-vibes. ICC trial ni former President Rodrigo Duterte pagsugda na karong November 30. Ang prosecutor sa International Criminal Court nagplano na nga pagsugda na ang paghusay o trial ni former Philippine President Rodrigo Duterte nga pagabuhaton karong November 30. Ang maong kaso kalabutan gihapon sa allegation sa crimes against humanity may labot sa iyang kampanya kontra sa illegal nga drogas panahon pa sa iyang administrasyon. Matod pa sa mga ICC prosecutors, ilang target nga humanon ang tanang mga preparasyon sa dilay pang September 30 aron mas hapsay ang padagan sa proseso ug walay dilatar sa pagdungog sa maong kaso. Giandam na karon sa prosecution ang 60 hangtod ngadto sa 70 ka mga testigo, apila po ng mga eksperto ug mga saksi sa mga operasyon, dugang padon na sililibuan ka mga ebidensya sama sa mga statements ug pamahayag ni former President Rodrigo Duterte. Samtang sa laing bahin, mga ka-vibes, i-appoint na ni former President Rodrigo Duterte si Peter Haynes isip iyang counsel o iyang abogado sa ICC. Pagawas karon ng ICC kung International Criminal Court og handwritten document ni kani Presidente Rodrigo Duterte nga nagpakita nagitudlo na niya si British lawyer Peter Haynes isip iyang legal counsel sa kasong crimes against humanity human nga ni-withdraw ang iyang kanhi abogado nga si Kaufman. Samtang, doon ay mga bagong committee chairmanships karon sa Senado. Umananumpa si Senator Alan Peter Cayetano isip Senate President, gisunod na yun ang appointment sa mga chairmanships sa nagkalain-lain committees. Probahan, matod pa ang mga committee ba sa chairmanship sa Senado, nagsugod na kagahapong adlawa. Ang chairman sa Culture and Arts and Basic Education mao si Senator Loren Legarda. Si Senator Pia Cayetano ang sa Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking ug Energy. Samtang si Senator Bongo Pod ang komitiba o head sa committee sa Health and Demography and Sports. Si Senator Joel Villanueva ang alang sa Higher Technical and Vocational Education. Senator Jingo Estrada ang alang sa National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Games and Amusement. Samtang si Senator Rodamte Marcoleta ang alang sa Public Services. Samtang sukwahi sa mga nanggawas nga fake news, mga ka-vibes, kundi in si Senator Robin Padilla matod pa ang giappoint sa Education, dili ka na tinuod. Tungod kay ang saktong impormasyon, Senator Robin Padilla ang gitudlo isip chairman sa Committee sa Public Information, then Mass Media, Cultural Committees and Muslim Affairs. Samtang pahimang no sa tanang maghulga-hulga, mga ka-vibes. Doon ay bagong desisyon karon ng Supreme Court nga miingon na ang mga non-verbal gestures pwedeng mahimong grave threats sa ubos sa Revised Penal Code of the Philippines. Matod pa sa Supreme Court ang kini mga non-verbal gestures. But pasabot aning non-verbal gestures, mga ka-vibes. Kanang walay giistorya kundi doon alay gilihok gamit ang mga kamot. Posible kining mahimong grave threats gihapon ubos sa Revised Penal Code. sa usa ka desisyon niya ipakanaog ni Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa, ipaway sala sa Supreme Court ang Belgian national nga si Gregory Ismael sa kasong grave threats. Matod pa sa korte, wala pa mamatud-an sa mga prosecutors ang criminal intent sa iyang mga lihok ngadto sa duha ka kaubang Belgian. Naitabo kini sa panglaw Bohol ni adtong Hunyo 17 o Hunyo 7 tuig 2017, human halos magbangga ang motorsiklo ni Ismael ug sa kinan nilang Christine Naves ug Oliver Denonville. Ipasangil ni Naves nga naghimo si Ismael og lihok nga murag nagpabuto og pusil og nag-throat slitting nga nakahatag kaniya og kahadlok. Ibasura sa Supreme Court ang conviction nga kay nakitang walay persistence og seryosong tuyo alang sa mga hulga. Panmatod pa sa korte, ang konteksto nagpadulong si Ismael sa korte alang sa civil case bato kaniya. Nagpakita nga suspontaneous ra ang iyang lihok tungod kay hapit siyang maaksidente. Iklaro karon sa Supreme Court nga wala maglain ang verbal o non-verbal threats. Ang importante mao ang pagkomunikar o hulga nga gituyo sa paghadlok sa pikas sa bahin. Samtang alita sa itong mga lokal nga mga balita karong adlaw, mga ka-vibes. Laing high-valued individual ang nadakpan pinagi sa kabay bust operation di asdak bayan sa Talisay. Ding kagol karon sa prisuhan, mga ka-vibes. Ang sa ka-high-valued individual human nga mapusasi pinagi sa bypass operation diya sa may sitio Upper Central, La Abore Street, Barangay Bulacaw, Dakbayan sa Talisay netong Mayo 17 sa hapon. Ang maong bypass operation ni Panguluhan sa Provincial Intelligence Unit o PIDEA inunuma ng mga sakop sa Talisay City Police Station na recover gikan sa maong dinakpan ng 20 gramos nga shabu na doon ay standard drug price ka 136,000 pesos. Matod pa sa kapulisan, ang maong bypass operation tungod sa ilang mga intelligence operation kundiin ilang gitunan ang mga nilihukan sa maong dinakpan at ilang pagpamaligyan ni inig drogas o distribution sa tibuok komunidad de Astakbayan sa Talisay. Na nakaroon sa karasel sa Talisay City Police Station ang dinakpan ng mag-atubang o kalapasan sa RA 9165 Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa alang sa atong katapusang balita karong adlaw, mga ka-vibes, labi na sa tanang mga ka-vibes na to, no? Nga hilig kayong mogamit og cellphone. I-check inyong email, inyong mga text messages o Facebook messengers. Ang PNP, doon na tips aron makalikay sa uso kayo karon nga mga online scams. Ipahimong noon karon sa kapulisan ang mga publiko nga magmatngon batok sa nagkalain-laing klase sa online scams sa film ni ini ang information phishing. Peke nga shopping websites ug mga investment schemes. Ato mong ang mangawat og kwarta og personal nga impormasyon gikan sa mga tawo. Matod pa o suma sa pahimangno ni Lapu-Lapu City Police Office o sa Lapu-Lapu City Police Office, daghang mga mangingilad karon ang mugamit na sa internet aron makapangilad pinaagi sa mga tanyag nga mga too good to be true. Pasabot ni ini, mga ka-vibes, na kung bakak didasig ang publiko nga dili dayon mutuo sa dali nga kita o sobra kanindot nga mga promosyon nga makita nila online. Gipahimang nuan usab ang mga netizens nga likayan ang mag-click sa mga kadudahang links. O siguraduhon ang tinuod nga identity sa mga kaistorya online o dili basta-basta magpadala og kwarta o personal nga mga detalye. Matod pa sa kapulisan na kinahanglang mag-amping tas ng kaugalingon o ang kasayuran maoy labing maayong depensa sa mga online scam. Busa, yawag karon ang katawahan niya. Maguna-una pag-ayog dili o sa muklik aron maprotektahan ang kaugalingon, impormasyon, ingon man ang kaugalingong pamilya. Samtang ang maong mga mando karon, mga ka-vibes, sa PNP, ubos gihapon kini alang sa bagong Pilipinas Serbisyong Mabilis, Tapat at Nararamdaman Program sa gobyerno.

Samtang, laing pang balita mga ka-vibes. Mo yung pagsulod mga ka-vibes sa maong balita mga ka-vibes. Si Kim Roberto de Leon na ang gitudlo karon isip bagong DBM sekretary ni President Bongbong Marcos. Gitudlo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Kim Robert de Leon isip bagong sekretary sa Department of Budget and Management. Ang maong bagong sekretarya, gilauman mga ka-vibes, nga manumpa karong adlawa. Sa mga karon, siya ang pinakabata nga miyembro sa gabinete sa presidente. Nailahan si De Leon sa iyang kahana sa fiscal management, organizational reform o digital transformation.

0: Og mo kanin naglangko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita aro mga orasa o karong adlawa alang sa itong arangkada balita sa buntaga. At ang inyong mga ka-vibes ang dugang pang mga balita nato sa laing pang mga FM radio news breaks tibuok adlaw. Arangkada balita sa hapon kauban si Neda S. Guerra. Mga itong hook-up programs sa arangkada balita kauban si Jack Batalyones ug Nina Corpus. Tingon naman itong hook-up pod sa TV Patrol. Mosunod na si ka-vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Clark Pasuit, padayon lang sa pagpaminaw diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang FM Radio Cebu 93.1. Mga ka-vibes, maayong buntag ka natong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Waana ni.
0: Oras, mga ka-vibes, alas 7:30 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS! Kabay! Kabay!
5: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mauna ni...

0: Maayong buntag pagbalik mga kabibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes si Tonton Alco Santugop. Padayon ta sa atong pag-iskot sa mga isyu nga nag-una karong adlaw mga kabibes dinhi sa atong nasun. Bueno, sa atong first portion, akong gisgutan ninyo mga kabibes ang formal na gyud nga pag mugna sa Senate Impeachment Court nga kagahapon ni nanumpa na ang mga senator judges nga maoy mopahigayon sa paghusay sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kanang ato lang ning basahon sa ang tampo sa atong kabibes nga si 4541. Matud pa niya dinhi mga kabibes. Good morning kabibes, Sir Tonton. Finally ni convene Fort Tweed. Nagyod ang mga senador, tuloy-tuloy nagyod tani. Sugod nagkulba ang dughan sa mga DDS ani. The truth shall and will always prevail. God bless you always, kabibes. Salamat kayo kabibes sa 4541.
1: Arangkada sa Buntag.
0: So sa akong gikaingon nga nahingpit na gani nanumpa na kagahapon si Senate President Alan Peter Cayetano isip maoy presiding officer sa impeachment court mga kabibes. Apan sa ako nang gikaingon nga nangabli na ang tilon sa salida. Doon na say interesante nga kalambuan kalabot ni ini mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kay gipahibaw sad kagahapon sa buhatan sa ombudsman nga ilan ang nadawat ang rekomendasyon gikan sa Department of Justice nga pasakaan og kasong plunder, bribery og uban pa si Senador Jinggo Estrada.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nganong ato ning gisgutan mga kabibes? Tungod kay dunay posibilidad nga samtang nagdagan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, posible nga malutsan og warrant o bares si Senator Jinggoy Estrada. Unya, wa naman daan si ang niiskapo nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, maibanan ang gidaghanon sa mga gituhuan nga pro-Duterte senators diha sa Senado.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Og sa tanong pa ni mga kabibes, gihinay-hinay na og tabas ang kadtong mga kabahin nga dili sakit sa dilang dugha ni inig magamit kong termino nga dili bayon sa unta man gaog pong pas Tagalog mga kabayos, may mga sabit man sila si Senador Bato de la Rosa niskapo human na konfirmar ang iyang warrant of arrest nga giisyo sa International Criminal Court.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kadigong maong panghitabo mga kabibes, this has a very big bearing. Meaning, pagpahigayon na sa hingpit sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kay ang kining kaso ni Jinggoy mga kabibes, o na ni giingon sa mga DDS nga ngano ko nung di tao mag-iskot. Oy, Sumpay ni mga DDA sa issues malita sa flood control projects controversy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pagka mo raba, may kay Momo, istorya, bahig, malita. Nga nung diisguta ng malita, nga nung diisguta ng flood control projects controversy di ay, nag-iskot na ko karong adlaw.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kailagi ang labing tinood mga kabibes. Ha? Ang isyo kalabot sa flood control projects controversy. Ha? Naglambigit sa mga senador nga gituhuan nga dapig sa mga Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mao na neron. Ha? Naanatas ga giingon nila. Nila pang exciting part mga kabibes. Ha? Kay doon na parabaylain yun. Remember, gawas ni Jinggoy Estrada giimbestigar sad karon ang kalambigitan sa paggiingon nga pagdawat niya kickback. Puparehas ra sila, gani mas dako pa ang kantidad. Ha? Kanang ginganla ng Senador Joel Villanueva.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sin English palagi nagpruning na stanom. Ha? Jinggoy, mao'y nabalita kagahapon. Unya, tungod kay ang kaso, plunder mga kabibes. Gumika ni kay, ha? Niadtong gibutyag sa kanhi Assistant District Engineer sa Bulacan na si Engineer Bryce Hernandez. Ha? Niingon siya nga dunay 355 milyones pesos nga budget nga ang nangusog niini nga mapahiluna ang maong proyekto si Jinggoy Estrada matod pa ni Bryce Hernandez siya mismo ang nihatag sa kickback nga 30% nga gipangayo. Ha? Sumala pa ni Bryce Hernandez ni Jinggoy Estrada.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wapay labot na sa kang Joel Villanueva nga matod paghihapon ni Bryce Hernandez o sa ubang opisyalis sa Department of Public Works and Highways nga nadamay sa kani niining maong kaso. Ha? Lakip na niini si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ningon si Bryce Hernandez ang kang Joel Villanueva mas dako ito 600 million pesos sa mga flood control projects dito sa Bulacan mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So muna nga sa akong gikaingon kaganiha bisan pag nagsugod na karon ang Senado isip impeachment court, ha? Naglatay sa usaka lugas lanot ang pagka Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Kay spuko ni mo minus Jinggoy minus Bato unya badugang pas Joel Villanueva, ha? Ligas man kayo rod ang gidaghanon sa mayoriya o minoriya sa Senado. Sukad kagahapon nagipanay na 12 na malang ang naa sa habig ni Senator Alan Peter Cayetano kay wa naman, niskapo naman si Bato. Unya 11 ang habig sa minoriya human nga si Senador Meg Subiri, ha? Og si Senador JB Ehersito mga kabibes. Ehersito Estrada nga igsuon sa ni half brother ni Senator Jinggoy. Nipahibaw sila sukad kagahapon nga sakop na sila sa minority black.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So matibhangan pagyugusa ang 12-11 na lang. Ha? Unya og mapuno pas Joel Villanueva. Unya doon na pailaing mapuno. Kay nagungong sad ang iyang kaso. Ah, nga plunder gihapon batok ni Chase Escudero. silang tulo malutsan og warrant of arrest. Aw, papas ang pagka majority nga gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning ato ni Kabibes, Kuya Bro, Kuya Press, Lee Marinduque. Matod pa niya din ni Good morning Kabibes, Kuya Ton, og sa mga suki ninyong tigpaminaw sa inyong programa. Arangkada na, salamat kayo Kuya Press, Lee Marinduque. Sumaw niya ang mga developments karoon dito sa Senado mga Kabibes, nga ato yun ning atngan. Ha? Hinoon lagi ang konsulo ni ining tanan kay nahingpit na ang kanang pagsugod na gyud sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tungod kay regardless kinsa ang Senate President mga kabayos, for as long as the Senate has started convening itself as the impeachment court, ang mailisan lang ni Ana ang presiding officer mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes sa Golden Ziggy, game over. Mao ba kinini ang Golden Ziggy? Suko na sa mga DDS ni Golden Ziggy. Ha? Lain na ba silang uban kay digid ka pungong oy mamalikas gyud. Well, demokrasya man ning ato pero pasensya ha. Ako babasa man kog inyong mga comments pero og pamalikas na gani, pasensya di gina ko basahon kay wa gina gitugot ubos sa among KBP broadcast code of ethics. Ha? Okay lang at mutubag man gani ko sa mga isyu kung unsa inyong ipasuputsan. Sumaw ni karon ang nahitabo diha sa Senado mga kabibes. Ha? Unya gitagaan sukad kagahapon og napo kadlaw si Vice President Sara Duterte og 10 non-extendable days nga tubagon ang kanana ang gipunting sa articles of impeachment batok kaniya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So tanaw na to. And I'm sure di maginikalikay si Vice President Sara Duterte. She will really appear in the Senate. So ato nang pabuton. And of course, ang akong tanaw, if indeed matusa dito, sigurado na nga mo plead not guilty mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero sa akong tanaw, daghan kaayog posibilidad kay inigtanaw sa depensa naligong yung ako wabiya ko gihapon na what is sa pagpangagpas nga basin biya og hingpit nga mo resign si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Aka? Kay lisod man. Labi na lagi og manggawas na ang mga bank transaction yun. Mabito to nga ni-raise ko sa possibility ganiha nga basig mukalit lang nag-exhibition sila dito nga ilang ideklara nga nakigbuwag na siya ni sa iyang bana nga si Atty. Mance Carpio. Legal separation, they could always do that. Kaya og mag-legal separation mga kabibes, ato nang gikonsulta atong mga amigong abogado ni ini, hasta ang ilang kwartas bangko mahimong buwagon. Unya atong gitanaw ang mga records kada butiag sa Anti-Money Laundering Council, mas labaw man ang kwarta nga diha sa habig ni Attorney Manassas Carpio mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So there are
2: several possibilities. Unya, ang mahinungdanon gyud nga kinahanglan matumbok yun ang kamatuuran.
0: Minaw ko sa balita ganiha ni DJ Clark Pasuit, a.k.a. DJ Kimyat, namodiri, nga ang Korte Suprema may pagawasan o bagong desisyon nga bisan lang ka ng imong mga non-verbal gestures, ka ng muhanna ra ka ba? Imorang ipakita sa imong aksyon. Pwede na na nga nang hulga na kagtao, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And you know, I don't know if this will, if this can be applied retroactively. Ha? Kaya kinumdum mo ka tong nang hulga si Vice President Sara Duterte batok ni PBBM, ni First Lady Liza Araneta Marcos o ni former Speaker Martin Romualdez. Prior ato, mga kabibes, doon na pa'y mga gibuhat sad nga pagpanghulga ang Vice Presidente maingontang puntuha batok ni PBBM nga katong matud pa niya iyang naon ko nung liog. Ganto, ambot lang o gamiton ba to sa prosecution panel nga gilangkuban sa mga kongresista kang kansang lead prosecutor mao si Congresswoman Jerbil Luistro sa Batangas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ang kabibes, lima rin duke sa dili madugay ma-checkmate radyod ning mga senador nga naay mga nahilambigit sa flood control projects controversy kay once ma-impeach si Sara na ay domino effect sa hanay sa Senado. Sakto gyud ka sa imong obserbasyon o opinion kabaib sa Li Marinduque. Di magini malimot. Kaya, saan taman lagi? Mamita ni nga, magsigi silang argumento, malita, flood control projects controversy. Ibutang ta, ha? Ang tinuod magod niya ito, mga kabaibs. Tanang mga congressional district sa Pilipinas. Unya lakip na mga senador, doon na mag-gitawag o allocables. Unsa man yung allocables? Money ang kanhi pork barrel, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes 9464, ha? Kabaib, sa buntag, kung nabulihan ang BIR box, yabo ang sabaw. Nagsunod, binimo. Salamat kayo, kabaib, 9464. That's another very interesting piece of development, kabaib. Tinood. Pero akong tanaw, ang mga abogado ni BP Sara Duterte ilagi ng pungan. O niya, ang latest ana nga atong nahibawan, nga dunay gipagawas nga kanang unsingan ana kamanduan ang BIR nga ipahigayon ang tax audit ngadto sa mga negosyo nga iya sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Attorney Man Scarpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ni pagawas og luwa kung letter of authority si BIR Commissioner Charlito Mendoza. Ha? So usasad na. Kay ingon ini, mga kabibes. Posible man nga moingon si Vice President Sara Duterte nga kanang mga kortahagi ka na sa among negosyo. At tanaw ng imong mga gibayran nga taxes. Og sakto ba? Ha? Kay, of course, moingon ka nga dako ka ginansya. Ang pangutana, dibayad ba ka saktong buhis?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Unya, guwa mo bayad sa saktong buhis? Anamag ito ubang alkanse. Diyang nabutyag sad sa record gikan sa Securities and Exchange Commission? Nga, mo na.
2: nga daghan gyud kaayo
0: nga mga nahipos nga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Kadto lang iyang pagpanghulga, klaro man to. Kanang moingon sila nga, ha? Hehehe. Na sa do. Lain sa nipusangal nila. Kanang masakit magyud mo? Ha? Bata-bata ako nukuni. Sure, oy. Samay niyong bidin sa taon. Ha? Di ay. Sa tinud-an na ilang ba, kaning among propesyon sa pagpanibya? Of course, we have our... Ha? We have our salaries. Ha? Pwede ang trabaho taon. Ha? Hehehe. Una nga, inalang yung kunin niyo na makakbagog ko. Ha? Be, kaysa may makatulisok na ko diri nga namaka ko, bakak bago niya akong gisulti din eh. Anong masakitan mang gig mo ko? Lahit mo ba kamong mga DDS nga naminaw? Lahit mong good mo og ambot sa inyong panglantaw sa kinabuhi. May kay mo muyaw-yo, malita. May kay mo muyaw-yo og flood control projects controversy. Og may isgutan ang inyong mga senador. Nga pabor sa inyong habig, anong mga suko man mo, taon? Sus! Sa klasihang inyong pitsada, taon, oy.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Pastilan, muna'y ingon mga kabibes, a pebbles of truth, ay, pag-research mo, unsa niya kumbot sabot, a pebbles of truth are thrown at you. Ha? Hinigigo ni mo. Ha? Grabe yung impact mo man eh. Ha? Ang akong gi-itsa ninyo, batos ka matuuran. Nga lisod kay ninyo matulon. Mga kulto nga sakop sa DDS.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wina, mag-alas-utso naman sa ito mga kabibes. Mupos ko makadiyot kay akong isgutan. Pakini, unya, atos ang lakbitan ang klaro kayo. Nga, og imong basahon ang iyang body language pagpamakak ni Senador Ruben Padilla. Paliog standby kay untop na alas 8.